0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Publiko.
0: Servisyo.
13: Bayang Mahal.
0: News nationwide.
14: Balitang pambansa.
15: Sa ulo ng ating
14: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
17: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
16: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
0: sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan
0: sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa. Pagtulungan.
19: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
1: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: And The Capital.
16: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3 The Capital.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
23: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
0: Bangon, bayang mahal.
16: Bangon,
0: bangon, bayang mahal.
16: Pag-uusapan,
0: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
16: Tatalakayin,
0: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
16: At sasagutin,
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
16: 738
0: AM.
23: Isang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. E po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And then kami po'y napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. So po kayo mga kababayan, medyo maulan na ang atin pong Friday morning, especially in different parts of Metro Manila. Ilan nga po para magsuspende ng pasok no sa iba't ibang mga paaralan sa iba't iba pong mga bayan dito sa Metro Manila. Siyempre, kapag ganitong mga pagkakataon na medyo madalas ano po yung pagbuhos ng ulan, short intervals, mga kababayan, ang concern ng taong bayan ay yung tungkol sa baha. Sa ilang saglit po, mga kababayan, may makakapanayan po tayo mula po sa ating mga butihing kasamahan. Wala po sa NDRRMC. Wala po sa OCD. Ayan. Mula po sa Office of the Civil Defense, National Capital Region. Makausap po natin sa ilang saglit ang atin pong butihing Regional Director, Sir George F. Kaiser. Maya-maya po yan mga kababayan. Pero bago yan, alamin naman natin ang lagay ng iba't ibang mga bahagi po ng Metro Manila. Partikular na dito sa Lungsod Quezon kung saan matatagpuan ang atin pong himpilan. Agapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, Quezon City, puspusan sa waterways cleanup at declogging operations. Tagapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinaigting ng Quezon City Local Government ang waterways cleanup, declogging at clearing operations dito sa iba't ibang bahagi ng lungsod kasunod ng patuloy na pag-ulang dulot ng habagat na pinalakas ng Tropical Depression Maymay. Pinangunahan ang operasyon ng Department of Sanitation and Cleanup Works Quezon City at ng QC Department of Engineering para mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga drainage system, maalis ang mga bara at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Kabilang sa mga lugar na nagkaroon ng declogging at cleaning operations ang Pituazon Boulevard, Elliptical Road sa Barangay Central, Tendido at Roja Street sa Barangay San Jose, G. Araneta Avenue Corner Mauban Street sa Barangay Manresa at Banawi Avenue Corner Samat Street sa Barangay Santo Domingo. Hinikayat naman ng mga residente na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan, lalo na sa pagpawastong pagtatapon ng basura at pag-iwas sa pagtatapon nito sa mga kanal at drainage. Ayon sa QC Government, malaking tulong ang disiplina at pakikiisa ng bawat residente para maiwasan ang pagpabara at pagaling din ang panganib ng pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makakapanayan po natin ngayong umagang ito. Joining us via Zoom, ating pong Regional Director mula sa Office of the Civil Defense National Capital Region, RD George F. Kaiser. RD George, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po sa inyong programa na Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa iyo, Sir Al Corpus.
23: Opo, Sir George, maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin. Alam naming busy kayo kapag ganitong panahon na nakakaranas tayo ano po ng pag-uulan. Kamusta po ang pagbabantay natin, especially from the side of the Office of the Civil Defense National Capital Region sa iba't ibang mga lungsod po dito sa Metro Manila?
13: Okay, una po no, ang Office of Civil Defense no. Kami po yung government agency na nag-uugnay sa iba't ibang government agency. So hindi po kami nag-iisa, kasama po natin ang iba't ibang government agencies at mga local government units. Ito ay kumbaga ito ay parang isang orchestra no na tayo ay nagkukonduktor. Pero ito po ay efforts po ng lahat po ng government agencies at local government units. Kami po ay naka 24 hours no, virtual EOC. Noong August 3 pa lang po ay naka blue alert na po kami no. At kami po ay 24 hours binomonitor din po ng ating NDRMC at ang aming OCD main office no, ng pamunuan ng OCD ay ni si Yusek Harold Cabreros ay kami po ay pinaalahanan no, almost every hour po ang aming reporting simula pa noong August 3. Sa ngayon po no, wala po pa tayong nakikitang talagang significant effects or damages sa Metro Manila, marahil no. Ang malaking contribution dito yung tamang paghahanda natin no. Lagi tayong nasa worst case scenario na paghahanda no. At bigyan din natin yung maagap na decision making no ng ating Office of the President, ng NDRMC at ng MMDRMC at ng Office of Civil Defense, lalong-lalo na pagdating sa tamang pagsusundo ng klase or work sa government. Dahil dito no na medyo nababawasan natin yung panganib sa mamamayan no. Ang makikita siguro nating mabigat na effects ngayon yung nakikita natin pagbaha no. Nakakaranas tayo ng malalakas na ulan no. Yung talagang sobrang lakas pero hindi naman ito nagtatagal. At ito namang pagbaha natin kung may napansin man tayong not passable oh. Ito naman ay ilang oras or minuto ay nagsusubside naman siya no. Nakabantay sa atin no yung lalong-lalo na yung MMDA at DPWH no yung kanilang mga response teams no na kung sakaling merong malala na bahay nandiyan yan no? Nagdadalas na kahit umuulan no naglilinis sila ng mga inlets o yung mga barado no. Gusto ko lang sabihin no yung para sa aking personal na nakikita ang nagiging sanhi ng baha na ito ay ano eh yung mga ordinaryo garbage no na na dumadaloy ng tubig ulan at dinadala. No? Ito yung talagang tinatanggal eh, ng ating mga response teams. No? Kaya ikumpira sa mga nakaraang taon, yung ating mga ba, eh, madali naman mag-subside. Siguro dahil sa efforts. No? Alam naman natin na hindi pa man din dumating sa Southwest Monsoon. Ay, nakita natin, efforts din ng DPWH na nililinis yung mga burak. Okay? Yung mga dating normal na nakita natin nagbaba na matagal, ay hindi naman siya gaano. No, na tumatagal yung pagbaha. Yun lang ating obserbasyon at sa mga oras to, lahat naman tayo naka every hour, every minute, no, lahat kami nag-uugnay sa iba't ibang government agencies at LGUs. Kaya sa nakikita ko, manageable naman yung ating epekto na itong bagyo na ito.
23: Opo, RD George, sir, nabanggit nga po natin, ano, may mga areas na tayo na tinutukoy na itong mga areas na ito talagang bahain, ito pong mga lugar na to. As of now, ano po ang mga nakikita natin? Anong-anong mga areas itong mga not passable dahil po sa baha? But kaya nga po ng paliwanag nyo, eh agad namang nagsusubside. As of this moment po, ilan yung mga areas na bahain?
13: Tamo ang DPWH at ang MMDA, no? Meron silang areas na na-identify, no? Na mga bahain, no? For example, dito sa part ng Quezon City, no? Yung mga lugar ng mga Santo Domingo, no? Yung mga may mga suki tayo lugar sa EDSA, yung mga Santolan, no? Bridge, no? Marami tayo sa bandang Las Piñas at Parañaque, yung bandang sukat, sa marami po ito, no, kung isa-isahin natin. Pero yun nga, no? Madali, kung taga-Riyang kasi alam mo na yan kung ano yung bahay, no? Pero madali naman siya, no? Compare last year, no? Na tumatagal na 3 oras, 4 oras. Ngayon, sandali lang naman, maghintay lang tayo, no? Pag bumuhos na malakas ang ulan, ang ipapayo ko sa motorista, itabi niyo muna yung sasakyan niyo. Huwag natin salubungin, no? Huwag natin salubungin. Sapagkat ilan lang naman yan, magsusubside din yan, no? At panawagan din natin sa ibang motorista, huwag naman masyadong sumilong, no? Nagkukos ng traffic, no? Kasi yung traffic, importante yan, i-clear natin yung roads. Baka kung sakasakali na mag-deploy tayo ng mga search and rescue, makadaan naman, no? Maganda rin balita na ang ating lahat ng pumping stations gumagana, no? At ang MMDA nakabantayan sa mga nagtatapon ng basura, no? Yan talaga isa sa mga mandato ng MMDA na pati yung anti-littering, no? Binabantayan, naglalagay na sila na similar sa NCAP para naman yung mamamayan mag-ingat-ingat din sa pagtatapon, kasi yung simpleng pagtatapon ng basura, pag nagsama-sama po yan, yan po yung bumabara eh. Yan po yung cost talaga ng flooding sa aking personal, ha, na nakikita, no? Yan talaga yung ordinaryong magtatapon ka ng pakete lang. Pag nagsama-sama yan at dinalo yan, yan po yung nagbabara sa mga inlet natin, no? So, yung mga response teams natin mula sa DPWH, MMDA at mga local government units, no? Patuloy. Pero masanay na tayong masanay na porket mayroong nagdideklag, tayo tapon ng tapon. Kailangan din siguro personal na disiplina, turuan natin mga anak natin na ito mga basura na ito talaga ang cost, no? Patuloy din, no, ang ating naka 24 hours tayo sa pagbabantay ng pagdeklag ng mga drainage at mga inlets natin.
23: Opo, yun nga binabanggit nyo kanina, RD, na dahilan ng pagbabaha, kaya naman talagang hinahihirapan, ano, hindi nagagawa yung function ng mga drainage natin, ng mga inlets natin, ng mga pumping stations natin dahil doon sa mga basura. At nakakatuwa kasi nabanggit nyo po kanina na ang MMDA nag-i-install din ng mga cameras, ano, para makita,
13: opo,
23: guys, similar
13: opo,
23: sa NCAP,
13: opo,
23: na
13: opo.
23: Nakikita kung sino yung mga nagtatapon. May mga
13: po,
23: na-i-report po na po ba sa atin? Who has the jurisdiction kapag ka meron tayong mga nakikitang mga kababayan? Because if the people can remember, yung mga taga-panood at taga-pakinig natin, may mga nahuhuli, nagtatapon. Kung kailan naman umuulan, lakas na nga ng ulan, saka pa nahuhuling nagtatapon ng mga basura. Buti sana kung sa tamang tapunan yung tinatapon, nakikita natin kung saan-saan lang itinatapon. Ito po ba napapag-usapan din sa ating mga paghahanda with the local government units, with the NDRRMC and the MMDA, kung ano yung mga siguro maaaring asuntong kaharapin itong mga taong ito?
13: Alam nyo, ang ating mga local government units, no? Siguro baka yung iba sa atin, di pa pinanganak, may ordinansa na tayo dyan. Ang mga local government units, meron silang ordinansa dyan. Lahat siguro, no? Lahat, no? At ini-enforce nila yan. Ngayon, bukod dyan, nasa mandato ng regional, no, ng MMDA, yung anti-littering na yan. No? Marami na silang nahuli dyan. At ngayon nga, nag-i-install na sila no? Ayoko silang pangunahan, no, pero syempre nakikibalita tayo, no. Nag-i-install na sila ng mga CCTV cameras similar, no, sa NCAP para paghuhulin ito, no. Hindi to sikreto, sinasabi na nila, pag kayo nakita diyan, huli namin kayo. Hindi ko lang alam kung kaya na natin yung MMDA mag-abiso, no, paano nila i-enforce. Pero seryoso po ang MMDA dito dyan sa anti-littering na yan. Pagkat yan po talagang sanhi, yung simpleng basura na yan na pinagsama-sama mo ang bigat. No? Mabigat talaga. At itong flooding ito, malaki pong perwisyo sa ating bayan. Sana matuto na tayo, hanggang tayo umabot na makukulong tayo. No? Yan na ipinapaabot natin po sa ating mga kababayan. Para po sa ating sarili ito.
23: Opo, hindi kasi naiintindihan ng ating mga kababayan. Minsan, na sinasabi nila, basura lang yan eh. Ay, bakit mo ako kailangan ikulong? Hindi nila naiintindihan yung masamang epekto na dulot nito. Hindi lang sa ating ibang mga kababayan na maaari siguro napeperwisyo dahil binabaha, nahihirapan dumaan sa mga areas na ito. But at this point in time, RD, makikibalita rin po kami, ano, when it comes to the suspension ng mga pasok sa either trabaho or sa from the private sector at doon sa mga pasok ng ating mga anak, ng ating mga siguro mga kapatid na maliliit, who has the jurisdiction? Kumbaga, may say ba dito ang OCD? Nagbibigay ba kayo ng suggestion sa mga local government units saying na, okay, mas mabuti siguro wag na tayong magtalaga na tayo, no, ng suspension ng klase? O ito ay purely napapag-usapan lang between the mayors themselves?
13: Una sa lahat, ang local government units, ang mga mayors, meron talagang kapangyarihan para magsuspende. Jurisdiction nila yan, nasa ground sila, constituents nila yan. Nasa kanila ang mga, meron sila mga ground, no? From barangay to LGU. Sila talaga ang may karapatan yan, no? Sila talaga, itong mga nakaraan, nagsuspende man sila. Bagamat, no, nasa kanilang kapangyarihan yan, ang Office of Civil Defense ay pwede po magrekomenda sa Office of the President kung nakikita nito na kailangan ng regional at national intervention, no, sa ikabubuti po ng ating bayan, no. So Office of Defense through MDRMC, no, magre-recommend po sa Office of the President yan, no, kung nakikita po natin, no, na kailangan i-regionalize or mas malaking, mas malawak, no. Nangyari na po yan, no, pero minsan lang po yan sapagkat nire-respeto po natin at binibigyan ng karapatan ang mga mayor mag-decide sa kanila mga LGU, no. Ito may batas po tayo diyan, so talagang galang recommendation, pero napansin natin itong mga nakaraang araw nagsuspindi po ang Office of the President natin ng klase, ng work at klase, kita nila yung suspende ay hindi sapat, no. Hindi naman sa sinasapawan natin, no. Kasi kanya-kanya pong assignment po 'yan, no. Kanya-kanya pong assignment 'yan, no. So pag nakikita ng higher level na mas makakabuti, atin pong nirerekomenda ng Office of Civil Defense po.
23: Opo. On another matter, RD, mas pinalalakas pa natin ngayon yung mga isinasagawa nating mga offline kontrabaha, ano po, dito sa Metro Manila. Ano po yung kinaibahan naman ngayon sa mga isinasagawa nating programa, ano po, para maiwasan na bumaha dito sa mga areas na natukoy natin kumpara nung nakalipas na taon? Ano po yung mga improvements na ginawa natin?
13: Nakikita ko talagang significant improvement niya, no. Medyo ngayon medyo mas proactive, no? Siguro pwede natin sabihin, no, pinangungunahan po ko kasi ito ng presidente natin, eh, no? Hindi walang biro, no. Pinangungunahan ng president natin, nagpapaalala sa ating mga response team, nagpapaalala sa ating LGU, nagpapaalala sa national government agency. Kaya kung napapansin natin, sa tingin ko lang, no, mas maagap ngayon ang pagde-deploy at ang paghahanda, no. Pangalawa, makikita natin, no, yung mga response teams ng DPWH, MMD at mga LGUs, no, inaabangan nila. Kung yung area na hindi pa nagbaba, nakaabang na sila na eto, tatanggalin natin ng baraso. Nakikita natin mas proactive ngayon. Kaya ang resulta, kitang-kita rin, no. Yung baha, hindi naman nagtatagal dati, nagtatagal ng isang araw 'yan, 6 na oras, 7 oras. Ngayon, 1 oras lang, 2 oras lang, wala na. Kaya hindi ako makapag-report, eh, ng maayos na not passable. Kasi ngayon, not passable. After 1 hour, passable na, no? Yung baha naman, 6 inches, flooding na yan. Pero nadadaanan. Ang importante, yung daloy ng trapiko, umaandar. At yun namang nagbablock ng traffic dahil sumisilong sa mga underpass. Eh, sa mga tula, wag naman sana nating ano no, isipin magdala kayo rin ko, tumabi kayo no, para makadaan naman yung daloy ng traffic. Malaki po ang nakita kong pagbabago no, ikumpara sa mga nakaraang taon. Mas proactive no ang ating mga responders at ating paghahanda sa iba't ibang LGUs at national government agencies.
23: Opo, eh, gusto natin i-congratulate yung ating mga local government units at yung mga agencies opo, gaya po ng OCD opo, at ng NDRRMC opo, na imbes na reactive tayo ngayon, eh, mas proactive tayo doon sa mga ginagawa
13: tama
23: natin na mga reaksyon, ano, yung mga dapat natin gawin when it comes to siguro mga pag-uulan. At nabanggit nyo kanina ano, yung mga sumisilong kapag umuulan sa mga overpass. Ayoko naman i-single out, but
13: yeah, po,
23: this is very observable doon sa mga nakamotor. Siyempre, kailangan din natin pong galangin ano, yung karapatan naman ng ibang tao na dumaan doon sa mga major thoroughfares natin. Lastly po, RD, gusto po naming malaman ngayon, doon sa, let's use the term interoperability, yung ating pong whole of government approach, may mga plano pa ba tayong gawin pagbutihin sa atin pong kampanya ano po laban sa pagbabaha dito po sa Metro Manila.
13: Ang sa ngayon no, ako sa totoo lang kontento ako no sa whole of nation approach nga po eh, dahil pati ang private sector ay nakikisama no. Nakikisama mo yung mga CSO, mga organizations. Maganda po ang ating ugnayan. Yan ang masasabi ko, napakaganda no. Syempre, hindi tayo nakokontento, gusto natin improve. Kanina nga po sa aking guidance no nung aming IMT at sinasabi ko kung meron ang ating mission ay hanapin natin yung gaps no, hanapin natin yung gaps, hindi pwedeng wala yan, hanapin para lagi tayong mag-improve. Kailangan improve, bagamat ako personally kontento po ako no, kontento po ako ngayon sa ugnayan po ng national government agencies at ang LGUs no. Kulang na lang, sabihin ko minuto, nag-uusap-usap kami. No? Kasi meron kami virtual EOC at marami pong taong involved dito. No? Hindi tayo nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay magkamali. No?
23: Mm-hmm.
13: Kaya sabi ko, let's continue to improve. Bagamat sa ngayon po, ako'y kontento po sa ating ugnayan sa iba't ibang government agencies at LGUs.
23: Lastly po, RD George, sir, ang ating pong mensahe course sa ating mga kababayan ngayon and of course sa ating mga mabubuting kasamahan, masisipag po natin mga kasamahan from the OCD and the RRMC 24/7 nagbabantay po sa ating mga lansangan. Ang inyo pong mensahe na sa inyo pong pagkakataon.
13: Ito general lang po, lahat ang involved sa DRM, di po kami natutulog. Lahat po no, I'm sure pati nga Office of the President, ang PCO no, nakapantayan, hindi pwedeng yung natutulog sa pansita no. Sa mga ordinaryong mamamayan po, ito pong ating mensahe no. Kailangan aware tayo sa nangyayari sa paligid. So total mahilig din naman tayo sa SOCMED. Mag-follow po tayo ng ating mga Facebook ng ating mga LGUs kasi number one talaga LGUs. Yan talaga number one no. Pangalawa, nandiyan po yung mga programa tulad po ng programa nyo sa media, no? Hindi naman nagbabalita ng mali yan, no? Huwag tayo magpakalat ng fake news. Yan, isa pa yan, no? Huwag po tayo magpakalat ng fake news, no? Ugnayan lang sa tamang Facebook, no? Office of Civil Defense, no? Kung gusto nyo yung national, malaman ang nangyayari sa ibang bansa, mag-follow po kayo ng OCD PH, Civil Defense PH, at sa pag-Metro Manila naman, Civil Defense NCR, no? At importante yung Facebook page ng LGUs at yung sa program nyo rin po no, maging aware tayo. Pangalawa, sumunod po tayo sa mga bilin po ng ating mga authority sapagkat sila po ang nakakaalam po niya no. Pangatlo no, huwag tayong matigas sa ulo, lakas ng ulan eh, ilalabas ka pa ng bahay no. Hindi naman ulan kasi problema lang natin, baka may bumagsak dyan na yero no. Delikado. Eh ito naman, pag mga ganyang malalakas na ulan, panandalian lang naman yan. Hintay lang tayo ng mga ilang minuto, isang oras, okay na yan. Tatakbo at makakabalik tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Yun po lamang ang nakikita ko mensahe sa ngayon. Pero okay po, no? Maganda po yung ating preparedness dito. No? Contento po tayo dyan.
23: Opo, kaya RD, palagay ko kaya yung ating mga kababayan nakakatulog ng mahimbing kasi ang OCD yung gising. Yeah, maraming opo, salamat po RD George at mabuhay po kayo
13: tayo
23: at ating mga kasamahan sa OCD.
13: Okay, marami din pong salamat sa inyong programa at sa inyo rin po Sir Al Corpus.
23: Buhay po kayo, RD George F. Kaiser, ang ating masisipag na kasamahan mula sa Office of the Civil Defense.
10: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Lawampu't siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Atin pong panayam kay Regional Director George F. Kaiser mula po sa Office of the Civil Defense, NCR. Ito naman mga kababayan, pagka ganito pong panahon, yung ilan sa ating mga kababayan na nagsistay sa kanilang bahay dahil may work suspension, may suspension ng pasok, for sure, masarap pa ang tulog niyan ngayong umagang ito. Napakamahimbing pa. Ito po ay dahil sa sakripisyo ng ating mga kasamahan sa iba't ibang mga ahensya. Tulong-tulong po yan mula sa OCD, NDRRMC, mula po siyempre ating mga local government units, yung mga staff ng ating pong mga butihing alkalde. And of course, siyempre ng ating mga national government agency. That should be the case mga kababayan. Ano po? Dapat itong mga nararanasan nating comfort dahil sa serbisyo po ng ating mga civil servants. Bago tayo tuloy ang mag-break, sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyo publiko ng pamahalaan, marami sa ating mga kababayan ang lubos na nagpapasalamat sa mga programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na rito ang 20 Bigas Meron Na program o BBM Rice na malaking ginhawa para sa maraming pamilyang Pilipino. Dahil sa abot kayang halaga sa bigas, malaki ang natitipid ng mga benepisyaryo na maaari nilang ilaan sa iba't ibang mga mahalagang pangangailangan tulad ng pag-aaral ng kanilang mga anak.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
15: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
24: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
18: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
11: Bangon. Bayang mahal.
9: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: 738 AM.
23: At 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa puto pong ito, magtungo naman tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating network stations at sa iba't ibang panig po. Metro Manila, kapin natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si Shirley Espino mula po sa Radyo Pilipinas, Zamboanga. Halaga ng nalambat na ilegal na droga ng pulisya sa Zamboanga Peninsula sa isang buwang operasyon, pumalo sa higit 10 milyong piso. Tanggapin natin ang ulat na yan ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
14: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
14: Report.
27: Iniulat ng Police Regional Office 9 na pumalo na sa higit 10 milyong piso ang halaga ng nalambat na ilegal na droga ng kapulisan sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation na ikinasa sa Zamboanga Peninsula noong nakaraang buwan. Batay sa accomplishment report ng Pro 9 mula Hulyo 1 hanggang 31 nitong taon, nasa higit 1,400 grams ng shabu at 18 grams ng marijuana ang nalambat ng mga otoridad mula sa kabuang 181 operasyon na ikinasa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ito rin ay nagresulta ng pagkadakip ng nasa 176 na individual na sangkot sa ilegal na droga. Samantala, para naman sa nagpapatuloy na kampanya kontra smuggling sa Region 9, nakapagtala ng 32.5 million pesos na halaga ng mga kontrabando ang nalambat ng pulisya mula sa 111 anti-smuggling operations at pagkahuli ng 77 mga suspek na sangkot sa smuggling. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
23: Maraming salamat, Shirley Espino, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Zamboanga. Pati pala drugs ngayon, no, nalalambat na. Kala ko dati isda lang eh. Kaugnay ng ulat na yan mula kay Shirley Espino. Tanggapin naman natin ang ulat ni J. Mark Dagala, mas mahigpit na nagpagpagpagpapatrolya sa mga baybayin, iniutos ng PNP Chief matapos masabat ang 6.5 million pesos na halaga ng hinihinalang ipinuslit na sigarilyo sa karagatan naman ng Zamboanga. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
14: Report.
28: Ali, natasan nga ng Puno Financial Police ang lahat ng tauhan nito, particular na yung nakatalaga sa mga coastal area na paigtingin ang kanilang pagpapatrolya kasunod nito ng pagkakasabat ng mga hinihinalang puslit na sigarilyo sa Zamboanga City na nagkakalaga ng 6.5 milyong piso. Kabilang sa mga nakumpiskang kargamento, ang iba't ibang tatak ng sigarilyo gaya ng Canon, Berlin at Bravo. Ginawa ng PNP Chief Police General Jose Melencio Narcares Jr. ang pahayag kasunod na rin ng pagkakadiskubli nga ng mga naturang kargamento. Anya, patunay lamang ito ng tuloy na pagpapatupad ng batas sa karagatan at mas pinagting na intelligence operations laban sa mga sindikato ng smuggling na gunitang nasabat ng Second Mobile Force Company ng Zamboanga City Seaborne Unit ang isang motorbanka na may kargang mahigit 2,000 rim ng hinihinalang puslit na sigarilyo sa Layag-Layag Island, Barangay Talon-Talon kahapon. Nagdisulta ito sa pagkakaresto ng dalawang suspect matapos ang mabigong magpakita ng mga kulang dokumento gaya ng permit para makapagbiyahe ng mga kargamento. Para sa Bagong Pilipinas, Gamer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Parang napapadalas ang Zamboanga ngayon. Naunang ulat ni Shirley Espino tungkol yun sa drugs. Ay naman, mga illegal na sigarilyo. Ako, parang dapat bantayan lalo yan ng Coast Guard at ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga.

0: siya. Dahil dito tumagal ang pagpapakita ng records kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential funds na kasalukuyang iniimbestigahan. Ayon kay legal spokesperson Benjamin Tolosa, ayaw niyang isipin na sinasadya pa ang mga pagkakataong ito. Kasalukuyang inilalahad ng prosecution ang mga financial records kabilang ang mga acknowledgement receipts para sa naturang pondo ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosecution, kung magkakasundo o magsistipulate lamang sa mga dokumento, pareho namang hawak ng magkabilang panig, maiiwasan na ang paulit-ulit na pagtukoy sa bawat exhibits. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, binigyan muli ng pagkakataon ang defense team na suriin at ihambing ang mga dokumento bago ang pagdinig sa Lunes. Question din ni Attorney Armando Virgil Ligutan, kabilang din sa mga abogado ng prosecution, ang argumento ng defense team na baka magkaiba ang mga dokumentong ipinapakita ng mga auditor ng COA sa mga isinumite ng OVP at DepEd. Tinawag ni Lugutan na hindi karaniwan o unusual ang argumentong ito, sabay paalala na tumanggi na ang depensa na mag-stipulate ng pre-trial at binigyan lamang ng panibagong pagkakataon ngayong Linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 41 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
10: Namamasyal pa sa Luneta.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
12: Sa nalalapit na ika-apat na sona ng Pangulo, pakinggan ang boses ng mamamayang Pilipino.
11: Tinig ng Bayan.
12: Mga salobin at reaksyon. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.

0: Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radio Magic 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas
15: Radio Publiko
16: 738.
17: At Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3
21: the AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
25: and Capital 104.3 collab.
26: Collab.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Bangon.
31: Bangon.
30: Bayang mahal.
31: Bangon. Bayang mahal.
30: Dito sa Radyo Pilipinas.
31: 738 AM.
32: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga balita mula pa rin sa ating mga network stations sa iba't ibang panig po ng ating bansa. PDRRMC Kalinga nakatutok pa rin sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Ang ulat niyan mula kay Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas Report.
35: Patuloy na naka-standby ang mga responders team ng PDRMC Kalinga para may kagad responde kung may nangailangan ng tulong ngayong panahon ng bagyong Maymay. Ayon kay PDRMO Christian Luyaben, sa ngayon kasama nila ang isang team ng Coast Guard na malaking katulungan sa search and rescue operation kung kinakailangan, lalo na sa Ilog Chico at iba pang bodies of water sa lalawigan. Ilang bahagi ng provincial at national road ang naapektuhan dahil sa pagguho ng lupa sa hinang patuloy na pag-ulan tulad ng Pinokpok Palbanan Road, Magnao Road at Tabuk Pontok Road, pero nabuksan din ang mga ito dahil sa patuloy na sinasagawang clearing operation ng DPWH at PDRMC. Nakaanda rin ang iba pang equipment at relief goods o food at non-food items na migit sa 9,000 sa regional warehouse sa Lawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
32: Samantala, pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Lawag, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagtatapos ng 1,150 na mga estudyante ng TESDA. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
36: Mula sa Presidential Communications Office
37: at Radyo Pilipinas Nationwide,
36: ito ang Presidential Live Event.
37: Presidential Live Event.
38: Yes, maraming salamat kasamang inaasahang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkatapos ng 1,150 graduates ng Technical Vocational Course ng Technical Education and Skills Development Authority dito sa Ilocos Norte. Gaganapin ang graduation ceremony dito sa may gymnasium ng Ilocos Norte National High School. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagpasok ng mga graduates mula sa iba't ibang bayan dito sa Ilocos Norte, kung saan nasa 20, mahigit 20 na technical vocational institutions ang dadalo o mayroong graduate na dadalo dito sa mismong event. Sa ngayon ay inaasahan na mamayang mga alas 11 ng umaga na posibleng darating si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Pinakamarami naman ang Igama Colleges ng Bayan ng Badog ang nag-produce ng 423 graduates, 320 dito ang nagtapos sa early childhood care and development. At yung ibang natitirang bilang ay mayroong nagtapos sa shielded metal arc welding, dressmaking at yung operator ng forklift na isang heavy equipment para sa mga malalaking kumpanya. At mahigpit yung itinapatupad na seguridad dito sa may eskwelahan dito sa may Ilocos Norte National High School. Mula doon sa gate ay sinecheck na ng mga otoridad yung mga bag, backpacks ng mga graduates, pati na yung mga ibang bisita at sa atin din sa media. At pagkatapos ay kapag papasok na sa mismong bakod ng gymnasium, naroon na naman yung mga otoridad na nag-check ulit ng mga bagahe o bag or backpack ng mga attendees bago pumasok dito sa mismong gymnasium. Yan lamang yung mga update dito sa Ilocos Norte National High School para sa Bagong Pilipinas. Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
36: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
32: Maraming salamat, Rani Dorilag. Samantala, PRO 5 Kasurog, Disaster Emergency Assistance Response, naka-standby sa posibleng epekto ng Bagyong Maymay sa Bicol. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nananatiling naka-standby ang Disaster Emergency Assistance Response Contingents ng Police Regional Office 5 bilang bahagi ng Bicol Shield Initiative sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Bagamat hindi direktang inaasahang tatama sa Bicol Region ang bagyo, sinabi ng PRO 5 na nananatili silang nasa mataas na antas ng kahandaan upang agad na tumugon sa anumang insidenteng may kaugnayan sa masamang panahon. Handang magsagawa ng evacuation assistance, search and rescue operations, security sa evacuation centers, traffic management at relief support ang Police Regional Office 5 kung kinakailangan. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang kapulisan sa mga local government units, disaster risk reduction and management offices at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar, baybaying komunidad at mga lugar na landslide prone. Samantala, muling pinaalalahanan ng PRO 5 ang publiko na manatiling mapagmatiyag, subaybayan ang opisyal na weather advisories at agad na sumunod sa mga abiso at evacuation order ng mga lokal na otoridad kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
32: At bilang panghuli, isang kabaong na walang laman muli na namang natagpuan sa Buendia Avenue sa Makati City. Nakatutok doon ang ating kasamahan, kinakapatid na AJ Ignacio.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, kinakapatid na Alian, isa pang puting kabaong na walang laman ang namataan sa kahabaan ng Buendia Avenue sa may barangay Bel Air, Makati City. Ito nga yung nangyari ngayong umaga. Kamukha ito ng namataan na kinakapatid na Alian sa Boy Scout Circle sa Quezon City at pawang may pulang watawating kung saan nakasulat ang katagang Chinese Communist Party Greedy Talot. Ang kabaong ay may litrato pa ni Chinese leader na si Xi Jinping at dalawang iba pa. 3:40 ng madaling araw nang ito ay nakita ng mga tauhan ng barangay sa Bel Air. Ayon nga kay Police Master Sergeant Haji Usop ng Makati PNC Investigation and Detection Management Section, negatibo naman na kinakapatid na Alian sa bomba ang naturang kabaong. Kaninang umaga alas 7, Bossing Alian ay tuluyan ng inalis ang kabaong sa naturang lugar. Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng mga nag-iwan nito sa kabaan ng Buendia Avenue. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
36: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
32: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, at sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong Biyernes ng umagang ito. Yan, isang maulang umaga pa rin sa ating lahat. Maraming salamat sa ating nakapanayam kanina, no, si RD George F. Kaiser mula po sa OCDNCR. And of course, maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Boss Alvin Pelgone, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomarie Refarial, Boss Mark Bokiron, at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa production division, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita ay atin sa atin ni Ginoong Tommy Reyes mula sa PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Bumabating kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng opisyal ng bansa na pro-China, sinagot na ni Defense Secretary Gibo Chudoro. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Babalikan po natin si J. Mark sa mantala negosasyon para sa pag-alis o mapababa ang 12.5% forced labor tariff na ipinataw ng Estados Unidos sa Pilipinas nagpapatuloy ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy ang ginagawang pakikipag-negosasyon ng pamahalaan sa U.S. government sa harap ng kawalan pa rin ng resolusyon ng U.S. Trade Representative hinggil sa umanoy forced labor issue ng bansa. Matatanda ang nagpataw ng 12.5% forced labor tariff ang Amerika sa Pilipinas dahil sa umanoy hindi sapat na pagpapatubad kontra pagpasok ng mga produkto sa kanila na gawa mula sa forced labor. Kaugnay nito ay muling nanindigan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pumapasok sa forced labor ang bansa at sa katunayan ay maraming batas ukol dito. Bawalan niya ang pwersahang pagpapatrabaho at may kalakip na kaparusahan laban sa sinumang employer na nagpapatupad nito. Kayaan niyang patunayan ng pamahalaan na mali ang akusasyon na may nagaganap na forced labor sa bansa.
6: Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng force.
5: Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga opisyal ng bansa na pro-China, sinagot na ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na hindi red tagging o pag-aakusa ang kanya naging hamon sa mga opisyal ng bansa na hindi tumitindig para sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Chudoro na gumagamit ang kagawaran ng isang makatarungan na objective criteria sa mga kaso may kinalaman sa reputasyon ng mamamayan. Giit ang kalihim, simple lamang ang pamantayan sa pagkakang ito. May mga opisyal na hindi kumikilala sa nilalaman na Administrative Order No. 29 na nagtatakda ng nautical chart sa Bajo de Basindoc, kundi kaya naman ay tumututol dito. Ginawa ni Chudoro ang pahayag matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal ng bansa na kumikilig sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Magumunit ang hinamon ng kalihim ang mga pro-China officials ng Pilipinas na kumukwestiyonin sa Korte Suprema ang pinatutupad na AO 29 at na nagtataguyod sa West Philippine Sea o magbitiw na lamang sa pwesto kung hindi ito kayang tindigan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, panukala para palawakin ang pagtatatag ng modernong post-harvest facilities umusad na sa kamera. Mula sa kamera, ang ulat ni Kathleen Forbes.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bubuo ng House Committee on Agriculture and Food na isang technical working group upang pagsamahin ang ilang panukalang batas na naglalayong palakasin ang post-harvest support para sa mga magsasaka. Ayon kay Committee Chair at Quezon Representative Mark Enverga, layunin ng hakbang na mapabuti ang kalagayan ng mga rice farmers sa bansa. Pitong panukala ang pagsasamahin na itinutulak ang pagpapatayo ng mga makabagong imbakan, drying, milling at transport facilities. Kabilang dito ang House Bill 3531 ni Speaker Faustino D. III na nag-aatas sa DPWH, Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform na magtulungan sa pagtatayo ng mga pasilidad para sa post-harvest. Kasama rin ang House Bill 9731 ni Antipolo Representative Philip Conrad Acop na nagmumungkahing magtayo ng modernong post-harvest hubs sa bawat lugar na may produksyon ng pananim. Inaasahang mapapababa rin ng mga panukalang ito ang post-harvest losses at magpapalakasakita na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Nag-viral na scammer taxi driver inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office. May ulat si Marian Bastasa.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Agad naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa isang taxi driver at rehistradong may-ari ng sasakyan kaugnay ng reklamo ng umano'y labis na paniningil ng pamasahe sa isang dayuhang pasahero. Batay sa post na nag-viral online, sinubukan umano'ng singilin ng driver ng 2,000 pesos ang pasahero para sa biyahe mula sa airport. Sa isinagawang investigasyon, natukoy ang driver at ang registered owner ng taxi at lumabas na expired na pala ang rehistro ng sasakyan at may mga nakabinbin itong admin case. Iniutos na ng LTO ang pagsuko ng driver's license ng driver na isinailalim na rin sa 90 araw na preventive suspension. Inatasan din ng mga law enforcement officers na i-impound ng sasakyan sakaling maabutan itong buong biyahe dahil sa expired na rehistro. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos de Canilao, hindi lamang panlilang sa pasahero ang overcharging kundi paglabag din sa tiwala ng publiko at integridad sa public transportation. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At 128,000 na pasyente sa Cordillera naging benepisyaryo ng Financially Incapacitated Patients Program ng Department of Health. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Muna.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa umigit kumulang 128,000 pasyente sa buong rehiyon Cordillera ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng Kagawaran ng Kalusugan. Layo ng programa na tulungan ng mga indigent patients o yung mga walang formal na pinagkakitaan, maging ang mga financially incapacitated patients na magamat may kita ay hindi pa rin ito nakakasapat upang tugunan at masustine ang kanilang gastusing medical. Sa paliwanag ni DOH CAR Malasakit Program Unit Head Kirtlin Pablo Paulino, sakop ng programa ang pagbabayad sa excess bills matapos may bawas ang nararapat na discounts tulad ng mula sa Philippine Health Insurance Corporation at private insurance companies. Batay sa datos, nang June 2026, pumalo na sa 128,236 na pasyente sa rehiyon ang natulungan ng programa kasama ang umigit kumulang 1,330 pasyente sa mga pribadong ospital na na-utilize ang pondong nagkakalaga ng 75 milyong piso. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
36: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
12: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libo-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan.
14: Unity.
13: Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
36: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
36: Radyo! Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
19: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
20: Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay mag-aalas 9 a 8 na po ng umaga. Ang petsa po ay Agosto 7, 2026. It is a Friday, rainy, cloudy, whatever you wanna call it. It's a wet Friday. So ingat tayo sa daan, sa mga pumapasok sa opisina at may mga pinupunta na mga appointment. Ingat lang, madulas ang daan. Again, babati tayo sa aking loyalist of loyalists, si Jennifer Aquino. Sana gumaling ka na. Jen, marami pa pa tayong gagawin sa buhay. At syempre, ang aking jefe no, sa Cagayan Economic Zone Authority, walang iba kundi si Secretary Katrina Ponce Enrile. At salamat kay Marichu Villanueva sa kanyang kapian sa Manila Bay last Wednesday. No? Maganda yung pinag-usapan yung planned rocket launch doon sa Lalo Airport sa Cagayan Province. Maganda yun. So that's something we should look forward to and we should be proud as a Filipino people, no? Pupunta na tayo diretso sa ating guest, no? Ito yung dynamic duo, no? Maraming nagsasabi sa akin, pakibalik sila. So nandito sila ngayon in person, in the flesh. Meron silang blog, no, yung ang tinatawag na, ang sabi ko, medyo may pagka-oxymoron. Politically correct bigot ang tawag, no? Parang jumbo shrimp, parang military intelligence, whatever you might call it. It's a contradiction in terms, no? First up, on my right is Abel Quintos. Ayun, teka. Yan, sige, Abel.
0: Magandang umaga, Sir Leslie, at maraming salamat ulit tsaka sa lahat ng mga nakikinig at nanonood.
20: Ayun. At yung katabi niya, si Jason Gaguan.
1: Good morning, everyone. Also, good morning to Gia and my two babies at home, Gia and Lily.
20: Ayun. Hello. At yung kanyang may bahay na medyo nandun lang sa labas, si Danny.
0: Hindi niya binate eh.
20: Hindi niya binate. Hindi na binate. Pero buti, hindi siya nagmamondir ko. Hindi. outside the Kulambo ka, ma'am. Pero batiin mo na para
1: kasi sorry, also to my wife Danny, hello.
20: Ayun.
0: Danny pangalan ng wife mo?
20: Mamaya na lang. Anyway guys, last time we had you, maganda yung pinag-usapan natin. Again, pag-uusapan ulit natin yung the ongoing impeachment of the Vice President. On Monday, it will be the 14th day, di ba? Day 14. Yes. So, 2 weeks na exactly. Pero, sa inyong pananaw, kasi marami nagtatanong sa akin na, Kuya Les, parang ano lang yan eh, drama lang yan sa courtroom eh. Pero gusto nila mas simplify kung ano talaga pinag-uusapan. First up, they already tackled Article 4, which is the yung threat sa Pangulo,
0: yes,
20: sa unang ginang, at sa dating tagapagsalita ng House of Representatives. Recently, they're tackling Article 1, which is yung yung sa pera.
0: Confidential funds, yeah.
20: O yung, ayoko sabihin, nakaw na yaman, hindi pa naman. Basta yung hindi ma-explain. Kasi marami nagtatanong, bakit nakakagulat yung biglang may ilalabas na ganyang halaga sa banko? Paki-explain sa atin.
1: Sige,
0: gumawa na.
1: Ang nakatawa dito, dalawang bagay. Hindi lang yung pera na nawala na nakuha, no. Ang nakakatawa rin dito is kung paano sila nahuli. So these are two things which is very interesting. So ang sinabi kasi is that si COA, no, nung naglabas ng confidential funds, meron daw pera na ano, no, na parang saan nyo to ginastos, parang ganun. Yun yung issue, no. Yes. Parang hindi tama yung pinagkagastosan. We're talking about 400 million pesos here. Malaking halaga, no. So yun na yun mismo. Parang kakaiba na yun, no?
20: Yes.
1: Pero what is very interesting is yun ngayon may kita nyo sa impeachment, tinatanong palagi, ano bang ginagawa ninyong COA? Ano ba chine-check nyo? Meron ba kayo security clearance? Sabi ni Ping, di ba?
20: Oh.
1: Ang sabi niya, wala po. So anong ginagawa nyo sa COA? Nag-check lang po ng resibo, ng documents.
20: Ayun.
1: So simpleng-simple lang, resibo lang, yun lang yung hindi pa nagawa ni Sarah, pare.
0: Isang bagay lang na kailangan niyang gawin.
1: Isipin mo, kung gumawa lang siya ng resibo, hindi siya nagkakaloko-loko, pare. Pero sa resibo yung issue. Wala siyang binigay ng official receipt, puro AR. So, I think, to make it simple is that, may nawawalang pera, may pera na ginaso sa na hindi tama, tapos hindi siya nagbigay ng tamang documents. Yun yung issue.
20: Abel, bakit big deal yung OR laban sa AR? Bakit ganun? May AR ba tawag doon? Acknowledgement receipts.
0: May acknowledgement receipts. Okay. No? So, dahil hindi siya regular na fund.
20: Okay.
0: Kapag ni-liquidate mo, kasi supposedly, kapag may allocation sa government, dapat naka-line item, clear na clear kung saan siya pupunta, di ba? May allocation na yan. So, kung binili mo yan sa isang private institution, bibigyan ka nila ng resibo,
20: yes,
0: para kapag tiningin na ng COA, nagastos mo ng tama ito.
20: Ayun.
0: Ang problema sa confidential funds, dahil nagpro-procure daw si VP, for some reason, ang DepEd pala ay nagpro-procure na ngayon ng intelligence, di ko maintindihan kung bakit, hindi daw nila pwede sabihin kung sino yung tumanggap. So therefore, acknowledgement receipt lang. In-acknowledge lang na ni-receive yung pera na tinanggap. Now, whether or not that is acceptable is you have to go through the details. Diba? Kasi yes, unang-una, kung let's assume, simplihan lang natin, kung confidential talaga at asset ng gobyerno or individual na hindi pwedeng itago, my point, alias lang, dapat walang OR. Okay. Pero kasi ang mga pinagbibili, gamot.
20: Okay.
0: Chairs.
20: Okay.
0: Computer.
1: Hindi okay. Na may pampalit ng reward. Si sabi ni Robin, ano yan? May nakita ka na ba na attack ng NPA noong anniversary nila?
0: Yun na nga eh. So parang iniisip natin, sige, kung okay. Sige, let's assume na for some reason, in an alternative reality, ang pambayad na reward ay gamot.
20: Yes.
0: Hindi ko maintindihan yun eh. Siyempre, binili mo yung gamot sa isang butika. Di ba?
20: Tama.
0: So dapat may resibo yun.
20: Tama.
0: Even that, yung OR nun, hindi pa rin nabigay. Bumili ka ng computer, bumili ka ng mga upuan. Saan mo binili ito? Even that, dapat may resibo, pero hindi pa rin nabigay.
20: Ayun. Jason, naniniwala ka ba na yung mga pangalan, are they existing people with aliases or are they non-existent individuals?
1: Yun nga yung nakatawa dun, kasi tinatanong nga nila yung ano, diba? Tinatanong nila sila POA, yung defense. Oh. Ano ba to? Alias ba to? Totoong pangalan? Hindi ko pwedeng sabihin kasi legal strategy namin to.
20: Sinabi niya.
1: Hindi mo na lang sabihin kung alias o hindi, diba? So, parang ang point, ginugulo lang nila yung tao. In fairness, based sa circular, no, 2015, no, joint circular, hindi siya prohibited, hindi rin naman siya pwede. So parang silent yung batas dito.
20: Yes.
1: Kaya nga bumabalik tayo dito is, okay, sige, wag na natin tignan yung pangalan. Tignan na lang natin yung resibo. Kung bumili ka ng gamot, nasa inyo resibo. Walang binibigay.
20: Ayun. So, hindi ba dun sa intelligence work, di ba? Dapat merong accomplishment report.
0: Yes, boss.
20: Meron. So dun sa accomplishment report, specified yun.
0: Yes.
20: Wala.
1: Hindi, alam mo kung ano sabi nila. Alam mo kung ano sabi nila. Kasi daw kulang yung space. Accomplishment report. Ay, maiksi. Maliit lang daw yung papel. Kulang yung space. Kaya general yung sagot.
0: you know what's even more frustrating and sad is when they accounted for all the names because we can remember a few names kasi nakakatawa, di ba?
20: Yes,
0: Piatos, Andilim, Pikit, this guy Pikit, si Mary Grace Piatos, di ba?
20: Yes.
0: They were able to find out that there were 1,992 recipients of rewards. Okay, in context natin yan. Kasi kung confidential yung information, but bakit merong 2,000 people na nakakaalam?
20: Oo nga, no?
0: I mean...
1: Hindi, baka kaya siguro parang mahal yung safe house. Kaya 2 million per day.
20: Sabi mo, 1,192.
0: Yes, 1,992.
20: O yung 2 lang yun, sobra na yun eh.
0: Oh,
20: dapat
0: yun na yun,
20: 1,191 lang. O 92. Yes, dapat yung 1 lang may alam nun.
0: Yes. Kasi diba, kung confidential na kung hindi pala yan confidential, eh bakit tayo nagbabayan ng information na yan? Meron palang 2,000 people na nakakaalam. Diba? Parang... hindi ba natin kaya makuha yan without purchasing the information? It doesn't make any sense. And, 1,300 people or names, although sinabi na nila aliases daw, chinek nila sa PSA, 1,300 of the 1,900 names, walang birth certificate. So, ibig sabihin, they can always claim, maybe hindi lahat yan, puro aliases. Eh, bakit yung iba meron?
20: Oo,
0: diba? Bakit yung iba meron?
1: Legal strategy yan ni Poa, pare. Sinabi nga yan. That's his legal strategy.
20: Well, baka si Michael Poa, alias din na niya.
0: Hindi natin alam.
1: Kaya siguro siya may meeting kay sa COA, na secret meeting sa COA.
0: Secret meeting na 3-9 niyang ipababa, kaya, pare, yung notice of disallowance. Can you imagine the conflict of interest there?
20: So sa Monday, ang pangalan na niya, Michael COA.
0: Pwede.
20: But seriously, gentlemen, on Monday, meron lang isinalang, no? Sandali na yung si Cylin De Guzman ba yun? She was the one who took over si Wamil, tama?
1: Yes.
20: Yun nang parang, kasi sabi ni Wamil, I'm just authenticating the document.
1: Yes.
20: Pero, well, pinaikot pa siya ni Robin Padilla, nakapunta ka na ba sa... nakapunta ka na mag-ano. Ang dami pinaikot pa eh. So, ano masasabi niyo dyan?
1: Kasi mo, take it.
0: Well, always favorite ko tong si Robin. Kasi
20: natin,
0: nagsimula siya magtanong, saan ho kayo pinanganak? Pero nagtataka ako. Saan papunta to? Nakapunta ka na ba sa barb? Saan papunta to? Eh, yung pala, ang gusto niyang puntuhin, ito pala, sinasabi niya, ini-imply niya na, kung yung COA auditor, pag hindi ka pa pala nakapunta dun sa site na may terorista, hindi ka pala pwede mag-audit.
20: Oo nga. Hindi, dapat ang, ang sinagot ni Wamil, tinanong ni Robin, nakapunta ka na ba sa barn? Hindi po, hindi po sa barn, sa farm. Alis guho, di ba? Sa farm. Sa farm lang po ako lumaki. Dapat ganun sagot. Dapat balikan mo rin si Robin ng ganun sagot eh.
0: Dapat mga nakakatawa din yung mga ano, yung mga witnesses.
1: Hindi, kasi dapat para puro kapunan yun. Hindi, hindi. May sinabi rin si Robin regarding sa ano. Titanong niya, alam mo ba yung anniversary ng NPA? Tapos sinabi niya, di ba magkadikit yung labas ng pera tapos yung anniversary ng NPA? Tapos walang attack. Di ba? Walang nakitang attack. So parang tinanong niya si ano, tinanong niya yung witness, sa tingin mo ba, ano, walang correlation yung paglabas ng pera ng confidential funds at kawalan ng attack? Tapos sabi niya, ang ganda ng sagot ng witness, sabi niya, kung sa ano, kung, di ba, we're talking about DepEd and VP to, depende po sa mandato po nung, ano, nung ahensya.
20: Oo nga. So
1: sagot ni Robin, alam mo, DepEd, kasi nandyan ang gagaling yung mga teroriste.
0: Hindi, ito sabi niya. Sabi niya, eh, nagtingin-tingin kami dyan sa ano. Ito si Robin, malupit to pare. Self-confessed komunista to. Kabisado niya yung mga anniversary, monthsary. Ewan ko na lang, siguro nagde-date sila ng Mariel kapag panahon na yun. Ano. At the same time, sinasabi niya din na hindi, magaling niya si BP, siyang tumitira sa mga NDF, CPP, NPA. I mean, Robin, saan ka ba talaga? Ako naguguluhan na eh. Pro ka ba kay BP? Or doon ka sa NDF? Tama, o nakatanggap ka ba ng confidential fund?
1: Kasi isa lang naman yung taong neutral sa Senado pa. Si Cayetano.
20: we are neutral.
0: Sabi niya, nakakatawa rin eh. Sabi niya, nagtatanong sana ako dito sa Mr. Witness eh. Kasi para sa aming mga neutral dito sa Senado. Parang, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo?
20: Grabe. But you know, that is the problem now that, you know, the Filipino people are, they're very skeptical about it. Kasi nga yung obvious bias ng mga senador for the vice president. Yeah. But I also want to highlight na may mga bias din na senador for the administration. But they're quiet.
1: Yeah, they are.
20: And that's the way senators should be, no?
1: Yes.
20: Because lumalabas kasi kila Alan Peter Cayetano, they're lawyering already. They are for the vice president.
1: They
20: and that's a no-no. I don't know what the presiding officer should always remind the senators, especially in their line of questioning, na, teka muna, your slip is showing. So, masyadong obvious. Pwede mong, you can rephrase your questioning, di ba?
1: Yeah, especially si Amy Marcos. Recently, parang tinatanong niya, sino ba talaga yung ano, no? Sino ba yung, what they call this? Accountable, di ba? Parang
0: accountable
1: ganun. Accountable officer. Sinagot siya, hindi na tinatanggap eh. Sabi niya, hindi yan ang sagot. Ay, sagot yung ano, si yung special disbursing officer.
0: Yung signatory daw. So, dalawa, di ba? Either the signatory, nakalagay na doon ha, either the signatory or the head of the agency. So, may or. So, sinasabi niya, hindi ba ang pumirma dyan si Fajarda or this other woman? So, dapat siya yung accountable. Hindi ho, kasi ho, sinasabi na nga ho, or,
1: hindi,
0: or,
1: math yun parang, and dapat sabay sila.
0: Or,
1: they have both overlapping
0: correct
1: powers.
0: So, ngayon, si Amy, you can see na, willing na siya ilaglag yung dalawang tao na yun just to save
1: Sara
0: Duterte. It's very, very clear. And as you said, Sir Leslie, it's very clear that these people are doing everything, kahit yung mga maliliit na tweak lang, just to, you know, just to show na medyo, ay, hindi talaga si Vivian.
1: Hindi, sabi nga ni Cayetano, gusto ko lang malaman kung ano ba yung threshold ng krimen o baka nagkamali lang si BP Sara. Hindi ko naiintindihan.
20: Well, I don't believe nagkamali. There was really unlawful intent, no?
1: Yes.
20: Para yung malaking halaga yon. Ang tinatanong kasi ng ito, gentlemen, tinatanong ng taong bayan, so what? Pera niya yun eh. Or pera nung agency niya yun. So may karapatan siyang i-transfer ang halagang yun para sa tamang paggamit. Ano masasabi niyo doon?
0: Mali yung unang-una, that's a DDS talking point.
20: Okay.
0: So sirain na natin yung idea na pag binigay sa iyo yung pera,
20: pwede mo
0: lang gastusin. Mali po yan. That's illegal.
20: Yes.
0: Kaya po meron tayong General Appropriations Act.
20: Yeah.
0: At hirap na hirap po ang mga kongresista, senator na ipasa yung batas na yan kasi bawat item, bawat linya kailangan alam natin kung saan mapupunta yung pera natin. Kaya nga tayo nagkakaloko-loko sa discretionary funds, di ba?
20: Tama.
0: So kasi pwedeng gamitin, pwedeng ibulsayan ng politiko. That's precisely the reason why tinatanggal na natin yung discretion ng politiko. Yes. Kasi dapat wala siyang ability to influence kung saan gagamitin yung pera. Otherwise, papayamanin niya yung sarili niya. So, let's destroy this idea na pera yan ni OVP. Huh. And ano yan, dapat hindi na yan ina-account. Kasi nga, binigay na yung pera niyan. Maling-mali po yan. Ang Pilipinas, ay ang mga Pilipino, meron tayong right to information kung saan ginamit yung pera natin.
20: Kasi merong yung pag-confidential fund. Hindi mo dapat ina-account 'yan. Hindi mo dapat tinatanong saan ginagamit. May ganun mindset.
3: May ganung mindset.
20: Meron din na Jason na yung pag meron kang hawak na pera tapos hindi mo ginagamit, ibig sabihin hindi ka nagfa-function as a
3: Yes.
20: Anong masasabi
1: mo? So meron din bang unliquidated and everything, 'di ba? So yung mga hindi ginagamit. Ang sitwasyon dito kasi is kung meron kang pera, kailangan mo lang gastusin sa tama at kung saan siya nakalaan.
0: Correct.
1: No, yun lang naman yung kailangan, and ensure natin na may tamang proseso para ma-audit. Yun lang naman yung hinihingi kay VP Sara. Actually, kay VP Sara nga ang nangyari, sinabi is nung hinihingin siya ng AOM, no, yung parang notice to explain ang gastos niya. Sabi nung witness, yung Office of the Vice President daw, yung unang ahensya na napuntahan niya na pagpunta niya, hindi tinanggap yung AOM. Parang nagulat siya. Nung pagkabigay daw, hindi daw tinanggap, binalik. Ganon yung impunity level na feeling ni Sara na above ako, all of you, na may notice to explain, hindi ko tatanggapin yan. Iba yung effect.
20: At saka meron din akong nabasa na parang kinausap ng OVP ang COA na parang, there was something na we don't have to justify or explain anything because we're the vice president.
1: Yes.
20: We're the office of the vice president. Yung impunity talaga above the law. Yun ang masama.
1: Well, we know that it runs in the family. You have his father. Pero ang maganda dito, nakita natin through history na people may feel that they're above the law, pero nakita naman natin kung nasan yung tatay niya, di ba? Nakakahabol palagi ang batas.
20: Yes. Humabol na ba batas, sabi mo? Humabol na ba si bato?
0: Hindi natin alam.
1: Baka gumugulong na siya.
0: Puro denial ang press releases ngayon. Pero hindi natin alam ang nangyayari beneath the surface.
20: Quiet na quiet.
0: So lahat sila nagde-deny. Pero si Harry Roque, sinasabi niya, may nanghudas kay bato.
20: Oo nga.
0: So hindi natin sure kasi galit na galit si Harry Roque kasi
1: wala, uso na yung mga hudas, pare. May tatlong Marines nga na bumaliktad.
20: Tell us about that. Kagabi lang ba to, Brinake?
0: Hindi ko alam kung sino, anong channel yung nag-break. Eh, no? Oh. Out of the 18 Marines na nagsasabi, nag-deliver kami ng pera kay Saldico, kay Romualdez, all these other people, may apat na na-interview at meron na silang sariling affidavit na umamin na kaya lang nila ginawa yun is dahil napangakuan sila ng pera ni Baligod at ni Defensor at gaganda daw ang buhay nila.
20: Ayun.
0: At puproteksyonan daw ang mga kamag-anak nila. Pero ano nakuha nila? Puro kaso.
20: At saka hindi sila maka-afford.
0: Kasi naman, yung una nilang affidavit, si Baligod ang sumulat. So paano nila paninindigan yung isang bagay na hindi naman sila yung gumawa. So
20: at
0: ngayon
20: saka mukhang nabubura yung pangalan na dadagdagan. Anong klase ng affidavit yun?
0: Eh depende daw kasi kung anong boto mo sa impeachment.
20: So plus or minus,
0: plus or
20: sa
0: minus
20: pangalan.
0: Yun, no? Plus or minus yun.
20: Oo. Nako. Well, napaka-exciting talaga itong papasok na bear months, no? Mm. Sa tingin nyo ba ang sino lamang dito ngayon? Defense o prosecution?
0: Mauna ka na, pare.
1: Yeah. Well, ako ang tingin ko is syempre yung sa boto ba ng mga senador or sa ano?
20: Sa presentasyon.
1: Sa
20: argument, yan.
1: Argument-wise kasi madaling ipaglaban ang katotohanan. Kaya medyo lamang dito ang prosecution. Diba? Madaling magpatunay ng common sense. Eh. Binantaan ba niya yung buhay ni Marcos? Madali naman makita kasi nasa video eh. Diba?
20: Yes.
1: Ginastos ba niya ng tama yung pera? Madaling patunayan kasi walang resibo eh. So, sa ganitong palagay, talagang mas madali yung buhay ng prosecution. Ang mas challenging is i-convince yung mga taong bayan at i-convince yung mga senador na tila they already made their mind, and that's the bigger challenge.
20: Yeah. At saka, dun din papasok yung galing ng defense as lawyers, di ba? paano nila matitwist yung narrative.
0: I agree with you. Kasi ito, ano na eh, hindi na to labanan lang ng batas eh. So sinasabi nga nila, sui generis, it's both a legal and a political exercise. Sa tingin ko, lumampas na tayo dun sa issue ng legal. Bakit? Kasi hindi na natin pinag-uusapan at all kung ano yung nasa batas na eh.
20: Tama.
0: Ang optics na lang to eh, katatawanan na lang kung ano nangyayari. Bakit? Kasi at the end of the day, iboboto ng mga tao. Sinabi na rin to ni Jason eh.
20: Yes.
0: Iboboto ng mga tao itong mga senador na to eh. Malakas pa ba ang hakot ni Sara sa 2028? Kasi kung lumiliit na yung ability na yan, mas madaling bumaliktad yung mga allied senators with her. Diba? Secondly, itong issue ng confidential funds. Sinabi na nga eh, kaya ko sinasabi na beyond legal na to eh.
20: Yes.
0: Sinabi na nga na ano na eh, meron ng notice of disallowance which creates the presumption na may personal benefit si Sara.
1: May prima facie
0: na. Prima facie evidence na yun eh. Tapos ang ginagawa nitong nila Cayetano, eh hindi pa naman yan final. Final na nga eh. Ilang oases ba kailangan sabihin? So we've gone beyond that. Ang labanan na lang dito is, sino yung tao na lalabas na the best defender of Sara para manalo pa rin siya as senator or maybe vice president in the future?
20: Meron pa ba kayong tiwala sa ating mga bias na senador na pagkatapos nilang pag-aralan ang ebidensya, pwede magbago ang kanilang bias?
0: Maunahan
20: naniniwala
0: ba?
20: Pa ba kayo doon?
1: Ganito, ang sitwasyon is, syempre mahirap maniwala.
20: Yes.
1: Pero kasi kailangan natin umasa, I guess, no? Kasi kung mawalan tayo ng pag-asa dito, di ano nang ginagawa natin dito?
20: Tama.
1: Pero ang maganda dito sa pag-asa na to is tayo bilang taong bayan, meron tayong magagawa eh. Let us be noisy. Let us senators feel that pag bumoto sila kay Sara or hindi sila maging bias or maging bias sila, hindi natin sila bobotohin. Let them feel our political power. I'm sure that could change minds.
0: Ako, wala na akong pag-asa sa ano, ebidensya. Pag nakikita ko si Robin, nabubwisit na lang ako. Kaya ako, ang ginagawa ko ngayon is, tama si Jason eh, political labanan dito.
20: Oo.
0: Yung proseso dadaanan nating lahat, ang proseso na to para siguro dun sa mga nag-a-appreciate lang ng legal process at mailabas yung ebidensya even more. At the end of the day, this is all politics. Kapag kaya nating puwersahin na palabasin na itong si Pia Cayetano or si Alan Peter, bias na bias to eh. At magawa natin yung ingay na yon. Sa tingin ko, all the others, hello Villar sister, brothers and sisters and Loren Legarda, maaari natin silang ma-shape eh. Kasi feeling ko, they will not look at the evidence.
1: Narinig mo ba si Joel Villanueva yung mga tanong niya? Parang medyo gumigit na siya.
0: Siyempre, pare, yun nga yun eh. Lumilipat na sila. Oo. Nakikita na natin na merong shaping or reshaping of the political landscape because of this. Eh, tingnan mo na lang, pare, si Chis Escudero na lang eh. In fairness to him, maganda-ganda yung dinideliver niya doon.
20: I mean, nag-i-improve.
0: Hindi lang boss, as in, I like. we will allow the prosecution.
20: Sa kahon ng detergent, new and improved.
0: Exactly.
1: Tapos ang ginagawa niya, ito yung magtatanong si, ano, si Marcos, si Aimee Marcos, pagkatapos, i-rephrase niya into one sentence, tapos masasagot ng straight, tapos sabihin niya, tamuan, dali lang eh. So, in fairness to the guy.
20: No, but, siyempre, tulad ng sabi nyo, at the end of the day, this is all political. And public opinion plays a major role, especially for the senators who will be seeking another term.
0: Correct.
20: Yung mga hindi na, well, siyempre, history will judge them also.
1: Yes. Right?
20: So, like the last impeachment of the Chief Justice, Senator Juan Ponce Enrile, history has judged him very well that he handled as presiding officer, he handled the impeachment very well.
1: Yes.
20: That's why we're looking at something like that, no?
0: Correct.
20: Hopefully, Cheese will improve some more, no? And then, anyway, before we take a break, meron lang tayong babasahin, no? Nagpaabot ng pasasalamat ang mga punong barangay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ng buong bansa matapos makatanggap ng 200,000 direktang alokasyon sa ilalim ng Social Civic Projects Fund or SCPF ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay suporta sa barangay bilang unang hanay ng serbisyo publiko at pagkakilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino. Magbe-break muna tayo.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Asahan niyo, paparandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
21: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
22: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
23: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
21: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
24: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
25: This is a public service announcement.
26: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
36: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
3: Leslie Bukobo.
36: Leslie Bukobo.
3: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
20: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ngayon ay 9:38 na ng umaga. Napakabilis ng panahon. Bago natin balikan ang ating panahon, meron tayong live report. Ulang dala ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Nakadagdag na sa level ng tubig sa Angat Dam. Nagre-report si Marian Bastaza. Marian?
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Marian? Okay. Anyway, babalikan natin si Marian Mamiano. Anyway, balik tayo sa ating panuwin, no? The politically correct bigot si Jason Gagwan at si Abel Quintos. May tatanungin ako sa inyo, gentlemen, no? meron akong nakita eh. Under a joint circular on confidential funds, payments to informers must be approved by the agency head, tied to a specific confidential activity and supported by documents showing the information gathering or surveillance succeeded. Yan. The OVP charged 40 million for medical and food aid and 10 million for incentives and travel to its confidential funds. Then a circular

0: sabihin na, okay, i-release ang pera. Diba? Oo. Hindi pwede na may pupuntahan ng pera na hindi niya ino-okay. Kaya maling-mali si Aimee na sinasabi, eh hindi, may ibang pumirma dyan. Mali po yun.
1: Again, agency head dapat.
0: Agency head ang nagsasabi na may clear na activity connected sa information na gusto mong makuha at kailangan kitang-kita mo yung ano yung pinaggamitan. Lahat 'yun wala. Pero ang sure lang diyan is inallow ni VP. Kaya nga lumabas eh. Hindi lalabas ang pera kung hindi inallow ni VP. So the buck stops with her. Wait, as far as that is concerned.
2: Para lang clear ha, hindi lumabas yung pera dahil inallow ni VP. Nag-cash advance ito, pare. Nauna yung pera tapos sa kanila na sine-check eh.
0: Inallow nila na
2: kaya
0: ma-disburse.
2: Kaya nga, na ma-disburse from them, di ba? Yes.
1: So pakiulit sa mga nauna yung paglabas. Oh,
2: binigay kay VP yung pera. Oo. Tapos sa kanya to ginagastos-gastos, no? Mm. So, yun yung problema dito, no? Pag sinasabi natin confidential, inisip natin, oy, bawal natin malaman 'yan, no? Kasi confidential. Pero nakita natin, no, na-explain din sa hearing na may point of declassification. No, pag kahit classified operation, madideclassify yan pag natapos na 'yung operation,
0: yes,
2: kung successful o hindi. So ang kailangan lang ipakita ni Sarah ano 'yung mga operation na 'yon. Ano 'yung mga confidential information na apparently 2,000 people lang may alam, 'di ba? So ano 'yung mga 'yon? 'Yun 'yung kailangan. And again, babalik tayo sa pinaka simple. Bakit hindi ka nagbigay ng tamang resibo?
0: Correct.
2: Ang nakalagay nga sa resibo, may nag-comment, ba't yung resibo po na pinasa puro ano, walang cents, puro buo, 250,000, 250,000, 150,000, ba't ganun? May gamot na sinasakto nyo to that amount, di ba? So parang,
0: baka bulto nila binibili.
2: Yo, baka parang, oh, may 250,000 o oh, kahit ano na lang.
0: Magtayo ka ng drugstore.
2: Diba? So yun yung thing about that. So I think the law is clear. To follow it also is quite straightforward. But what happened is the Office of the Vice President did not follow the law and doesn't even bother to read it. Eh.
0: Diba? So just to add and give context to the Filipino people.
1: Sige.
0: 16 million pesos was allocated as rent.
1: Yes.
0: Para sa safe house.
2: 2 million a day.
0: That's almost 2 million a day. Okay, i-contextualize natin. Magkano ang average na renta per month sa Pilipinas ng isang bahay? Kasi safe house, di ba?
1: Yes.
0: Check namin sa Google. 30,000. Let's assume tama.
1: Yes, yes.
0: Kinumpute namin ni Jason. It will take a family 44 years to consume 16 million pesos.
1: Wow.
0: Na kinonsume ni VP Sara in 11 days. Wow. Yan yung context nun. A family will consume 16 million pesos 44 years in terms of rent, yes, na inubos ni Sarah in 11 days.
2: As a safe house. As a para safe lang house, clear. So nagrenta house siya ng safe house for 11 days for 16 million pesos.
0: Correct.
2: Something na ang normal na renta would take 44 years para magamit.
0: Para
2: diba?
0: Magamit.
2: Tapos bumili na lang siya ng house.
0: Kasi nagrenta ng
1: safe muna, house. Ilang safe house yan? Isa lang?
0: Hindi. Sa accord, may reports na 34 daw yan. So, accumulated. Accumulated. So, kahit na i-divide mo pa rin through 34, malaking pera pa.
1: Malaki pa.
2: For 11 days, diba?
0: For 11 days. 11 days.
1: Grabe
0: it's
1: pala.
0: It's not even comparable, di ba?
1: Hindi, grabe pala talaga.
0: Grabe talaga. Sinong binabahay mo dyan? Tanong
1: yun,
0: dito.
1: Mas grabe yun.
0: Baka dyan nagkaka-exchange ng malayat? Hindi ko alam.
1: Hindi. Dapat pala talaga magpakita ang ating pangalawang pangulo sa Senate Impeachment Court. Siya lang talaga makakapagpaliwanag nito. No?
0: Siya lang.
1: Kayo ba yung umaasa na magpapakita pa rin ang ating
0: duwag pang... tong tao na to.
2: Hindi siya magpapakita kasi nakita natin, in-interview siya.
1: Oo.
2: Si Sara Duterte, 2 weeks ago, in-interview siya ng mga DDS. So, kakampi niya na to. Ha? In-interview siya, tinanong siya kung ano yung pax silica. Simpleng tanong. Lahat ng tao, at least may common understanding. Ang sagot niya, ano? Faxili? Hindi niya alam ko ni Faxilica. Di ba? So tinanong siya about yung shooting sa Tacloban. Ang sabi niya, alam mo kaya nagkaka-shooting sa Tacloban kasi mahina ang presidente, walang leadership. What? Di ba? So hindi siya sanay. Kung doon pa lang sa DDS interview, hindi na siya pumapasa. Hindi na kakayanin sa Senate.
0: Pare, in relation to that, in addition to that, hindi yan pupunta. Bakit? We've seen it happen before.
1: Tama.
0: Itong babae na to, vice presidente na to, ayaw niyang ino-audit siya. Kaya nga nung budget hearing, di ba? Kung ano-ano mga pinagsasabi niya, siya ma-attend.
1: Oo.
0: Binabastos niya yung mga nagtatanong sa kanya. under oath.

0: yun, ha? Under oath yun. Dito pa kaya na pwede siya siyang talagang matanggal sa ano niya, sa position niya. That's number one. Number two, she doesn't know how to argue properly.
1: So, she doesn't.
0: Kaya siguro sinabi ni Poa, please VP, huwag ka na mag-testify. Kasi ikaw mismo, ang ano-ano mga pinagsasasabi mo dyan, ikaw nga nagsabi na papatay mo yung presidente, di ba? So, siguro kulitin lang ng konti yan ni
2: kukunin niya yung laptop Lord, ni Pia.
0: Ni Lord Nakapunan. Wala.
1: Magme-meltdown na naman.
0: Meltdown siya, public meltdown. And ladies and gentlemen, the witness, let's can we ask the sergeant at arms to give coffee to the to the witness? We will see a public meltdown pag pumunta siya diyan. I doubt that he will go there.
1: Pero alam mo, gusto pa rin ng taong bayan.
2: Gusto namin. Gusto namin
1: harapin. Gusto rin natin para magkaalaman na.
2: Yes.
1: Total sabi niya, I want a bloodbath. Eh, pero exactly. Ano lang pala 'yon? Bola-bola lang 'yon. Anyway, may oras pa ba tayo? Sige. Sa Monday, day 14, ano na expect natin diyan?
0: Continuation ito, no?
1: Yung babae na, no? Yung si Silene de Guzman na.
0: Kung mapapansin nyo, ang build-up ng... Clear naman, I don't know kung napapansin to ng mga manonood. Ang build-up ng prosecution, they start with the... Yung witnesses nila, they start with the person who process it, and then yung boss, and then yung boss na boss. Binubuo yung kwento.
1: Okay.
0: Diba? So, itong unang witness, yung Boabil, partly siya nagsimula pero umalis kasi siya, 'di ba? Pinalitan siya. So, may mga questions na sinasabi niya ay hindi ko na yan masasagot kasi umalis ako 'di ba? Parang din yan yung kay Kalilong tsaka yung sumunod
1: 'di
0: ba? Kay Lotok naman. Bubuo na naman yung bubuo yung kwesto. Mas lumilinaw sa atin ano yung mga may mga unanswered questions. Pagdating nitong mga susunod na tao, they will obviously clarify. And I think kung meron pang third or fourth na witness, parang yung ano na yan, parang si Matibag na yan, bubuin niya sa atin, sa isip natin, ito yung reason kung bakit ganito yung presentation. Yun ang sa tingin ko dyan.
1: Ikaw, Jason.
2: Yeah, so tama si Abel. Ganun yun eh. Magsistart yan sa pinakamababa para makita ano bang ginawa ninyo para malaman na, uy, may anomalya dito. Tapos aakyat sa boss para explain naman bakit may anomalya. Ganun naman yung format. Pero ako, sa tingin ko, tayo mga Pilipino, ang kailangan natin abangan, no, yung kung paano na naman to isispin ng mga... neutral daw, sabi nga ni Cayetano, na mga judge, no, na mga senator judge. Kasi tayo, I guess, we need to always be aware of how we are being gaslighted by these senators, no, by this Aimee Marcoses and everything. And we need to be aware of that. Asahan natin na gagawin nila yun at maging aware tayo para handa tayo.
0: Ako, I'm just really happy that Kapunan is there. You know why?
1: Yes.
0: Because this thing can be really boring if you don't have there.
1: Right.
0: If you don't have her there. Mm. Yung mga patutsada niya na, andilim, kaya pala hindi ko makita to, nakapikit. Yung mga ganun.
1: Para makaupo na ako. Manunod na ako ng Odyssey.
0: Sabi niya, Mr. Presiding Officer, 3-minute break. May we ask why the Council for Prosecution wants a 3-minute break? Gusto ko umupo.
2: And then, ang nakatawa dito, sinabihan siya ni Poa, sabi niya, Miss Prosecutor, can you please stop making fun of the name? Sabi niya, I'm not making fun, I'm just reading it. Tapos sumingit si Cheese, you know what he's talking about. Yes, Your Honor.
0: I mean, alam natin that this can be really boring.
1: Yeah.
0: Kaya nawawalan ng interest yung mga tao. Feeling ko, alam yan ng prosecution. Kasi you need to be able to hook them para continuous yung panonood. And I think itong color na nilalagay ni Kapunan, mga jokes na ginagawa niya, pati yung pakikipag-argue niya dun sa council tungkol dun sa gamit. Sige, gamitin na natin yung mga papeles nyo para matapos na to. Diba? Para makanood na ako ng Odyssey.
1: Ano yung defense eh?
0: It brings our attention, binabalik na yung attention dun sa boring na situation na pinapakailangan na ganito ka-ridiculous itong mga kalaban ko.
2: Magaling.
0: Na sasabihin ko na lang na, sige, gagamitin ko na nga yung ebidensya nyo para lang mapakita na basura yung sinasabi nyo.
2: In the wise words of Kapunan pare, to Robin Padilla, sabi niya, di ba, we thank Mr. Robin Padilla because the impeachment is normally always black and white. But he brings too much color to it.
1: Also in his wardrobe.
0: Exactly.
1: Too much color. Grabe. Hindi. Dapat pala, Abel, katabi mo si Robin sa Senado para ang duo mo, ang pangalan, Abel at Kain. Mahilig kumain.
0: Pwede. Kala ko sasabihin mo, ako si Batman. Eh. I would have wanted that more,
2: pero
0: boss.
2: Pero papatayin ka niya. Kasi ikaw si Abel.
1: Anyway, gentlemen, we're running out of time.
2: Oh, sorry.
1: But I'd love to have you again.
3: Sure, sure.
1: Someday
3: sure,
1: soon. Sure. 2 minutes from you and 2 minutes okay. from you and I'll say goodbye. Sige.
0: Ako, I said before and I'll say it again. We have to always be careful. Ngayon, again, hindi na to labanan ng batas.
1: Yes.
0: Labanan na to ng spin. Age of spin, sabi nga nila. And we have to be ready to put it back into perspective. Kasi gagawin ng mga DDS and their all their cohorts na spin lahat ng everything. Kahit magbuka silang mga tanga, sila-sila naman natatawa. We have to always go back to the simpler items. Occam's Razor, the most simple explanation is the most believable and most realistic explanation. So, huwag tayo magpadala dito sa daming platitudes na sinasabi ni Cayetano, kaya ang haba-haba niya magtanong eh. Simple lang yung sitwasyon. Ginastos yung pera, hindi ma-prove kung saan ginamit. Simple lang yun.
1: Napaka-simple.
0: Maraming legalist na gagawin ng defense. Pero clarity natin, mga tao. Pera ng bayan, ginastos ng politiko, kailangan niyang i-prove na ginastos niya ng tama. Otherwise, anything beyond that, that's illegal. That's how simple it
1: napaka-simple,
0: should be.
1: No?
0: Napaka-simple, Napaka-simple lang. Yun sa akin.
2: Jason? Okay. So, nasabi naman na ni Abel yung ano, no, karamihan. Pero siguro I just wanna leave the listeners and the people something, no? In a democratic society like we are now, no, we are having this impeachment to get the truth, no. Pero in democracy, truth in itself is not that strong, no. We need more people to also accept and believe that truth. So I think tayo as people who really listen to news and watch the shows, we need to be able to share this truth to our friends and to the people around us. Because truth in itself, if it's not shared and accepted by others, will just lead to another DDS presidency. So please, no, please. Truth will only be powerful if we share it enough. So please let us share the truth to our friends and everyone within our circles. Thank you.
0: And because of that, we always share the truth in our show. Every Sunday nagla-live kami.
2: Politically
1: i-plug niyo.
0: With the permission of the
1: go ahead,
0: presiding officer here, we would like to invite everyone na makinood sa aming live every Sunday, either gabi yan mga 9 or tanghali. Yan lang yung mga time nagpo-post naman kami. And then, nag-show kami ng mga clips na videos namin and yung mga videos sa impeachment ni mismo showing how incredibly ridiculous these defenders of VP Sara are.
2: Politically correct bigot on Facebook.
1: Yan yung PCB inuman.
0: Yes, yun yung
2: yeah,
0: PCB.
2: That, yeah,
0: yan,
2: yeah,
0: yun,
2: yeah,
0: yun,
2: yeah,
0: yun.
1: Well, ladies and gentlemen, there you have it. The gentleman from the politically correct bigot, no? Si Jason Gaguan and Abel Quintos, no, they were explaining what was happening at the impeachment and what we expect, no. So we'll have them again soon, no, hopefully, kasi syempre may mga pamilya rin ito, mga ito, yung isa yata wala eh. Yung isa meron na inaantay niya siya. But thank you, gentlemen, for joining me today, no, and I hope to see you again. Ako'y magpapasalamat na sa Radyo Pilipinas technical team, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mark Bukiron, si Mary Ann Milos, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo and Tess Ramirez. Maraming salamat. I'll see you on Monday, day 14 of the Senate Impeachment Court. God bless you. God bless the Filipino people.
4: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. National Bureau of Investigation muling binigyan hanggang August 11 ang kampo ni Congressman Leviste upang humarap at magbigay ng salaysay kaugnay sa investigasyon sa honey trap scheme at character assassination plot umano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang live report ni AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, muling binigyan ng National Bureau of Investigation hanggang August 11 ang kampo ni Congressman Leviste upang humarap at magbigay ng salaysay kaugnay nga sa investigasyon sa honey trap scheme at character assassination plot umano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos hindi sumipot si Batangas 1st District Representative Alejandro Leviste sa pinadalang sampina ng NBI kaugnay nga na investigasyon sa honey trap scheme at character assassination nitong Webes kahapon. Pinagbigyan naman ng panibagong pagkakataon si Leviste upang humarap sa August 11 sa darating na Martes. Tom, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yellow at red alert muling itataas sa Visayas Grid ngayong araw. May ulat si J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nananatiling manipis hanggang sa kapos ang supply ng kuryente sa Visayas Grid ngayong araw. Ito ang dahilan kaya't isasailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow at red alert ang naturang grid mula mamayang hapon hanggang gabi. Batay sa abiso na NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at masusundan alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Habang ang red alert status naman ay epektibo mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Batid na putong planta ang bagsak, habang 12 naman ang planta na bagamat matakbo ay nasa the rated capacity o kapos pa rin sa supply. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House prosecution team nilinaw na ang restitution o ang pagsasoli ng pondo ay hindi nagpapawalang sala sa opisyal na naharap sa impeachment trial. Mula sa kamera, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pagdiin ng House Prosecution Panel na magpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hanggang sa mailabas na ang pinal na desisyon ng korte kahit pa magsoli ng pondo ang pangalawang pangulo base sa demand to restitute ng Commission on Audit. Paliwanag ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro, magkaiba at hiwalay ang proseso ng impeachment trial at ang audit process ng COA. Anya, nakatutok ang proseso ng COA sa pagsunod ng mga regulasyon sa tamang paggamit, paggastos at pagpapatunay o liquidation ng pondo ng bayan. Samantalang ang impeachment naman ay sumusukat sa kakayahan at karapatan ng isang opisyal na manatili sa pwesto. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luistro.
12: Magkaiba pong proceeding ito. Impeachment tests the fitness of the public official, while notices of disallowance and other issuances of COA pertains to compliance to the use, disbursement, and liquidation of public funds, which, pag hindi nasunod, ay dyan po magkakaroon ng basehan for the demand to restitute public funds.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Posibleng pagpapataw ng preventive suspension kay Health Secretary Jose Puhalte nasa ombudsman na ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Napaubayan na ng palasyo sa Office of the Ombudsman ang kapasyahan kung kailangan bang isailalim sa preventive suspension si Health Secretary Jose Puhalte kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kanina na lang iniiwan sa Ombudsman ang desisyon kung kinakailangan ng preventive suspension sa kalihim upang matiyak ang patas na investigasyon. Mababatid na una nang hinikayat o iniakyat sa Office of the Ombudsman ang reklamo labang kay Puhalte kabilang ang alegasyon ng umano'y pagpapahinto sa procurement para sa tuberculosis program. Samantala, ipinahayag ni Castro na wala pang impormasyong nakakarating sa kanya kung nagkaroon na ng pag-uusap si Pangulong Marcos at si Secretary Puhalte kaugnay ng reklamo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
14: So nasa jurisdiction na rin po ng ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension.
15: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At mabilis kalidad na panukalang batas, asahan na mula sa Kamara ayon kay Speaker Faustino D. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Asahan na mabilis sa pag-aksyon ng Kamara sa mga dekalidad na panukalang batas. Ayon kay House Speaker Faustino D. III ngayon sa second regular session ng 20th Congress ay lalo pang palalakasin ang ugnayan ng Kamara sa Senado at Malacañang, gayon din ang committee system upang mapabilis ngunit mas maging masusi ang pagdalakay sa mga panukala. Diin niya na ang kahalagahan ng maagang konsultasyon sa iba't ibang sektor upang agad matugunan yung mga issue bago pa man umabot sa plenaryo. Anya, layunin ng Kamara na hindi lamang mapabilis yung pagpasad sa mga batas kundi matiyak din dekalidad at unay na makikinabang ang publiko sa mga ito. Sinabi rin ni D na tututukan ng Kongreso ang mga panukala makatutulong sa pagpapababa ng gastusin, pagpapalakas ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Tiniyak din ang Speaker na mananatiling bukas ang Kamara sa pakikipagtulungan sa iba pang sangay ng pamahalaan at sa iba't ibang sektor upang maisulong ang mga reformang pakikinabangan ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
25: Ito
0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 4 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello, hello! Maulan na umaga dito po sa Quezon City at buong bahagi ng Metro Manila at sa ibang bahagi pa ng Luzon at sa ating bansa. Dahil nga sa dala ng sama ng panahon, mamaya daragdagan po namin ng update ng pag-monitor sa weather o kaya ilagay ng panahon ngayon sa ating bansa. Welcome, welcome, welcome! It's Friday! Oy, thank God it's Friday. Pero chill-chill ang iba dahil yung iba work from home, yung iba work from anywhere else. Haha! Or remote, working remotely. Yung iba, mga estudyante, walang pasok eh. Ano? Namaya, bigyan mo nga ako of the glory fe ng mga kung saan walang pasok at lalong-lalo na, maidagdag lang natin ng mga impormasyon sa mga tagapakinig dito po sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Ay, eto na naman po muli ang inyong kabisyo, ang inyong Kakiko Flores. Napapakinggan po ngayon sa 104.3 FM dahil yung 738 ina-adjust po technically. Ha? Alright. At kayo naman, nandyan sa mga inyong mobile device, yung inyong mga social media platform na pinanunuuran at pinakikinggan. Thank you, thank you. Kunting yabang lang, umabot na po, Tata Rolly, sa 2 milyong followers dito po sa Radyo Pilipinas. Palakpak naman ng konti. Medyo adjust ng kwelyo at saka kunting yabang, Tata Rolly. Ha? Bigyan mo nga ako ng palakpak. Ayan! Salamat po, Engineer John, Engineer Milliones, Glory Fe. And wala kang kasama ngayon, nandiyan ba si Mark sa iyo? Ah, nandiyan si Mark. Alright, sa inyong mga tagapakinig, maraming salamat po. Amin pong ipinagwawagwagan ang inyong pagsuporta, ang inyong pag-follow. Ibig sabihin, panunood, pakikinig dito po sa Radyo Pilipinas. Alright, ng Presidential Broadcasting Services under the Bureau of Broadcast Services. Yes, okay. 2 million nationwide and worldwide, 2 million followers. Thank you sa inyong lahat. At ipagpapatuloy po namin, gagawin po namin ang aming makakaya upang mapaglingkuran namin kayo. At madagdagan pa siyempre ang mga followers. Ipagkalat nyo pa, gawin yung ilan pare ko, Tata Rolling gusto mo? 1 billion, 1 trillion. Hindi nilalagay sa maleta yan, pare. Ha? Mga followers sa social media ng Radyo Pilipinas. Alright, mga bossing, thank you sa inyo. Palakpak na naman dyan, Tata Rolly. Palakpak ulit. Ay, sige pa, konting palakpak. Oh. Iba naman yan eh. Iba eh. Ano yun? Nakipalakpak ang mga manok? Alright, thank you, thank you. Pampagana lamang po sa inyo lahat. Mga kabisyo sa public service. Kung meron po kayong gustong idaing mga ano tawag diyan yung mga idulog na mga public service na concern, uba, pwede niyo kayo pwede ho kayo mag-text sa 0999-229-1738. Yan, naka-flash po diyan sa screen at saka pwede doon sa aming Facebook account. Opo. Dahil yan ang napakahalaga para malaman namin. Sambahan nyo na yung double thumbs up kung kayo nag-i-enjoy, nagugustuhan nyo itong palatuntunan ito, Radyo Publiko Serbisyo. Salamat din nga pala sa tulong na binibigay mga kababayan ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid ng Chiesa. Oo, yung wheelchair na pinagkakaloob doon sa mga nanghingi sa pamamagitan ng Radyo Publiko Serbisyo. Ibig sabihin, inihingi nila doon sa may mga kapansanan, yung mga hindi makalakad at kailangan ng suporta ang wheelchair. Thank you, Boss Ricky Ileto. And Abba, Ma'am Chermy Mayores, thank you sa inyo. Paabak po, mga kababayan, dyan sa lalawigan ng Pampanga. Samantala, narito muna ang mga headlines ngayong araw na ito. Bilang ng mga apektado dulot ng sama ng panahon dala ng mga bagyong Fla o Philippine at tinatawag din ay Luis, PH, so Maymay at Habagat, nako, pumalo na sa mahigit na 132,000 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay nakadagdag na sa level ng tubig sa Angat Dam. Hirit na taas, pamasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport, dinadagdagan pa. Yellow at red alert sa kuryente, muling itataas sa Visayas grid ngayong araw. At nag-viral na scammer taxi driver. Wow! Inisyuhan na ng showcase order ng Land Transportation Office. Yeah, yan ang mga headlines at mga karagdagang detalye po ng mga balitang yan sa pag-usad ng oras dito sa Radyo Pilipinas na meron ng 2 milyong followers today. Makinig tayo sa update ng lagay ng panahon dito po sa pamamagitan ng mga eksperto mula sa Department of Science and Technology, Pag-asa Weather Forecasting Center. Si Benny Estareja ang ating makakausap. Magandang umaga, Benny, good morning.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Morning, Benny.
2: Morning po, sir. Ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Philippine Area of Response.
0: Ay, salamat naman.
2: Dahil nalusaw na itong silating bagyong Maymay habang nandito sa may Philippine Sea at wala ng epekto sa alinmang panig na bansa. Pero nandyan pa rin ang mga pag-ulan for today and hanggang weekend na po ito. Magiging maulan po dahil sa southwest monsoon. Yung habagat, sa ngayon pinapalakas po nitong si Typhoon Dolphin na siyang nasa labas naman po ng PAR. At hindi naman ito papasok noon ng ating area of responsibility. So within the next 24 hours, pinakamaulan sa may Occidental Mindoro. Pabugso-bugso po yung matinding ulan na nagkukos ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa doon. And mataas din ang chance na ng mga pag-ulan over Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, and then Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, down to Antique Province. Asahan po yung heavy rainfall warnings po within the next 24 hours. Posible ang umabot ng hanggang orange or worst case scenario po hanggang red rainfall warning. So lagi tumutok sa ating mga babala. The rest of Luzon, may mga light to moderate rains naman po dahil din sa habagat. Gayun din ang Western Visayas or rest of Western Visayas. Habang dito naman sa parting Mindanao at saka po na dito na bahagi ng Visayas, fair weather conditions naman or madalas maaraw. Yun nga lang mainit sa tanghali at may chance lamang ng pulupulong ulan at pagkilat pagkulot. Yung mga latest mula dito
0: Benny, sa weather forecasting. Yes. Nagpasalamat ako kanina at nabanggit mo na sa inyong pagmumonitor. Wala na kayo binabantay ang bagyo, no? Yung dalawang mga na of course kakatatapos lamang, sabi mo naka-exit na sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Tama ba, Benny? Nagpasalamat nga ako.
2: Nalusaw siya.
0: Nalusaw, oh sorry. Nalusaw. Oh. Kung nalusaw siya, yung hangin yan ay hindi na makakapekto ba? Ang ibig sabihin yan sa landmass?
2: Wala nang wind signals, tapos wala nang epekto yung mismong disturbance, pero yung habagat po ay nandyan.
0: Yun, yun nga, nung nagpasalamat ako, ang sumunod na naisip ko, yung habagat na nakakaapekto ngayon, yung tuloy-tuloy ng pag-ulan, may mga landslides, ano, the Benny?
2: Yes, na-aggravate po ito dahil sa araw-araw na pag-ulan dun sa mga bulo-bundukin po na areas. Kaya dito sa Mirizal, meron na po tayo mga
0: rockslide. Nakakalungkot, may mga namatay at may mga nasugatan mga areas na yan. Bagamat, siyempre, itong tuloy-tuloy na pag-ulan na sinasabi mong dala nitong habagat, hanggang kailan ito na ma-experience ng ating mga kababayan?
2: Ang habagat po kasi magtatagal pa hanggang sa susunod na linggo.
0: Oh.
2: Pero yung malakas talaga na habagat is hanggang Sunday. Tapos expected po by Monday, ito ay bahagyang aangat dito sa may northern and central.
0: Yung palang habagat na yan, merong mahina at merong paglakas. Ano ba ang ibig sabihin nun? Nagdidepende ba yan sa yung lugar na kinararoonan niya o merong factors? Anong nakaka-apekto sa paghina at paglakas ng habagat, Ms. Benny?
2: Yung malaking factor po sa paglakas ng habagat ay yung presence ng bagyo.
0: Mm-mm.
2: Kapag meron tayong bagyo dito sa may parting Philippine Sea or maging dito sa may parting Japan, na-expect natin talaga na palalakasin or hahatakin ng bagyo na ito yung hangin na nagmumula sa may West Philippines dito. Kung imagine niyo po parang nakaharang kumbaga ang Pilipinas sa paghat sa hinahatak na hangin nung galing dito sa West Philippines Sea papunta doon sa bagyo. Kaya ang tendency po talaga ay maraming moisture tayong nakakalap dito sa Pilipinas at mas maraming ulan na posibleng mag-cause nga po ng baha.
0: Alright. Kani, sabi mo nga, lumalakas, ngayon ay mahina pa lang pero ang susunod na araw, correct me, ay lalakas ito? O baliktad ang pagkakabanggit ko, Benny. Paki-correct lang.
2: Parang gradually lumalakas po.
0: Gradually ngayon, lumalakas. Na, oo.
2: Tapos lalakas pa yan ng Sabado at Linggo.
0: Ayun, yun ang Sabado at Linggo. Kung may mga activities, saan mga areas ang paglakas nitong habagat na yan, Benny?
2: Ilocos Region, Cordillera Region, halos buong Central Luzon po at saka Calabarzon, Metro Manila at Occidental Mindoro.
0: Oo. Pag ganyan lumalakas yung habagat, dyan din ang sumasabay yung mga paglakas din ng mga sudden thunderstorm.
2: Usually, mapapansin din po nila actually pag ganitong may malakas na habagat, mas madalang yung pagkidlat, pagkulog.
0: Okay.
2: Kumbaga steadily po talaga na yung pag-ulan natin, it's by nature, may kalakasan po talaga. Tapos may kasamang hangin. Na iba yung behavior ng mga thunderstorms. Usually po ang thunderstorm short-lived, tapos sobrang lakas na minsan sinasamahan po ng malakas na hangin, pero ito po ay short period lamang, whereas yung habagat maaaring ilang araw po ang tinatagal niya.
0: Kung diyan sa Northern Luzon ay lalakas sa Sabado-Linggo ang habagat, saan areas naman ang makakaranas ng okay, hayahay lang, walang maapektuhan nitong habagat?
2: Kapag may habagat, usually yung pinaka-safe po sa Northern Luzon, ito talagang mga areas ng Cagayan, Isabela, and Quirino. Yan po.
0: Ang bahagi ng Mindanao, Benny?
2: Ang Mindanao po araw naman expected po in the coming days na fair weather conditions, tapos mainit sa tanghali at then may chance lang po ng saglit na.
0: Alright. Ang Visayas?
2: For Visayas po, madalas talaga pag southwest monsoon is yung western section. Itong Panay Island, Negros Island, at saka po yung Guimaraes.
0: Okay. Well, maraming salamat sa karagdagang mga detalye na ito na educate mo ako at saka paragay ko ang ating mga taga-subaybay ngayon. Maraming salamat. Iingat din kayo dyan sa pag-asa. Thank you, Benny. Aba. Naibaba na niya. Okay. Sige. Thank you. Mr. Benny Estareja. Tinanggal din kaagad yung aking dapat basahin dito. It's 18 minutes after 10 o'clock. Oo. Dahil inaayos. May bihira talaga pagka mag-isa lang ang gumagalaw dyan. Ano? Glory! Okay ka pa rin ba? Nakakape ka na, Miss Glory Fe? 18 in the morning. Sige. Ang susunod na inyong mapapakinggan, mga kabayan, palagay ko magkakaroon kayo ng interest dito. Dahil may kaugnayan sa Metro Manila, ito pong merong kaugnayan sa kuryente. Oo, dahil yung kuryente, lalong-lalo na mga kabayan, ay pinababalik na ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa Meralco, yung sobrang bayad, tama, di ba? Nakolekta nila. Oo. But in the meantime, meron po akong tatanggapin. Anong ba talaga, Miss Glorified Flash Report? Okay. Sige, standby muna. Sige. Tatarolim, bibigyan mo muna ako ng nandyan. Sige, naantay natin. Pero ikinakasal lang namin ngayon ang dapat na aking mga kausap mula sa Energy Regulatory Commission. But in the meantime, meron akong tatanggapin din mga report. Ang report na ito ni Mary Ann Bastasa, may kugnayan po doon sa ang lagay ng ekonomiya sa second quarter ng taon. Lumago ba sa 2.3% ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan, aalamin din natin, dapat malaman natin na detalye niyan. Yung paglago na yan ng ekonomiya sa ating bansa, 2.3%. O kayo po ang maghimay niyan sa detalye nito ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Good morning, Mary Ann. Good morning.
3: Good morning, Kapit po. Dahil nga sa nangyayari pa rin Middle East economic crisis, ay bahagyang kumagal itong paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026. Sa ulat ni PSA Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, lumago sa 2.3% ang gross domestic product sa bansa sa second quarter ng taon. Mas mababa dun sa 2.8% na naitala sa unang quarter ng 2026. Naitala naman sa 2.2% yung gross national income habang tumaas sa 1% ang net primary income. Ayon sa PSA, kabilang sa mga nakaambag sa economic growth, ang wholesale at retail trade, education sector, at ang manufacturing. Sa panig naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisakan, sinabi niya nakita na ang unti-unting pagbangon na ekonomiya bagamat nasa maagang yugto o nasa early stages pa ito ng recovery. Kabilang sa nakitang positibong senyales ay yung pagbilis ng government final consumption spending na anya ay suportado ng mga government interventions at yung pamahagi ng mga cash assistance. Itinuring ding clear areas of strength yung sektor ng agrikultura at ang manufacturing. Matatanda ang nanatili sa 2.8% yung GDP growth ng bansa sa unang quarter nga ng 2026 para maabot naman yung growth target ng pamahalaan, sinabi ni Balisaka, na kailangan mapabilis pa ang paglago ng ekonomiya sa mga susunod na quarter. At kabilang anya sa hakbang ng pamahalaan ay pagpapabilis mga high-impact infrastructure projects, pagpapatupad ng catch-up plans, at pagsusulong ng government reforms para maibalik at mapalakas ang kumpiyansa ng mga investor. Mula dito sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Napakagandang balita, yan, ang ating tinanggap mula kay Mary Ann Bastasa mula sa kanyang pag-monitor sa Philippine Statistics Authority. 22 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Okay, hindi na natin pakatagalin sapagkat palagay ko magkakairoon kayo ng interest na makinig dito. At kung gusto nyo, mag-react kayo. Pwede kong ipadala ninyo sa aming Facebook ng Radyo Pilipinas ang inyong reaction. Dahil ang aking makakausap, may kaugnayan po sa pag-refund, pagbabalik sa atin ng mga consumer ng Meralco noong 9.5 billion pesos. Billion, as in boy, ano? Na malaking pera sa mga Meralco customers. Oho, ako, siyempre, kasama dito sa Metro Manila, isang Meralco customer. Si Attorney Maria Corazon Hines, ang director ng legal service ng Energy Regulatory Commission ng ating makakausap. Magandang umaga po, naimbag, Attorney Hines. Good morning, ma'am.
4: Gandang umaga naman po sa inyong lahat. Naimbang nabigat ka kayo amin.
0: Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam na ito. Meron pa ba kayong kuryente dyan sa inyong lugar? Joke lang. Na kasi ito naman, wala namang kaugnayan kung ano nga ang inyong order. Ang order ng Energy Regulatory Commission upang i-refund yung 9.5 billion pesos ng Meralco sa kanilang mga customers. I-detali nyo nga ng konti, paano ba nangyari na ito na mayroong discrepancy, mayroong pagkakautang, magbabalik ang Meralco sa mga customer nila noong 9.5 billion pesos. Attorney Hines, please.
4: Ganito po ang naging kaganapan papunta po dito sa pag-refund ng 9.51 billion. Kung napatandaan po natin, hindi po nagkaroon ng reset yung Meralco rates mula po noong 2015. Mm-hmm. Kaya meron yun po from 2016 hanggang sa kasalukuyan po, ano, yun po yung tinatawag na lapse period. Yun po yung technical term namin sa tawag na pag walang naiset yung commission na reset rate, ay tawag po namin ay lapse period. Mm-hmm. Ngayon, kung matatandaan po ninyo, nung Marso, naglabas na rin po kami ng refund. Yun pong 14.17 billion. Para naman po dun sa lapse period from July 2022 hanggang December 2024. Ito pong inilabas ng komisyon ngayon na 9.5 billion ay patungkol po naman doon sa MAP versus AWAT, yung maximum average price versus actual average actual weighted average tariff ng Meralco para sa panahon ng January to December 2025. Kaya iba po yung refund natin na 14.17 billion. At ito lang po, dagdag ulit na refund para sa January to December 2025.
0: Nako, pwede ko ba kayong maputo? Dahil doon sa tatlo, baka matabunan lang itong ibig ko itanong sa inyo. Sapagkat parang doon sa reset, it's a technical term, palagay ko maibabala na lang ng kaunti. Mukhang sa tama bang gagamitin ko, may pagkukulang ang Meralco sa kanyang dapat na yung paniningil at dapat ay tamang paniningil sa mga customer. Tama po yan ba?
4: Hindi po siguro accurate na sabihin pong mali yung pagkakaano pala. Kasi po, ang ganito po kasi ang sistema, ipapaliwanag ko po para po maintindihan po
0: niya.
4: Doon po kasi sa pagseset ng rate, meron po kami yung tinatawag na annual revenue requirement. Ito po yung kailangan nila para sa isang taon para sa mga capital expenditure projects, para sa mga OPEX at pangangailangan po nila para makapagbigay ng serbisyo sa atin. Tapos, ibabanggap po yan doon sa kanilang tinatawag na billing determinant. Ito po yung estimated na sales nila para sa isang taon. Para po makuha yun pong annual revenue requirement divided by yung kanilang billing determinant, ay yun po yung rate dapat na naanan nila. Na-set po namin yung rate na yun. Ngayon, tinignan po namin kung yung total sales ba nila doon sa mga taon na yun, doon sa rate po, doon po sa billing determinant na ginamit namin sa pagsiset po ng rate. Ngayon, dahil po iba-iba po kasi yung konsumo ng ating mga consumers eh, kaya hindi po talaga tumutugma o kaya nagiging kapareho kung ano yung estimated na billing determinant nila doon sa actual sales. Kaya po nagkakaroon yan ng diferensya.
0: Yun ang nagkakaroon ng diferensya, sabi ninyo. Kung ganun po na mukhang magkakasunod, you know, sunod-sunod itong mga diferensya sa side ng Meralco, no? Anong magiging penalty lang? Refund lang ito o may ba iba pang kailangan bunuin sila na kaso ba? Please educate me or educate our listeners.
4: Hindi po pagkakamali yung dahil hindi po maiiwasan talaga na ito yung nakonsumo, ito yung binayaran ng ating mga consumers. Kaya hindi po talaga din masisisi yung Meralco na hindi, dapat ang kinolekta mo ay ito lang. Kaya nga po, meron po tayong mga ganitong adjustment para po yung dapat na masingit na revenue requirement nila para isang taon, ayun lamang yung kanilang makukuha doon sa revenues na kolekta nila. Kaya po tayo nagpapasauli. Kasi nga po, yun pong sales nila ay lumagpas doon sa itinakda po namin na billing determinant. Kaya po nagkaroon tayo ng refund. Ngayon, kung pwede din naman po kasing bumaba yun eh. Meron po din kasing mga pagkakataon na mas mababa po yung sales nila. Ayun, kung mas mababa po yung sales nila, opo, ibig sabihin, nagkulang po yung revenues naman na dapat na nakolekta nila sa ating mga consumers.
0: Nako, mukhang mahirap talaga, no? Negosyong pinag-uusapan,
4: medyo,
0: ano?
4: Medyo technical po.
0: I know.
4: Kaya
0: ko nga po, ibinababa sa pamamagitan ng ating pag-uusap at para hindi magtunog parang tayo nasa Senado, Your Honor. Ganito po, Attorney Ines. Dyan po, nako, malaking mahalaga pa yan. Hindi naman kaya sa business side ay magdeklara na, uy, makamalugi naman ang Meralco sa ganyang refund. Pero paki-explain, yung refund hindi talaga perang ibinabalik, kundi nagre-reflect ito sa bawas ng bayarin ng mga consumers ng Meralco. Tama po ba ako?
4: Ito yan ay pareho, Kakiko.
0: Pakiulit niyo, ma'am. Pakiulit niyo.
4: Pareho lang. Okay.
0: Pareho lang.
4: Pareho lang ang epekto. Kahit na cash na tanggapin mo.
0: Okay.
4: O kaya naman, kasi babayaran mo rin yung kuryente mo eh. Kaya ibabawas na lang para mas madali para sa atin. Kesa naman yung lahat tayo, dito sa Meralco franchise area, there are 8 more than 8 million customers.
0: Opo.
4: Kaya imagine nyo na lang po kung ang sinabi ay kunwari cash refund, Lahat po ng 8 million pupunta sa Meralco at apply ng refund. Ayan. Kaya yun po yung nagiging mekanismo natin para pag meron pong mga refund or collect, ay doon po ibinabawas o kinukolekta doon sa bill natin.
0: Attorney
4: kaya
0: Hines,
4: dito po, yes.
0: Opo, sorry, maputol ko ulit kayo. Attorney Hines, doon sa 9.5 billion pesos na refund na ini-order ninyo na, ng ERC, ibig sabihin, eh, tantyado nyo ba? Magkano per kilowatt hour ang magiging refund sa mga customers?
4: Average refund po ay 0.03448 per kilowatt hour. So, 3.45. Oh. Roughly 3.45 centavos po ang average.
0: Kaya nyo bang mag-equate ng isang example lang? Like, magkano ba binabayaran mo tataroli na buwan-buwan? Example okay. Lang ko doon. Sige nga, meron ba kayo dyan? Parang okay. Example lang.
4: Sige. Bigyan ko po kayo ng example.
0: Yes,
4: sa
0: yes,
4: mga,
0: please.
4: Sa mga 200 kilowatt hours po
0: yan.
4: Na kinukonsumo, no?
0: Mm-mm.
4: Yun po para doon sa mga residential, rate po is 0.5861. So, that's
0: Mm-mm.
4: 58 centavos.
0: Mm-mm.
4: So, kung i-multiply po nyo yun ng, sa 200 kilowatt hours, ang refund po niya ay magiging 101.52.
0: Mm-mm.
4: 101 pesos and 52. Kaya po, kung kunwari, ang bill niya ay, let's say, 1,000 pesos, ibawas po ninyo yung 101.52
0: Mm-mm.
4: para yun po yung magiging net na bill na babayaran niya para sa buwan.
0: Okay. Sa ang tanong ni Aling Neneng na taga GMA Cavite, na po, sabi niya, paano kung hindi ka agad mag-reflect yung refund na yan? Saan po kami magrereklamo? Kakiko, sabi niya. Ay di, ano masagot dito, attorney? Sa inyo ba? Magrereklamo?
4: Magrereklamo.
0: Opo.
4: Pero ang order po namin sa Meralco ay ipatupad na mula itong buwan ng Agosto.
0: Pronto. Itong buwan ng Agosto, yung dapat i-refund na. Meralco, ganun po ang sabi ninyo. Na mula
4: tama
0: sa ERC.
4: Po.
0: Okay.
4: Tama po. Makikita po ninyo yan na separate line item. So, iba po yan kesa doon sa mga nakikita po natin normally na generation charge, transmission charge. Pero po siyang tinatawag namin separate line item. Makikita po agad yan.
0: Okay. Nako, just the same, ang tanong pa rin noon, kung hindi man, kung anong reason na hindi kagad nag-reflect a refund na yan, dahil sabi nyo August, kailangan ma-refund na ng Meralco, pero kung hindi man, for whatever reason, saan po pwedeng magreklamo sa ERC pa rin? Tama ba?
4: Tama po yun. At ino-monitor naman po namin lahat ng mga refund po na yan. Kaya kung hindi po nila pinapatupad, pwede po kaming magpataw ng fines and penalties. Hindi lang po sa Meralco, kundi po sa lahat po ng mga distribution utilities, pag hindi po sila sumusunod doon sa aming mga orders and decisions.
0: Oo, naidagdag niya na lang na yung other mga mga cooperatives nagda-distribute ng mga kuryente. Naku, sayang, may mga itatanong pa ako tulad sa solar power system, maraming ano eh. Pero sa mga susunod na araw pa pwede ba ulit, Attorney Hines, kasi naka-program itong binabanggit ng aking production team ay tungkol daw dyan sa 9.5 billion pesos na Meralco refund sa mga customers niya. Although, talagang bagya, meron pa naman ako oras, hindi ka tayo nagmamadali, di ba? Or wala naman tayong special coverage pa. Sige, pwede ba, bigyan nyo nga lang kami ng update doon sa the solar power system na may kaugnayan sa pagbibigay ng Department of Energy pa rin ng pagre-relax ng mga pagsisecure ng mga permits tungkol sa paglalagay ng mga rooftop solar systems sa mga bahay. Go ahead, o sa mga building. Go ahead, kung kaya niya po maidagdag ang impormasyon.
4: Kasi po, meron po talagang mga requirements. Nakikita nga po namin na medyo nahihirapan po yung ating mga consumers na magpalagay ng legal yung kanilang mga solar rooftops. Dahil po sa mga marami at iba't ibang documentary requirements po ng ating mga distribution utilities. Kaya nirapat po ng gobyerno ngayon na i-standardize at tignan ulit yung mga requirements na yan at tanggalin na yung mga hindi naman kinakailangan na mga documents po na yan.
0: Napakadami nitong mga requirements na dumadaan ang tawag na permits, mga permiti ay kandakamot yung mga gusto kahit papaano maibsan yung kanilang paggamit ng kuryente, pagbabayad, of course, yung consumption at din saka yung kanilang pagbabayad sa kinukonsumong kuryente. Kung magkakaroon ng sariling kuryente, ibig sabihin sa pamamagitan ng solar system, no, solar power system, the Attorney Hines.
4: At gusto ko lang po idagdag, magkakaroon na rin po yata ng pagbinig yung Kongreso para po dun sa sinabi po ni ng presidente natin na yung sariling kuryente
0: act. Yun.
4: Kaya magkakaroon pa ulit po ng mas mabilisan at agarang mga proseso para po makapag-avail po yung ating mga consumers ng mga solar rooftops at kung anong mga iba pa pong measures para mapababa po yung kanilang kinukonsumo na kuryente na galing po sa mga distribution utility.
0: Oo nga po, kasi isinusulong nga yan ni Congressman Attorney Arthur C. Yap ng Murang Kuryente Party List, yung sariling kuryente. Napakaganda, napakahalaga. But just the same, talagang yung mga sistema na yung mga pagre-request pa ng kung iba-ibang permit, katulad nung meron pang hinihinging permit sa mga barangay, lalong-lalo na sa safety nitong pagkakabit ng solar power system, tapos may dadaan pa sa building official, sa engineering, kung ano-ano. At saka yung standard, paglalagay sa Philippine standards ng tinatawag na pagkakabit nitong mga solar power system, the Attorney Hines.
4: Kung matatandaan ho ninyo, no, doon sa mga bagong nagpapakabit po ng kuryente.
0: Opo.
4: Normally ang hinihingi lang naman ng ating mga distribution utilities ay yung tinatawag na Certificate of Final Electrical Inspection. Yun po ay kinukuha sa munisipyo. So sila po yung munisipyo talaga ay yung kanilang engineering office, sila po ang ang nag-i-inspect. At tumitingin kung yun po bang mga electrical wirings ng ating mga consumers sa kanilang mga kabayan ay naayon sa Philippine Electrical Code. Kaya po, yun po yung mga tinitingnan ngayon, ano ba yung mga documents na hinihingi pa na iba at ano ang dahilan na kung bakit ito ay hinihingi pa. Ngayon, kung nagkakaroon po ng mga duplication na o kaya hindi naman kinakailangan, ito po malamang ay matatanggal na din. Yun po yung pinag-aaralan ngayon kung ano yung mga documents na yun na hindi naman na kailangan na isubit para mas mapabilis po ang paglalagay po ng ating mga solar panels at saka yun po pagkakabit mismo doon sa ating mga distribution utilities.
0: Alright. Nako, maraming salamat. Dagdagan po natin, pakipag-uusap ulit natin sa inyo, the Attorney Hines. Thank you. Kahit na ganitong maulan, nagpaunlak po kayo ng panayam. Maraming salamat. Just agina, Madam, the Attorney Hines. Alright?
4: Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Alright. Si Attorney Hines, mga kabayan, siya po ang...

0: Kung makukuha si Manong Joe Saldarriaga, ang Vice President for Communication Affairs. Siyempre, saka spokesperson ng Meralco. Pang malaman din natin ang mga karagdagang impormasyon na yan. Diba? Dahil, siyempre, mga tao, lalong-lalo, pag-refund, ganyan po, umaasa. Kung ba't naman kasi, no? Hindi ko malaman din. Ano ba ang sistema? Meron bang mali sa sistema? Yung pangungulekta o kaya yun nga yung reset na tinatawag nila na example diyan masyadong technical mula sa panig ng ERC. Pero sana po aba Boss Joe o Manong Joe, kung halimbawa meron kang panahon baka makahabol pa ngayon. But kung hindi, pwede na simulan natin sa mga susunod na Biyernes ulit. Oh, dahil yung Monday to Wednesday ang coverage ko po ay nasa impeachment. Ako po yung nagiging standby announcer that araw na yon. Sa Webes naman yung programa ng Cybercrime and Investigation Center. Siyempre, dito po sa yung hotline 1326. And then Friday, balik ulit sa ganitong programa sa ngalan po ng public service, yung Radio Publico Servicio Program na ito. And then sa Sabado bukas, yan naman po ay Go Agri Plus. May kaugnayan naman sa development programs at iba't ibang mga topics tungkol sa food security ng ating bansa. Yan. At saka magkakaroon na po yon ng segment na untawagin ay Business Ideas sa Sabado. Kung meron sa Business Ideas ng Linggo, ulaki na Manong Lito, Kuya Lito Gagni at Kuya Den Sumera, meron po sa Sabado. Yan. But that will be on the next Saturday, hindi itong bukas na Sabado. Bukas ay ang tungkol sa Philippine Coconut Authority. Ay nako mga magsasaka ng niyog. Talaga ba totoo na kayo ay humihirit ng problema ninyo ay mababang presyo ng pagkukopra? O nako, alamin po ninyo ang balitang yan mula sa Philippine Coconut Authority bukas alas 9 ng umaga. At susundan yan, yung mga umiinom, sabi ng ating Pangulo, tungkol doon sa milk feeding program. Ayan, ang mag-discuss naman dyan ay National Dairy Authority. Oho, mga pag-inom ng gatas para sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga schools, yung milk feeding program. Alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, yun po ang Go Agri Plus. Okay, 10:42 in the morning. Naku, 200,000 piso na alokasyon sa ilalim ng Social Civic Project Fund o SCPF para sa bawat barangay sa bansa, inaasahan pong magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad, kabilang na ang Navota City.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
6: Ay, alas 10:46 na po mga kababayan. Sa sandali lang po, may tatanggapin lang po akong flash report. Isang lindol po ang naganap. Mga ilang minuto pa lang nakararaan dyan po sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Alamin nga natin ang report nito ni Marian Bastasa. Marian, go ahead please. Marian?
7: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Marian? Hello, Marian? Standby lang, standby
8: Happy
6: lang. Po. Ah, yeah. Oo. Anong oras Happy nga nangyari? Ang lindol na yan?
8: 10:38 a.m. ito, Haki ko, at magnitude 5.8 lindol. Ito yung maging bahagi ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Actually, Haki ko, kung kasama ba yung Metro Manila sa nakaramdam ng intensity kasunod itong lindol, dahil nandito tayo ngayon sa ikasang na palapag ng TSA kung saan nga nagdadalas yung kanilang PRESCON at naramdaman natin dito yung lindol. Ah, medyo ilang segundo rin.
6: Naramdaman nyo dyan dahil na nasa mataas kayong building.
8: Ng, Kakiko?
6: Naramdaman nyo dyan sa PSA, anong floor nga ulit?
8: Yes,
6: PSA building, no? Dyan sa
8: yes,
6: East
8: medyo
6: Avenue.
8: May kalakasan, Kakiko, at talagang ramdam mo. Although, hindi naman malakas yung pagyanig, pero medyo nararamdaman mo na parang may mahinang pagduyan sa'yo. Kaya lahat kami naglingunan na talagang nakumpirma namin, lindol yung naramdaman namin. Pero inintay pa natin yung kumpirmasyon ng P-Box, yung ilan pang detalye kasunod nga nitong magnitude 5.8 na lindol na tumama sa Occidental Mindoro at malamang naramdaman dito sa Metro Manila.
6: Dito yan sa amin, idadagdag ko lang, Mary Ann, idadagdag ko lang dito sa studio, hindi namin naramdaman. Anyway, alam ko magpa-follow up ka sapagkat siyempre, ang tanong dyan, may aasahan bang aftershock? Pagkatapos nung naramdaman na lindol, sinasabing 5.8 na magnitude dyan sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Pero sabi nyo, naramdaman nyo rin dyan sa bahagi ng East Avenue sa Quezon City, dyan mismo sa
8: Avenue,
6: Philippine
8: tama,
6: Statistics Authority Building.
8: Magbabalik ako mamaya, sige, happy sige, ko sige. Sa iba pang mga detalye, kaugnay ka ng development dito sa lindol sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Meron
6: thank you.
8: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: O mag-ingat po mga kababayan, magantabay po kayo, mayroon pa rin follow-up na report gagawin si Marian Bastasa sa, of course, sa PVOX, sapagkat yung nakaramdam doon, 5.8 magnitude na lindol, lakas-lakas din po yan, ang kailangan malaman natin kung may inaasahan na aftershock. Usually, ganun po ang mga natatanong dan sa mga kinaukulan, lalo-lalo na ang PVOX. Samantala, nako, meron din flash report ito ng ating si anak, AJ Ignacio, tungkol naman sa makakananang po ba o makaka-aliluya si Tata Rolly? Alright, AJ Ignacio Report.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: And, flash report na yan, AJ, ha? Oh, anak.
9: Yes, Boss Ninong Kiko, mukhang magiging masaya ang araw ng Biyernes ng ating Ninong Rolly Bumatayo dyan sa studio dahil inaasahan niya, Boss Ninong, ang big time oil price rollback na namumuro sa susunod na linggo. Batay nga, Boss Ninong, sa pinakahuling trading sa world market mula August 3 hanggang August 6 kahapon, ay posibleng bumaba, Boss Ninong, ng 5 pesos and 5 centavos sa kada litro ng diesel. Habang 5 pesos and 20 centavos naman ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina, habang 5 pesos and 20 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Boss Ninong Kiko, kung pagbabasi... kung pagbabasihan mo yung mga presyo na nabanggit ko, ay malamang sa malamang ay maganda ang magiging kinabukasan natin na rollback nga sa susunod na linggo dahil sa laki nito, no? At
6: inaantabayan na ulit, pa natin. EJ, magkano yes, anak? Boss, yan ba ay sa diesel ba? 5 pesos ang ibabawas, rollback, yes. Ibig sabihin sa diesel, ano ha? Ang yes, gasolina, po. Magkano nga ulit?
9: 5 pesos and 20 centavos.
6: Pareho sila. Halos pareho.
9: Halos sa lahat sila, Boss Ninong, ay 5 piso ang posibleng i-rollback. Nagkakatalo lang sa centavos at ang gasolina at kerosene, pareha sila ng rollback na 5 pesos and 20 centavos.
6: O, kasi ang kwenta dito ni Tata Rolly, ay more than 10 pesos naman yung na single sa ating iniangat o dagdag nung mga nakaraang mga presyo ano ng petroleum products.
9: Tama ka diyan, tama. Kulahati
6: lang pero hindi ba, okay na siguro yun, makapagpasalamat na rin tayo dahil nabawasan at dadami na naman ang may mga maglalabas na may nunal sa paa sa sa susunod na linggo. Diba?
9: Oh, dahil ay inaasahan na. Pero Boss Ninong, paalala ko lamang dahil hindi pa kasama diyan yung trading ngayong araw. So dahil nga sa magandang trend mula Martes hanggang kahapon Webes ay inaasahan baka madagdagan pa ito, Boss Ninong, ha. Itong rollback. Oo, at baka pumalo pa nang sa 6 pesos. Kung magpapatuloy ang trend at wag sanang magkaroon ng bombahan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran.
6: Oo nga. Dahil namumurong ano naman ang pag-uusap nila, kailangan na yung peace talk na yan. Nako, ang Amerika talaga. Kailangan ng at saka Iran, mapag-usapan na yung issue nila dyan tungkol sa usaping ekonomiya at saka lalong-lalo sa usaping mga petroleum products. EJ, diba?
9: Alright, Boss Ninong, tama ho kayo dyan. At kung maaalala mo, Boss Ninong, noong nakaraang linggo, dapat ang rollbackin sana ng presyo ng produktong petrolyo ay nasa mahigit 2 piso. Ngunit noong nagkaroon biglaan ng tensyon bago mag-weekend sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ay umabot na lamang sa sentimos ang naturang rollback nitong linggo na ito. At ito naman, itong pangyayaring magandang trend ng rollback na ito ay sana ay magtuloy-tuloy na ito. At abangan, Boss Ninong, ang final price estimate sa aking programa yun sa Mabuhay Pilipinas. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, linggo yan. Ha? Siyempre, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Siyempre, ako bukas muna, tapos ikaw naman, linggo. Sipag mo talaga, EJ, no? Matindi, anak, ano? Ang paghahanda. Ingat! Thank you!
9: Alright, Boss Ninong, ingat-ingat po dahil naramdaman natin din yung lindol dito sa ating ginalalagyan.
6: Uy.
9: Oo, at ingat-ingat po sa ating mga kababayan mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Magkakusunod na Flash Report, mga kababayan, ang inyong napakinggan dito po lamang sa Radyo Pilipinas. Ang palatuntunan ng Radyo Publiko Servisyo at ang Radyo Pilipinas, mayroon pong 2 milyon ng mga followers. Thank you. Nationwide and worldwide. Samantala, mayroong report si Melanie Valdos-Reyes. Office of the Vice President may paglabag sa COA rules kaya inisyuhan na ng Notice of Disallowance na ipinalabas ng Commission on Audit ayon sa report nito ni Melanie Valdos-Reyes. Lani, ganda umaga sa iyo.
7: The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ibinit ng House Prosecution Panel na patuloy ng tahas ang paglabag sa batas ang mga Notice of Disallowance na pinalabas ng Commission Audit hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Paliwanag ni Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan, saklaw ng audit ang lahat ng pondo ng bayan at kinakailangan tumalima ang OVP sa Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga alituntunin ng paggastos at pagpapatunay ng paggamit ng ng confidential funds. At may lumalabas sa pagsusuri ng COA auditors na sina Rodely Quamin at Silene de Locampo dahil sa presensya ng prima facie evidence. Personal ang pinaggamitan ng pondo dahil ito sa kawalan ng evidence of success at pagbayad ng rewards, kawalan ng resibo o invoice sa mga biniling gamot at hindi manatutugma ang petsa ng disbursement sa mga liquidation reports. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan.
5: Halagang bagay na nasabi tsaka napatunayan na based on record na to ha, sa naging testimonya ni Attorney Wamil, yung sinabi niya na kung susundin natin yung 2015 circular, may mga ebidensya na prima facie evidence na personal yung pinagamitan ng perang iyan.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ang paglilinis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Alas 10:56 na po, dumako naman tayo sa live report na ito ni Rani Durilag mula sa Radyo Pilipinas Luwag. Ang mass graduation exercises na dadaluhan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gymnasium ng Ilocos Norte National High School, nagsimula na. Higi nga, dagdagan mo nga ng kaunti ang detalye bago mag Radyo Pilipinas News Nationwide. Rani Durilag, naimbaga bigat. Rani, good morning.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live
11: Event. Ang taunang bahagi ng programa, ngunit patuloy pa rin yung pagpresenta sa mga successful stories ng mga iba't ibang graduates dito sa loob ng gymnasium sa ngayon. At marami yung tao kasi umabot sa 1,150 na mga test graduates mula sa iba't ibang institusyon, bali 16 na institusyon, kasama na ang ilang mga public institution kagaya ng Mariano Marcos State University, ang Bangi Institute of College na katuwang ng test, at mayroon ding mga pribadong institusyon kagaya ng Igama Colleges kung saan sila yung may pinakamaraming graduates na na-produce, at lahat ng mga ito ay Early Childhood Care and Development Services NC3 ang kanilang tinapos. Sa ngayon ay maligpit pa rin yung seguridad sa labas ng gymnasium dito sa Ilocos Norte National High School para bigyan ng seguridad o upang walang mangyaring gulo kapag pumunta na dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at na magbibigay ng mensahe para sa mga graduates.
6: Rani, kumusta ang ano diyan? Rani, kumusta ang weather naman?
11: Medyo katamtaman lang dahil marami nga yung tao dito sa loob ng gymnasium. Kasama kiko.
6: Yeah, kumusta ang weather ngayon diyan sa area, lalong-lalo sa Luwag mismo?
11: Medyo makulimlim yung kalangitan natin dito. Sa katunayan kanina ng umaga kasama ng Kiko, mga 7:30 at 8 o'clock, bumuhos yung ulan. Kalo nasa mas mahina sa katamtaman.
6: So nakaranas kayo ng ulan diyan mismo sa Luwag City, Rani?
11: Wala na siyang ulan kasama ng Kiko.
6: Oo. At least kahit na masama ang panahon, makulimlim ka mo, kanina ay umulan, excited pa rin ang ating mga kababayan dyan na makita nila ang ating sariling kailan, of course, ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Rani, maraming salamat sa iyo. Papasok na ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you. Idagdag mo na lang ulit sa susunod na oras, lalong-lalo pag nandiyan na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diyos te Agnina, Rani. Ingatin kayo.
11: Maraming salamat kasama ang Kiko para sa Bagong Pilipinas. Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Luwag.
6: Thank you.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Yan, yun na nga mga kababayan, the live report mula sa Radyo Pilipinas Luwag sa pamamagitan ni Rani Dolino. Alright, thank you, natatawa ako pagka minsan eh, yun eh, bago, baka iba yung mababanggit ko. Anyway, thank you, Tata Rolly, batang-bata bumatay. Magkasama tayo bukas, no? 9 a.m. to 10 a.m. Indira Jo Marie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milliones, mula sa production team, Aiza, and Glory, thank you. Oy mga kabisyo, ito po muli ang inyong kababayan, ang inyong kabisyo. Ka Kiko Flores po nagsasabing, God is good, God is great all the time.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
12: Sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach patuloy na umiiral sa gitna ng epekto ng masamang panahon.
20: Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinutugunan ng mga hinaing ng transport sector sa gitna ng Middle East crisis. 20,000 pesos na buwan ng subsidy ibibigay sa mga kalahok sa PUV modernization program.
6: Headlines. Malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo.
20: Headlines. At pamahalaan, hindi nagpapakampante sa kabila ng pagbaba ng inflation noong Hulyo.
21: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
20: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live po tayo, napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa ng low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ang humina ang bagyo kaninang madaling araw at naging isang LPA. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makakaranas pa rin ng pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, pero hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan na ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa araw ng Linggo.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para ibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit din ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
22: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
6: Samantala, na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga apektadong lugar, kabilang dyan ang Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Tiniyak ni Castro na sapat ang family food packs at ang standby funds para sa disaster response.
22: Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay, pumalo na sa mahigit 132,000 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
23: Radyo Pilipinas Report.
24: Pumalo na sa halos 40,000 pamilya o mahigit 132,000 individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, buhat sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera ang mga apektado. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya o katumbas sa mahigit 6,000 individual ang nananatili sa may 31 evacuation center ng mga apektadong rehiyon. Samantala, nananatili naman sa 4 ang bilang ng mga napaulat na nasawi, habang may isa naman ang napaulat na sugatan dahil sa sama ng panahon. Nagdulot din ito ng bagyang pagkapinsala sa 13 kabahayan, habang isang bahay naman ang tuluyang nasira. Aabot sa mahigit 3.5 milyong piso ang naipaabot ng pamahalaan bilang tulong na rin sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development ania sa ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam.
0: Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng LGUs para tulungan ang mga residente.
1: Po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon.
0: Ang pahayag ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon sa Valenzuela City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, sinuspindi ang pasok sa gobyerno dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat at low pressure area. Magkakabisaan nila ang work suspension mamayang alas 12 ng tanghali sa direktiba ni City Mayor Wes Gatchalian dahil sa matinding ulan. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang operasyon ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan upang matiyak ang tulong medikal sa publiko. Ipinapaubayan naman ng LGU sa desisyon ng management ang pagsuspinde ng pasok sa mga pribadong kumpanya.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa mga pamilya ng 7 buwang nananatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa LGUs at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery program. Bukod pa dito, namahagi rin ang 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ang ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang bulkan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited na gasolinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula August 15.
4: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
20: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng Kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
8: Hindi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform photo, 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
20: Samantala, simula sa August 10 ay iwi-waive o hindi muna maniningil ng toll fees para sa provincial buses na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na i-waive ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
8: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no, they're going to waive the toll fee for all provincial. Kaya nakiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude to PITX.
20: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mananatili namang suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman na matukoy ni LTFRB Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe dahil nakadepende ito sa dami o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muli namang magsasagawa ng hearing ang LTFRB sa Lunes kaugnay sa panukalang dagdag pasahe. Kabilang sa mga nakabinbing petisyon, ang 2 pisong dagdag pasahe mula sa Manibela at 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
2: Lucy, very fluid pa ho yung aming mga hearing dates to give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions that gusto nyo marinate, no? At to give everybody the opportunity to hear.
0: Ang pahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Asahan ang big time rollback sa presyo kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod anila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Minof Plat, Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:16 ng umaga, abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 4th na Legislative Executive Development Agency Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong kahapon kahit sinuspindi ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law o BRITE Act.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
20: Iisang direksyon ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa na pagtapagtibay sa 4th na LEDAC meeting ay kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Alvin Baltazar sa ulat.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: Report.
5: Isang direksyon ang tinatahak po na nasa executive at mga nasa legislatura para sa implementasyon ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa. Ito ang pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang 4th na Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Ayon kay Recto, nagkakaisa ang 2 sangay at para sa kahalintulad na layuning maisulong at maisakatuparan ang mga prioridad na hakbang. Hindi lamang ang may kinalaman sa economic reforms. Kasama din niya dito ang pagpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan, pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino at maiwasan ang dagdag na pasanin ng ilang sektor gaya ng mga may-ari ng ari-arian at mga negosyo. Kaugnay nito'y kabilang sa natalakay kahapon sa LEDAC meeting ang pag-aaral para maamyandahan ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na makapagpapahikayat-anya ng mas maraming pamumuhunan at matiyakang maayos na transition sa bagong valuation system. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, nas.
0: Samantala, panukalang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act umusad na sa 2nd pagbasa sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources na naglalayong magkaloob ng libreng access sa mga digital textbooks, academic materials at mabilis na wifi sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at universidad. Binigyan din ni Asidre na siya ring chair ng House Committee on Higher and Technical Education na hindi sapat sa mga estudyante na pumasok lamang sa mga paaralan kundi kailangan din ng mag-aaral ng angkop na kagamitan upang makapagtapos. Sa ilalim ng House Bill, magtatatag ng National Academic Content Repository na pangangasiwaan ng CHED.DICT. Layunin itong malayang maka-access sa mga estudyante at guro sa mga textbook lecture, videos, syllabus at mga pananaliksik. Target din ang hakbang ng libreng campus wifi at magkaloob ng grant para sa pagsasanay at insentibo para sa mga guro na bubuo sa mga localized learning materials. Ayon kay Asidre, layunin ng panukala na maibsan ang digital divide upang ang kalidad ng edukasyon ng isang mag-aaral sa probinsya ay maging kahasing husay ng mga malalaking universidad sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Iginit ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na kailangang paigtingin ang koordinasyon ng mga paaralan at industriya para matugunan ang mismatch sa mga graduates sa papasukan nilang trabaho. Ayon kay PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo, nakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante ang mga reforma sa edukasyon pero may dapat pang gawin para maabot ang sapat na proficiency. Patuloy din anyang binabalikat ng mga guro ang mabibigat na workload at limitadong resources. Nagbabala si Abrigo hinggil sa pangmatagalang epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng mga ganitong suliranin. Posible rin anyang makatulong ang pribadong sektor sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng mga pag-asanay, internships, scholarships at iba pang skills training program.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumago sa 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taong ito. Ayon po kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, mas mababa ito sa 5.4% sa kaparehong panahon noong 2025. Para naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan aniyang lumago ang ekonomiya sa 4.4% sa second half ng 2026 para maabot ang 3.5 hanggang 4.5% na growth target para sa taong ito. Inilatag din ito ang mga dapat gawin para mapalago pa ang ekonomiya at nampasta.
9: Accelerate investment, protect purchasing power, strengthen domestic production, and raise the competitiveness and productivity of our firms and workers. The latest indicators tell us that the foundations for a recovery are taking shape. Our task now is to sustain this momentum and translate it into more jobs, higher incomes, and better opportunities for every Filipino.
0: Si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Matamang binabantayan ng gobyerno ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
10: Hindi tayo magsasawalang bahala, patuloy ang pagmamonitor na ito at inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
20: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumaba ang underemployment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo lang sa 12.1% ang underemployment rate sa bansa noong nakalipas na buwan. Katumbas ito ng higit 6 na milyong Pilipino na may trabaho pero naghahanap pa rin ng karagdagang pagkakakitaan. Mas mababaan nila ang datos na ito kumpara sa 12.2% na naitala noong Mayo ngayong taon.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Positibo ang Malacanang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
22: kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
20: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations, Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisagawa ang Paksilica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing Paksilica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang Paksilica ng advanced industries at high-value investment sa New Clark City, gayon din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magasakar doon.
22: Nasa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
21: Radyo Pilipinas.
20: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Sa kakapasok lang pong balita, naramdamang lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong umaga, ibinaba na sa magnitude 5.4, intensity 3, naramdaman sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
11: John, ibinaba nga 5.4 mula sa 5.8 itong naramdamang pagyanig sa bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro kanina nga 10:38 ng umaga. Ang lalim nitong lindol ay nasa 14 na kilometro mula sa lupa at tectonic ang origin nito. Sa inilabas na mga report, earthquake information number 2 ng PHIVOLCS, intensity 5, ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro, sa Calapan, sa Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro, sa Occidental Mindoro at sa Victoria, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman sa Taal, Batangas, Abra de Ilog at sa Blayan, sa Occidental Mindoro. At intensity 3 dito sa Quezon City, Batangas City, sa General Trias sa Cavite at sa San Pedro Laguna. Intensity 2 naman sa Parañaque City, sa Santa Cruz Laguna at sa Ginuyangan, Quezon. Instrumental intensity 5 din ang naitala ng PHIVOLCS sa Mamburao, Occidental Mindoro, Puerto Galera. Intensity 4 sa Abra de Ilog, Look at sa Blayan sa Occidental Mindoro. Intensity 3 sa Quezon City, Batangas City, Calapan City at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Calatagan, Cuenca, Lemery, Mataas na Kahoy at San Luis sa Batangas at sa Mulanay, Quezon. At intensity 1 sa Caloocan City, Malabon, Navotas, maging sa Abucay, Bataan, Malolos, Marilao, Plaridel at San Ildefonso sa Bulacan at sa Bawan, Lipa at Nasugbo at Tanawan ng Batangas, Carmona, Imus, Tagaytay at Trece Martires sa Cavite at sa San Pablo, Laguna, Alabat, Calawa, Ginayungan at Lukban sa Quezon at sa San Jose, Occidental Mindoro at Pinamalayan at Rojas, Oriental Mindoro. Ayon sa PHIVOLCS, walang inaasahang pinsala kasunod ng lindol pero posible pa rin ang mga aftershocks. Mula sa Facebook para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
20: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino church leader na si Apollo Kiboloy. Si Kiboloy na founder ng Kingdom of Jesus Christ ay na-detain mula noong September 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na sa Department of Justice ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senadora Risa Ontiveros ang kahilingan ng US na ma-extradite si Kiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito. Hinimok din ito ang DOJ na madaliin ang pagtugon sa kahilingan ng Estados Unidos. Si Ontiveros ang nanguna sa pagdinig ng Senado noong 2024 sa mga aligasyon ng mga nabiktima ni Kiboloy.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang aligasyon at pumirma sila sa naunang joint affidavit kapalit ng pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: House Prosecution nais ding matukoy kung sino si Mary Grace Piatto. Si Kathleen Forbes sa balita.
21: Radyo Pilipinas Report.
13: Nais ding malaman ng prosekusyon kung tunay na tao o alias lamang itong si Mary Grace Piatto, isa sa mga pangalan na lumutas sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ng House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na posisyon ng depensa kung ang Mary Grace Piatto at iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt ay mga alias o tunay na tao. Ayon kay Tolosa, kung walang pahayag ang depensa, ang presumption ay mga totoong tao mga ito, kaya hinihintay nilang linawin ng kampo ng bise ang issue sa impeachment trial. Sinabi rin niya na kahit alias man o tunay na pangalan ng mga nakasaad sa resibo, nananatili ang obligasyon ng mga opisyal ng pamahalaan na maipaliwanag at ma-account ng maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Idinagdag pa ni Private Prosecutor Amando Verhiligutan na kung alias ang ginamit ng pangalan ng recipient, marami pa rin katanungan ang kailangan sagutin ng depensa, kabilang na kung alias din ba ang lumagda sa mga dokumento.
15: Tulad nga ng pinunto ni Senator Bam, walang kahit sa answer nila to the articles of impeachment, hindi din nila sinagot yung issue na yan, no? At wala din tayong narinig galing sa mga naging testigo na natin na noong sila ay tumutugon sa mga AOM, notes of suspension, etc., that they indicated that these are aliases. So, sa ngayon, kung wala silang ganong statement, ang presumption natin ay totoong tao yan, no?
16: Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, eh, ba't may pirma? Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
13: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs ikinabahala ang insidente ng pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa China. Magbabalita si AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas Report.
17: Yes, Sir John, ikinabahala nga ng Department of Foreign Affairs ang insidente na pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa bansang China. Sa isang statement, sinabi nga ng Department of Foreign Affairs na ito ay nagbibigay ng hindi magandang imahe sa ating bansa hinggil nga sa naturang pagkalat ng iba't ibang mga casket na may mga Chinese messages sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay isang irresponsible at isang disrespectful acts na hindi dapat itolerate ng ating bansa. Kabilang nga rin sa ginagawa action ng Department of Foreign Affairs dyan ay nakikipag-ugnayan na ito sa mga law enforcement authorities upang alamin kung sino ang nag-i-establish ng ganito mga kumakalat na kabaong at sinisiguro nito ay pananagutin kung sino man ang nasa likod ng naturang action. John, mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
20: Mas pinagtitiwalaan pa rin na mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan. Nakakuha ng goods na net trust ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Bate ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia. Nakapanayam sa survey ang 1,200 na mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang nasabing mga bansa.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Dinepensahan ni Health Secretary Bricks Buhalte Jr. kung bakit kailangang suriin ang panukalang 3.2 billion pesos na procurement ng tuberculosis medicines. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Kalihim na layo nitong matiyak na tama ang paggamit ng pondo habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga pasyente. Itinanggi naman ni Buhalte na may kinikilingan itong supplier ng mga gamot at bakuna.
3: Ang bagong Kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, at lalo na pong malalaki po ang halaga.
0: Ang pahayag ni Health Secretary Bricks Buhalte Jr.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas Sports.
20: Sa larangan ng palakasan, Jiu-Jitsu athletes Kimberly Custodio at Annie Ramirez wagi ng gold medal sa 2026 JJIF World Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
12: Sinungkit ni Kimberly Custodio ang kanyang ika-apat na gold medal sa JJIF World Championships matapos ang kininang titulo sa adult female minus 45 kilogram division kahapon sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Tinalo ng Filipina Jiu-Jitsu athlete si Mariam Alali ng host UAE sa final para dagdagan ang kanyang world titles na una niyang napanalunan noong 2022, 2024 at 2025. Samantala, na idepensa ni Annie Ramirez ang kanyang korona sa adult female minus 57 kilogram division nang pabagsakin si Diana Lomay ng Ukraine. Ito naman ang ikatlong ginto ni Ramirez sa World Championships matapos niyang magtagumpay sa gi at no gi events noong isang taon. Maliban sa dalawang ginto, may isang silver at apat na bronze medal na rin ang Pilipinas sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Oras natin, alas 11:37 po ng umaga, ang tabayanan ng mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa pamamagitan ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: So, ang Socio-Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: This is a public service announcement.
2: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin,

0: News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:41 ng umaga. Balita dito sa Luzon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa graduation rites ng mga TESDA students na gaganapin sa Ilocos Norte National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magandang umaga mga kababayan. Ito po si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Narito ako ngayon sa loob na ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School kung saan ay unti-unti nang pumapasok yung mga graduates ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Dito sa aking kinatatayuan ngayon ay south or west part ng gymnasium dito sa balkonahe. Dito rin uupo yung mga ibang graduates. Itong nasa aking likuran ay mga graduates mula sa Igama Colleges ng bayan ng Badog, Ilocos Norte. Iba pa rin yung mga nasa kabilang area na kung saan ay mapipil upan din yung bilang ng mga graduates kasi umabot nga ng 1,150 yung mga graduates ngayon na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa labas kanina umulan kaya yung mga iba ay pumasok na. Di lang natin alam kung kumina na yung pag-ulan sa may labas dito sa mismong gymnasium. At yan lamang po yung mga update, itong update. At tutok lamang po sa iba pang update ng Radyo Pilipinas at Integrated State Media o ISN.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Tayug. Bagong evacuation center at Barangay Hall Annex, formal ng pinasinayaan sa Baler Aurora. Si Leslie Gemino ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal ng pinasinayaan ang bagong evacuation center at Barangay Hall Annex sa Barangay Reserva Baler Aurora upang palakasin ang kahandaan sa sakuna at mapabuti ang serbisyong pampubliko sa bayan. Pinangunahan ang okasyon nila Congressman Romel Rico Angara, Mayor Ret Ronan T. Angara, Vice Mayor Lian Angara at Vice Governor Patrick Angara kasama ang mga bukal na lalawigan at mga konsehal ng Baler. Ang mga bago ito na yung pasilidad ay dinisenyo upang magsilbing ligtas na silungan ng mga mamayan sa oras ng kalamidad at magbigay ng mas maayos at mabilis na access sa mga serbisyo ng pamalang barangay. Layunin din itong masiguro ang agarang pagtugon sa pangailangan ng komunidad sa panahon ng emergency. Ipinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pinuno at ng buong komunidad tungo sa isang mas ligtas at maunlad na pamayanan sa ilalim ng temang hashtag basta sama-sama kayang-kaya. Para sa Bagong Pilipinas, Les Lemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 105.7 milyong pisong pinsala sa Pangasinan dulot ng bagyong Maymay at Habagat. 24,000 na individual apektado. Si Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Abot na sa 105.7 million pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat batay sa ulat ng PDRRMO. Ayon kay Emergency Operations Center Team Leader Ron Mega Nikila, mahigit 105.5 million ang inisyal na pinsala sa mga kalsadang panlalawigan at road dikes ayon sa Provincial Engineering Office. Samantala, umabot sa 205,350 ang bahagyang pinsala sa pananim na palay sa bayan ng Rosales. Sa pinakahuling sitwasyon, karamihan sa evacuees nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Isang pamilya na lang sa Agno at 21 pamilya sa Bani ang nananatili sa evacuation centers. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar kabilang ang Lingayen kung saan 5 na lamang ang mga binahang barangay mula sa dating 16. Kabuuang 6,516 pamilya o 23,543 individual sa 40 barangay mula sa 5 bayan at isang lungsod ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Kabikulan. Endangered Philippine Hawk Eagle nasa GIP sa Albay. Si Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas Albay sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa GIP ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office ginubatan ang isang Philippine Hawk Eagle sa Barangay Balogo.

0: sa salbay matapos itong iulat at i-turn over ng isang concerned citizen. Sa isinagawang pagsusuri ng DNR Wildlife Enforcement Officers, napag-alamang nawawala ang isa sa mga kuko ng ibon. May mga gumaling ng sugat at may pinsala sa kaliwang pakpak na dahilan ng paglaylay nito. Agad itong dinala sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa DNR Bicol, itinuturing na isang endemic na ibon sa Pilipinas ang Philippine Hawk Eagle at kabilang sa mga endangered species sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2019-09. Anila, ipinapakita ng matagumpay na rescue operation ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pangangalaga at konserbasyon ng mga nanganganib na wildlife species. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
3: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: May nagwawala sa labas?
11: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
10: Shatong? Ano yan?
11: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
10: Di nga, paano siya nilalaro?
11: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
10: So there's a pitcher since parang baseball siya?
11: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
12: Shatong!
11: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
10: Yay! Parang gusto ko i-try ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yeah! Shatong!
13: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Visayas. 23.1 million pesos na livelihood aid ipinamahagi sa 77 Pamana Association sa Samar Island. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa report.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
17: Nagkaloob ang DSWD Field Office 8 at UPAPRO ng kabuuang 23.1 million pesos na livelihood assistance sa 77 na Pamana Livelihood Project Associations sa tatlong lalawigan ng Samar Island. Ito ay bahagi ng Pamana Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. 300,000 pesos ang natanggap ng bawat beneficiary association kasama ang Certificate of Accreditation bilang pag pagkilala sa kanilang kwalifikasyon na ipatupad ang mga aprobadong livelihood projects sa 77 na asosasyon, 40 ang mula sa Northern Samar, 29 mula sa Samar Province at 8 mula sa Eastern Samar. Layunin ng Pamana Livelihood Program na magbigay ng startup capital, capacity building at iba pang suporta sa mga peace builder associations upang makapagtatag at makapagpatuloy ng community-based livelihood enterprises. Sa kasalukuyan, 134 na peace builders na ang nabuo sa Eastern Visayas mula sa target na 141 people's organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala sa Mindanao, Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture Northern Mindanao malaking tulong sa pagsasagawa ng pagsusuri ng lupa na pinagtataniman ng mga magsasaka sa Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan, magbabalita si Dandy Macarambon.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa mga regional office ng Department of Agriculture na pagkalooban ng 10-wheeler truck, Mobile Soil Laboratory, MSL, ay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa ilalim ng National Soil Health Program mula sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Mapapakinabangan ang pasilidad ng mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders para magsagawa ng soil testing o pagsusuri ng lupa para malaman ang kalidad ng lupang pinagtatamnan at di na kailangan pang magpunta sa Regional Soils Laboratory dahil ang Mobile Soil Laboratory na mismo ang tutungo sa lokalidad kung saan magsasagawa ng pagsusuri, soil sampling o testing. Katunayan, nakaschedule na ang pagbisita ng MSL sa 2 lungsod at 23 munisipyo ng Misamis Oriental. Nagsimula noong Agosto 3 hanggang Oktubre 2, 2026. Umaasa at positibo si Regional Executive Director Pacamalan na ang inisyatibang ito ay makatutulong sa mga magsasaka na gumawa ng desisyon na kabatay sa siyensya para sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat at ingat po tayo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
0: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Sa ating kumbalita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, August 6, ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Binigyan din sa pagpupulong ang pagtutulungan ng Executive at Legislative Department sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala, at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Bahagi nito, tinalakay ang priority bills na target maipasa bago matapos ang Hunyo 2027. Kabilang na ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act at posibleng pag-amyenda nito. Layo nito maiwasan ang dagdag na pasanin sa mga may-ari ng ari-arian at negosyo, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at matiyak ang maayos at makatwirang transisyon sa bagong valuation system.
1: Development sa food security ng bansa ating tatalakayin kasama si Department of Agriculture Undersecretary Assis Perez. Yusek Perez, magandang tanghali po.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Kamusta na po ang estado ng food security sa ating bansa? Sapat po ba ang supply ng pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at isda?
2: Sa panahong ito, nakita naman natin yung mga lumabas na datos. Masasabi natin na we've never been more sufficient in terms of our staple food kasi nakapagtala ang ating sektor ngayon ng pinakamataas na pag-angat ng agricultural production in the last 10 years. No? Overall, this last two quarters, ng first quarter and second quarter of 2026.
0: Yes, Yusek, and I think this is worth mentioning, maganda po ang naging performance ng agriculture at fisheries sector ngayong second quarter ng 2026 na may 2.9% growth at umabot sa 452.22 billion pesos ang halaga ng produksyon. Ano po ang pangunahing dahilan sa pagtaas na ito?
2: Well, pwedeng i-attribute talaga natin ito doon sa husay ng ating sector in general. Ano? Naglagay sila ng tamang inputs, na-inspire sila para mag-invest, magdagdag ng kapital, nagsipag, at syempre yung sasabihin na natin ano, na ambag ng pamahalaan na nagsisigurado naman na tuloy-tuloy ang inspirasyon ng ating mga magsasaka at mga mangisda. Malinaw din na nakikita natin at sabi ko nga na pwede natin ipakita na itong nagdaang dalawang quarters na ito ay pinakamataas na pag-angat ano, sa sektor ng agrikultura sa loob ng 10 taon. At ito ay patunay lamang na yung mga programa ng ating pamahalaan ay unti-unti nang nagbubunga.
1: Yusek, lumago naman po ng 1.6% ang crop production, kung saan tumaas ang halaga ng produksyon ng palay ng 5.7% at mais ng 0.8%. Mahalaga po yan sa nutrisyon, mga carbohydrate sources yan. Ano po yung naging papel ng mga programa ng DA sa pagtaas ng produksyon ng dalawang pangunahing pananim na ito?
2: Well, alam mo, malaki ang bahagi natin dun sa deployment natin ng irrigation facility. Ang palay kasi, kailangan niya talaga ng tubig at ang ating directive kasi ng ating mabubutihing Pangulo at ang ating sekretaryo ay pabilisin yung deployment ng mga solar irrigation projects. Pangalawa, yung siyempre yung magagandang binhi. Kasi kung titingnan mo, hindi naman ganong lumaki ang ating sakahan pero gumanda yung performance. So may attribute mo yan sa ganda ng binhi, sa sipag ng ating mga magsasaka at siyempre doon sa pag-a-apply ng tamang teknolohiya na ngayon ang pinagbubuti ngayon ng pamahalaan.
0: Okay. And Yusek, sa kabila po ng mga hamon ng ito nga pabago-bagong panahon at epekto ng mga bagyo at kalamidad, paano po napanatili ng sektor ng agrikultura ang positive growth ngayong taon?
2: Kailangan din natin aminin na itong last two quarters in 2026, medyo favorable ang weather condition natin. Hindi rin tayo nagkaroon ng masyadong bagyo, walang masyadong kalamidad. Kalmado, ganda yung tama yung ataw. So, sa ngayon, hindi natin naging problema. Pero talagang ang ating pinangambahan at pinaghahandaan ay yung darating na El Nino, no? Yung El Nino. At doon naman, naghahanda ang ating department. Ang tingin ko, overall, marunong na tayo at saka meron tayong mga programa na magpapalakas ng resiliency ng sektor ng pangsakahan.
1: Ayun, kung kanina po ay tungkol sa carbohydrates, ngayon naman sa protina naman tayo. Sa livestock production, USEC, tumaas ng 3.6% kabilang ang pagtaas sa hog production. Masasabi po ba nating tuloy-tuloy na ang pagbangon ng hog industry matapos ang mga naging epekto ng African Swine Fever o ASF? Ano po, USEC, yung mga susunod na hakbang ng DA para dito?
2: Yun ang isa sa positibong nakita natin talaga in the last, eight months. Ano? Gumanda yung production ng baboy, medyo na-manage yung ASF, yung biosecurity at saka siyempre yung pagbabakuna, malaking bagay yon. At kung mapapansin mo yung presyo, ha, yung presyo ng baboy, nung karneng baboy talagang naging mas affordable ngayon. So ito yung mga indicators natin na gumaganda yung production. Liban pa dun sa mga numero na nakikita natin halimbawa sa PSA. Ang real indication kasi ng growth is the price. At makikita natin kahit yung manok natin, ano? Yung manok natin, maganda yung presyo. Hindi siya nagmamahal, affordable siya at marami. Kaya naman, sa tingin ko, namamanage na ng of course, ng private sector at ng pamahalaan, yung isa sa mga pinakamalaking suliran nga natin na tungkol sa ASF.
0: Alright. USEC, at nagkaroon din po ng 2.7 growth ang fisheries production. Ano po yung mga programa ng DA para higit pang mapalakas ang produksyon ng mga mangingisda, lalo na po sa gitna ng mga hamon sa panahon at climate change?
2: Oo, medyo gumanda yung performance ng buong sector. I'm really happy and in a way, surprised. Ang nilaki niya. Ang isang pinakamagandang ginawa kasi ng pamahalaan ngayon, talagang nag-concentrate tayo sa aquaculture. No? Concentrate tayo sa aquaculture. Way back 2 years ago at saka tuloy-tuloy hanggang ngayon, naglagay tayo ng maraming pondo sa seaweeds. Seaweeds farming. Pagkatapos, pangalawa, mapapansin mo, itong last 6 months na ito, hindi tayo nga nagkaroon ng disturbance. At yun, ay isang magandang sitwasyon pagdating sa fisheries. Dahil kaminsan, kahit na isda, pag masama panahon, hindi makapangisda yung ating mga mangisda. But this lately, nakita natin na nag-cooperate pati yung India. And of course, more investments in aquaculture now. Na-inspire ang ating sektor to invest. At ito ang bunga, ang mataas na ani ng aquaculture. And of course, fisheries.
1: Magandang balita yun, USEC, no? Kasi yung seaweeds, source of iodine rin yan eh. Bagamat lumago ang produksyon sa iba't ibang subsector, nararamdaman na po ba ito ng ating mga magsasaka at mangingisda sa kanilang kita? Ano po ang ginagawa ng Department of Agriculture upang matiyak na sila ang direktang makikinabang sa pagtaas ng produksyon?
2: Napakagandang tanong nito. No? I'll give you an example. Alam mo, last quarter ng 2025 ay pinigilan ng Pangulo ang pag-i-import ng bigas. Ang resulta kasi nito, napaprioritize natin yung palay na pinuduce ng ating mga magsasaka, kaya tumaas ang presyo ng palay. At syempre, kapag tumataas yung presyo ng palay, ang ating mga magsasaka, nai-inspire silang magtangim. No? At ito yung tuloy-tuloy na ating inaasahan na sana tuloy-tuloy na yung presyo ng ating mga commodity hindi masyadong bumaba para naman yung ating mga magsasaka ay kumita. At napakaganda ngayon, ang pamahalaan natin ay nagtakda na ng 21 pesos. Mamimili ang ating National Food Authority ng 21 pesos na palay kahit hindi siya tuyo. At ito'y palagay ko malaking incentive sa ating mga magsasaka. At yun, magsisigurado ng kita ng ating mga magsasaka ng palay. At the same time, sa mga maggumais naman, liban doon sa mga support ng binibigay ng pamahalaan, sinisigurado rin natin na yung presyo ay pakikinabangan ng ating mga magsasaka. Ito naman, pumapasok yung mas higit na magandang tawag nga natin na robust logistics system. Nakikita natin kasi, kahit na madaming ani natin, kung masisira siya, mabubulok yung ani natin, hindi makikilabang yung mga magsasaka. Dito po mga pasok yung tinatawag nating value chain approach na hindi lang ngayon pagtatanim, kundi pati yung pagtutuyo ng ating mga produkto at pagsigurado na yung mga produkto natin hindi masisira at makakarating sa merkado ng mas mabilis at kukonti yung gastos ay mangyayari upang makinabang both the producers and of course the consumers as well.
0: Yan. At kaugnay nga po ng mga nabanggit niyo, Yusek, no, ano pa po ang mga prioridad na hakbang ng DA para pumapanatili ang paglago ng sektor ng pananim sa mga susunod na quarter itong taon?
2: Well, gusto ko rin ibalita na by 2027, ano, ay effective na yung ating animal industry act kung saan mas lalago ang ating sektor ng panghayupan sapagkat mayroong direktang co-investments na ibibigay ang ating pamahalaan. Ni-expect natin that once we are able to implement all the law and this particular support for our ay mas higit na lalago ang sector. Ngayon, ang investment natin for 2026 and 2027 for agriculture ng pamahalaan ay mas lumaki. Ibig sabihin nun, mas marami tayong maiambat sa sektor na magpagsasaka at pangingisda na siya namang parang inspirasyon o dagdagan ng ating mga magsasaka at pangingisda at i-intensive. What we are really preparing for ay yung El Nino. Ito talaga yung inaasahan natin yung El Nino na darating at doon naghahanda ang Department of Agriculture para maka-survive tayo o maka-address natin yung possible adverse effect ng El Nino.
1: Yusek, nabanggit niyo na nga po, no, naghahanda na po ang Department of Agriculture para sa El Nino. Nakita natin na maganda yung resulta sa second quarter. Kumpiyansa po ba tayo na since maganda yung second quarter at naghahanda naman tayo for El Nino, maaabot ba natin yung target growth ng agricultural sector para sa buong 2026? Ano po yung pinaka malalaking hamon maliban pa sa El Nino at oportunidad naman po na nakikita ninyo sa nalalabing bahagi ng taon?
2: Well, itong nalalabing bahagi kasi ng taon, particularly itong third quarter, dito tayo medyo naapektuhan ng war in Iran, di ba? Mm. So tumaas yung cost ng fertilizer, tumaas yung cost ng fuel. Medyo nakikita namin na baka magkaroon din yung epekto yan. Pero ang maganda, dun sa latest monitoring namin, nakita namin tuloy-tuloy yung mga nagtanim ang mga tao. Ang isang medyo challenge na talagang pinaghahandaan natin liban pa sa El Nino, no? Liban pa sa El Nino ay yung posibleng effect nga kung halimbawa magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga inputs sapagkat pag tumataas siyempre yung mga inputs ang tendency ng ating mga magsasaka ay magtipid. Kaya doon nakatutok yung ating pamahalaan at ang ginawa naman proactive naman ng ating pamahalaan yung uplift effort ng Pangulo na kung saan may dagdag na co-investment support, no, ang pamahalaan para sa mga magsasaka, hindi lang magsasaka, lahat ng sektor in relation na doon sa uncertainty brought about by the war in Iran. Specifically for El Nino, nagtutulungan ang hindi lang mga Department of Agriculture kundi pati na ang DOLE, no. Yung DOLE, kasama natin sila sa pagbubuo ng isang programa kung saan papalaki natin yung mga kanal para in preparation for the El Nino, meron tayong naipon na tubig. Paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang meron tayong matitipid na tubig at gagamitin natin yan in the course of our El Nino situation kung lalala ito. At siyempre yung paglalagay ng mga seeds na mas mabilis sa mag-ani. Kasi kung halimbawa matagal mag-ani, siyempre mas kailangan mo yung tubig. So doon tayo nakatutok ngayon sa mga high-yielding seeds. Pangalawa, yung mga mas mabilis na lumaki na seeds para all early maturing para nga makusyo natin yung possible impact ng El Nino.
1: Yusek, follow-up question lang po. Meron po bang role yung National Urban and Peri-Urban Farming Program na balitaan po kasi namin yan sa National Nutrition Council? Yung nagtatirim ng gulay sa sariling bahay or sa mga katabing lote, may role po ba yan na kung maraming tao ang gagawa nun?
2: Definitely, kasi siyempre yung resiliency natin, nakabase yan. So kung marami ang nagtatanim, di ba, mas marami tayong maanihin. At kung sakasakali, kahit yung mga urban areas sa panahon na kung kailan na magkakaroon ng konting production na halimbawa sa mga kanayunan, pwede naman na magtatanim din yung mga urban areas. At ito makakatulong definitely sa ating food security. Pangalawa, kailangan din natin banggitin siguro na kulang ang ating pagkain ng gulay. Kaya kung magkakaroon talaga ng, alam mo yun, yung the culture of eating vegetables, at kung magiging very affordable o malapit yung vegetables na sariwa sa mga urban center. Siyempre, nakakabawas din yun sa pagkain ng kanin eh. Diba? Kasi pag nakain mo na yung gulay, siyempre, mas kukunti makakain mo na ibang pagkain. And therefore, you become healthier and also you're able to balance the nutrition. So meron siyang direct connection, yung pagkakaroon ng gulayan at kung mas malapit ang pinagkukunan ng gulay, kasi siyempre, kung malapit ang kuha ng gulay mo, mas sariwa, at yung mga urban areas, pwede talagang magkaroon tayo ng gulayan.
0: Okay, Yusek, balikan ko na yung nabanggit mo kanina, no? Maliban dun sa direktang coordination niyo po sa mga lokal na pamahalaan, sa ating mga magsasaka sa poultry sector, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at gaano po yung kahalaga ng papel nila para maging mas matatag yung ating seguridad sa pagkain?
2: Nabanggit ko kanina sa inyo na ang attribution ng totoong dahilan kung bakit umaasa ang ating production ay dahil yan sa malaking investment ng ating private sector. Ano? Tandaan natin na napakalaki ng halaga na nakinita ngayon. It's 416 billion pesos ang total production natin in quarter 2. Ang government investment dyan ay hindi masyadong malaki. Kaya talagang kung titignan mo, yung value niyan, generate yun ng private sector. Ang role kasi ng government is to create a policy environment that will enable the private sector to produce yan ang ating ano. At makikita mo, kung nagpo-produce ang private sector, indication niyan na maganda ang koordinasyon at na-inspired ang private sector to produce. And so, pwede kong sabihin at makikita naman ninyo na very participatory ang Department of Agriculture, lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Secretary Laurel. Having come from the private sector, he understand fully the importance of engaging the private sector in production and in development. And so I would say na ang proof talaga niyan na maganda yung koordinasyon with the private sector is the production itself. The production speaks for itself, that the production done by the private sector is obviously the highest in the last 10 years. And that will indicate to you the level of coordination and work and close cooperation between the government and the private sector.
1: Ayun, ang dami nating naani na kaalaman. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez. Thank you, sir.
0: Samantala, update sa epekto ng Bagyong Maymay at Habagat, ating tatalakayin kasama si Sir Diego Mariano, Information Officer mula sa Office of Civil Defense. Sir Diego, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir Diego.
3: Yes po, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan.
0: Yes, magandang tanghali po and thanks for joining us. Ano na po ang pinakahuling assessment natin, Sir Diego, ng Office of Civil Defense sa naging epekto po ng Bagyong Maymay at Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa? Anong mga rehiyon po o lalawigan ang pinaka-apektado at tinututukan ninyo sa ngayon?
3: Opo, no? As of latest report po natin na this morning, ang itong nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ay kasamang palad po ay nag-iwan po ng apat po na patay at isang injured. Dalawa po dyan sa apat po ay sa Lightrin at Benguet na due to landslide po, at dalawa naman po ay sa Rodriguez Rizal na due to rockslide naman po. Yung isang injured naman po ay kasama po sa insidente sa La Trinidad Benguet po. Then sa mga affected na population po natin, meron po tayong 39,000 na mahigit na pamilya po, or katumbas po niyan ay nasa may almost 133 na katao po ang ating mga naapektuhang kababayan. Sa numero pong iyan, nasa 2,000 pamilya po ang nasa loob po ng mga evacuation centers, or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po natin.
1: Opo, sir, meron po ba tayong balita? Kamusta po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga LGU at iba pang ahensya upang mapabilis ang rescue, relief at recovery operation, sir?
3: Opo, no, tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCT bilang executive arm ng NDRMC na sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC, lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers, no. So, ngayon nga po, meron na po tayo almost 3,600,000 worth of assistance ang naibibigay na po natin sa mga naapektuhan nating kababayan.
0: Okay. At sa mga lugar po na patuloy pa rin nakararanas ng malalakas na pag-ulan dahil nga po dito sa habagat, ano po ang inyong paalala sa mga residente, lalo na sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas?
3: Opo, no, ang paalala lamang po ng Office of Civil Defense at ng mga kababayan, isa dalawang bagay lamang po, no. Ang una po, isa na po ay maging cooperative po tayo, no, na once na ang ating mga LGUs o yung mga authorities po natin ay nagtawag po ng evacuations na mag-evacuate, isa na po ay tayo po ay sumunod at mag-evacuate para mabawasan po natin o maiwasan po natin yung dahil po sa paglikas habang mapataas na po ang tubig baha. Pangalawa naman po, sana tayo po ay maging informative. Isa, maging maalam po tayo sa ating kapaligiran. Una po, alamin po natin ano yung mga hazard na meron po sa ating kapaligiran kung ito po ba'y bahain o malapit po sa fault line. From then po, malalaman na po natin kung anong klaseng action ang gagawin natin o klaseng preparasyon ang gagawin po natin. Dahil ang kailangan po natin is tayo po ay maging maalam. Once na tayo po ay maging maalam, tayo po ay kalmado. Na once po tayo ay kalmado, magiging alam na po natin ang gagawin natin at magiging ligtas po tayo sa anumang sakuna na maaaring mangyari po.
0: Sir, kumusta din namin yung mga access roads, yung mga major thoroughfares na naisara po dahil nga po dito sa mga landslide? Kumusta po ang kondisyon nito at yung mga clearing operations ng DPWH together with your agency po?
3: Opo, no, yung sa mga ating mga landslide incidents, nandiyan naman po yung ating DPWH together with the LGUs na patuloy po na nag-clearing para mas mapadali pong dumaan or dumaan yung ating mga assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan.
1: Sir Diego?
3: Opo, yes po.
1: Ayan po, yes po. Sir, naputol lang po ng bahagya yung sinabi nyo. Paulit na lang po nung sagot po ninyo.
3: Okay. O yun nga po, no, ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga tan sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items, yung mga non-food items is patuloy po makadahan dahil nga po is na-clear or kini-clear na po ng ating mga kasama po sa pamahalaan.
1: At speaking of mga relief items, Sir Diego, sa inyong monitoring, sapat naman po ba ang mga naka-preposition na relief goods, kagamitan, at ang mga emergency responders na rin sakaling lumala pa ang sama ng panahon? Parang di pa ito tumitigil yung ulan eh sa mga susunod po na araw, Sir.
3: Opo, no, I don't have the current numbers lang po right now, pero sapat naman po yung mga food items, non-food items, yung mga hygiene kits and sleeping kits is sapat naman po, no, dahil especially po sa mga pinamimigay po ng DSWD na assistance is marami po sila naka-stockpile sa kanilang mga regional.
4: 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si Rani Dorila kung saan naroon ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa TESDA Ilocos Norte mass graduation.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Rani, habang inaantabayanan po natin ang ating kasamang si Rani Dorilag, narito po ang live stream mula po sa RTVM.
6: Here today, graduates of the TESDA Ilocos Norte Batch 2026. Congratulations sa inyo lahat. Fellow workers in government, kadagitip, padak ken ayatek na Ilocano na imbag nga bigat kada kayo amin. Para sa akin, wala nang ibang lugar na higit pa sa bayang aking pinagbulan. It is so nice to come home, to get the chance to come home and to be with all of you. It has been too long, and I have missed your smiles, and I have missed your warmth, and I have missed your friendship. Now, once again, nakasama ko ang mahal kong mga kababayan. Nakikita ko ang mga pagbabago na nangyayari dito sa probinsya tayo. At nanumbalik sa akin ang dahilan kung bakit natin ipinaglalaban ang isang magandang buhay para sa bawat Pilipino. It is siguro naman eh, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na masinop ang mga Ilocano sa pera. Talagang tinitipid kung kahit lalo na pagka panahon ng pangangailangan. Dala-dala ko sa tanggapan ng Pangulo ang katangiang yan. Likas sa atin na magtipid ng salapi at paglaanan ng ating mga pangarap tulad ng pag-aaral. And this is what I see today with our TESDA graduates. Bawat isa sa inyo, each and every one of you have dreamed that you will have training so that you will be able to get your new work, so that you will be able to earn, and so that you will be able to have a better life. Maaari mayroon sa inyo ang nagbabalak mag-aral sa kuleho pagkatapos ng pagsasanay dito sa TESDA. At kapag nakapag-ipon na kayo, maaaring mangyari yan. Alam po namin magaling at masipag ang Pilipino. Kaya pinapalawak namin at pinaparating sa lahat ang training ng TESDA. Today, we are celebrating a landmark, in what we see in your everyday industry and your training and the hard work that you have put in. Ngunit ito rin ang panimula ng isang maliwanag na kinabukasan dahil meron na kayong kakayahan. That's why congratulations sa inyong lahat. So to the 1,150 TESDA scholars that have finished today, the 50 that finished in dressmaking NC2, at tatahi ng mga produktong maipagmamalaki natin mga Pilipino. Alam po ninyo, may isa tayong kababayan sa Puerto Princesa na nag-aaral ng dressmaking at nakakuha noong NC2. Ngayon, isa na siyang fashion designer na may sariling brand na Maria Maria. Balang araw, kayo rin makakapagsimula ng sarili ninyong fashion brand. May 25 naman sa inyo kumuha ng barista na certificate. Kayo naman ang magbibigay buhay sa mga kape, sa mga kafe. At natikman ko na yung nasa labas. At talagang kayang-kaya natin makipagsabayan kahit saan, kahit sa Maynila, kahit sa abroad. Meron din tayong TESDA graduate na sa kanilang sipag at husay, nakapagtayo na sila, yung mga iba dyan, nakapagtayo na ng sariling kapihan. Hindi lamang nakakapaggawa ng kape, ngunit nakakapagbigay din sila ng trabaho sa kanilang mga kapwa Ilocano. Patunay ito na bawat isa sa inyo ay maaaring maging susunod na boss ng sarili ng inyong negosyo, ng sarili ninyong mga kumpanya. It is in your hands now that the training and the certification that is going to be the key to your progress and to the betterment of your lives. That's why you have to add that to your industry, to your patience, and to your love of work. Itong nakaraang sona, sinabi ko na ang pinakamahalagang puhunan ng ating bansa ay ang ating mamamayan. Kapag namumuhunan tayo sa kakayahan ng Pilipino, namumuhunan tayo sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya, mas magandang kinabukasan ng bansa. Kaya ngayon, this year, bibigyan natin ang TESDA ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng TESDA. Halos 19 billion piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay kagaya ng ating mga graduate ngayon. We are also expanding our enterprise-based education and training or EBET program so that it will coordinate with the training and needs of our employees. Yan po, that is sometimes a difficulty that we find is that although we provide livelihood training, kuminsan hindi pa rin nakakahanap ng trabaho, and that is why this is a very important aspect. At nakikita naman natin that this has begun to show some success because our trainees, pagkatapos nila mag-graduate, ay kadalasan, karamihan sa kanila ay nakakakuha kaagad ng trabaho. Because of this, mas magiging handa ang graduate sa pagpasok sa trabaho. Handa rin tayong tutulungan ng mga kabataan na kailangan maghanap buhay. Kaya dinagdagan natin ang pondo sa Tulong Trabaho Scholarship Program. At alam naman natin na minsan nahihirapan ng mga estudyante, pupunta sa kanilang training center araw-araw, pinapalawak din natin ang TESDA online program. And because of this, many more Filipinos will be able to learn and be able to be trained in whatever time and whatever place that they are. Kasabay nito, nilalapit din natin ang mga oportunidad sa mga kababayan natin higit na nangangailangan sa tulong ng TVET for Social Equity Program. Pinapalakas din natin ang micro-credentialing sa TVET upang mas mabilis makakuha ng training at certificate na kailangan ng ating mga manggagawa upang makapagsabay sa mabilis na pagbabago. The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the new situation, because of the establishment of our new supply chains around the world. That to be able to take advantage of that, we must train our workers, and that is what we are trying to do with not only in our schools but also in our technical and vocational training. Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan. And that is why we thank them very much. Maraming salamat. Thank you for all that you have done for our workers. To all our TESDA graduates, use what you have learned and use this training that you have undergone so that you can improve not only your own lives, but not only the lives of your family, not only the lives of our communities, but also the lives of all Filipinos around the country. Naway dala ninyo ang tatak ng kasipagan at husay ng TESDA at Ilocos Norte saan man kayo tutungo. Dalangin ng pamahalaan ang inyong tagumpay. We are here waiting for you and we are here supporting you in every way that we can. And I just have to say a special thank you to our cabinet secretaries, and the reason that I do that is because the things that we are doing now, I just came from Bintan where we looked at the beginnings again, one of the beginnings of the cotton industry. And then here in TESDA, I want to thank all of you because these were our dreams when I was governor, when I was congressman. Ito yung mga pinapangarap namin sa wakas, nagawa na rin natin. And thank you for that. Thank you for your support for all Ilocanos and for Ilocos Norte. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos Tegnina, kada kayo amin hapo.
7: Yo yun ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa TESDA Mass Graduation dito sa loob ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School. Sabi nga ng

0: 1,150 na TVET graduates ay sila na yung magiging boss sa kanilang itatayong mga negosyo, boss sa kanilang kumpanya kung mapalaki nila at magkakakuha din sila ng mga trabaho na mga Pilipino din. At sabi din ng ating Pangulo na naglaunch siya ng 19 billion pesos na pundo para sa scholarship program kung saan ay priority ang edukasyon. At yung iba ay magkakakuha ng training certificate at yung iba ay possible din na pumasok sa kolehiyo kung may plano pa sila. Depende kasi yung iba ay pwedeng magnegosyo muna o mag-ipon ng pera at papasok na sa kolehiyo. At yun na yung mga ilan sa mga sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa TESDA Ilocos Norte Mass Graduation. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Turilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Rani Durilag. At yan nga po ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawa pong TESDA Ilocos Norte Mass Graduation. Manatiling nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas sa pansamantala pong napapanood at napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ako pong inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang hapon sa ating lahat.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ang isang lindol.
6: Okay, so yung may may mga basihan po tayo para masabi natin na ang isang lindol ay isang aftershock. So hindi po isang factor lang yung tinitingnan natin. We look at the earthquake's location, yung depth o yung lalim, yung timing at kung nasa loob o malapit ba ito sa rupture area ng main shock. So tinitingnan din namin kung ang focal mechanism o kung paano gumalaw ang fault sa ilalim ng lupa. So para itong isang fingerprint ng lindol na tumutulong sa amin malaman kung pareho ang source nito sa main shock o kung galing ba ito sa isang sa ibang fault. Kapag consistent ang lahat ng observations natin, saka natin kinoconfirm kung aftershock ito o isang independent earthquake.
7: Opo, sir. Ano po ang paalala ng FIVOC sa publiko habang nagpapatuloy yung aftershock sequence sa Mindanao? May mga lugar po ba na dapat pa rin nga iwasan na yung sa particular sa mga infrastructure? Sir, ano pong masasabi sa mga ganun?
6: Okay, so ang pinakamahalagang paalala natin ay manatiling alerto na maging vigilant tayo dahil similar aftershock may still occur. Kung may bahay o gusali na napinsala ng mga naunang paglindol, ipapa-inspect muna natin bago gamitin ito. Mag-ingat din sa mga lugar na may landslide hazard o may mga bitak sa lupa. Again, kapag paalala natin, kapag may malakas na pagyanig, tandaan ang duck cover and hold. At para sa mga coastal communities, kung makaranas ng strong ground shaking o makakita ng unusual sea level changes o makarinig ng roaring sound coming from the sea, agad na pumunta sa higher ground. Huwag natin hintayin ang official tsunami warning dahil kapag ganitong locally generated na tsunami, it would only take several minutes bago dumating yung malakas na alon or mataas na alon.
5: Alright, Director, sa ibang usapin naman po, ano po ang mga scientific indicators na naging batayan ng FIVOC sa pagbaba po ng alert level ng Bulkan Mayon?
6: Okay, so ang pagbaba ng ngayon sa from alert level 3 to alert level 2 ay again, we don't base it in just one isang parameter lang. It's based on the overall trend ng ating monitoring data. So nakikita namin ang pagbaba ng volcanic earthquakes, yung number of volcanic earthquakes, mas mababang sulfur dioxide emissions compared sa mga nakaraang linggo. Kumukonti din yung rockfall events na na-observe natin. Nagkaroon din ng reduction ng yung lava effusion at mas mabagal na ground deformation. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng mga parameters na to, lahat ng observations na to, ipinapakita na bumababa ang level ng volcanic unrest kaya we lower down the alert level from 3 to 2.
7: Opo.

0: Director, bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang Mayon, maaari pa rin po bang magkaroon ng biglaang pagtaas ng volcanic activity? Ano po yung mga senyales na patuloy ninyong minomonitor, sir?
1: Yes po, pwede pa rin po. Ang Alert Level 2 does not mean na tapos na yung activity ng vulkan. Ibig sabihin nito ay nasa moderate level of unrest pa rin ang Mayon at may possibility pa rin na tumataas, tataas yung activity. Kaya kami naman, tuloy-tuloy yung 24/7 monitoring natin. Minomonitor natin ang volcanic earthquake, sulfur dioxide emission, ground deformation, yung crater activity, yung thermal activity at iba pang mga volcanic parameters. So kapag may significant changes sa mga ito, agad naming i-assess ang sitwasyon at maglalabas kami ng updated na advisory kung kinakailangan.
2: At ngayon nga puntang ulan, Director, may epekto po ba ang malalakas sa pag-ulan sa mga panganib sa paligid ng Mayon tulad nga po ng lahar o pagguho ng volcanic materials kahit nasa alert level 2 na po ito?
1: Yes po, kahit nasa alert level 2 na Mayon, may panganib pa rin ang lahar at sediment laden flows, lalo na kapag may torrential or continuous rainfall. So ang malakas na ulan ay pwedeng maanod yung or ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nasa the resist ng vulkan. So right now, meron natin close to 90 million cubic meters of volcanic materials na nasa the resist ng vulkan. And again, kapag continuous at torrential rainfall, pwede itong ma-remobilize as lahars.
0: Opo, sir. Mensahe at paalala niyo lang po sa ating mga kababayan sa Mindanao at sa Bicol Region at pati rin sa mga ibang lugar na may mga bulkan at nagkaroon ng lindol kamakailanman, sir. Mensahe niyo po.
1: Okay, so again, para sa ating mga kababayan, we have to accept the fact that you're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we will be jolted by earthquakes, so meron din mga volcanic eruptions. So pinapayuhan natin na maging vigilant yung mga kababayan natin living around active volcanoes. Huwag po silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zones. And kapag may lindol naman, again, reiterate ko lang, if there's a strong shaking, we do the duck cover and hold. And then once the shaking stops, mag-evacuate sila quietly and dapat kalmado towards an open space.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Samantala, sa puntong ito, humingi na rin tayo ng update kay Undersecretary Albert mula sa National Nutrition Council. Yusik Albert.
0: Malusog na hapon na Joshua.
2: At ngayon, National Breastfeeding Awareness Month po. Ano po ang tema ngayon taon at bakit po mahalagang patuloy na hikayatin ang mga ina mag-breastfeed sa kanilang mga sanggol?
0: Yes, Joshua, no? So patuloy pa rin tayo kahit natapos yung Official Nutrition Month noong July. Ngayon naman po, Breastfeeding Month. Ang tema po natin ay One Breastfeeding Philippines, Yakap Hakab. Breastfeeding for a sustainable start in life, strengthening what works. Siguro yung pinakamalaking salita dito o yung pinakamalalim na Tagalog na ako mismo tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng hakab? So Joshua, yung hakab sa English ay latching. Mm-hmm. Sa mga nanay po na nagpapasuso, ito po yung laro na sa mga first timers. Importante ho kasi na pag hinawakan nyo yung sanggol, nakikita natin sa screen ngayon, no, yung parang illustration, hindi po pinupwersa yung baby or kukurut-kurutin. Hindi ho ganun yun. Meron pong sequence yan. Usually nilalapit dun po sa utong. Tapos i-vertical nyo siya almost close to the breast at yayakapin po siya. Mm-hmm. Tapos natural po yung reflex. Importante yun, Joshua, kasi pag hindi maganda yung latching on na sinasabi, okay, yung pagkapit, hindi po nakakakuha ng gatas at napufrustrate yung bata, iiyak-iyak siya, at siya kasi mami rin kasi baka isipin ni mami na wala siyang gatas. Yung pala, hindi lang tama yung latching.
2: Okay, yung hakab.
0: Yes.
2: At ano-ano po ba ang pangunahing benepisyo ng exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol at paano naman ito nakakatulong maging sa kalusugan po ng ina?
0: Yes, ang ating pong breastfeeding, kaya sinabing exclusive, walang ibang binibigay kundi gatas ng ina mula sa pagkapanganak hanggang sa 6 months. Kasi Joshua, yung tinatawag natin na, lalo na yung pagbagong in the first few hours of birth, yung colostrum na sinasabi. Yung colostrum, yan yung unang gatas ng ina. Yan po ay hitik sa mga nutrients, sa mga kailangan ng bata. At saka na rin dun sa tinatawag ng mga antibodies. Opo, imbis na tinuturukan ng karayom yung baby, yun pong panlaban natin, resistensya natin sa mga virus, sa mga bakterya, sa forma ng mga antibodies na lilipat dun sa iniinom na gatas ng bata. Tawag po nun ay passive immunity. Sa ating mga nanay, mahalaga rin po yung pag-maintain ng health natin at yung sa breastfeeding kasi ang atin pong suso, yung pong mammary glands na sinasabi, maganda rin po na nagagamit siya para hindi nagkakaroon ng infections or inflammation or any problem. So, marami hong benefits ang breastfeeding. Hindi lamang para kay baby, ngunit para pati ganin kay mommy.
2: Alright. And Yusek, marami pa rin pong mga nanay ang nahihirapang mag-breastfeed dahil sa trabaho o kakulangan ng suporta. Ano po ang mga programa o inisyatiba ng National Nutrition Council upang matulungan po sila?
0: Meron po tayong counseling, Joshua. Alam niyo po, sa lahat po ng mga maming nakikinig, yung mga barangay nutrition scholar na nagtitimbang, sumusukat ng bata, may training rin po sila sa counseling on breastfeeding. Pati po yung ating mga barangay health workers, shoutout po sa lahat ng mga BHW at BNS nationwide. Alam po nila yung breastfeeding para yung pag kayo po ay busy sa trabaho, pati yung milk banking, hindi ho komplikado yan. Kung meron kayong refrigerator or may paglalagyan kayong mahihiraman na refrigerator at meron kayong breast pump na hindi naman ho ganun kamahal yun, pwede ho kayong kumuha ng gatas sa inyong spare time para kahit wala kayo sa bahay ay merong breast milk from you papunta kay baby.
2: Okay. Yusek, ano mga sabi mo dun sa mga kumakalat na maling paniniwala o myths tungkol sa breastfeeding? Ano-ano ba itong mga to at paano po natin may papaabot sa publiko ang tamang impormasyon?
0: Siguro isa sa mga sabihin na nating myths, Joshua, no? Yung parang just because walang nakitang gatas pagka nagbe-breastfeed ang baby, sasabihin, nako, wala akong gatas, lipat na lang ako sa bote. Hindi ho ganun yun, no? Maaaring hindi nyo ho nakikita yung patak ng gatas, pero kung tama ho yung latching on, nakukuha ni baby yon. Huwag ho maging frustrated, lalo na ho sa ating mga mommy na first time magkaroon ng anak. Dahil ito po ay pwedeng masolusyonan, tayo po ay kumonsulta again sa ating mga barangay nutrition scholars and at sa mga BHW para magabayan po tayo.
2: Okay. At sa ibang usapin naman, Yusek, bumisita po kayo sa isang barangay sa Iloilo City. Kaugnay pa rin sa pagpropromote ng nutrisyon sa grassroots level. Yusek, gaano po kahalaga ang papel ng barangay nutrition scholars? Nabanggit po kanina at barangay health workers sa nutrisyon ng mga mamamayan.
0: Ayun na nga, no? So maayong hapon sa lahat po ng mga taga-Iloilo nang galing po tayo dyan, no? Earlier this week. Mahalaga yung role ng BNS at saka ng BHW. Ayan nga si Tita Irma, naalala ko yung name, si Tita Irma saka si Miss Karen, sila yung BNS sa barangay Bakhaw sa Manduriaw sa Iloilo City sa pamumuno ni Kapitan Joel Alvarado. So nanandun po kami, surprise visit yung Joshua, sabi ko, wag yung i-anunsyo na bibisitahin sila para makita. Meron silang community garden.
2: Yeah.
0: So maliban sa breastfeeding, maliban sa pagbabakuna, yung BNS at yung mga BHW ay marunong rin magtanim. Yan, nakikita nyo sa litrato ay isang lote, bakanting lote sa gitna ng mismong bayan. Hindi yan sa bukid. Kaya natanong natin kanina kay Yusek Perez ng DA. Yan yung urban and peri-urban farming. Pwede tayong magtanim ng gulay, libre, sariwa, malapit sa atin, nutritious pa.
2: Okay. From NNC's perspective po, gaano po kahalaga itong community gardens pagdating po sa food security at lalo na sa healthy diet?
0: Oh, mahalagang mahalaga yan. Yung mga tanim tulad ng talbos ng kamote, kangkong, yan yung mga nakita ko, alugbati, ampalaya. Nandyan yung mga nutrients na sabi nga nila, yung mga iron, yung mga iba pang mga vitamin C, kung merong mga tanim na citrus o mga kahel. Importante po yan. And yung kakatapos ng Nutrition Month, yung nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Sabi nga ni Yusek Perez kanina, pag malapit yung gulay, literal na katabi ng bahay mo, hindi mo na kailangan isakay sa truck, hindi mo na kailangan ilipad. Nakakatulong ka pa sa environment.
2: Alright, panghuli na lamang po, Yusek. Ang dahil po natin natutunan, ano po ang paalala at mensahe ng National Nutrition Council sa mga pamilya, employer at komunidad upang mas maging malusog ang mamamayang Pilipino?
0: Bilang breastfeeding month na rin ngayon, Joshua, no? Mahalagang paalala po namin sa lahat po, nabanggit nyo yung mga employer, pag meron po kayong mga employees, mga nanay na nursing mothers, mga nagpapasuso, bigyan nyo po sila ng breastfeeding space. Di naman kailangan masyadong elaborate, no? Basta may privacy, magandang ventilation, para makapasuso sila. Or, minsan, dagdag ko na rin, dun sila nag-extract ng gatas. Wala sila sa harapan ni baby, kukunin nila yung gatas, ilalagay sa ref, tapos iuuwi. So, malaking tulong po yon. Breastfeeding, pinggang Pinoy, wag natin kalimutan. Sayang, di ko din nila ngayon.
2: Oh,
0: no? Pero siguro next time dapat yes. Pinadala ko lagi.
2: Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa, as always, siksik na impormasyon na inyong ibinabahagi sa aming mula yan sa National Nutrition Council.
0: Thank you, Joshua.
2: Salamat, Yusek. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mass graduation ceremony ng TESDA Scholars sa ilalim ng 2025 to 2026 Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program Scholarship ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Aabot sa 1,150 ang nagtapos na nagmula sa 23 TESDA accredited institutions sa Ilocos Norte. Bahagi sila ng mahigit 6.1 million na learners na naka-enroll sa iba't ibang TVET programs sa bansa mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hunyo ngayong taon, kung saan mahigit 82,000 sa enrollees ay mula sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang din sa programa ang pamamahagi ng starter toolkits, tulong pinansyal para sa pagsasanay at graduation certificates. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa National Nutrition Council, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Ang oras 101.
3: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Isang malusog at maulan na araw pa rin sa inyong lahat. Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. TGIF, thank God it's Friday. Biruin nyo yan na matatapos na naman natin itong linggo na ito. At marami na sa atin yung looking forward sa weekend. August 7, 2026. Ang ating opisyal na magagamot sa programa, pababatiin na natin. Makakasama natin siya sa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang maulan na hapon sa iyo.
12: Magandang hapon sa iyo, Chad, at sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
11: Mm-hmm. Ayan. Doc, ngayong unang linggo ng Agosto at sa buwan na ito ay ipinagdiriwang natin ang World Breastfeeding Week at National Breastfeeding Awareness Month na napakahalagang panahon para bigyan diin ang kahalagahan ng pagpapasuso hindi lamang para sa kalusugan ng sanggol kundi pati na rin sa kalusugan ng ina. Kaso marami pa rin sa atin yung marami mga agam-agam, mga tanong at mga paniniwalang umiikot tungkol sa bagay na ito. Tulad ng totoo bang kulang ang gatas ng ibang ina? Ano yung tamang paraan ng pagpapasuso? At paano malalampasan yung mga karaniwang hamon sa breastfeeding? Ilan lamang yan sa mga sasagutin natin sa kabuuan ng programa sa tulong ninyo, syempre Doc. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating programa.
12: Tama ka dyan, Ched, at napakarami nga ng mga katanungan, ng mga kababaihan, ano? Especially yung mga nursing mothers na lalong-lalo na yung first time lang nila na magpadede. Ano? Marami ang mga katanungan nila na hindi na sasagot, kaya manatili lang po silang, manatili po kayo nakatutok ang matutunan po natin ng mga bagay nito.
11: Mm-hmm. Sige Doc, umpisaan agad natin yung ating talakayan. Kasi kapag sinabing gatas, merong component dito na tinatawag na colostrum. Ano ba ito Doc at bakit ito sinasabi na mahalaga sa bagong silang na sanggol?
12: Yes, ang colostrum, ang unang gatas na lumalabas pagkatapos manganak. Karaniwan itong malapot at kulay dilaw or golden ang kulay. Ano? At maliit lamang ang dami pero siksik naman ito sa sustansya at protective factors. Ano? Minsan tinatawag itong first vaccine, baby. Dahil mayaman ito sa mga antibodies at iba pang sangkap na tumutulong protektahan ang bagong silang laban sa mga infection. Ano? Kaya mahalaga yung tinatawag nilang early skin-to-skin contact at pagpapasuso sa loob ng unang oras pagkatapos ipanganak kung maaari.
11: Mm-hmm. Ayun. So, yung pala, no, yung colostrum, yung unang gatas ng ina. Doc, meron namang sinasabi na exclusive breastfeeding. Ano naman yung ibig sabihin nito?
12: Oh, pag sinabi natin exclusive breastfeeding, ito yung breast milk lamang sa unang 6 na buwan. Ano? Ibig sabihin, walang tubig, walang juice, lugaw o ibang pagkain at inumin. Maliban lang sa mga medically indicated na mga gamot, mga vitamins, minerals o oral rehydration salts. Ano? Kahit mainit ang panahon, hindi kailangan ng tubig ng healthy, exclusively breastfed na infant. Ano? Pagdating ng 6 na buwan, saka nagsisimula yung appropriate complementary foods habang ipinagpapatuloy ang breastfeeding hanggang 2 years or even beyond.
11: Mm-hmm. Ayun. So, yun naman yung ibig sabihin ng exclusive breastfeeding. Kanina, Doc, nabanggit nyo na na isa sa mahalagang bagay na nagagawa ng pagpapasuso ay yung ano, yung panlaban sa infection kay baby. Pero Doc, bago ko ituloy yung tanong ko, bigandaan muna natin itong ating kilos gampaning pampanguluhan. Hinggil ito sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital. Nakatutok ang ating kasamang si Ronald Valdris ng Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Ronald, magandang hapon.
13: Yes, magandang hapon, Ched. Narito na ngayon ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Alas 12:50 kaninang dumating ang ating Pangulo kasama ang anak na si Congressman Sandro Marcos at unang binisita ng ating Pangulo ang hemodialysis center na isa ito sa mga proyekto ng ating Pangulo at ang OIC of Hospital, Dr. Arlene Ragasa, kasama ang ibang opisyal na Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital at ang Department of Health. At kalalabas nating Pangulo sa hemodialysis center at nagtungo siya sa Pediatric Intensive Care Unit sa new building ng Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital at gusto niyang tignan ang kalagayan ng pediatric center ng ating hospital dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. At siya ay umiikot-ikot sa loob ng pediatric ward at tinitignan, kinakausap ang mga
11: Ronald, medyo nawawala-wala yung signal mo. Baka pwede kang pumaling sa kabilang side. Baka sakali makasagap ka na maganda-gandang signal.
13: Yes, Jed. Okay na po.
11: Sige, go ahead. Subukan natin.
13: Yes, Jed.
11: Ayan, parang nagkaka-problema yata.
13: Siya,
11: ayan.
13: Papunta sa... Yes.
11: Sige,
13: papunta
11: go ahead.
13: Siya sa PhilHealth Ward. Ang ating... Pangulo upang tignan naman ang no balance billing na ipinapatupad dito sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital. Sa ating pakikipanayam kay Dr. Arlene Ragasa, ang OIC Chief of Hospital, ay sinabi nito na gusto rin na maglambing sa ating Pangulo na mabigyan ng bagong MRI dito sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital at iba pang pasilidad upang sa ganun ay mas maganda ang serbisyo na ibibigay sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. At na nga, palabas na ang ating Pangulo dito sa kagagaling lang dito sa PhilHealth Office ng naturang hospital at kasama pa rin ni Dr. Arlene Ragasa na siyang kinakausap at nagtatanungan ng ating Pangulo dito sa loob ng hospital at ipinapakita na ngayon ng ating butihing doktor ang isa pang pasilidad, bagong pasilidad dito sa hospital at titignan ng ating Pangulo kasama ang iba pang opisyal ng Department of Health. Yan muna ang sitwasyon dito sa
11: Ronald?
13: Yes.
11: Pagkatapos niyan, meron pa bang ibang engagement ng Pangulo diyan sa Ilocos?
13: Yes, pagkatapos nito, Ched, ay pupunta rin siya sa dito sa palengke ng Batak, dito sa lungsod ng Batak na nitong nakaraang buwan ay nasunog ang palengke ng Batak at gustong puntahan ng ating Pangulo pang tulungan ang maraming mga nagmamay-ari ng mga pwesto sa loob ng palengke na bigyan din ng tulong ang mga ito dahil nasunog lahat ang kanilang paninda nitong nakaraang buwan kasama, Chet.
11: Ayun. At napasin natin dun sa inilabas mong video na maganda na sikat ng araw dyan kumpara kahapon dahil nga dun sa bagyong Maymay. At least sumisilip na yung haring araw.
13: Yes, Ched, maganda ang panahon ngayon dito. Paminsan-minsan medyo maulap pero ngayon ay maganda ang araw ngayon at talagang parang naghanda rin sa pagdating ng ating Pangulong Marcos.
11: Ayan, okay, maraming...
13: Ang sitwasyon dito sa lungsod ng Lawaga, ito si Ronald Valdris para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Yan nga po si Ronald Valdris ng Radyo Pilipinas Lawag para sa ating kilos gampaning pampanguluhan. At antabayan pa natin yung ibang pag-uulat ng ating mga kasamahan dyan sa RP Lawag hinggil nga po sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Doctors on board! Doctors on board! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: Okay, 12 minuto makalipas ang alauna ng hapon at ituloy na natin yung ating diskusyon. Kasama pa rin yung ating opisyal na magagamot dito sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, magandang hapon po uli.
12: Magandang hapon uli sa'yo, Chet.
11: Naputol tayo dun sa tanong, Doc, na bukod dun sa panlaban sa impeksyon o pagpapalakas ng immunity ni baby nitong ang breastfeeding, ay ano pa yung mga mahalagang benepisyo ng breast milk para sa sanggol? Sige po, Doc.
12: Yes, una, ang kumpletong nutrition, ito para sa unang 6 na buwan. Pangalawa, may mga antibodies at protective factors na tumutulong laban sa infections. Kabilang ang diarrhea at saka yung mga respiratory infections. So, may long-term benefits yan. Kasi ang breastfeeding, associated ito dun sa mga tinatawag nating lower risk of childhood overweight obesity at saka yung type 2 diabetes. At may magandang association din to dun sa mga cognitive development. So, walang reason para hindi natin ibigay ang breast milk para sa isang sanggol.
11: Dok, nasabi niyo na yung mga benepisyo ng breastfeeding o breast milk para sa mga sanggol. Sa panig naman ng mga ina, ano naman ang pwede nilang makuha rito?
12: Yung breastfeeding nakakatulong dun sa uterus para mag-contract after delivery, at nakakatulong ito sa postpartum recovery, napansin din nila, nakakatulong din ito sa bonding ng mother and baby, So sa long term, breastfeeding associated ito dun sa mga lower risk ng breast at ovarian cancer. So, maaari din itong makatulong sa birth spacing, although hindi pa dapat basta umasa sa breastfeeding bilang contraception, maliban kung natutugunan ang specific criteria ng lactational amenorrhea method. So, marami ang maaari niya maibigay ng kabutihan nito sa panig naman ng nanay.
11: Mm-hmm. Siguro may mga iba na akala lang nila na gano'n na lang yung pagpapasuso kay baby. Pero may tinatawag na tamang latching. Ano ba ito, Doc, at bakit napakahalaga nito para maging successful yung breastfeeding?
12: Yes, ang magandang latch, hindi nipple lamang ang nasa bibig ni baby. Malaking bahagi ng breast o ng areola ang nakukuha niya dapat. Lalo na sa ilalim ng nipple. Dapat wide open din yung mouth, nakalabas ang lower lip at malapit o nakadikit ang chin sa breast. Mahalaga ito dahil kapag mali yung latching, maaaring masaktan at magkasugat yung nipple at hindi rin mahusay ang pagkakuha ni baby ng gatas. So kailangan maganda ang pagka-latching.
11: Mm-hmm. Doc, ano naman yung mga senyales ng na tama yung latch ni baby at paano malalaman ng ina kung mali yung kanyang pagpapasuso?
12: Yes, isang good latch, wide open ang bibig, outward ang lower lip, tapos yung chin close to the breast at makikita o maririnig yung tinatawag na rhythmic swallowing. Higit sa lahat, hindi dapat tuloy-tuloy na masakit ang breastfeeding. Kung matindi yung sakit, may clicking sound, paulit-ulit na natatanggal si baby, nasusugat ang nipple o sinusuksok, posibleng poor latch at kailangan ma-assess ito.
11: Ayun. Doc, paano naman malalaman kung nakakakuha ng sapat na gatas si baby?
12: Hindi natin sinusukat ang breast feeding based lamang sa pakiramdam kung puno ang breast. Mas magandang tignan ang diapers, yung stool pattern, alertness at weight gain or weight growth, ano? Pagkatapos ng unang mga araw, around 6 or more wet disposable diapers per day, ay isang reassuring sign kasama ang appropriate weight gain ayon dun sa mga growth chart. Ano? Dito natin malalaman kung sapat yung nakukuha na gatas.
11: Mm-hmm. Ito Doc, totoo ba na kapag maliit ang dibdib ng isang babae, konti lang ang gatas na makukuha ng isang sanggol? Bago ninyo sagutin yan, Doc, magbibigay lang ng ilang paalala ang ating himpilan. Hold on lang po.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Narito na ang ating kaalamang Asian. Kaalamang Asian. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Time check 1:18 ng hapon. At balik na tayo dito sa ating programa. Ako pa rin po si Ched Oliva at kasama natin ang ating opisyal na manggagamot sa kabilang linya ng komunikasyon, si Dr. Claro Kayanan. Magandang hapon uli, Doc.
12: Muli, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw sa iyo, Ched.
11: At ang pinag-uusapan nga natin ay tungkol sa breastfeeding bilang ang August 1 to 7 ay selebrasyon ng World Breastfeeding Week at ang buwan ng Agosto ay selebrasyon ng National Breastfeeding Awareness Month. Kanina nga, nasagot na natin ano ba itong tinatawag na colostrum at bakit mahalaga ito sa bagong silang na sanggol. Binigyan din natin ng definisyon itong exclusive breastfeeding na pag-usapan na rin natin yung mga mahalagang benepisyo ng breast milk para sa sanggol at sa ina. Inalam din natin itong tungkol sa latching o tamang pagpapasuso ng sanggol at yung mga senyales na tama ang latch at nakakakuha ng gatas si baby. At naputol tayo sa tanong na totoo ba na kapag maliit ang dibdib ng isang babae, konti lang daw ang gatas na makukuha? Ano ang masasabi ninyo dyan, Doc?
12: Napaganda ng tanong, ano, kapag maliit ang dibdib, kakunti yung gatas. Hindi po totoo ito, ano, isa itong myth. Ano. Ang laki ng breast ay largely related dun sa amount ng fatty tissue. Hindi simpleng sukatan ng milk producing capacity. Ano. So, maraming babaeng maliliit ang breast na kayang magkaroon ng tinatawag nating adequate milk supply. Ano? So, ang mahalaga, effective and frequent milk removal. Ano? The more effective ang and frequently yung gatas ay natatanggal, the stronger yung signal na ito ay continuously na magpo-produce ng gatas.
11: Mm-hmm. Paano naman, Doc, kung sinasabi ng isang ina na kulang ang gatas ko, ano yung dapat niyang gawin?
12: Huwag agad mag-conclude na kulang talaga. Ano? I-check muna yung latch frequency, yung latching, ano? Yung frequency ng feeding, yung swallowing, yung wet diapers, at saka yung weight gain. Ito kasi talaga yung pamantayan. Usually, ang unang strategy ay breastfeed more frequently, ano, kasama na din dito yung sa gabi, inaayos yung attachment o yung latching, ano. Kung hindi maganda ang weight gain o may concern sa hydration, magpakingin agad sa pediatrician, no? Doon sa mga breastfeeding o kaya yung mga lactation professional, kung tawagin natin.
11: Mm-hmm. Ayun. Ah, ito Doc, sinasabi kasi na yung malunggay daw at sabaw ng talaba, eh nakakapagparami ng breast milk. O isa lamang itong paniniwala?
12: Maraming nanay ang gumagamit ng malunggay bilang traditional galactogog, ano tawagin natin. Pero hindi dapat umasa sa isang pagkain bilang pangunahing paraan para pataasin ang supply. Ang evidence para sa maraming herbal galactose variable, ano? At walang special requirement na uminom ng sabaw ng talba para magkaroon ng sapat na breast milk. Ang mas mahalaga, frequent o yung madalas yung effective na breastfeeding or milk expression, yung proper latching, yung adequate nutrition and hydration, especially nanay, at saka ma-address yung mga iba't ibang mga medical or breastfeeding problems. Ano? So, napaka-importante na matutunan talaga nila yung frequent latching kasi ito talaga yung nagbibigay ng signal para mag-produce ng breast milk yung breast.
11: Mm-hmm. Doc, ito naman kasi sinasabi na mayroon din daw epekto ang stress, puyat at pagod sa dami ng gatas ang ina, lalo na yung mga working moms, ano? Tapos yun nga, syempre napupuyat ka rin kapag ka nagigising si baby ng alanganing oras.
12: Maaring maka-apekto ang matibing stress at pagod sa milk letdown at saka dun sa breastfeeding routine. Ano? Pero hindi ibig sabihin na biglang nawawala ang gatas dahil lamang sa stress ng nanay. Kaya malaking bagay yung tulong ng pamilya. No? Hayaan siyang makapagpahinga, kumain ng maayos, uminom sa uhaw at magkaroon ng oras para sa regular na magpapasuso o mag-express.
11: Mm-hmm. Doc, base sa inyong obserbasyon, ano yung mga inexperience, ano? Ano-ano yung mga karaniwang challenges na nararanasan ng mga breastfeeding moms at paano nila ito malalampasan?
12: Yes, yung mga karaniwan ng mga breastfeeding challenges, ano, yung tinatawag nilang sore or cracked nipples, ano, yung poor latching, yung engorgement, yung mga plug ducts, ano, yung nagbabaray yung daanan ng breast milk, ano, yung na-perceive nila na low supply, sometimes sumamaga yung mga breast tissue o minsan oversupply naman, marami ito ay manageable kapag naagapan naman. At ang importanteng prinsip, huwag tiisin ang matinding sakit at huwag hintayin lumala bago humingi ng professional breastfeeding support. So napaka-importante po nito. Pag nahihirapan sila, konsulta po agad.
11: Mm-hmm. E paano naman, Doc, kung tumatanggi o hirap dumede yung sanggol? Ano kaya yung dahilan at ano yung unang hakbang na dapat gawin ng mga magulang?
12: Maraming possibilities dito. Ano, una, yung poor positioning o kaya yung poor latching. Sometimes, baradong ilong, sobrang antok, may karamdaman, o kaya immature yung baby, o kaya mayroong problema yung dila or yung oral problems. O minsan, mabilis o mabagal na milk flow. Yan ang mga possible na dahilan. Ano? Sa unang hakbang, yung skin-to-skin contact, ano, yung carb environment, proper positioning, at saka yung assessment ng pag-latch ng baby. Ito yung mga unang dapat gawin. Ano? Kung ayaw talagang dumete, lethargic, konti ang ihi, o mukhang dehydrated, o may sakit, kailangan talaga ito ng medical evaluation. So, konsulta talaga ito.
11: Mm-hmm. Doc, may mga pagkakataon na nasusobrahan nga yung gatas ng isang ina kaya nauuwi sa pamamaga ng dibdib o yung tinatawag na mastitis. Kailangan bang itigil na yung pagpapasuso kapag umabot na sa ganitong punto?
12: Kadalasan naman hindi. Ano? Ang mastitis, abrupt stopping of breastfeeding can worsen milk stasis. Ano? So, kailangan mainabos yung milk na ito. Ikalawa, karaniwang mahalaga pa rin mapanatili ang physiological milk removal habang ginagamot yung inflammation o yung pain or yung mastitis mismo. At anumang infection kung meron man. Ano. Pero kung may high fever, lumalalang redness or pain, may mga systemic symptoms o posibleng abscess, ito'y kailangan i-consulta sa doktoran.
11: Mm-hmm. Halimbawa naman, Doc, may ubo, sipon, o lagnat, yung isang breastfeeding mom. Ligtas pa rin ba yung pagpapasuso niya kay baby?
12: Oh, sa karamihan ng mga ordinary infections, pwede, ano, hindi automatic na kailangan kihinto ang breastfeeding dahil may sipon o ubo ang nanay. Mahalaga yung hand washing at saka yung respiratory hygiene at dapat ipaatam sa doktor kung umiinom ng gamot para ma-check kung compatible ito dun sa breastfeeding.
11: Mm-hmm. Doc, kung may iniinom na gamot na yung nanay, lalo na yung antibiotic, safe pa ba na ano na magpa dede siya ng bata?
12: Depende sa mga antibiotics ano, kasi may mga antibiotics that can pass through the breast milk ano, kaya itong mga bagay na ito kailangan i-consulta muna. Kung halimbawa may mga gamot sa sakit sa puso ano, pwede kang dumaan ito eh, at kung wala na problema sa baby, maaaring pumasok sa kanya ito. So any medications has to be approved by the attending physician kung pwede nga talaga ito sa breastfeeding or not.
11: Mm-hmm. Bukod doon sa ilang gamot na nabanggit ninyo, Doc, na tinitake ni ng isang nanay, ano pa yung mga ibang pagkakataon na hindi inirekomenda ang breastfeeding?
12: Bihira yung absolute contraindications. Ano? Halimbawa, ang infant na may classic galactosemia ay hindi maaaring tumanggap ng breast milk. May mga maternal infections, medications, o kaya yung mga radioactive therapy, o kaya yung mga merong substance abuse o ibang special situation na maaaring mangailangan ng temporary interruption or even avoidance, yung mga merong HIV guidance ay maaaring ring mag-iba. Depende sa viral suppression, dun sa treatment ng mga local recommendations. Kaya dapat case-to-case assessment, hindi automatic na itigil.
11: Mm-hmm. Doc, kahit na merong malubang sakit yung nanay, halimbawa may cancer, pero nakakatayo pa naman siya, kaya pa naman niya maglakad, nire-recommend pa rin ba yung breastfeeding?
12: Basta merong merong assessment ng mga gamot na iniinom, kung meron mang radioactive therapy or other chemotherapy, kailangan talaga ito na ma-assess muna ng attending bago siya makapagpa-breastfeed.
11: Mm-hmm. Paano naman, Doc, yung sa mga working mom na nag-i-imbak na lang ano o nag-i-store ng kanilang gatas? Meron bang tamang paraan ng pag-express, pag-i-imbak at paggamit ng breast milk?
12: Meron, ano, maaaring gumamit ng hand expression or yung breast pump, no? Meron na bibili na ganito. Maghugas ng kamay, gumamit ng malinis na equipment, food grade breast milk storage container. Meron talaga nabibiling ganyan. At lagyan ng date yung tinatawag na express milk. Ano? Kung may ilang stored batches, gamitin muna yung oldest milk first. Ano? Huwag i-microwave ang breast milk dahil maaaring magkaroon ng hot spots ano, at masunog ang bibig ni baby.
11: Mm-hmm. Pero Doc, hanggang kailan pwedeng i-store yung mga ganitong klase ng gatas, yung mga express milk?
12: Yes, para sa mga freshly express milk ng healthy full-term infant, madaling tandaan yung mga guidance ano, sa room temperature up to 4 hours, sa refrigerator na no, yung negative 4 degrees no, up to 4 days pwede yan. Pero sa freezer na negative 18 degrees Celsius, best within 6 months or even up to 12 months acceptable po ito. Kapag completely thawed na ito sa refrigerator, gamitin talaga ito within 24 hours. Huwag i-refreeze ang completely thawed na breast milk at kung may natira sa feeding bottle, pagkatapos na dumede si baby, gamitin lang ito within 2 hours lang. Ano to? Importante sa Pilipinas, ano, dahil madalas na mataas sa 25 degrees, ang room temperature natin, mas ligtas na i-refrigerate agad kung hindi gagamitin ito.
11: Mm-hmm. Ayan. Doc, hold on lang uli dahil may papapasukin lang tayo na report mula uli sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag. Hinggil nga ito sa ating Kilos Gampaning Pangpanguluhan.
14: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Bukod sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital, ay nakatakda rin itong pumunta sa Batac Public Market. Nakatutok doon si Jude Pitpitan. Jude?
15: Ted, magandang hapon. Nandito tayo ngayon dito sa Batac Public Market upang tunghayan ang pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa Sustainable Livelihood Program para sa mga nasunugan dito sa Batac Public Market noong isang buwan. Nasa 130 plus na stall owners ang mabibigyan ng 20,000 pesos saka 30,000.
11: Jude?
15: Yes, okay na. Okay. Uh-oh. So, 30,000 pesos yung mga grupo na nag-ooperate na nasunugan dito sa Batac Public Market. Sa ngayon ay ongoing ang programa ng DSWD na kung saan kanina nga ay nagsalita si Mayor Marky Chua ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac at lubos itong nagpapasalamat sa DSWD pati kay Pangulong Marcos Jr. dahil nga from day one, around June 6, if not mistaken, talagang dumagsa na yung tulong sa ating mga stall owners. Yan ay upang matiyak na sa pagbangon ng mga nasabing biktima ng sunog ay tutulong ang pamahalaan sa kanilang pagbangon. So mamaya, mas marami pang detalye ang ating ibabahagi dito sa Batac Public Market. Para sa Bago Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Maraming salamat, Jude Pitpitan, ang ating kasama dyan mula sa Radyo Pilipinas, Lawag, para sa ating kilos gampaning pangpanguluhan. Okay, Doc, magandang hapon uli. Diyan pa ba kayo?
12: Oh, magandang hapon uli sa'yo, Ched.
11: Oo. Doc, bago tayo naputol, pag-usapan na natin yung nagpapa-breastfeed na working moms. Ang susunod kong tanong ngayon, meron bang mga karapatan at benepisyo ang mga breastfeeding mothers sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan o workplaces?
12: Oh, meron. Sa Pilipinas, sa ilalim ng Republic Act number 10028 o yung tinatawag nating Expanded Breastfeeding Promotion Act, covered workplaces are required to provide appropriate lactation station at saka lactation periods para din sa mga breastfeeding employees. So, ang lactation period ay compensable at ayon sa implementing guidance cited ng DOLE, should the total not less than 40 minutes for every 8-hour working period. So, in additional dun sa mga regular meal breaks.
11: Okay, Doc, bilang pagkatapos, ano na lang ang inyong mensahe sa mga nagadalang tao, maging sa mga bagong panganak na ina ngayong ginugunita natin ang National Breastfeeding Week and Month?
12: Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, tandaan natin na ang breastfeeding ay hindi lamang simpleng pagpapakain. Ano? Ito ay nutrition protection, bonding, investment sa kalusugan ng bata at ng ina na rin. Ang goal natin, yung breastfeeding within the first hour when possible, napaka-importante nito. Exclusive breastfeeding for the first 6 months and then appropriate complementary feeding while continuing breastfeeding up to 2 years and beyond. So, sa breastfeeding, hindi lang si baby ang inaalagaan natin. Inaalagaan din natin ang ina. Kapag supportado si mami, mas nagiging posible at matagumpay ang breastfeeding journey mo. Ito po si Dr. Chan Kanyanan hanggang sa susunod na edition po ng Dr. On Board.
11: Maraming salamat, Doc, at ingat kayo. Ayan, sana marami na naman kayong napulot na mahalagang kaalaman tungkol sa breastfeeding. At itama ko lang, ang unang linggo ng Agosto ay observance ng World Breastfeeding Week. Sana rin po ay marami kayong o marami pang mga ina at pamilya ang mahikayat at mabigyan ng tamang impormasyon para masuportahan ang matagumpay na breastfeeding. feeding. Ang oras po natin, 1:35, at sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyo publiko ng pamahalaan, marami sa ating mga kababayan ang lubos na nagpapasalamat sa mga programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa na rito, ang Benteng Bigas, meron na program o BBM Rise na malaking ginhawa para sa maraming pamilyang Pilipino. Dahil sa abot-kayang halaga ng bigas, malaki ang natitipid ng mga benepisaryo na maaari nilang ilaan sa iba pang mga mahalagang pangangailangan tulad ng pag-aaral ng kanilang mga anak.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
19: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
20: This is a public service announcement.
21: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko, Servicio, Bayang, News, Nationwide.
25: Balitang pambansa.
26: Sa ulo ng ating
25: pinakamalawang pagbabalita.
27: Ang Radyo ng Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
30: Ang Radyo ng Publiko.
31: Radyo Publiko.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan.
33: Sa sambayanan.
34: Ay inyo ring mapapakinggan
35: sa 104.3 FM band.
36: Magkaisa. Pagtulungan.
37: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
40: Sa 104.3
41: The Capital.
42: Ang ating mga programa at serbisyo
43: para sa mamamayang Pilipino.
44: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
45: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
46: Monday to Friday.
47: Sa 104.3 FM band.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
50: And The Capital.
51: Ang boses ng Pangulo.
52: Sabay na maghahatid ng serbisyo
53: sa mamamayang Pilipino
54: in the new era of collaboration.
55: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Publiko.
58: Sa 104.3
59: The Capital.
60: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
61: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
62: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
61: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
62: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
61: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
62: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
63: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
64: Miss Philippines!
62: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
61: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most Tanos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
62: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out... Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
61: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
60: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: na nawagan sa Senator Judges na maging patas sa impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaapela ang Malacañang sa Senator Judges na manatiling walang kinikilingan at pairalin ang batas at sundan ang mga ebidensya sa pagdinig ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi dapat lumihi sa mandato ang mga Senator Judges sa pamamagitan ng pakikipagdebate o pag-cross-examine sa mga testigo. Anya, ang tungkulin ng mga ito ay magtanong lamang upang alamin ang katotohanan. Iginiit din na opisyal na ang pananagutan sa mga isyung inilalantad sa pagdinig ay hindi dapat iatang lamang sa mga nasa mababang antas ng ahensya, kundi dapat ding tignan ang pananagutan ng pinuno ng ahensya. Kung matatandaan, nagkaroon ng pagtatalo si Senator Judge Aimee Marcos at ang witness na si dating COA State Auditor Roderick Waming sa impeachment trial. Ito'y magkaraang questionin ng senadora kung bakit si Vice President Sara Duterte at hindi ang Special Disbursement Officer na si Gina Acosta at Edward Fajarda ang itinuring na accountable officer. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito naman mula sa area ni Marian Bastasa, investigasyon sa lahat ng flood control cases ipauubaya na sa Ombudsman ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, said ang Office of the Ombudsman ang maghahawak sa lahat ng investigasyon na may kaugnayan sa mga alegasyon at kaso sa flood control scandal. Ito ang inihayag ni Senate Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo matapos ang pakipagpulong nila ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Ombudsman Jesus Christine Remulla ngayong araw. Ayon kay Tulfo, dahil nito hindi na maatala o maapektuhan pa ang mga kasong kasalukot na imbestigahan ng Ombudsman, kabilang na yung mga isinumite ng Independent Commission for Infrastructure. Ipinaliwanag ni Tulfo na pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee ay ang fact-finding para na lang isakatuparan na sa ilang mga panukalang batas na ipinulong kaugnay nga ng flood control. Pakita natin ang pahayag, Senador.
4: Yun naman talaga ang purpose ng Blue Ribbon. Parang how do we next time to avoid this? Na para hindi na mangyari ito. Saan nagkulang yung batas? What do we have to do? Do we have to create another law para ma-prevent itong corruption na ito? Or do we have to tighten? Yun naman ho talaga ang purpose ng Blue Ribbon para makita po kung saan yung deficiency ng law na yon para ikaw, hindi na maulit. Ngayon, dito sa flood control, we are happy na lumutang po itong flood control kasi otherwise, hindi mo mapag-uusapan ito eh. Mabuti yun, nabanggit ng Pangulo, ngayon lumabas sa public, di mo, na matataas na official ang involved. So, out of this flood control, may nangyari naman.
3: Plano naman ni Senator Tulfo na pulungin ang kanyang komite kabilang na ang majority at minority members para talakayin ang posibleng turnover na ng mga dokumento at records ng flood control investigation sa Ombudsman. Samantala, sinabi ni Tulfo na maglulunsad na rin ang Blue Ribbon Committee ng panibagong investigasyon. Sa ibang usapin, may malaking interest din sa publiko. Hindi na ibinunyag ang detalye nito, ngunit nagpahiwatig na ang sangkot dito ay isang mataas na opisyal. Yan ang pahayag ni Senator Tulfo mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Ito mukhang nauuso na naman. Dengue cases sa Mountain Province umabot na sa 320. Dengue prevention at surveillance pinaigting. Sa detalye, mula kay Don Acawis Balio ng Radyo Pilipinas, Bonto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 320 ang kaso ng dengue na naitala sa buong Mountain Province mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ito'y ayon sa datos ng Provincial Health Office. Pinakamarami ang kaso na naitala sa Baoko na 75, habang tigpito naman sa Sabangan at Sadanga. Dito sa Bontoc, nakapagtala ang Municipal Health Office ng 30 dengue cases mula July 5 hanggang 26. Sa kanyang dengue situation report, binigyan diin ni Bontoc Municipal Health Officer Diga K. Gomez ang kahalagahan ng pinalakas na dengue surveillance. Nanawagan din siya sa publiko na panatilihin ang malinis na kapaligiran, lalo na ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Pinaalalahanan din niya ang publiko na kung masama ang pakiramdam, agad na magtungo sa pinakamalapit na health center at magpatingin at magpa-

0: dengue test kung kinakailangan upang maagapan ang sakit at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Bayan naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Goop. Malawakang paglulunsad sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity gaganapin sa Agoo, La Union. Sa detalye mula kay Glenda Sara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Inilunsad ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSA sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Nag-isa dito ang Department of Health and Local Center for Health Development. Dumalo rin ang mga kinatawan ng Provincial DOH Office, La Union at mga healthcare workers sa ceremonial vaccination bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa kampanyang Ligtas-Tigdas ayon sa DOH Region 1. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga organisasyong medical at ang komunidad ay patuloy na isinusulong ang pagbabakuna upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at rubella. Inaasahang bukas ay gaganapin ang provincial launching ng MRSA sa bayan ng Agoo, La Union at patuloy na hinihikayat ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak upang makaiwas sa tigdas at tigdas hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Punta naman tayo sa Kabikulan, may higit 640,000 na bata sa Bicol target mabakunahan sa Ligtas-Tigdas campaign ng Department of Health. Ang report na yan ibibigay sa atin ni Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Inilunsad ng Department of Health Bicol ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSA sa Sorsogon Provincial Gymnasium nitong August 4 bilang paghanda sa sabay-sabay na pagbabakuna sa buong Bicol mula August 10 to 28 na target mabakunahan ang higit 647,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Ayon kay DOH Bicol Assistant Regional Director Dr. Joel Buenaventura, nananatiling bakuna ang pinaka-epektibong proteksyon laban sa tigdas, tigdas hangin at iba pang vaccine-preventable disease lalo na sa gitna ng mga naitatalang outbreak. Batay sa datos ng DOH, nakapagtalang riyon ng 15 kaso ng tigdas at 5 kaso ng tigdas hangin bagamat agad namang naputol ang transmisyon ng mga sakit. Layunin ng kampanya na maabot ang 95% fully immunized child coverage matapos umabot lamang sa 86% ang vaccination coverage sa isinagawang MRSA noong 2023. Sa ceremonial vaccination, 16 na bata ang nabakunahan ng Measles Rubella vaccine. Samantala sa Sorsogon pa lamang ay target ng mabakunahan ang higit 85,700 na bata. Libre ang bakuna sa mga rural health unit, city health office at barangay health center habang hinihikayat ng DOH ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang maprotektahan laban sa tigdas at tigdas hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Buwan naman tayo ng report sa Visayas, Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Nagpapalakas ng kaalaman sa oral health ng mga mag-aaral. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagsagawa ang Dental Department ng Eastern Visayas Medical Center ng serye ng mga aktibidad para sa kalusugan ng ngipin sa Bagacay Elementary School sa Tacloban City bilang bahagi ng kanilang Adopt a School Initiative. Kabilang sa isinagawang programa, ang Dental Health Education at pamamahagi ng Oral Health Packages upang mabigyan ang mga mag-aaral ng sapat na kalaman at mga gamit na makatutulong sa wastong pangangalaga ng kanilang mga ngipin at gilagid. Isinagawa rin ang isang toothbrushing drill kung saan tinuruan at pinagsanay ang mga mag-aaral sa tamang paraan ng pagsisipilyo upang mapaunlad ang kanilang oral hygiene at maiwasan ang mga sakit sa ngipin. Sa pamamagitan ng nasabing inisiyatiba, patuloy na inilalapit ng EVMC ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad at hinihikayat ang mga kabataan na magkaroon ng mabubuting gawi sa pangangalaga ng kanilang kalusugan sa ngipin para sa mas malusog na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Balik tayo dito sa Metro Manila. Mga kabaong na nagkalat dito sa Metro Manila, posibleng may kinalaman daw sa pasensya ng taong bayan hinggil sa pangbubuli ng China ayon sa isang civic organization. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Lawrence? Yes, Lawrence?
6: Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na maaaring sumasalamin o sumasalamin sa lumalalim na pagka-declare ng mga Pilipino mga kabaong nanatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ngayon man, nananatiling palaisipan kung sino ang nag-iwan ng mga kabaong at kung ano ang tunay na layunin ng mga ito. Ayon kay Goitia, matagal na kasing sinusubok ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea ang pasensya ng mga Pinoy di lang ang umano'y panglilipit sa mga maisga at pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Iginit ni Goitia, dapat ituring na kahinaan ang pagpigil sa diplomasya ng Pilipinas sa gitna ng usapin sa soberanya at karapatan sa karagatan. Nilinaw din ni Goitia na ang pagputol ay nakatungon sa mga patakaran at pagkinos ng pamahalaang Chino at hindi haban sa mga ordinaryong mamamayan ng China. Dapat rin dito sa lungsod ng Maynila para sa bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, RP Reporters.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 7 minuto bago mag alas 2 ng hapon. At yan na po ang kabuuan ng Friday edition ng Doctor on Board dahil wala na kaming sapat na panahon. Umaasa kami na mas lumalim ang ating pangunawa at naitama yung ilang paniniwala natin patungkol sa breastfeeding. Bilang unang linggo ng Agosto ay selebrasyon ng World Breastfeeding Week at ang buwan na ito ng Agosto ay National Breastfeeding Awareness Month. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side. Ang ating malusog D, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Refarial at sa ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagkabalita, ibibigay sa atin niya ni Omar Anthony Aquino. At pagkatapos ay Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Naitalang mababang economic growth sa second quarter ng taon, pansamantala lamang ayon sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pansamantala lang at hindi long-term direction ang naitalang mabagal na paggalaw ng ekonomiya ng bansa para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 2.3%. Ito ang binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng na-record na economic growth na anyay dulot na rin ng anyay unusual events lalo na ng Middle East conflict. Ayon kay Castro, sa diyang hagip ng nangyaring digmaan ng inflation, fuel prices, trabaho at remittances habang nagkaroon din anyay ng pagbagal sa public construction. Sabi ni Castro, kumpiyansa silang muling sisipa ang ekonomiya ngayong pinapaspasana ng gobyerno ang paggasta at maglalabas ng budget para sa mga government projects. Kabilang dito ang pagpapabilis sa mga high-impact infrastructure projects habang nagsisikap ang administrasyon na mamantine ang price stability, palakasin pa ang exportation at competitiveness. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mga inulat na abandonadong kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, Omar, iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang mga ulat kaugnay ng mga abandonadong kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., kasalukuyang binavalidate ng pulisya ang insidente at nakikipag-ugnayan rin sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matukoy ang mga pangyayari sa pagkakarecover ng mga kabaong. Sinabi ni Hertates na nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang mga nakuhang kabaong at iba pang ebidensya bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon. Sinusurian niya mga ito upang matukoy yung pinagmulan at kumpara saan ang mga ito, gayon din yung mga nalabag na batas o local ordinances. Hinigayat naman ng PNP ang publiko na umasa lamang sa mga beripikadong impormasyon sa mga official na source at huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong ulat o espekulasyon. Pinapayuhan din ang sinumang may impormasyon na makatutulong dito sa investigasyon na makipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya o tumawag sa 911. Matatanda ang 5 abadong nadong kabaong na may mensaheng laban sa China at sa Communist Party of the Philippines ang natagpuan ngayong Biyernes sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipino.
7: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Bagong batas na nilagda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Last Mile and Guidelines Schools Act, inaasahang magbibigay kapangyarihan sa mga LGUs sa pagpapatayo ng mga eskwelahan sa mga liblib na lugar. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naniniwala sila Camarina Sur Representative Luigi Villafuerte at Migs Villafuerte na mas lalakas ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Last Mile and Guida Schools Act o RA-12321. Ayon sa magkapatid na Villafuerte na kapwa co-author ng RA-12321, papalawakin ito ang access sa edukasyon ng mga mag-aaral na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Sa ilalim ng batas, inaatasan ng Department of Education na bumuo at maglabas ng pambansang mapa sa loob ng 1 taon na magiging gabay sa pagpaplano, paglalaan ng pondo at pagpapatayo ng mga eskwelahan sa mga malalayong lugar. Binigyan din ni Representative Migs Villafuerte na isa itong makabuluhang batas upang hindi na maipagkait ang edukasyon sa mga kabataan dahil lamang sa lokasyon ng kanilang tirahan. Ayon naman kay Deputy Majority Leader Luigi Villafuerte, malaki ang magiging ambag ng mga LGUs sa hangarin ni PBBM na access para sa basic education. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pagbabalik sa full tax credit sa mga establishmentong nagbibigay ng senior citizen at PWD discount si Pinapanukala. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inihay ni Quezon City Representative Jesus Bongsantay ang isang panukala na naglalayong akuin ng pamahalaan ang gasto sa mandatory discount ng mga senior citizen at persons with disability. Sa ilalim ng House Bill 10657 o Social Benefits Fiscal Responsibility Act, ibabalik ang full tax credit sa mga establishmento nagbibigay ng 20% discount sa mga benepisaryo. Sa kasalukuyan, deduction lamang sa gross income ang maaaring i-claim ng mga negosyo kaya bahagi lamang ng kanilang ginagastos ang nababawi. Ayon kay Suntay, mananatili ang umiiral na benepisyo ng mga senior citizen at PWD at ang babaguhin lamang ay kung sino ang sasagot sa halagang diskwento. Nakasaad din sa panukala na maaaring humiling ng cash refund ang mga micro at small businesses para sa kanilang hindi nagamit na tax credits, habang carryover at refund naman ang maaaring gawin ng medium at large taxpayers. Mayroon ding mga provision laban sa double claims at fraud, kabilang ang mas mahigpit na dokumentasyon, pag-uulat at transparency sa gastusin ng programa. Git ni Suntay, kung ang gobyerno ang nag-uutos ng social protection program, nararapat lamang na ito rin ang umako sa tunay na halaga ng benepisyong ipinagkakaloob. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s,
12: The organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Pitong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Maulang hapon pa rin, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyo mga talapihitan, pero napapakinggan po kami sa kasalukuyan sa 104.3 The Capital. At kami po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media platform, lalong-lalo na po ang aming Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Thank you! Maraming salamat po mga ka-2 million. Papahuli ba kayo? Sali na po kayo. Ayan, sa atin pong lumalaki at lumalawak na like, share, and follow sa amin pong Facebook page na again, 2 million subscribers!
18: Thank you!
2: Salamat po! Ako po si Jamie Quinto at hindi po ako nag-iisa, hindi po ako lone wolf at work kapag ka-Friday. Kasama natin syempre pa ang napakakulay, laging maganda, laging fresh. Ang love na love ko, ang syempre pa, hindi, kulang na lang magiging love coach to ng bayan, pero siya po ay life coach ng bayan. Ang nag-iisa, ang Rainbow Radio host, si Coach Mike Celis. Partner!
19: Partner, happy first Friday ng August.
2: Oo, yun ako nga. First diba? Friday pala ngayon. Naaalala ko nung araw. Nung araw? Dami kong alaala. Ganun pala kapag tumatanda. No? Dami
19: totoo.
2: Naaalala. nung high school kami, ito yung parang pag first Friday na sorry po magagalit sa akin yung mga madre at saka yung mga pare at kung sino-sino pang mga ka-brother natin. Kasi ka-brother, mga teacher namin ng high school. Pasensya na po. Pero talagang kuminsan, ito yung pinaka-hate namin.
19: Dahil?
2: Kasi naka-gala uniform kami.
19: Ano yung gala uniform?
2: Ay, sorry. Tawag dito, every first Friday of the month, nag-a-attend kami ng mass,
19: okay.
2: Tapos naka-purong puti kami na damit.
19: Ah, may ganun?
2: Oo.
19: Alam ko yung first Friday mass, pero yung kailangan naka-pure white ka.
2: Pure white.
19: Ah, maski lalaki?
2: Hindi, sa mga babae.
19: Ah.
2: Kaya ang hirap, isipin mo ba, umuulan.
19: Correct.
2: Tapos may period.
19: Meron kayo specific na uniform for the mass?
2: Oo.
19: Ay. So
2: sure. may gala uniform kami. Sa mga sa Kainta Catholic. Kainta Catholic School.
19: Ay, wow. Oh. Social naman pala.
2: Ganun. Okay. Pagka Friday. First Friday of the month.
19: Paano kung hindi ka nagsuot ng ganun?
2: Minus kay sister. Pagagalitan ka. Or kay ano. Or pag nakita ka nung Christian living teacher mo, ganyan. Mapapagalitan ka or may handbook ka na nalalagyan explain ganon.
19: Kung pala ngayon yun sasabihin sa'yo because I'm independent. I'm a lone wolf. Di ba?
2: Oo nga.
19: Dati hindi ka pwede gumanun pero ngayon I'm sure.
2: Oo. Yun yung patakaran ng school. So imaginein mo, parang ano yun eh, added burden sa mga kagaya namin na syempre may period na pagka
19: correct.
2: Ganyan yung mga sa kagastos, babae.
19: Syempre kagastosan niyo rin ganun. Yun.
2: Hindi, as in, may standard siya na. May standard siya. Ewan ko kung ngayon pinapractice pa din ng kainta-Catholic yun. Uh-oh. Pero dati meron, tawag dito yung... Dati nga nun, hindi pa ako pinagmarcha nung high school.
19: Dahil?
2: Dahil daw, puro raffles daw yung gala ko.
19: Bakit kanya-kanya bang style yun?
2: Kailangan daw sumunod dun sa ano. Eh, yung ginamit na tela, meron yung parang raffles
19: na... pagawa, pero may ano...
2: May standard na itsura. Halimbawa, yung mga...
19: Bakit naman kasi nagmaganda dun sa panel?
2: Yung tela na ginamit kasi. So, ang gusto pala nila parang, I don't know, pero yun. Pero pinaglaban naman namin yun. Oo, parang naman. Dahil lang doon, di ba? Pero ayun, ang ending, sige, ano, parang hindi ka na sasama sa procession daw doon sa ano, sa loob kasi ng simbahan kami. Ganyan. Oo.
19: Akala ko strict na sa school namin dati.
2: Sobrang strict na. Oh, doon, ganyan. Pati yung ano, halimbawa from top hanggang kasi yung gala uniform na yun, isang buong ano yun eh, parang isang buong puting tela.
19: Suot mo siya the whole day na.
2: Oo.
19: Okay.
2: Imagine partner, uso pa nung araw yung half sleeve. Oo, di ba?
19: May nagaganong pa ba ngayon? Ano ba?
2: Inabot kaya ng mga kabataan dito yan. Kaya kami nagaganong kami kasi kita kita siya sa ano kapag kapag ka kapag ka tawag dito kapag ka nag shorts ka or cycling ganyan kita siya sa ano.
19: May
2: so kailangan
19: pa bang ganyan kayo?
2: So yun.
19: Okay. Oh, sige.
2: So kita yung tawag dito yung bakat yung short kapag yeah. Kaya kailangan naka half sleep ganyan. Oo. Pero I think uso pa din naman ngayon.
19: Kanya-kanya naman 'yan, 'di ba? Basta ano, basta feeling mo self-expression mo 'yan, 'di ba? Kung sa lowista ka more or less, 'di ba?
2: Ganon. Eh kaso nga syempre pag nasa school ka ganyan. So kailangan mo sumunod sa
19: umayon.
2: Alituntunin
19: yes.
2: ng paaralan. Uh-oh. Ganyan. Okay. Eh pero din dito naman sa topic natin. Alituntunin ng trabaho.
19: Alituntunin ng sarili mo.
2: Alituntunin. Okay. Uh-oh. So siguro i-define muna natin, coach. When we say lone wolf or soloista, ganyan. Ano ba 'to? Paano ba sila nahahanay? Ikaw ba ay introvert? Or loner ka ba? Diba?
19: Pag lone wolf kasi, it talks about the independence. So, sobrang strong ng pagiging independent mo.
2: Okay.
19: So, ibig sabihin nito, ikaw yung nagtatribe na meron kang sariling quiet space, may sarili kang diskarte, medyo hindi ka mahilig makihalubilo sa iba kung hindi naman necessary.
2: Okay.
19: So, ganon. Introvert ka ba? Kadalasan, oo. Pero meron din naman mga extrovert who actually work best nang solo lang sila. May mga taong ganun, di ba?
2: Mm-hmm.
19: On a personal note, ako din, I have my own moments, partner. Alam mo yan na para halimbawa gusto ko muna, ako lang muna, titingnan ko muna to, ganun. May mga ganun talaga. However, some people take it against them kasi nga hindi siya yung norm na parang collective lagi ang pagtrabaho.
2: Okay. Pero pwede ba yung sabihin na ano na si lone wolf ay mayroong advantage and disadvantage din?
19: Well,
2: so
19: kung titingnan natin objectively, yes, totoo din naman. Of course, dun muna tayo sa advantage siguro, partner, no? Sa isang kumpanya, gusto mo na self-starter ang mga tao, tama ba? May sariling initiative, may kusang gumawa, 'di ba? Nag-strive mag-isa, hindi mo na kailangan tutukan para makapag-focus ka doon sa ibang mga gawain.
2: Okay.
19: Siguro isa pa pwede din natin sabihin na kapag ano ka, lone wolf ka, low maintenance ka in terms of mara ka masyadong maraming kailangan kasi ikaw nang gagawa ng paraan lahat, eh. 'Di ba? Didiskartehan mo na, alam mo na 'yan, may sarili ka ng sistema. So hindi na kailangan ko ng ganitong tao, kailangan ko ng ganyan. They make things happen because they know their job well. Okay? Mm-hmm. Disadvantage naman, yun nga, yung nabanggit ko kanina, siguro unang-una doon, nami-misinterpret sila na antisocial to. Hindi marunong makisama. Ganyan. Diba? So yung
20: pero sila ay most likely puro mga introvert?
19: Most likely. Most likely, but not all. Sabi ko nga, case to case basis.
20: Yung iba masama ugali.
19: Yung iba naman kasi, halimbawa, pwede ka rin extrovert, pero iba yung working style mo.
20: Aha.
19: 'Di ba? Yung parang ipine-prefer mo kasi minsan distracting yung ano kahit extrovert ka. Hindi ko na ako mag-mention ng name. 'Di ba? Kahit extrovert ka, minsan madidistract ka kapag chika ng chika yung kasama mo pero walang sense.
20: Aha. Okay.
19: 'Di ba? So lalo na kung very ano intense yung ginagawa mo, you would want to have a quiet space during work hours or for a particular project. Parang ganun. So yun, more often than not, nami-misinterpret sila. Siguro pangalawa din naman, yung parang overall na parang feeling ng ibang tao is na gatekeep yung mga ano information from them. Kasi nga may sariling sistema eh. Hindi na ma-share doon sa team yun. Basta I'll make this happen. So kayo, bahala kayong gawin yan. So feeling ng iba, nagkakaroon ng parang gap doon sa part na yun when it comes to the transmittal of the information needed.
20: Aha, okay. Paano kung halimbawa, si boss ay lone wolf? Para ang hirap nun. Ano? Paano kung magkakaroon ng team kung lone wolf?
19: Yun nga. Again, kaya tayo nagkakaroon ng mga management issues din. Maraming boss ang magaling based on the technical side. Pero sa leadership, doon tayo nagkakaproblema. Kasi kung lone wolf si boss, ang mangyayari niya, lahat ng ano, minsan maganda to for the team kasi sasaluhin lahat ni boss.
20: Aray ko.
19: Diba? Oo. However, building the relationship, and pag nawala si boss, meaning nag-absent si boss,
20: pilay.
19: Pilay ang team. So yun, kaya kailangan, there has to be a balance. Huwag lang natin i-exclude yung mga lone wolf sa ano natin, sa team natin. But rather, include them.
20: Mm-mm.
19: And just create a space for them. Kumbaga, huwag nyo invalidate lahat ng mga ginagawa naman nila na ano.
20: Eh paano productive. Kung talagang ayaw nila?
19: Again, pag nasa company ka naman, alam mo naman din yung ano, yung designation mo and alam mo yung contribution mo kasi sometimes partner, ang ibang mga boss din naman bato-bato sa langit tamaan guilty, di ba? Ang ibang boss naman, pag alam nilang self-starter na or lone wolf na, hinahayaan nila. Hindi nila sinasabi do sa team mismo na kasama yung lone wolf, ano nga ba yung value ng contribution niya? Bakit nga ba mahalaga sila mag-work together? Lagi, partner ang masagot ng mga boss, hayaan nyo na yan, kaya nyo na yan. Which is so wrong. Kasi dapat malaman niya ano ba yung ambag ko sa team and then gawan ka ng sistema based on that. Ibig sabihin, kung ayaw niya makichika sa inyo kapag break time, i-respect niyo yun. Pero kung nakikichika siya during brainstorming, yun na yun. You cannot force people.
20: Eh paano kahit halimbawa ayaw na nga sumama sa break time, ayaw sumama sa team building, ayaw din sumama pag may pa-meeting.
19: Kasi dapat kailangan pa rin. Pag mandatory, ibig sabihin, it's work-related.
20: Oo.
19: Pwede mong i-mandate yun and sabihin kung bakit siya kailangan. However, for other optional things, halimbawa, may pa-lunch out.
20: Mm-mm.
19: May pa-team building kahit na alam mo yun, mandatory na kailangan magkasundo-sundo kayo pero minsan nakikita mo na para, wait, may gagawin ako. You also have to respect that. Kasi, again, you are going to be measured by your output.
20: Oo.
19: Diba?
20: But you know, it's very important ha kung halimbawa ganitong klase yung inyong characteristics sa work kung kayo ay lone wolf. I'm not saying na it's bad, no? Pero yun nga katulad ng nabanggit mo, importante na dumalo ka sa mga pagpupulong, sa mga meeting.
19: Kailangan
20: diba?
19: Ma-acknowledge din yung, syempre, number one, contribution mo. And acknowledge mo din yung contribution ng team sa ginagawa mo. Diba?
20: Oo, like halimbawa, kung may mga pagpaplano and all, talagang dapat na nandoon yung presensya mo.
19: Oo.
20: Hindi pa pwedeng, hindi mo lang trip na hindi a-attend. Diba?
19: Saka dapat transparent ka rin, partner. Ang ibig sabihin nito, kung paano mo ginagawa ang trabaho mo, dapat aware yung team mo para kung sakaling mag-absent ka or sumpungin ka, di ba? Alam nila kung paano sasaluhin.
20: Alam mo kasi kung minsan ako ha, no offense, pero dun sa iba talaga, alam mo yun yung halimbawa, wala ka ng meeting, wala ka ng... ng mga kung anong mga patawag. Pagkatapos pagka ito na, na nagkaroon na ng mga ano, Kaberia. Ng mga hindi ng mismong mga operations mga ganyan, bida-bida ka. O pagkatapos, 'di ba, magagalit ka kapag ka, parang hindi align sa kagustuhan mo 'yung nangyari, 'yung mga ganon. Diba?
19: So again, it all boils down. Dapat kasi meron ka pa rin boundaries and standards na ini-implement pagdating sa team dynamics, partner. So ibig sabihin, kasi hodang kalahati ng team mo introvert, kalahati extrovert, hindi dahilan yon para i-disregard ang isang group.
20: Okay.
19: Ang ibig sabihin, buuin nyo pa rin ang dynamics. Ano bang gusto natin? Ano ba yung compromise na pwede? Halimbawa, once a week lang ang meeting natin sa halip na daily check-ins. Diba? Para noon masatisfy yung pero provided lahat tayo pupunta.
20: Uh-oh.
19: Lahat tayo may ambag. Anything that's not discussed there, hindi natin pwede idagdag or whatever. Hindi pwede baguhin. Parang ganon.
20: Uh-huh.
19: You have to be firm about it.
20: Ito, we're talking about the leader, no? Okay. So, yun nga. Paano kung hindi mo makompel si Lone Wolf na pumunta sa mga meeting and then eto na naman po siya, 'di ba? Pagdating na naman ng ano, mang-aaway or kung ano pa. So paano gagawin ni
19: Hello HR?
20: Paano gagawin ni supervisor doon?
19: Baka dapat ano din niya, i-call din niya 'yung attention because sometimes people are not aware na medyo kakaiba na 'yung ginagawa nila kasi sa kanila baaring ang tingin nila they're just performing, partner, 'di ba? Kasi nga Lone Wolf na sanay si ganoon. However, in the long run, dapat i-call out siya. And then, gumawa ngayon ng parang ano, documentation about it. So, ibig sabihin, ito kasi nangyayari. Pakita mo yung ano yung scenario, di ba? Paano i-address. And moving forward, dapat may resolution. It can be considered as an offense also, partner, if it actually affects the morale of everyone else in the team.
20: Oo. At saka, syempre, di ba, kapag ganon na may patawag ng meeting tapos di ka dumadalo, it's a sign of being unprofessional.
19: Yes, disrespectful yun. Lalo na kung key ang role mo.
20: Oo.
19: Diba? At wala kang pasabi kung bakit hindi.
20: Kailangan maging professional tayo dito.
19: Oo. Diba? Kanina nga mo, hindi ka na ako mag-name drop. Buti lala.
20: yun ang term ngayon, kagabi, di ba? Unprofessional. And then ngayon naman, kailangan maging professional
19: ayan
20: tayo.
19: Na.
20: Ayun. Talaga na isisingit natin yung mga bagay-bagay na yan.
19: Kinakalimutan ko na nga
20: yun. Anyway, totoo ba na mas mahirap daw ma-promote ang isang taong magaling naman sa trabaho pero hindi siya gaanong visible or hindi mahilig makihalubilo, yun nga, si Lone Wolf. Ano yung pinapahalagahan ng mga employer ngayon? And I think siguro ano yung dapat niyang gawin?
19: Okay, ako, objectively, I would like to think na ang promotion dapat based sa merits ng trabaho.
20: Oo, dapat
19: diba?
20: Naman.
19: Hindi siya popularity contest kasi kahit gano'ng kaka-popular kung hindi mo kayang gawin yung trabaho, hindi ka naman dapat ma-promote doon. Now, would it work against the Lone Wolf? Depende yan kung ano ang personality ng leader or the one, diba, in charge of the promotion, choosing the one who's going to be promoted. Kasi admittedly, may mga boss din na chika-chika.
20: Yeah.
19: Diba? Gusto nila yung friend nila, yung kakilala nila, ganyan-ganyan, and iti-train lang nila kahit average worker. Para lang mag-fit muna doon and assured sila na may kakampi sila. However, pwede ka rin naman mag-put naman ng Lone Wolf doon and then build your relationship with the Lone Wolf. At the end of the day, partner, tao tong mga to. So, kailangan din naman nila nakausap. Kaya lang, it's more of adjusting the working styles together so that you get to maximize the experience of working with a Lone Wolf per se.
20: Ayun. Okay. Mamaya ha, meron pa tayong itatanong na kumbaga parang paano mo gagamitin ito to your advantage or disadvantage, no? Kung ikaw ay isang lonely wolf. Ito muna, babatiin muna natin si Mami Clarina Celis. Siyempre pa, nanonood siya sa Quezon City. Hello po, Mami. Si Maribeth Lazara. Ayan. Ano ito? Hello po. Sana mabigay niyo po kami ng tiga Barreto Olongapo City. Ano po ito? ah, baka sana mabigyan siya ng trabaho. Okay, una po sa lahat, hindi po tayo nagbibigay ng trabaho. Ako nga po, naghahanap ng racket eh. kidding aside, ang one trabaho po, ayan, kaya may disclaimer tayo kaagad-agad na hindi po tayo nagre-recommend, okay? Hindi po ako nagre-recommend para magkaroon ng trabaho at hindi rin po ako nag-i-endorso ng isang kumpanya para po maghanap ng trabaho. Okay, ang ginagawa po natin ay nagbibigay po tayo ng kagaya nito pag Friday, empowering tips, no? Galing kay Coach Mike Celis kung paano natin mapagbubuti pa ang ating trabaho at kung halimbawa ay wala kayong trabaho, empowering discussion and tips sa ating pong life coach para lang sa ganun, magkaroon ng parang direksyon naman yung inyong pamumuhay or kung paano ninyo gagawin na magkaroon kayo ng trabaho. Now, makinig lamang po kayo kasi sayang Thursday and Fridays lang tayo nagwo-one trabaho. Pero time and again po, nag-announce po kami ng mga job fair, no? Baka po dun kayo sa inyong mga lugar. Yun po, pwede po ninyong mga puntahan yan. Pero yung sasabihin po ninyo na halimbawa magre-recommend kami, ako ha, personally, hindi ko gagawin yon. Hindi dahil sa ayaw kong magkaroon kayo ng trabaho, pero ang purpose ko doon, unang-una, hindi ko kilala yung i-re-recommend.
0: Yung tao,
20: hindi, tsaka yung mismong kumpanya, di ba? Hindi ko kilala, baka mamaya, salbahe palang amo yan, hindi nagbabayad ng mga benepisyo, di ba? So, hanggat maaari po, yun yung iniiwasan ko. Ayan. Okay. So, pwede po kayong mag-message doon sa aming Facebook page, sa One Trabaho Facebook page. Pero, again, kung meron po kayong mga katanungan sa inyong trabaho, like ang bawa, mga legal matters yan, pwede po naming masagot yan kasi may mga legal expert po kami na ini-invite sa program para po maliwanagan kayo. Yan. Okay.
0: Ganda yan.
20: Oo. But I hope, Ma'am Maribet, no, na kayo po ay magkaroon na ng trabaho, no? Makipag-ugnayan po kayo sa inyong peso. Ayan, dyan po sa Olonga po. And also, naku ma'am, huwag niyo hong ilalagay, burahin niyo po itong message ninyo. Huwag ho kayong maglalagay ng cellphone number nyo at saka yung mga edad nyo, yung mga ganyan. Huwag ho. Oo. Ito, si Richard Mendoza Demain. Okay. Ano to?
0: Ganun din.
20: Ah, okay. So, yun din. Okay. So, Sir Richard, ayun po, ang mapapayo ko sa inyo, no? Ano po kayo, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga peso, ito po yung mga nasa munisipyo. Ayan. Sila ho yung kadalasan na naghahanap ng trabaho. Ayan. Naghahanap ng mga kumpanya para sa magkaroon trabaho. Ng trabaho yung kanilang mga constituents.
0: Baka maganda rin siguro partner no yung sa Facebook page ng One Trabaho. I-share natin yung mga na-share natin dito on air na mga trabaho.
20: Para kung
0: may babalikan sila. 'Di ba? Ako na miss niyo yung episode, punta kayo, follow nyo lang yung page, nandun lahat.
20: Even yung ano, yung manpower agency na nagpapaalis, na meron akong kumare, mataas na yung position niya doon. O yun, pero pwede kong pwede kong ma-assure sa inyo na halimbawa kagaya ng IPAMS, yun, matagal na yun.
0: Yes.
20: Na nagpapaalis ng mga OFW. O yun, ma-assure ko na talagang
0: legit.
20: Pero yung halimbawa ma-assure ko na magbibigay ko kayong trabaho, depende ho kasi yun doon sa hinahanap ng employer. Ayan, okay. Anyway, partner, babalikan natin yung ating discussion. May kaugnayan dito kay Lone Wolf. ang pangit. Okay, babasahin muna daw natin ito dahil magkakaroon muna tayo ng mahalagang paalala. Mula po sa ating himpila, nagpaabot po ng pasasalamat ang punong barangay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ng buong bansa matapos po makatanggap ng 200,000 pisong direktang alokasyon sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay suporta sa barangay bilang unang hanay ng serbisyo publiko at pagkilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino. Kaya narito po, panoorin natin ang Tinig ng Bayan.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati ako inalala na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
22: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
23: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Socio-Civic Projects Fund.
24: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
22: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D., sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
25: Tinig ng Bayan. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
26: This is a public service announcement.
27: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
26: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan.
4: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Isang mainit na pagbati sa Land Bank sa pagdiriwang ng ika-63 anibersaryo. More than 6 decades of empowering Filipinos for a better future. Happy anniversary, Land Bank and Land Bankers Nationwide. Oras po natin, 2:36 ng hapon. Biglang na-miss kong mag-VO. Kumusta naman yun, di ba? Parang VO-VO lang yung dating
19: true
20: natin. Oo.
19: Why diba? Not?
20: Happy anniversary, Land Bank. Mm. Bakana man. Oy, in fairness ha, alam mo yung unang racket ko nung araw, nung nasa private pa ako. Nung araw talaga, di ba? Totoo to. Nung dati, with the Secretary Gary Teves no time ni PGMA, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, meron kaming programa and napakaganda nitong programa ng Land Bank. Yung ikaw at ang Land Bank. Ako yung nag-a-anchor doon.
19: Wow.
20: Ako tsaka si Secretary Gary Teves, yung finance secretary ni PGMA.
19: Wow.
20: Ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa mga kooperatiba. Oo.
19: May ganun pa ba ngayon? Na mga, ano?
20: May mga kooperatiba pa rin.
19: Hindi, yung ganun programa.
20: Parang wala na.
19: Oh, hello, Land Bank.
20: Oo nga, happy anniversary, Land Bank. Ayan, sina Cathy, ayan, namimiss ko na kayo dyan sa head office yan.
19: Yes.
20: Oo, ng kalang corporate communications. Uh-oh. Ayan. Okay, hindi ko alam kung baka nag-retire na din to si Cathy. Oh. Sabay ganun. Okay. At anyway, ayun, masaya. Learning experience natin yan. Maganda yung, yes, yung program na yan. All about kooperatiba. Oo, doon ko nalaman na, alam mo partner, mas maganda pala. Ayan, speaking of kooperatiba, hindi ka dapat isang lone wolf lalo na sa mga sektor ng agrikultura.
19: Mm.
20: Oo, kung ikaw ay magsasaka, kung ikaw ay mangingisda at magsasaka, alam niyo, or kaya naman ay mga tindera, mga ganyan. Alam niyo, mas mapapalakas po ang inyong samahan kung kayo po ay magiging isang kooperatiba.
19: Oh.
20: From the word itself, cooperate, di ba? Kooperatiba. Oh, maganda. Oh.
19: Correct. Oh. Mukha.
20: Diba?
19: Pwede na. Kaya Land Bank.
20: Ibalik natin ang nakaraan.
19: Yes.
20: Sabay ganun. Okay, ito. Yung nabitin natin na question. Para naman daw sa managers, paano nila matutulungan ang mga lone wolf employees na mas maging cooperative or collaborative nang hindi sila pinipilit na maging extrovert or baguhin yung kanilang natural na working style?
19: Tama naman yun, partner. Hindi mo dapat at hindi kailangan baguhin yung personality, diba? At working style ng isang tao if it works for them already. So, dapat integrate siya. Gagawa ka ngayon ng quote-unquote, sabihin natin, makooperatiba within your system. Ibig sabihin, ilalagay mo siya doon, meron siya sarili niyang space, may sarili siyang boundaries, together with the others na working. However, the others na katrabaho niya, dapat irespeto yung space niya. Pero they share the same ecosystem. Ang ibig sabihin nito, bibigyan niyo siyang enough time to process on his own, and then magkakaroon lang tayo ng schedule kung kailan tayo mag-a-align lahat on a fixed date and time para hindi sayang yung oras and limited only dun sa necessary na i-discuss. Anything else, baka pwedeng tanungin din natin as a manager yung lone wolf kasi syempre minsan pagka-overwhelming na sa isang introvert yung too much interaction, nakaka-drain yun, partner, ha?
20: Ah, talaga?
19: Oo.
20: Sa kanila, oh.
19: Oo. Hindi kasi tayo. Well, oo. Totoo. Totoo. And maaari sila magkaroon ng social anxiety dun. Kasi ang dami na nangyayari. So, maapektuhan ang productivity nila. So, always ask the lone wolf, is it okay if you join us here? Uh-oh. Para nun, hindi naman didisregard, syempre, yung space na kinikreate niya for himself or herself. Also, very good way of integrating it, partner, is to acknowledge also yung ambag ng lone wolf. Diba, parang puriin nyo rin sa harap ng ibang tao para ma-feel ng lone wolf na kahit lone wolf siya, ay kasama pa rin siya dun sa grupo nila.
20: Kasama pa rin siya sa pack of wolves.
19: Yes. Oh, the leader of the pack.
20: Eh, paano kung halimbawa naman, si lone wolf, dahil nga nag-iisa lang siya, tinambakan naman siya ng tinambakan ng trabaho.
19: Mm-mm.
20: So paano niya sasabihin 'yon?
19: Yung kumbaga yung boss mo pinasala lang sa lahat, 'di ba? Mga ganun. May mga ganun kasi minsan, sadly, partner, no. So dapat you should also set boundaries.
20: Okay.
19: If you know that a certain, alam mo 'yon, project is hindi mo na kaya dahil meron ka ng existing, there's nothing wrong with telling your manager or your boss or whoever, your coworker, na hindi mo na siya ma-accommodate.
20: Uh-oh.
19: Okay, it shouldn't be a reason for you to be discredited, okay, dahil sa pagtanggi mo, because you're only saving your work, 'di ba? Ibig sabihin, yeah, ano bang

0: responsibilidad yun ng tao, may trabaho talaga nun. So, kung kailangan na ibigay sa'yo, make sure compensated ka.
1: Oh. Diba? Paano kung halimbawa mas gusto mo talagang kasi nga, 'di ba, may sarili kang sistema. Uh-oh. Paano kung gusto mo talaga na ito lang, ako lang?
0: Pwede okay. naman. I mean, pwede mag-freelance pwede naman, ka lang.
1: Pwede naman, basta wag mo lang isasabit.
0: Oo. Oh, oh. 'Di ba? Pwede naman oh. yung ganun kasi sa kumpanya naman partner, hindi naman lahat extrovert, 'di ba? Mm. Marami nga mga solo workers talaga. But it doesn't mean partner pag solo worker ka masama ugali mo, ha? Not necessarily.
1: Not necessarily, pero meron.
0: Oo, meron din. Kaya ka nagsasolo. May gusto sa'yo. Pero, but kidding aside, diba, it doesn't mean na pag solo worker ka, masama ugali. Magkahiwalay pa rin yon. So, wag naman masyok dapat yung mga office mate mo na pagka lunchtime, hindi nyo pa rin siya ini-invite. Baka naman trabaho lang siya, solo worker. Pero outside of it, I mean, trato nyo pa rin ka-office mate, di ba?
1: Oh, yeah.
0: So, yun.
1: Oo. Anyway, ano yung mga pwede mong i-take away partner sa ating lone wolf na nakikinig?
0: Lone wolf or not partner, you still belong to a team but you have to make yourself be respected, di ba? And you should also accept the ways of working ng ibang tao sa paligid mo. It's all about compromise. So yeah.
1: Ayan. And ano yung aabangan sa iyo?
0: Ayan.
1: Ba?
0: So to
1: mga pasabog. And I think parang mag-aano muna mag-birthday.
0: Mananahimik muna magninilay-nilay muna tayo.
1: Kakantahan ka na ba namin happy birthday?
0: Di pa masyado maaga, di ba? Masyado
1: maaga.
0: Sige, ayun. So bukas Rainbow Radio partner, so we're going to talk about fashion and paano siya nagiging part ng gender expression. Anong kinalaman ng ways of you dress dressing up yung style mo sa gender mo.
1: So, talaga?
0: Yes, fashion designer ang guest natin for tomorrow. Ayan. So, yun, meron yan. And then
1: 10 o'clock yan.
0: Yes, oo. Mm-hmm. And then, next week, meron ako ilo-launch na bagong campaign with the bank. Maraming salamat po. Saka na po. Next week na po. Baka mapagalitan ako. At mawawala po ako ng 2 weeks. Ayan. Magbo-birthday. Ano po muna ako. Uh-oh. Yes. Magpapaganda. Mag-isip-isip.
1: Magre-recharge.
0: Yes. Ayan. At pagbalik, laban na po ulit.
1: Ayun. Okay, thank you so much si Coach Mike Celis. Maraming salamat sa ating very insightful. Ayan nga. Napaka-insightful na discussion. Okay. At sana po dun sa mga nakikinig po sa atin, yung mga lone wolves out there, huwag na kayong malone, malonely. It doesn't mean na mag-isa daw tawag dito, yung malungkot ka agad. Hindi naman. Ayun. Anyway, sana po ay meron kayong mga nakuha. Ayan, na mga tips kung paano pa mas magiging maganda, magaling ang inyong career kahit na nga sabihin na kayo po ay belong sa lone wolf. Ayan. Anyway, oras natin 2:46 ng hapon.
2: Buwang trabaho. Dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
1: Yun daw pong panukala sa mas mahigpit na COC requirements. Ito ba yung Certificate of Candidacy? Inihain sa kamera si Kathleen Forbes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inihain ni Quezon City Representative Jesus Bongsantay ang isang panukala na naglalayong akuin ng pamahalaan ang gasto sa mandatory discount ng mga senior citizen at persons with disability sa ilalim ng House Bill 10657 o Social Benefits Fiscal Responsibility Act. Ibabalik ang full tax credit sa mga establishmento nagbibigay ng 20% discount sa mga benepisyaryo. Sa kasalukuyan, deduction lamang sa gross income ang maaaring i-claim ng mga negosyo kaya bahagi lamang ng kanilang ginagastos ang nababawi. Ayon kay Suntay, mananatili ang umiiral na benepisyo ng mga senior citizen at PWD at ang babaguhin lamang ay kung sino ang sasagot sa halagang diskwento. Nakasaad din sa panukala na maaaring humiling ng cash refund ang mga micro at small businesses para sa kanilang hindi nagamit na tax credits, habang carry over at refund naman ang maaaring gawin ng medium at large taxpayers. Mayroon ding mga provision laban sa double claims at fraud, kabilang ang mas mahigpit na dokumentasyon, pag-uulat at transparency sa gastusin ng programa. Giit ni Suntay, kung ang gobyerno ang nag-uutos ng social protection program, nararapat lamang na ito rin ang umakos sa tunay na halaga ng benepisyong ipinagkakaloob. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang

0: sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Kath Forbes. Ayan po, sa ano pala yon, sa discount. Akala ko COC, Certificate of Candidacy. Kasi 'di ba? Talagang minsan mapapaisip na lang po kayo na sana naman no, mas higpitan yung mga requirements para pagka naman nanalo eh, masasabi nating yes, sulit ang bayad sa kanila. Anyway, ilang mambabatas pinuri po si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa ipinamalas nitong galing sa nagdaang impeachment trial sa Senado. Nakapanood kaya na si Attorney Capunan ng Odyssey? Okay, alamin po natin ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naniniwala sila kay Marina Sur Representative Luigi Villafuerte at Mix Villafuerte na mas lalakas ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Last Mile and Gida Schools Act o RA 12321. Ayon sa magkapatid na Villafuerte na kapwa co-author ng RA 12321, papalawakin ito ang access sa edukasyon ng mga mag-aaral na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Sa ilalim ng batas, sinaatasan ng Department of Education na bumuo at maglabas ng pambansang mapa sa loob ng isang taon na magiging gabay sa pagpaplano, paglalaan ng pondo at pagkapatayo ng mga eskwelahan sa mga malalayong lugar. Binigyan din ni Representative Mix Villafuerte na isa itong makabuluhang batas upang hindi na maipagkait ang edukasyon sa mga kabataan dahil lamang sa lokasyon ng kanilang tirahan. Ayon naman kay Deputy Majority Leader Luigi Villafuerte, malaki ang magiging ambag ng mga LGUs sa hangarin ni PBBM na access para sa basic education. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, nagbabalik po si Nympha Asuncion, si Senator Lauren Legarda, naka-medical leave. Ayon po yan kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Si Nympha sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inihain ni Senador Jesus Guerrero ang Senate Bill 2387 na naglalayong gawing 5 taon ng termino ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sanggunin ang kabataan o SK. Layunin ang panukala na amyendahan ng Republic Act 12232 o ang...
1: Okay, babalikan po natin yung ulat na yan ni Nympha Asuncion. Dito po muna tayo sa ulat muna ni Nympha again. Oo, si Senator Jesus Codero nga daw po ay naghain ng panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK elections. Nympha?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inihain ni Senador Jesus Guerrero ang Senate Bill 2387 na naglalayong gawing 5 taon ng termino ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sanggunin ang kabataan o SK. Layunin ang panukala na amyendahan ng Republic Act 12232 o ang batas na nagtatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Escudero na mahalagang mapanatili ang katatagaan ng pamahalaang barangay dahil ito ang pangunahing unit ng gobyerno sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Ayon sa Senador, ang pagpapahaba ng termino sa 5 taon ay magbibigay ng mas sapat na panahon sa mga opisyal para maipatupad ang kanilang mga programa at proyekto, mapanatili ang tuloy-tuloy ng pamamahala at mabawasan ang pagkaantala ng mga programa dulot ng madalas na halalan. Dagdag pa rito, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ng mga opisyal na higit na pagtuunan ng pansin ang paglilingkod sa publiko kaysa sa paghahanda para sa susunod na eleksyon. Sa ilalim ng panukala, layo ding palakasin ang kakayahan ng mga barangay na isa katuparan ng kanilang mandato sa ilalim ng Local Government Code bilang pangunahing unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa, proyekto at pulisiya ng pamahalaan, gayon din bilang forum para sa pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan at mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa komunidad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, si Nympha Asuncion. Ang oras natin, 2:52 ng hapon.
4: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy, happy birthday! Happy birthday, belated po. Happy birthday kay General Demi Zagala. Hello. Happy, happy birthday, sir.
4: Happy birthday!
1: At syempre dito sa inaanak ko, oh, belated happy birthday din kay Mark Bacolod.
4: Happy birthday!
1: Ayun, yung aking inaanak, marami ng utang. Ang ninang mo.
4: Happy birthday!
1: Okay, si Sir Mon Isberto. Happy, happy birthday, Sir Mon.
4: Happy birthday! Happy birthday!
1: And also, happy birthday din kay Giselle Aduana. Ayan, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: At kay Tita Annalyn Bem Adan. Happy, happy birthday!
4: Happy birthday!
1: At happy, happy birthday din kay Renz Justin Aquino.
4: Happy birthday!
1: At
4: happy birthday,
1: happy birthday din kay Jesus Aldrin Quinto. Ayan, yung aking pinsan at kumpare.
4: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday!
4: Happy birthday!
1: At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan, maligayang karawan po sa inyong lahat.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa mga nakasama po natin sa atin pong Marulas transmitter at ganun din sa mga provincial at sister station na nag-carry po ng Buwang Trabaho. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga kasama dito po sa studio, sina engineers Marvin Toledana, Matet Segovia at Engineer Joy Timidan. At ang ating pong mga executive producer, si Ice Adan, si Ice Guerrilla at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan, trabaho. Happy weekend po.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Palace Press Officer Claire Castro sinagot ang patutsada ni Vice President Sara Duterte na maging professional sa pagsasalita. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tumugon si Communications Undersecretary Claire Castro sa patutsada ni Vice President Sara Duterte na dapat siya maging professional sa kanyang pananalita bilang tagapagsalita ng Malacanang. Ayon kay Castro, ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi lamang sa salita. Bilang Palace Press Officer anya, mandato niyang ipabatid sa publiko ang mga programa ng Pangulo at ng Administrasyon at ituwid ang mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Castro, tumutugon lamang siya sa mga anyay walang basehang akusasyon laban sa Administrasyon. Si VP Sara Anya, sa halip na sagutin ang kanyang mga pahayag, mas pinipili pang mamersonal at manira ng walang basehan. Kaugnay nito, ipinunta ni Castro na ang isang lider ay dapat na nananatili sa bansa sa panahon ng kalamidad, sumusunod sa batas, hindi gumagamit ng dahas at humaharap sa mga akusasyon sa pamamagitan ng ebidensya.
7: Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi sa salita lamang. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas at humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mga local chief executives ng Butuan, nagpasalamat kay House Speaker Faustino Boji D. III sa paglapit ng Kongreso sa mga tao. May ulat si Melody Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
8: Pasalamat ang mga lokal na pinuno ng Butuan kay House Speaker Faustino Boji D. para sa pagpapatupad o paghahatid ng legislature bawat batas mahalaga sa Caraga State University ngayong araw. Sa ngalan ni Mayor Lawrence Limuel Fortun, ipinaabot ni Vice Mayor Reynante de Siata ang pagkilala kina Speaker D. at Butuan City Representative Joboy Aquino sa pagdadala ng programa upang direktang pakinggan ang boses ng mamamayan sa labas ng Metro Manila. Binigyan diin ng BC Alcalde na madalas ay sa telebisyon at social media lamang nila nakikita ang Kongreso kaya't malaking oportunidad ang consultation upang mailapit ang pamahalaan sa mga Butuanon. Ipinaliwanag niyang umaangkop ang programa sa layunin ng lungsod para sa inclusive at smart governance kung saan nagiging mas mulat ang mamayan sa kanilang karapatan kapag nauunawaan nila ang batas. Hinimok ni Desiata ang mga residente ng 86 na barangay sa Butuan na aktibong lumahok, magtanong at magbahagi ng kanilang lokal na karanasan upang maging gabay sa pagbuo ng mga hinaharap na panukalang batas. Una nang sinabi ni Speaker D na target nilang maabot ang lahat ng probinsya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, kahalagahan ng pakikiisa ng publiko sa paggawa ng batas, kinilala ni Speaker D kasabay ng pag-aarangkada ng legislature sa Butuan. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
9: Himok ni House Speaker Faustino D. III ang publiko na aktibo makilahok sa pagbuo ng mga batas sa pamamagitan ng programang Legislature ng Kamara. Sa video message na ipinalabas sa ikalawang leg ng Legislature sa Butuan City, sinabi ni D. na mahalagang marinig ang tinig ng mamamayan upang makabuo ng mga batas sa tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayon sa kanya, layunin ng programa na ilapit ang Kongreso sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanilang mga mungkahi at karanasan. Kasama rin sa programa orientation sa proseso ng paggawa ng batas at mga focus group discussion hinggil naman sa mga serbisyo ng pamahalaan. Di na House Speaker, hindi kaya maisakatuparan ng mga mambabatas lamang ang mga reformang kailangan ng bansa, kaya mahalaga ang pakikilahok ng iba't ibang sektor.
10: Ngunit alam po namin na hindi namin kayang makamit mag-isa ang pagbabago ng ating inaasam. Kailangan namin ang inyong boses, ang inyong mga idea at ang inyong pakikilahok. Kaya inaanyahan po namin ang mga publiko, ang ating mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, ang ating po mga civil society organizations, academe at lahat ng sektor ng lipunan na makiisa sa legislature.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Maganda gam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa mangsulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! Ngayong araw, bago tayo magpatuloy sa mga kakonek, nais ko lamang pong magpasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating programa Linggo-Linggo. Ang inyong komento, suggestion at panonood ay isang malaking bagay para tayo sa DOST ay patuloy na naghatid ng agam, teknolohiya, inobasyon at impormasyon sa buong bansa. Maraming maraming salamat po. Narito na ang ating agam niba for the week. Agam nyo ba na may napakalaking dahilan tayo para magdiwa ngayong araw? Ito'y dahil nais nating magpaabot ng isang malaking bagbati. Lubos na ipinagmamalaki ng DOST ang ating Team Pilipinas, ang ating young scientists at inventors na talagang humakot ng awards at nagpamalas ng kanilang husay sa iba't ibang International STEM Olympiads ngayong Hulyo. Totoo, nasa kabilang antas talaga ang talento at talino ng Pilipino. Nag-uwi po ang ating kumpunan ng mga medalyang gold, silver at bronze medals, pati na rin ang mga honorable mentions sa iba't ibang kategorya, kabilang ang 56th International Physics Olympiad, 58th International Chemistry Olympiad, 67th International Mathematics Olympiad, 37th International Biology Olympiad. Ang inyong pong dedikasyon at tagumpay ay patunay na world class talaga ang talino ng mga kabataang Pilipino. Maraming salamat po sa pagbibigay ng dangal at karangalan sa ating bansa. Patuloy lang kayong lumipad ng mataas, ipursue ang passion nyo sa STEM at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Saludo kami sa inyo, Team Pilipinas! At para naman lahat tayo makakonek, oras na para alamin ang mga nagigagalapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan po ng straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Noong Lunes po at Martes ay pinangunahan po ni DOST Secretary Renato Yusludum Jr. ang 2026th Artificial Fest na ginarap sa Iloilo. Miyerkules naman, ginanap ang 2026 Sustainability Expo ng DOST at SM Malls. Pinangunahan rin po ni Secretary Solidum ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region na ginanap sa Valenzuela. At ngayong araw naman po ay binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Regional Yarn Production and Innovation Center ng DOST sa Vintar, Ilocos Norte na pinangunahan po ito ng ating kalihim. Narito naman ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Aksyon para sa ligtas na komunidad, DOST FEWOX, inilunsad ang unang Community Tsunami Alerting System sa Eastern Samar. Sa pagtutulungan po ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FEWOX at ng Borongan City CDRRMO, opisyal ng inilunsad sa barangay poblasyon ang kauna-unahang Community Tsunami Alerting System or CTAS sa buong Eastern Samar. Dahil nakatapat po sa Pacific Ocean ng Borongan City, malaki ang banta rito ng mga tsunami. Kaya naman nagsagawa ang DOST ng 2-day capacity building program para sa 37 barangays para ituro ang science-based evacuation planning at ang shake, drop and roar principle. Bukod sa pagbibigay ng mga makabagong stimulation tools or simulation tools tulad ng REDAS ETAM at REDAS TUSIM, nag-turnover din ang DOST FEWOX ng high decibel warning siren, tsunami signages at customized evacuation plan. sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling pinatunayan ng DOST na ang siyensya at teknolohiya ang isa sa pinakamatibay na sandata ng mga Pilipino laban sa sakuna. Sa iba pang balita, opisyal na nagsimula ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTWNCR 2026 nitong August 6, 2026 sa Valenzuela City. Sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology NCR at ng pamahalang lungsod ng Valenzuela, binihisan ng agam at inobasyon ng lungsod bit-bit ang temang siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa maratag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Tampok sa tatlong araw na pagnatanghal hanggang August 8 ang mga modernong teknolohiyang gawang Pinoy mula sa panahon ng Hydromet Observing Network ng DOST Pagasa at Virtual Halal VR Training Platform, Simulation Broadcasting ng DOST TV hanggang sa mga interactive forums, youth competitions at nakabananabik na bazaar ng mga local MSMEs. Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, muling pinatutunayan ng DOST na ang agham ay hindi lamang nakakulong sa mga laboratorio, kundi isa aktibong katuwang na direktang nararamdaman sa pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Patuloy po makikunik sa amin, maaari kayong mag-correct ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, ating kilalanin ang isang proyekto ng DOST Katwang, ang Dipolog City District Bail o District Jail Mail Dormitory na nagbibigay ng bagong bukas sa ating mga PDL. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
1: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga kakonek at DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa comment sections. Una po, binabati namin si Resty, Sedref o Ferdy. Binabati rin namin si Aliana at Roldan. Ayan. Mamaya po sa ating comment section ay mapapakinggan natin ang ating mga kakonek. Samantala, mga kakonek, ito na ang ating kwentong SNT. Agham nyo ba na sa bawat sulok ng ating lipunan, ang siyensya at teknolohiya may kakayahang magatid ng pag-asa even behind bars? Kaya naman sa araw na ito, ating tuklasin kung paanong ang mga modernong kagamitan at tamang kaalaman ay nagiging daan sa pagbabagong buhay ng ating mga persons deprived of liberty o PDL. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin ang proyekto nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga PDL at yan ay ang DOST 9 CEST program na Project Baking Hope. At para talakayin yan, makasama natin ang Welfare and Development Officer ng Dipolog City District Jail Male Dormitory na si JO3 Richard B. Samson. Magandang hapon, JO3 Samson.
4: Magandang hapon naman, Sir Onin.
0: Ayan, JO3 Samson, para po sa nagdakalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong proyekto nating Baking Hope or helping our PDLs earn?
4: Para sa ating mga tagapakinig, ang Baking Hope Helping PDLs Earn Assist Program ng DOST.
0: Mm-hmm.
4: Is a livelihood and rehabilitation project ng Dipolog City District Jail Male Dormitory.
0: Mm-hmm.
4: This is a part of our development program ng BJMP na to provide opportunities and to develop our PDLs, to equip our PDL with practical baking skills.
0: Mm-hmm.
4: So para po mayroon po silang income habang nasa loob ng piitan.
0: Mm-hmm.
4: Para paglabas nila, may magagamit po sila na talento
0: yan
4: para sa kanilang buhay.
0: Tama po yan, sir. Pero ilan ba yung at kung pwede lang malaman kung ilan ang ating mga nakakulong ngayon sa Dipolog City Jail?
4: Super, sir. As of now, sir, meron po tayong 400 plus na mga PDL na nandiyan sa atin sa Dipolog City.
0: At lahat sila ay tinuturuan natin mag-bake.
4: Yes, sir.
0: Paano naman ang kanilang pagtanggap doon sa kanilang natutunan na tinuturuan sila mag-bake?
4: Of course. Para sa pag-bake nila, sir, sobrang saya nila, sir. Hindi nila inasahan na meron palang ganyang programa yung DOST, sir.
0: Mm-hmm. At gano'n ito katagal, sir?
4: Since nag-open po yung nakamit natin yung DOST project noong August 2024,
0: mm-hmm.
4: So nagsimula yan 2025. So medyo almost 1 year na po natin na
0: ginagawa.
4: Yes, sir.
0: Ayan. At Geoffrey Sampson bilang Welfare and Development Officer, kayo ang nakatutok sa kapakanan at pagbabago ng ating mga PDL. Sa paanong paraan po ba binago ng proyektong Baking Hope ang pang-araw-araw na buhay at pananaw po ng mga PDL ng Dipolog City Jail?
4: So bilang Welfare and Development Officer ng Dipolog City District Jail, sir, malaki po ang pagbabago na aming nakikita sa ating mga PDL. Una yung mas productive sila,
0: mm-hmm.
4: mas interesado, mas responsable, at naging ano sila, sir, mas motivated to learn. Instead na iniisip nila yung pagkakulong nila, yung kanilang pamilya, yung kanilang kaso, so nagpo-focus sila on learning new skills para sa kanilang sarili, for better futures ang ating mga PDL.
0: Tama ho yun, kasi everyday sa ginagawa ng mga PDL po natin, halos pa ulit-ulit na lang, sir, di ba? Dahil na
4: yes, sir.
0: Nakakulong sila, itong bagong proyekto ito, itong Baking Hope ay nakapagbigay ng pag-asa kanila para patuloy na mabuhay kahit
4: yes,
0: na nakakulong, di po
4: yes,
0: ba?
4: Sir.
0: Ang Baking Hope nakailalim sa CES program ng DOST9. Paano po ba nagkatugma ang mission po ng BJMP na mag-rehabilitate at ang layunin po ng DOST na magatid ng siyensya at teknolohiya sa komunidad?
4: Maganda po yung partnership ng DOST at ng BJMP.
0: Mm-hmm.
4: Because we share the same vision, the BJMP focuses on rehabilitation and reintegration of our PDL into society, while the DOST provides science and technology that improves lives of our PDL.
0: Mm.
4: Then, through the CES program, the mechanized baking equipment na galing ng DOST, so naging mas efficient and effective yung natutunan ng ating mga PDL.
0: Mm-hmm. Ano po ba yung mga naging reaksyon ng mga PDL natin dyan, sir? Paano nakatulong itong pagkakaroon ng ganitong trabaho para sa kanila?
4: Nang narinig at nakita nila yung proyekto na galing ng DOST, sir, na sobrang saya nila, no? Very excited, sobrang excited sila sa na maging matuto at proud sila sa mga produkto na gawa nila.
0: Mm-hmm. Talaga. Ano-ano ba yung mga produkto, sir, na karaniwang binibake ng ating mga PDL?
4: Marami po yung produkto natin na binibake ng ating PDL. Meron po silang sliced bread,
0: mm-hmm.
4: meron pong torta, meron pong pandi coco, yung choco German, at yung pinaka-seller namin yung toasted, sir.
0: Toasted?
4: Yes, sir.
0: Toasted, ano yun?
4: Parang matitigas na tinapay, sir.
0: Ayun.
4: Mm-hmm.
0: Napaka... Ang dami pa namang mga palaman dyan.
4: Yes, sir.
0: Sa Zamboanga del Norte. Kasi nakapunta na ako dyan, nakarating na ako dyan. Talaga naman pong iba't ibang klase ng mga palaman na naan dyan. Di ba may mga sardinas pa kayo?
4: Yes, sir.
0: Na dyan mismo ginagawa. Ay, naku, napakasarap. But anyway, sir, bukod po sa mga pagbibig, sumailalim din po ang mga PDL at BJMP personnel sa Basic Life Support o BLS Training. At yung paggamit ng dual drum composter para sa basura bilang welfare officer. Bakit nga ba mahalagang hindi lang live loot ang naibibigay po sa kanila, kundi pati na rin kaalaman sa kaligtasan at kalikasan?
4: We believe, sir, that rehabilitation should be holistic. Kung hindi lang po sapat na livelihood skills lang po ang ating ibigay ng ating PDL, dapat din po silang matuto ng life-saving skills tulad ng basic life support. Mm-hmm. Kasi kunwari kung may emergency sa kanilang silda, so mayroong agad makapagbigay ng unang lunas ng kapwa nila PDL kung saan nangangailangan ng lunas, sir.
0: Mm-hmm. Tama po yun. At nagsagol, hindi na sila kumbaga ay kailangan pa kumuno mga tao para magligtas.
4: Yes, sir.
0: Kundi sila mismo, para sa sarili ng paraan at sa diskarte na ibinigay ng DOST, marutunan,
4: yes,
0: marututunan nila yan.
4: Yes, sir.
0: Ayan. Meron po ba kayong isang particular na kwento ng transformation? For example po, isang PDL na nakitaan nyo ng matinding pagbabago na ugali o pananaw mula na magsimula ang proyekto ito.
4: Meron po, sir. Meron po tayong maraming PDL dyan na nung una pagdating nila sa jail ay parang tahimik, ayaw na mag-participate ng mga activity natin sa jail. Mm-hmm. Pero nang nasali natin siya sa baking home, unti-unti silang nakarecover sa kanang sarili. So medyo naano yung kanyang kumpiyansa sa sarili at sumasali sa mga activity. At ngayon siya na po yung taga-taguyod ng ating bakery sa jail, sir.
0: Ayan. Bukod po sa bakery, meron pa ba ibang gawain ng ating mga PDL dyan?
4: Meron po, sir. Marami pa po, sir.
0: Ano yun?
4: Meron pong nagawa sa jail ng rug making. Mm-hmm. Meron po yung dual drum composter. Meron
0: Ayan, yung sir. Dual drum na binabanggit natin kanina.
4: Yes, sir. Yung dual drum composter, sir, tinuturoan natin yung mga PDL na gumamit ng organic fertilizer.
0: Mm-hmm.
4: So, meron tayong gulayan sa piitan. Yung mga gulayan natin sa piitan, yun po yung ginagamit natin na pang-fertilize na natin, ng mga tanim natin sa jail.
0: Ayan ang patunay na meron ko yung mga taniman dyan sa jail.
4: Yes, sir.
0: Mm-hmm. At mismong mga PDL ang nag-aalaga.
4: Yes, sir.
0: Para lumago at syempre, pagbigay pagkain na rin sa kanila.
4: Yes, sir.
0: Sa mga panahon ng pangangailangan. JO3 Samson, ano po ba ang inyong mensahe sa publiko at sa iba pang mga ahensyang gobyerno tungkol po dito sa kalagahan ng pagibigay ng pangalawang pagkakataon sa ating mga PDL sa tulong ng tamang teknolohiya?
4: Sa ating publiko, sa ating mga private individuals, sa ating mga private sectors, sa ating mga listeners online at saka online listeners and viewers, sana po ay patuloy nating suportahan ang programa ng Bureau of Jail Management and Penology. Dahil our PDL made mistakes but they are willing to change. So ang pagbibigay ng second chance ay pagbibigay din ng pag-asa at ligtas na lipunan.
0: Alright. At this point in time, kamusta yung ating mga nakakulong dyan sa Dipolog?
4: Ngayon, sir, sa Dipolog, sir, napakaganda yung natin, sir, yung facility natin, sir. Lalo-lalo na yung aming warden, sir, na nakapa-ano sa very energetic, sir. Halos lahat ng mga hinaing ng ating PDL binibigay talaga ng ating warden, sir.
0: Ayan. Baka gusto niyong batiin ang ating mga nakikinig, lalong-lalo na dyan sa loob ng Dipolog City Jail.
4: Una-una, sir, magpasalamat kami sa Panginoon sa tagumpay na ito ng proyekto na galing sa DOST, sir. Taos puso po naming pagpasalamat sa Department of Science and Technology, sa SES program, sa panguna ni DOST Secretary Renato U. Solidom, sir, at sa kanyang Regional Director si Ma'am Rosemarie S. Salazar, Provincial Director Noman Aljani, kay Sir Mark, kay Sir Aquino at kay Ma'am Cheryl, at sa buong staff ng DOST 9, maraming salamat po sa inyong buong suporta sa amin.
0: Ayan.
4: At sa lahat ng ating mga partner agencies, maraming salamat po. So inasahan po namin ang mas maraming kolaborasyon sa hinaharap. We can transform lives through education, livelihood, and technology. So maraming salamat po sa pagkataong ito na maibahagi namin ang Baking Hope, Helping PDLs Earn. Naniwala po kami na every PDL deserves a second chance, learn, and become productive member of our society.
0: Ang pamilya po ninyo, baka gusto nyo batiin?
4: Yes sir. Sa aking pamilya dyan, sa Mindanao, Bart, salamat sa iyong support ka. Sa aming ano sir, sa pwede ba sa aming hanay sir?
0: Pwede sir.
4: Binabati ko naman yung hanay namin sa Bureau of Jail Management and Penology na sa pangunguna ni Jail Director Efren A. Niminyo, Chief BJMP, sa aming active and supportive Regional Director Amado A. Concepcion Jr. at sa aming very energetic Warden Jonathan N. Arawangsa, sir, at sa buong hanay ng Dipolog City District Jail, sa Admin 1, Admin 2, kay Soganson, kay Charity, sa Team Custodial Escort, at sa lahat ng mga sa ating publiko, sa ating mga tagapakinig, online viewers and listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa inyong support sa pagpunta namin dito.
0: GO3 Samson, maraming salamat ha. Pero maihabol ko lang po itong tanong na to. Ilan po bang PDL ang nagpapatakbo staff na gumagawa sa ating project HOPE?
4: Ang sa atin sir, ang mga PDL, ang mga staff na nagpatakbo sa ating mga PDL, lalo-lalo sa Baking HOPE, is yung Welfare and Development section. So, kibali, pito po sila lahat. So, may isang chief sa kanila, tapos yung ani mayroong iba't ibang designation.
0: At araw-araw sila nagtitinda.
4: Yes, sir.
0: Ayan, all right. Maraming salamat, JO3 Richard Samson, ang Welfare and Development Officer ng Dipolog City Jail Male Dormitory. Maraming salamat, sir. Samantala mga hunek, maaari kayong magkomento ng inyong reaksyon, suwestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at USTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, aalamin pa natin ang mga magagandang hatid ng proyektong Baking Hope. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. At para naman po mas maunawaan ang tunay na kwento ng pagbabago at pag-asa behind bars sa Dipolog City District Jail, makasama natin ang tao sa likod ng kanilang livelihood program. Aalamin natin ang mismong ground operations ng ating livelihood programs sa Dipolog City at kung paano nga ba nagbagong sistema ng produksyon at buhay ng ating mga PDL dahil sa DOST 9SES program na hindi lang sila may pinagkakabalahan kundi may narututunang kasanayan. Kaya naman kasama natin ngayon ang livelihood officer ng Dipolog City District Jail Male Dormitory na si JO2 Glynis Gay D. Sumabat. Magandang gabi po, JO2 Sumabat.
10: Magandang hapon po, sir, at sa ating mga tagapakinig, magandang hapon.
0: Ayan. Ma'am JO2 Sumabat, bago po pumasok ang DOST 9SES program sa pamamagitan ng mechanized bakery equipment, paano ba ginagawa naman ng mga PDL? Paano ginagawa ng mga PDL yung pagbe-bake? At gaano kalaki yung naging upgrade ng maging modernisado ang ating behind bars bakery noong August 2024?
10: Bago po dumating yung DOSTCS program, ang aming jail or ating mga PDL ay sumailalim sa test the training, which is Bread Pastry NC2. As a livelihood officer po, ako po ang inatasan na makagawa ng panibagong livelihood program. Mm-hmm. So, kami po ay meron kaming fried bread lang ang binibenta namin, kaya mas limitado ang aming mga benta. Kaya noong 2024 ng August, pinakaloob sa amin ng DOST ang 800,000 pesos na pambili po ng mga bagong modernong bakery equipment. Kaya mas lalo itong mabilis at mas ligtas at mas dekalidad ang aming mga produkto. Kaya malaki po ang pasalamat namin sa DOST kasi mas nahasa ang aming mga PDL sa inyong binibigay ng mga modernong kagamitan.
0: Ayan, tama-tama po ma'am, nababanggit niyo mga modernong kagamitan. At dahil dyan, nagagawa nila iba't ibang flavors,
10: yes po,
0: iba't
10: sir.
0: Ibang luto.
10: Yes po sir.
0: Pagbe-bake, yes, ng mga produktong tinapay. Tama po ba yun ma'am?
10: Yes po sir, madami po kami mga produkto na inibinta namin sa loob ng jail.
0: Ano-ano nga ba yun ulit ma'am? Para na siguro maalala ng ating mga kababayan ay yung binibenta mula dyan sa kulungan ng PDL.
10: Ang binibenta po namin mga bread is cocoa bread, munggo, torta.
0: Torta ma'am?
10: Di Cebu, katulad ng di Cebu.
0: Okay.
10: At saka yung mga German choco na mas patok din doon sa amin.
0: Ayun. Kaya mga kaibigan, ang patunay na talaga po napakaganda ng proyekto na gawa po ng DOST dyan po sa DOST Region 9 SES program para po sa ating mga PDL. Ma'am, kamusta po ang pagtanggap ng ating mga PDL? Gaano po kabilis na natutunan ng ating mga baking team na hawakan at gamitin ang mga modernong production tools na ito?
10: Sa simula po, yung mga PDL natin ay may halong pangamba at saka meron din silang excitement kasi first time lang po nila nakahawak at nakakita ng mga modernong kagamitan. Mm-hmm. Kaya sa gabay ng aming sa Welfare and Development Section, pinagtulungan namin na basahin ang user manual para mabilis itong matutunan ng aming mga PDL. Mm-hmm. Para sa operasyon nila sa pagluluto ng tinapay.
0: Ayun.
10: Kaya gusto din ipaabot ng mga PDL natin na salamat talaga sa DOST kasi binigyan sila ng bagong buhay at bagong pag-asa.
0: Ayun.
10: Kaya na nilang ibida sa kanilang pamilya at sa komunidad.
0: Tama po. At napakasarap po ng tinapay mula po sa kulungan na yan sa Dipolog City. Ang tinapay ba ma'am mula sa Behind Bars Bakery para lang sa loob ng pasilidad? O ibinibenta rin ito sa labas? At paano ito ibinibenta ma'am sa labas?
10: Actually po, ang ating product sa bread and paste, sa bakery is nakaabot na po sa iba't ibang barangay ng Dipolog City. For example, yung DepEd, ating mga agencies, doon kami nag-put up ng mga products like toasted bread na pwede din nilang i-consignment lang mm-hmm. po nila kasi yun lang kasi ang patok natin doon, consignment. So, kung ano yung nabenta, yun lang din ang babayaran.
0: Mm-hmm.
10: So, madami na, na tayong natutulungan na mga maliliit na tindahan. Kaya ito ay malaking suporta ng ating mga PDL kasi ang kanilang mga kinikita ay panggamit nilang pang personal at saka mm-hmm. pang tulong din sa kanilang mga anak. For example, mag-visit doon sa Piitan. So, meron silang pabalon sa kanilang anak.
0: Ayun.
10: So, ganun po talaga ang sistema namin sa program ng livelihood. Makatulong tayo sa ating mga kliyente.
0: Ma'am, meron na bang nakalaya mula ng ipatupad natin itong Baking Hope?
10: Yes po, sir. Meron din tayong nakalaya na PDL at sa tulong din also ng Dole. Mm-hmm. Siya yung kasi yung binigyan ko ng beneficiary na mabigyan ng tools ng Bikiri. So nakita ko na ginagamit niya yung tools at yung natutunan niya doon sa loob ng jail, which is yung pag-bake ng tinapay. So mm-hmm. meron na siyang marangal na trabaho na maikasupport ng kanyang mga pamilya, ng kanyang pamilya.
0: Ilan na po ba yung ma'am nakalaya na yon?
10: Sa duration po ng pagiging livelihood officer ko, tatlo po sila mm-hmm. nakalaya.
0: At mula nung makalaya sila ay ginamit na natutunan
10: yes
0: sa pagbibig
10: sir.
0: Ng tinapay.
10: Oh, yes.
0: Napakaganda.
10: So, mas effective ang ating programa sa mm-hmm. DUST at sa BGMP.
0: Tama po, ma'am. Ang BGMP, ma'am, naglaan din ng 100,000 pesos bilang counterpart funding sa proyektong ito. Saan po natin ginamit ang pondong ito para masigurong tuloy-tuloy at sustainable ang operasyon ng panaderya araw-araw?
10: Malaki rin po ang aming pasalamat sa aming Regional Director, Jail Chief Superintendent Amado Concepcion sa kanyang support sa aming livelihood na bigay ng 100,000 para po sa facilidad ng bakery, installation ng electric, watering installation at sa mga baking tools na kailangan upang tuloy-tuloy ang ating programa or livelihood sa loob ng jail.
0: Mm-hmm. All right. Napaka-interesting po ng setup niyo dahil bukod sa bakery, meron din kayong DOST ITDI Dual Drum Composter na kanina po kinukwento ni Sir na ginagamit din po sa paggawa ng pataba mula sa kitchen waste para sa inyong vegetable garden. Bilang livelihood officer, ma'am, paano po nagpapatibay ang dalawang programang ito, bakery at agriculture, para maging isang self-sustaining ecosystem ang Dipolog City Jail?
10: Lubos din kami nagpapasalamat sa DOST kasi hindi lang isa yung binigay na livelihood program, kundi binigyan din kami ng Dual Drum Composter. Ito ay organic fertilizer na pwede namin magpuproduce ng organic para sa aming mga taniman. Ito ay galing sa mga waste sa jail kitchen at saka biodegradable sa bakery. Kaya ito po din ay nakabigay tayo ng livelihood sa mga gardener namin kasi yung mga sariwang mga gulay, mga sustansyang gulay, ibenta po din nila sa mga jail officers, sa PDL nila.
0: Ayun. Mamatanong ko lang, before dumating ang DOST sa Dipolog City, particular sa Dipolog City Jail Male Dormitory, anong paraan or paano sila tinutulungan ng kayo tulad nyo na para sa ganun ay mayroong silang ikinabubuhay or pinagkakabalahan bukod dyan sa pagbe-bake na yan?
10: As a jail officer po, as a livelihood officer, ako yung pong inatasan na gumagawa ng kahit anong mga livelihood products.
0: Mm-hmm.
10: Kaya, so, search talaga kung ano talaga ang mga resources na dapat nating ma-camp up like upcycling materials.
0: Mm-hmm. Ano-ano yung mga proyektong yun, ma'am? Para na sa ganun, magkaroon lang tayo na ideya kung paano talaga nakatulong ang DOST sa Dipolog City Jail.
10: Malaking tulong po yung DOST sa amin kasi lahat ng mga bagay sa Dipolog City Jail Mayor Dormitory, ang ating mga PDL ay nakaroon na sila ng earning ng pera, ng sariling income sa kanilang sarili.
0: Mm-hmm. All right. Ma'am, paglaya po ng ating mga PDL, iba na ang labanan sa labas dahil po competitive ang industriya ng pagbibake. Sa tingin po ba ninyo, sapat ang karanasan nila sa paghawak po ng commercial grade mechanized equipment ng DOST para makasabay sila o kaya magtayo ng sariling negosyo balang araw?
10: Yes po, sir. As a livelihood officer po, sir, ako yung nakatutok sa kanila kung equip ba sila na makaroon ng sariling negosyo. So, na-assist ko sila na kayang-kaya nila na makaroon ng sariling negosyo. Kaya dahil sa inyo, sa DUST, kayo ang tulay sa kanilang pangarap na maabot ito. At meron silang marangal na trabaho para wala po judgment.
0: Ayan. Tama po yun, ma'am. Matanong ko lang po sa inyo, ano bang mga proyekto pa bukod dito sa Baking Hope ang nasa linya na ng isipan po ninyo para nasa ganun, mailatag po at matulungan ang ating mga PDL?
10: Sa amin po is, meron po kaming target, water station po, kasi sagana po kami sa tubig doon sa jail. So, instead po, nabibili po kami ng purified water sa labas. So, we can also have our own purified water na pwede din siyang i-livelihood sa mga PDL.
0: Tama
10: at po. Sa mga iba, at sa kaming mga kapitbahay.
0: At alam nyo ba, ma'am, dyan sa mamamaraan na yan, meron ding mga ibang proyekto ang Department of Science and Technology kung paano sila makakatulong sa mga tulad po ng mga PDL po natin.
10: Yes po, sir.
0: Ayan. Ma'am, baka meron pa kayong gustong batiin mensahe sa ating mga lokal na negosyo.

0: Maraming salamat.
1: At sa kabuuan po ng Zamboanga del Norte, ma'am.
0: Yes po, sir. Maraming salamat po sa Department of Science and Technology, DOST R9 staff, lalo na po sa aming BGMP National Headquarters at sa BGMP Region 9, sa pangunguna ni Jail Chief Superintendent Amado Concepcion, sa aming City District Warden Jail Chief Inspector Jonathan N. Arwangsa, sa buong hanay ng mga personnel sa Dipolog City Jail Male Dormitory at sa lokal ng pamalaan ng lungsod ng Dipolog sa kanilang pagpatuloy ng suporta sa aming livelihood products. So maraming salamat din po sa lahat ng musuporta at tumatangkilik sa aming mga produkto at sa inyong tiwala at suporta na binibigay sa ng pag-asa at pagbagong pagkakataon ng aming mga PDL. Salamat po.
1: Ayan. Ang inyong pamilya, ma'am, mga nakikinig din sa oras na ito. Batiin nyo na.
0: Hello po sa aking asawa, Jotri Sumabat, at sa aking anak, Elor Glide. Wait lang kay mama.
1: Sino ba, ma'am?
0: At sa aking mga magulang dyan sa Zamboanga del Sur, sa Dumalinaw, Papa Wilpor at Mamang Bibilin.
1: Ayan. Alright. Ma'am, maraming pong salamat. JO2 Glynis Gay D. Sumabat, ang livelihood officer ng Dipolog City District Jail Male Dormitory. Baka meron pa kayong gustong sabihin, paalala, pahabol ng mga pananalita para sa ating po mga PDL dyan po sa Dipolog City Jail Male Dormitory.
0: Sa aking mga co-workers sa PDL, salamat sa inyong suporta. Maningkamot ta para sa inyo.
1: Ayan. Maraming salamat po, JO2 Glynis Gay Sumabat. Samantala, kamustay naman natin ang ating mga online viewers. Nais namin batiin ang ating mga tagsubaybay na nakikisa sa ating ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Dan Karsten, Julius Valesa, Harvey Fernandez, Christ Beloro, Kezai Rapas, Mariel Agot, Cheryl Barrera, Mark Kachin, Japet C. Peipa, Rick Kayayabot. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, oras na para naman ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating DOST Secretary, Dr. Renato Saludom Jr. sa mga susunod na araw. Sa Martes po, gaganapin ang 13th Annual Meeting of ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy. Sa Martes din po ang 3rd Agri-Aqua Innovation Pitch Fest na pangunahan ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Sa susunod na linggo ay gaganapin ang 2026 Regional Science Technology and Innovation Center ng Zamboanga Peninsula. Kalagdaga anunsyo, mga kaibigan, mga kuneg, heads up po ng ating mga future scholars. Pangarap mo bang maging DOST scholar? This is your chance dahil officially open na po ang applications for the 2027 DOST SEI Undergraduate Scholarships ngayong August 17, 2026. Open ito para sa lahat ng grade 12 STEM students graduating the school year 2026-2027. Pati na rin sa non-STEM students basta't kasama sa top 5% ng inyong graduating class. Pwede rin mag-apply ang previous grade 12 graduates na hindi pa nakapag-enroll sa college provided. Sa college provided na ma-meet nyo ang same STEM, non-STEM requirements. So ano pang hinihintay nyo? Prepare your requirements and take that first big step toward becoming a DOST SEI scholar. For the complete qualifications, application procedures, and downloadable forms, bisitahin lang ang www.sciencescholarships.ph. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyong bumaparood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. At mapapakinggan rin sa 104.3 FM. Mapaparood nyo rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po para sa Agam Daramdam. Ako inyong kapatid sa Impabawid, Onin Miranda. Patuloy na mag-aatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you. delivering signs.

0: Solutions for the people, solutions and opportunities for all.
1: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
2: Pag-usapan natin. Programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
3: Pag-usapan natin.
2: Kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738
4: at sa 104.3 Capital FM.
2: Pag-usapan natin.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Education o DepEd mas bukas na sa pagtukoy ng epektibong teaching methods sa ilalim ng Marcos administration. May ulat si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas Report.
10: Isa ng ganap na batas ng Republic Act No. 12322 o ang batas na nagbibigay pahintulot sa Department of Education sa pagtukoy ng angkop na paraan ng pagkatuto ng mga estudyante. Ang hakbang na ito para sa ganap na pagkatuto ng mga bata mula sa Basic Education Curriculum. Sa ilalim ng batas, minamandato ang komprehensibong curriculum review kada 5 taon. Ito ay upang masiguro ang pagiging epektibo at napapanahon ng mga aralin ng mga mag-aaral. Binibigyan din sa batas na ang curriculum dapat ipinatutupad sa pamamagitan ng pinaka-epektibong paraan upang masiguro ang ganap na pagkatuto ng mga bata sa mga itinakdang kaalaman at abilidad para sa bawat level. Nag-lapse into law ang batas 2 Agosto 2026. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kampo ni Vice President Sara Duterte pinayuhan na maglatag na lang ng ebidensya kaysa siraan at atakihin ang impeachment process. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nababahal na si House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law umanong sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tolosa, ang ganito mga pahayag ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa impeachment court at sa mismong proseso ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon. Ipinunto din niya na ilang uli ng ipinaliwanag ang naging proseso sa Kamara at naibasura na rin ng Korte Suprema ang mga petisyong kumikisyon dito sa halip na questionin ang integridad ng impeachment proceedings. Sinimok ni Tolosa si Duterte na humarap at direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa paglilitis. Diin naman ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Representative Robert E. Barbers, 4 taon na ang lumipas mula na lumitaw ang issue sa confidential funds, ngunit wala pa rin na ipapakitang sapat na mga dokumento upang maipaliwanag ang paggamit dito. Kaya hirit niya, mainam na maglatag na lamang ng ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaysa maglabas sa mga pahayag na umaatake sa proseso ng impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Rehiyon ng Caraga magiging benepisyaryo ng First Level 3 Hospital matapos aprobahan ng Kongreso ang panukala. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Inaasahang magkakaroon na ang Caraga Region ng kauna-unahang Level 3 Hospital matapos itong isalang sa deliberasyon ng Senado kasunod ng pagpasa ng Kamara sa Panukalang Batas. Ito ang inalunsyo ni Butuan City Lone District Representative Jose Joey Boy Aquino III sa Mindanao launching ng Legislature. Ayon kay Aquino, tatalakay na ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros ang House Bill No. 8470. Layunin ng panukala na gawing Butuan General Hospital ang kasalukuyang Butuan Medical Center upang mailagay ito sa ilalim ng pamamahala ng Department of Health. Ang panukala ay pangunahing inihain ni Aquino kasama sina House Committee on Health Chairperson Representative Seriaco Gato at House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Wasansing. Mula sa kasalukuyang 150 beds, dodoblehin ang kapasidad ng ospital sa 300 beds upang masagip ang kakulangan sa higit 700 hospital beds sa rehiyon na may halos 2.9 milyong residente. Sinabi ni Aquino na mahalaga ang batas na ito upang hindi na kailangan bumiyahi pa ng o lumabas ng rehiyon ng mga mahihirap na pasyente sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Senadora Panpilo Lacson, nais panagutin ang nasa likod ng kalituhan sa kalituhang nilikha ng Maleta Boys. May ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Giniiti si Senador Ping Lacson ang pagrekant ng ilan sa 18 Maleta Boys sa kanilang mga alegasyon tungkol sa paghati ng pera gamit ang mga maleta sa ilang personalidad ay nagdulot ng mas marami pang tanong, pero mas dapat inanyang tukuyin at panagutin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng kalituhang kanilang likha. Binigyan din ni Lacson na napakarami ng pabago-bago pahayag ng Maleta Boys sa iba't ibang mga fora at venues, kaya hindi na malaman ng publiko kung alin sa kanilang mga alegasyon ang dapat paniwalaan. Nais ring malaman ng Senador kung ang 4 bang nagrekant ng kanilang statement ay bahagi ng 8 na paulat na nagsumite ng kanilang sworn affidavit sa Office of the Ombudsman. Higit sa lahat, giniting ni Lacson na dapat panagutin ng mga otoridad ang mga nasa likod nitong Maleta Boys at ng kalituhang kanilang nilikha nitong mga nakaraang buwan. Kailangan anyang tugisin at papanagutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na kanilang ginawa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Uganding national o Japanese national inaresto ng Bureau of Immigration habang nagpapa-extend ng kanyang visa. May ulat si DK Sarate.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganting Japanese national habang nagpapa-extend ng kanyang visa sa kanilang tanggapan sa Intramuros, Maynila ayon kay Immigration Commissioner Joel Antonibiano. Subject ng arrest warrant sa Japan ang 38 anyos na dayuhan dahil sa paglabag sa kanilang batas. Nakumpirma rin sa record ng Bureau of Immigration na nasa blacklist na nila ang dayuhan dahil sa pagiging undesirable foreign national. I-turn over na sa Bureau of Immigration Holding Facility ang dayuhan at mananatili doon habang pinoproseso ang kanyang deportation. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Collab.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon
22: sa Philippine Sports Broadcast.
23: Di papahuli
24: sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
28: 738.
29: Sports Radio
30: 918.
31: Radyo Magazine 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: Radyo Pilipinas World Service.
38: Sports Radio.
39: Radyo Magazine.
40: Serbisyo Publiko.
41: The AM and FM collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 Collab.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
47: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
46: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
9: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. mapapanood din po ang programa sa official na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
8: Ayan, at kumusta po sa ating mga kababayan? Magandang maganda at maulang hapon po sa ating lahat. Ito pong muli ang tahanan ng OFW, hatid ng Department of Migrant Workers. Lingguhan po niyong kasama. Para po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya, saan man pong panig ng mundo, kami po ang makakasama ninyo sa isang oras sa makabuluhang talakayan. At sa hapon pong ito, present po ako kahit umuulan. Ayan. Ako po si Assistant Secretary Kiko De Guzman mula sa National Reintegration Center for OFWs.
11: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
8: Ayan, at ang ating pong programa at gaya nga po ng aming laging pinopromote ay available po na inyong masusubaybayan at mapapakinggan tuwing Biyernes po ng hapon 4 PM hanggang 5 PM Philippine time. Kailangan ko sabihin lagi yung Philippine time. Oo, Philippine time po, 4 to 5 p.m. every Friday afternoon po yan. Live dito po sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page of course ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. May improving tayo, may Afford the Box sa tayo ngayon, Miss Jel.
11: Hindi na lang tayo radio online pero sa TV talaga ang dami.
8: Multimedia.
11: Mm-hmm. Yes,
8: multimedia
11: na talaga.
8: Yan ang ating tahanan, syempre. Mm.
11: Kamusta, Asek?
8: Maulan.
11: Oo, no? At maulan. Least, nakaabot tayo.
8: Ilang araw pong ng pag-ulan, kaya minomonitor din natin, syempre, mga regional office at regional operations natin. Pero tuloy-tuloy pa rin po, ha? Tuloy-tuloy po ang ating mga frontline services. Kasi kahapon, ayan, shout out kay Regional Director RDA Smiliar. Sabi niya kahapon, sabi ni RDA kahapon, all systems normal po, pumasok po kami. Ayan, kaya kahapon ay patuloy na napagsilbihan ng ating mga OFWs, lalo na sa ating Balik Manggagawa Center, saka syempre yung mga lumalapit para sa welfare assistance. Mm, ayan.
11: Talagang umulan, umaraw,
8: tuloy-tuloy lang tayo.
11: At nitong nakaraang mga araw, bukod dun sa mga ano natin, sir, services, meron kayong pinuntahan mga lugar eh. Pero may mga balita tayo regarding
8: yes,
11: that.
8: Yes, mamaya po. At syempre marami pong, ano, speaking of services, shoutout din sa ating partner Asik Benny. At siya ngayon ay nasa isang napakahalaga at napaka-critical na mission din muli para naman sa ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan.
11: Alright. Samantala, narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
12: Balitang DMW.
8: Sa ating unang balita, muling tiniyak ng Romania ang suporta nito sa mga Pilipinong marino na naapektuhan ng pag-atake sa Black Sea. Kasunod ito ng pakikipagpulong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at mga Romanian emergency officials nito lamang nakaraang linggo. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamahalaan ng Romania sa pamilya ng nasawing Filipino seafarer. Patuloy ang koordinasyon ng DMW, OWA at ng Embahada ng Pilipinas sa Romania upang matiyak ang maayos na repatriation, psychosocial support at iba pang mga kinakailangan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. At syempre ay ang tulong din para sa mga apektadong tripulante.
11: Samantala, nakipagpulong ang Gulf Cooperation Council o GCC at Gulf Health Council sa DMW upang talakayin ang WAFID program, isang digital platform para sa pre-departure medical screening ng mga OFW na papuntang Gulf countries. Ayon sa DMW, makatutulong ang programa upang mapanatili ang kalidad, transparency at accessibility ng medical examination, kabilang na ang pagpapatupad ng standard fees sa mga accredited medical facilities.
8: Sa kaugnay pambalita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 19 na OFW at 2 bata na inilikas mula naman sa gitnang silangan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Agad silang sinalubong at binigyan ng tulong ng DMW at OWA, kabilang sa assistance sa kanilang natanggap, ang financial aid, pagkain, pansamantalang matutuluyan at medical services. Umaabot na sa kabuuang 10,662 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong na-repatriate mula sa Middle East crisis.
11: At nakipagpulong po ang DMW sa mga kinatawan ng iba't ibang public sector labor organizations para talakayin ang mga programang naglalayong mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ibinahagi rin ng ahensya ang mga recruitment reforms at reintegration initiatives para sa mga nagbabalik manggagawa. Nagpahayag naman ng suporta ang mga union sa layunin ng DMW na isulong ang ligtas, maayos at makataong migration para sa mga Pilipino.
8: At nito lamang nakarang araw ay kinilala ng DMW ang mga nagwagi sa Design Thinking Club Innovation Challenge na naglatag ng mga makabagong ideya para mapahusay ang serbisyo sa mga OFW. Nanguna ang Project Haligi, Payos Online 2.0 ng Pre-Employment and Government Placement Bureau at sa pamamagitan naman nito ay hinikayat ni Undersecretary Dominic Rubio Tutay ang mga nanalong grupo na maipatupad ang kanilang mga proyekto bago matapos ang taong 2026 bilang bahagi ng patuloy na digital transformation ng Department of Migrant Workers.
11: At sa iba pang balitang DMW, apat na pamilya ng overseas Filipino workers ang tumanggap ng libreng kasangkapan at appliances para sa mga housing unit na kanilang napanalunan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o E4PH program ng pamahalaan. Napili ang apat na pamilya sa raffle na isinagawa ng DMW at Department of Human Settlement at Urban Development noong December 2024. Para sa buong detalye, narito ang report.
13: Marami sa ating mga kababayang OFW ang nangingibang bansa upang mabigyan ng katuparan ang kanilang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. Ang ilan sa kanila ay mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program at nabiyayaan na at nagkaroon ng unit dito sa Palayan Township sa Palayan City, Nueva Ecija. Sa araw na ito ay bibigyang katuparan pa natin ang karagdagang appliances at home furniture na ipinagkaloob ng PAGCOR, OWA at Department of Migrant Workers sa ating mga OFW housing beneficiaries. Sa ilalim ng direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng ating mga OFW at kanilang pamilya, inilunsad ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program na magbibigay daan upang magkaroon din ng kanilang sariling mga tahanan ang ating mga OFW. Noong Disyembre 2024, apat na OFW family beneficiaries ang personal na pinagkalooban ng kanilang housing units ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palayan City Township dito sa Nueva Ecija.
14: Naimbitahan kasi kami mga pamilya ng OFW. Karon po sila ng paraffle sa Malacañang. And then ako po yung kauna-unahang pangalan na napunot sa raffle. Sobrang tuwa po, sobrang galak. Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng ganitong pagkakataon na magbibigyan kami ng pabahay.
15: Actually, sobrang helpful po nitong program na to. Especially kasi, di ba po, may mga umuwi na pong OFW. Baka po hindi pa po nakakapagpatayo po ng mga bahay. Kapag may mga ganito po na program, magkakaroon na po sila ng bahay po kahit hindi man po makabili kagad ng mga lupa.
13: At tayo na rin ay magkakaloob sa tulong ng OWA at ng PAGCOR na mga pangunahing kasangkapan sa kanilang bahay upang matulungan silang makapagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Kumpleto na ang mga kagamitan na kanilang binigay sa ating mga OFW. Kabilang narito ang air conditioning units, refrigerators, dining tables, mga kama at iba pa. At buong-buo rin ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Palayan City sa programa.
16: I hope ma-enjoy niyo po yung inyong bagong gamit, yung unit niyo po. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga renovations po natin dito po kami para sumuporta po sa inyo. Nice to see everyone again. God bless po sa inyo.
14: Papasalamat po ako sa Pangulong Bongbong Marcos at sa DMW sa pag-support at sa pag-alalay sa amin, mga pamilya ng OFW.
15: Thank you po, first of all, po kay President Marcos po for this 4PH program po. And sa mga palayan LGU and staff, next po is for Bisud and Pagcor po. Thank you po for processing the housing documents and for the furniture and appliances po. And next po is for the DMW. Thank you po sa lahat po ng tao made it possible na pag-aasikaso po, communicating sa lahat po ng departments and offices para lang po maging madali po para sa amin ang mga OFW po na nanalo. Yun lang.
13: Ang Expanded 4PH program ay isa lamang sa mga convergence o whole of government programs ng ating pamahalaan upang tugunan at tulungan ang pangangailangan ng ating mga OFW na nagbabalik-bayan. Sa kanilang reintegration o pagbabalik sa Pilipinas ay makakaasa ang ating mga kababayang OFW ng patuloy na suporta ng ating pamahalaan, di lamang sa Expanded 4PH program, ganun na rin sa iba pang mga programa ng National Reintegration Network. Ito ay handog na programa sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, patuwang ang OWA, Department of Housing, at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Mula dito sa Palayan City, Nueva Ecija, para sa tahanan ng OFW, Assistant Secretary Kiko D. Guzman.
11: Ayun, napakaganda naman ng balita mo, Asik.
8: Inahanap mo ako last week eh. Kaya ano, sabi niya kay Asik Benny kahapon kasi nag-message siya. Partner, akala ko ikaw mag-co-host ngayon. Tapos sabi ko, wait lang partner Kako at may mission tayo dahil ito yung ano eh, kumbaga sa ano, nung binili ni Secretary, sabi nga ni Sec, balita ko ay pwede nang mag-move in yung mga ano
11: OFW.
8: Oh, mga OFW at that time, that was parang summer of 2025. Mm. Sabi namin, yes, Sec, pwede na pong mag-move in. And then from then on, unti-unti dinideliver. So upon move in, yung ano na to, second batch na to, upon move in dinideliver yung kanilang mga kagamitan. And then last May, kasi ilang buildings ito, Miss Jel, mm-hmm. sa Palayan City mm-hmm. Township pa lang ito. Ilang buildings ito doon na may mga tinatayo pa.
11: Ongoing pa.
8: Nice. Kaya nung Mayo, nandun uli tayo sa invitation ng local government. Mm-hmm. May portion talaga silang ina-allocate. So parang a certain percentage of it ina-allocate nila for returning OFWs. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating Department of Housing. Siyempre sa Pag-ibig, nagpapa-thank you din po mm-hmm. kami kasi Pag-ibig really made it part of the program mm-hmm. na yung lowest na rate ang ibigay sa ating mga OFWs.
11: So magkano?
8: Talagang finlat ano la. Hindi ko maano yung latest nila kasi may variable ano to, pero very ano siya, very affordable. Very competitive yung rate niya at ang gaganda ng units.
11: Yun na nga, di ba? Sa murang halaga, nandun ka nakatira sa magandang komunidad. Ang ganda.
8: Yes.
11: Swerte ng mga nanalo sa raffle.
8: Well, swerte nung aside sa mga nanalo, yung mismong mga regular na mga magstay doon. Kasama nga namin nung weekend, kasama namin uli si Mayor Vian. Ayan po. Good afternoon po kay Mayor Vian Cuevas at kay Sir Bong Cuevas, of course, ng Palayan City Local Government Unit. And then they were telling us, they were saying nga na, kasi ko nga bago yung clubhouse po, yung pool open na rin. So talagang yung amenities, yung facilities, and it's really one of those developments talaga na masasabi mong complete.
11: Tama.
8: And it's one of the more than 20 yata, almost 30 na ngayon na township programs ng Department of Housing. Lahat po yan, open na open po sa ating mga OFW. Check nyo lang po sa aming mga social media pages at kung kailan po muling mag-o-open. By batching kasi kami ng pagtanggap, pero so far, iba-ibang mga regions natin ay napakarami na po ng mga na-award na mga housing units po sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
11: Ayun.
8: So, welcome po sa inyong tahanan, sa tahanan na
11: tahanan.
8: Future home. Yes. Kaya kayo po ay mag-apply na at kayo naman po ay aming tutulungan para
11: dyan. At good luck at syempre congratulations doon yes. sa ating mga kababayan na nagwagi at nakatira na dyan.
8: Yes,
11: Palayan
8: City Township in Palayan City, Nueva Ecija.
11: And then soon, sa iba't ibang lugar pa magkakaroon.
8: Yes, nag-awarding na actually. Meron tayong township program sa Naic, Cavite. We went there recently. There's a township project din ng Disud na may mga OFW housing na rin. Soon, if I'm not mistaken, Zamboanga in third week of of this month of August na bang nabanggit sa akin ng regional director that they would also have a housing fair. Ayun. In Zamboanga. So halos lahat na po ng region may mga may mga 4PH expanded 4PH township programs po, at lahat po yan may mga ano po yan, may mga units po na talagang inilalaan para sa ating mga kababayang OFW.
11: All right. Samantala, dumako tayo sa serbisyong DMW.
12: Serbisyo DMW.
17: No September, mula September 24, 2024 hanggang February 3, 2025, nagtrabaho bilang seafarer si Wilbur Dinopo Bulongon. Ngunit isang aksidente sa barko ang nagpabago sa kanyang buhay nang tamaan ng naputol na mooring rope ang kanyang bukong-bukong na nagdulot naman ng fracture at naging dahilan ng kanyang repatriation.
8: Yan. At of course, syempre sa kanya namang pagbabalik dito sa Pilipinas ay kinakailangan niyang sumailalim sa therapy dahil sa patuloy na kailangang paggaling at para matulungan na rin siya sa kanyang paglakad. At ngayong araw, Ms. Jel, ay ipagkakaloob natin ang karagdagang tulong mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers. At kasama natin ngayon dito sa studio si Ginoong Wilbur Dinopol Bulongon. At magandang hapon po, magandang araw, Sir Wilbur. Good afternoon.
18: Good afternoon po, sir. Good afternoon po, ma'am.
11: Hello, sir. Okay.
8: Sir, kwento mo sa amin, anong nangyari ba doon sa pagkaka-aksidente mo sa barko?
18: Bali, nasa ano po kami noon, sa Amerika, New Jersey. Nagkaroon kami ng tinatawag namin na shifting na operation. Bali, andun ako sa forward part ng vessel. Biglang pumitik ngayon yung lubid.
11: Oo.
18: Tapos pumitik dito sa
11: binti mo.
18: Binti ko. Ano ba naman yung ano natin, di ba, buto natin. Ano.
11: Oo.
18: Kaya pagpiting ng ganun,
8: alam mo, Miss Jelle, minsan na, nakikita natin.
11: Na-imagine ko na agad.
8: Minsan nakala lang natin, lubid, mga ganyan. Pero syempre dahil malalaking
11: barko.
8: Mga barko to, malaking mga ano. And then, of course, you would, ano yung tension at yung ano. So, ayan.
11: So, gano'y yung pinsala sa legs mo? Malaking sugat
18: dito sa ano ko, sa right ankle na kuan ko, fracture talaga siya.
11: Fracture talaga,
8: parang nabasag na ano mo.
11: And then matapos po yung ano repatriation ninyo, kamusta na yung inyong kalagayan? Anong sabi ng doctor sa inyo?
18: Bali, sa ang nung ano pinagamot nila ako doon sa opisina namin hanggang sa natapos na yung medication, kasi may kuan lang, may 4 months lang yun. Na matapos, tapos ano na. Hanggang ngayon, hindi ko pa talaga siya pwede ma-trabaho kasi not stable pa talaga yung ano ko, yung pako.
8: Siyempre, sa trabaho rehab namin pa. Doon.
11: Yes. Pero para maiksing panahon lang siya, no, ASEC, nakapagtrabaho. Parang ganun po, no, yung pagsampan yung barko.
18: Mga 4 months lang.
8: Four months pang ilang kontrata mo yan nun, sir? First contract?
18: First contract ko dun sa company.
8: First contract, sayang.
11: Sayang.
8: Eh, kumusta naman po ang inyong kalagayan ngayon, sir, mula nung kayo nakabalik na?
18: Mula nung dito na ako sa Pilipinas, doon lang kami sa probinsya kasi magastos man dito sa
8: Manila.
18: Pamilya ko, doon lang kami sa probinsya. Tapos, yun nga, pakuhan-kuhan na lang kami kung anong mga diskarte sa panghanap buhay.
8: Sa ang province, sir?
18: Sa ano po kami, sir? Sa Zamboanga del Norte po.
8: Ah, Zamboanga. Oo, Zamboanga del Norte. Saktong-sakto doon sa the other week yata. Tama, the other week ay meron tayong ano yan, kabubukas lamang natin sa Zamboanga na OFW ward and OFW wing natin dyan sa Zamboanga. So, of course, syempre, from time to time, mangangailangan pa ng additional na rehabilitation saka ng medical support si Sir Wilbur. So, ayan, sir. At least po, makaka-avail din kayo doon at libre po yan. Ganun ang ano natin. Inilalapit talaga natin yung at least yung kahit yung medical services, inilalapit natin sa ating mga kababayang OFW.
18: Malamang sa Suwan Sur yan, Zamboanga City mismo.
8: Yes, sir. So pag ano, sir, pag ganun, i-ano lang natin, pwede namang i-coordinate yan sa ating regional office saka sa ating OWA para at least makatulong, ma-provide ng sasakyan, ng ambulansya, ganun, kung kailangan natin yung mga monthly o kaya yung mga regular na mga therapy pa. Kasi I'm sure yun yung kailangan nyo para at least magtuloy-tuloy yung recovery. It would take some time.
11: Yes. Ano po ba sabi ng doctor? Gaano katagal pa yung inyong sessions?
18: Kasi matagal, ano na to eh.
11: Mag-heal eh, no?
18: Matagal siya mag-heal kasi
11: buto
18: kasi.
8: Buto, oo.
11: Totoo.
18: Kaya, kuan pa talaga. Tuloy-tuloy kayo na, tuloy-tuloy na therapy, ganyan, kung sana. Pero sa ngayon, wala, sarili ko na tong ano kasi wala.
19: Naubos na rin. Oo.
18: Binitawan naman ako ng kumpanya kasi 4 months lang yung ano.
19: Yes, yes. At ito po, tanggapin ninyo ang Action Fund, ang tulong mula sa DMW Action Fund. Ano po ang plano ninyo para dyan sa assistance na ipinagloob sa inyo?
18: Unang-una, maraming salamat po sa tahanan ng DMW na nagbigay ngayon sa akin itong Action Fund Assistance. Ito ay malaking tulong sa akin, lalo na ngayon na wala akong trabaho. Pero doon sa bahay, meron din akong ginagawang kunting pangkabuhayan. Nagkakatay-katay ako ng baboy, maanong-ano na lang. Malaking tulong na rin ito pangdagdag ng punas doon sa negosyo ko.
19: So, plano niyong bumili ng karagdagan.
18: Opo.
19: Ayun. Good luck, Sir Wilber. At
20: opo. Sana gumaling ka pa. Yung sabi ko, Sir, ito po ay bahagi lang ng, of course, maraming tulong din po na maaari naming isuporta sa inyo at of course sa inyong pamilya. At wag po kayong mag-atubili na lumapit sa ating mga tanggapan. Ayan, nabanggit ko nga kanina ang ating OWA at ang ating DMW Regional Office sa Region 9, ayan, sa Zamboanga. Meron din tayo, baka mas malapit, Sir. Nandun din kami sa ano, meron din kaming opisina sa Pagadian. Ayan, baka mas malapit-lapit ng konti.
18: Halos parehas.
20: Oh, kasi minsan kung mga area ng Dipolog, minsan sa Pagadian sila nagpupunta.
18: Pero may satellite office kami doon sa kalapit bayan namin, doon tinatawag na Liloy, may satellite office doon sa Kwan, Zamboanga City.
19: Ayun.
20: Kaya pag ano, Sir, from time to time, kami naman po ay of course ready na umalali for syempre at tumulong. So sana po ay magtuloy-tuloy ang recovery, Miss Jel.
19: Yes. At so,
20: oo, para naman na sa ganun on the road to recovery na sinasabi.
19: Oo nga. Kuya Wilber, baka may message ka pa for DMW at sa yung mga kapwa OFW.
18: Para sa ating DMW, sa tahanan ng DMW, maraming salamat po. Ulitin ko, at sa mga kapwa natin, kapwa ko na OFW, pag mangyari man, huwag naman sana, pero bukas ang tahanan ng DMW na mapuntahan natin, mahingian natin ng tulong kung ano man yung kakailanganin natin. Maraming salamat po.
19: Thank you, Sir Wilber.
20: Thank you din po, Sir Wilber. At ingat po kayo at pagpalain po kayo lagi.
19: Ayun. Mga kaibigan, nakasama po natin si Sir Wilber Dinopol Bolongon. Sa aming pagbabalik, kilalani naman natin ang ating kababayan na mula sa simpleng pangarap na maging nurse hanggang sa makatanggap ng pagkilala mula sa British Royal Family. Alamin natin ang kanyang makulay na paglalakbay. Ilan munang paalala.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
22: This is a public service announcement.
23: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
22: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
28: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
19: At nagbabalik po ang tahanan ng OFW. Ang ating makakakwentuhan ay isang Filipina nurse na hindi lamang nag-alaga ng mga pasyente sa United Kingdom, kundi kinilala rin ng British Royal Family sa kanyang natatanging serbisyo sa komunidad. Patunay siya na saan man dalhing buhay, ang isang Filipino kayang magbigay ng pag-asa, malasakit at kahusayan.
20: At naging aktibo rin siya sa Unison, isa sa pinakamalaking public service union sa United Kingdom, kung saan itinaguyod niya ang kapakanan ng mga healthcare worker at ng komunidad. Makakasama natin ngayon live mula sa UK online.
19: Ayan, yes.
20: Si Louie Carullo Horn. Kumusta, kabayan? Hello.
19: Hi.
29: Hello po and thank you very much. Kararating ko lang po today.
20: Kasi kasama natin siya earlier this week.
19: Nandito siya this week yan, di ba, ma'am?
29: Opo.
20: Parang Monday yata or Tuesday. Mm-hmm. Oo, nandito si ma'am. Kaya ano, kalalanding mo lang, ma'am?
29: Ano po, madaling araw. Kaya medyo wala pang tulog ko. But it's okay. I'm so excited to be here.
19: Ayun.
20: Madaling araw. So it's just a few hours.
29: Kasi 9 o'clock na po dito na umag.
20: Mm. Oo. So, saan ka, ma'am, nagstay ba diyan sa UK?
29: So, I live an hour away from London.
20: Mm-hmm. An hour
29: so,
20: away.
29: Ano, 'yun ang dito ako naka-base, but so, my work is actually in London.
20: In London. Oh. So, 'yung travel time pa kasi Miss Jel, ayan oh.
19: So, fresh from ano pala si ma'am?
20: Fresh from the airport.
19: Oo. So, Philippines to UK, tapos ini-interview natin. Okay, tuloy natin.
20: Kumbaga, parang ano eh, ma'am, balikan muna ulit. Balikan muna ulit.
19: Pwede lang ano.
20: Pwede, balikan muna ulit. Anyway, ma'am, bigyan mo kami ng idea tungkol doon sa ano ba itong British Empire Medal na ito? Mm-hmm. Iba yung dating Miss Jelly. Diba? Ano ang British Empire Medal na iyong tinanggap? At of course, sino ba ang nagkaloob nito? At para kanino ba binibigay yung award na ito?
29: Ayan, ang British Empire Medal po, or BEM, is part of the UK honor system. Matagal lang po ito, nung ano pa, sabi nila 1800s pa to, but we were never considered as Filipinos. Only after the pandemic tayo na-consider.
19: Mm-hmm.
29: So I was very fortunate to be awarded mine by His Majesty King Charles III for services to nursing in 2023.
19: Mm-hmm.
29: Pero lagi ko pong sinasabi na hindi ko to tinitingnan as a recognition just for me.
19: Mm-hmm.
29: Marami sa work na ginawa ko for years has been supporting the nurses, particularly internationally educated nurses, equality, and making sure that the voices aren't just, you know, represented. Hindi kasi tayo masyadong nagsasalita.
19: Oo.
29: Kaya para sa akin, the medal is also a responsibility.
19: Mm-hmm.
29: So, yung iba nabigyan din, pero it wasn't covered much. Siguro lima na kaming nabigyan.
19: Okay. So may ibang Pilipino na rin.
29: Mm-mm. May iba na rin po. Mm-mm. Iba-iba, may nabigyan ng mga nurses, may nabigyan, for the first time, may nabigyan pong teacher.
19: Okay.
29: Mm-mm. So ang lagi kong sinasabi sa mga kababayan natin, if the recognition gives you that platform, the question is how do you actually use that platform?
19: Yes.
29: Siyempre, alam nyo na, medyo may pagkagarbiyela tayo pag inaapi yung ibang mga Pilipino. Siyempre, nagsasalita tayo. So, that's the biggest benefit, I think. That's why, in every platform, and because I speak out a lot, ayun po, na i-invite naman sa iba't ibang mga plataforma dito sa UK and even abroad. So, I went to International Council of Nurses in 2024. Sa Montreal, and talk about equality as well. So
19: sabi mo nga kanina, ma'am, 'di ba, parang bukod doon sa recognition, responsible mo talaga, parang mas nadagdagan pa eh, 'di ba, yung kumbaga yung imahe na nagagawin mo, just not just like ano, na parang may image ka na ipoportray or something, pero yung duty, responsibility and all na ibibigay mo talaga sa iyong kapwa, iba 'yon. Pero pag sinabi nating advantage o benefits na pwedeng ma-enjoy ng isang nabigyan ng parangal, meron ba kayong ganun?
29: Meron po, pero walang financial.
19: Ano yung mga benefits, ma'am?
29: Walang financial. Uh-oh. So, mailang privilege yun na laman ako kasi they will give you a letter once they give you the award.
19: Okay.
29: So, post-nominal, which is the BAM, for life na yon, you can use it for life. It's after your name. And people in the, you know, in the West knows about it. And then you're invited to the garden party by the royals. And I've invited to Buckingham Palace now for 3 times. I was invited as well at Ilang Mga Pilipino din with her 75th birthday. Tapos, we become part of the wider British Empire community.
19: All right.
29: So, may chapel din po ang British Empire Chapel sa St. Paul's Cathedral, where, you know, I'm sure you both know St. Paul's Cathedral.
20: Yes,
29: and then, members and the medalists have certain privileges po. Pwede kami doon magpakasal, magpabinya. Eh kaso, nangyari na lahat yan eh. So, hindi ko na magagawa.
19: Yung makahanap ng jowa, na taga dyan, iba na yun.
29: Yeah, married na ako for 22 years. So, diba? Hindi ko na gamit unless magpakasal ka ulit.
19: Ah, okay.
20: Tapos, ceremonya. Ceremonya.
29: Yeah. Pero sa akin, ang the best benefit isn't any of these things.
19: Mm-hmm.
29: It is a platform for Filipino nurses and for Filipino workers. Because of that medal, somebody listens to you when I talk about nursing, when I talk about migrant workers, when I talk about equality, and international nurses. Ayun talaga yung binavalue ko. Kasi po, ang tagal na natin dito sa UK since 1969. And not everyone speaks out. Kasi ganun pa rin, dala-dala pa rin natin yung pagiging mahiyain, nagsasalita lang pag sobrang api na.
19: Mm-mm.
29: Whereas, magsalita ka kagad kung may isang mali, then it doesn't become big. Ganun po pa rin dito. Kahit super gensy ng mga nurses natin. Uh-oh. They don't always speak.
19: So, importante yung BEM sa name.
20: Sa name. Actually, at the end of the name, I mean, with the other honorifics, the other awards na ibinibigay with the British Royal Family and ano, yung nandun sa dulo. Na ikinakabit.
19: Oo, mabigat yun, ano.
20: Of course, di ba? Iba yung, and of course, and to have a Filipina, one of the handful of Filipinos who actually receive it, talagang malaking ano yan. Nakaka-proud. Malaking karangalan sa atin. And you were mentioning nga kanina, Miss Jel, di ba? Parang it comes with it yung responsibilidad din. Spider-Man tayo. Ngayon, uso ang Spider-Man yan. Siyempre, Ma'am Louie, di ba, of course, with great power comes that responsibility, with that honor comes that responsibility. Kasi sabi mo nga, platform. It gives you that platform. It widens your platform. So, speaking of that platform, ma'am, after receiving that award, dumami ba ang speaking engagements? Ano ba ang ating mga, kumbaga eh, mga community work na talaga namang ating itinaguyod? Partly because of this award, and of course, yung tinutuloy din natin na ating community service.
29: Even before the award, I've been very active with the Filipino community, no, nurses. So I chair the Filipino Senior Nurses Alliance. Samahan to ng mga leader ng mga Filipino dito sa UK ng mga nurses. So it includes the 4 countries. Pag sinabi mo kasi United Kingdom, it includes England, Scotland, Northern Ireland, and Wales. So meron kaming 168 na puro mga leaders ng mga Filipino across the force. So samahan siya, and then I chair it. And then I'm also the vice president of Filipino Nurses Association, which is one of the biggest association of nurses here in the UK. And then aside from that, meron din po ako dito sa region namin, which is Suffolk.
19: All right.
29: Ako din ang chair ng Filipino Association of Nurses in Suffolk.
19: Okay.
29: So lahat po yan nangyayari na even before the award.
19: Mm-hmm.
29: So when I was given the medal, biglang, you know, nationally, I was asked to speak out. And then maging very active din ako sa Twitter during the pandemic kasi marami po tayong unfortunately namatay during the pandemic ng mga Filipinos. And according to reports, hindi nga po lang source natin sa Pilipinas, it's not very clear. Pero they said that more Filipinos died outside of the Philippines during the COVID pandemic.
19: Yeah.
29: Because kilalang-kilala kasi tayo sa pagiging pagiging hard worker. And when you go out of the country, lahat po ng OFWs, if the expectation is 100%, we give 200%.
19: Yes.
29: Normal na po yun.

0: these roles unison.
1: Yes. Talagang ano, yung matapang. Uh-oh. At of course, yun nga eh, yun yung binainaano natin, Miss Jel, sabi nga ni Ma'am, ni Miss Louie, di ba? Parang we our overseas Filipino workers, our migrant workers, do not only give their 100%, we usually give our 200%. At diyan naman po kilala ang ating mga kababayan, masisipag. But at the same time, sabi nga ni Ma'am, we also need to learn how to speak up. We also need to learn how to 'di ba, to stand up and just 'di ba, voice out and speak our minds and give our opinion then, 'di ba? Importante rin 'yan. Because we're not only hardworking, mm-hmm. di ba? We're not only hardworking. We are also very passionate, yes. Di ba? Sobrang mahalaga din ito.
2: Oo, at importante talaga yung may boses, di ba?
1: Yes, oo.
2: Mm-hmm. And kanina na-mention nyo na, ma'am, yung unison. Pwede mo ba kaming bigyan din? Ano ibig sabihin itong unison?
0: So, unison is the largest trade union in the UK. Mm-hmm. So, it represents people working across the public services, including hundreds of thousands working across health and social care.
2: Mm-hmm.
0: Gusto ko maintindihan ng mga Filipino nurses natin na ang union ay hindi lang kung may problema ka lang sa trabaho. Kasi hanggang ngayon po, ganun pa rin yung medyo thinking natin, ano? Kahit mga professional nurses. Yes, we support when things go wrong, but trade unionism is much bigger than that. It's mm-hmm. about collective voice. So I talk about pay, tama ba yung bayad sa ating mga nurses,
2: yeah.
0: at ang mga health workers, safe staffing, working conditions, okay ba?
2: Mm-hmm.
0: Equality, meaning ang binibigay ba sa ibang lahi, binibigay din sa mga Pilipino. At lalong-lalo na po ang immigration issues, which is big now in the UK.
2: Yeah.
0: At saka professional development, nabibigyan ba tayo ng para tumaas tayo lalo ang posisyon natin? And influencing national policy, kasali mm-hmm. ba tayo dun sa table pag pinag-uusapan na kung anong dapat maganda para sa profesyon. Kaya lagi kong sinasabi sa mga ano natin, mga kababayan natin, don't wait until you have a problem, but mm-hmm. before you discover what the union can do. Kasi nung nurse din po ako sa Pilipinas, bawal dati yung union eh.
2: Oo.
0: So, 26 years ago na yun. So ngayon, dala-dala pa rin natin kahit 26 years later. Kaya very happy ako nung nakausap ko sina Yusek sa DMW, sina Yusek. Ah, sana matandaan ko lahat ng pangalan. Sina Yusek June, Yusek Nikki, I think Yusek Jainal, Yusek Bernard, as in Asek Jerome, and I think Asek Julin. Kasi talagang nakinig sila sa mga sinasabi ko when we had the DMW meeting. Kaya very happy ako to come back to the UK and mag-webinar kami at sasabihin ko sa lahat ng ating mga kababayan na active pa rin tayo at marami pa rin talagang mga kababayan natin sa Pilipinas na pinaglalaban din yung mga isyung pinaglalaban natin dito sa labas ng bansa.
1: Yes, of course, ma'am. Full support kami dyan, di ba? Lalo na doon na we have representation. Napakahalaga nun eh. Taking space. And of course, bahagi rin siguro ng ating gender advocacy component natin. Mm-hmm. At ang DMW, isa sa mga talaga nagsusulong yan. It's really, really, kumbaga nakakataba rin ng puso that it's not only migrant or Filipino migrant workers taking space and speaking up. It's a Filipina, it's mm-hmm. a woman who is actually taking charge and leading in this initiative. At tamang-tama talaga yung recognition.
2: Diba, Asik, sabi niya kanina, noon talaga bawal mag-join sa mga union.
1: Sabi nga namin, hindi po bawal mag-join sa union ha, dapat lang po mm-hmm. ay mga recognize, of course, at ito po ay may tamang prosesong pinagdadaanan. At yung pag-oorganisa po ay isa sa mga fundamental na karapatan ng ating mga manggagawa at talaga pong ito ay sinusulong at sinusuportahan ang karapatang magsalita, ang karapatan po na mag-organisa mm-hmm. ay napakahalaga at napaka-importante.
2: Alright. Mm-hmm. And ma'am, para sa inyo gaano kahalaga talaga na masama sa ethnicity list ang Pilipinas?
0: Naku, yung ethnicity issue na yan, that's mm-hmm. been my advocacy for the longest time. Kasi simple lang yon. Pag hindi ka counted as Filipino, you're very difficult to see. So kung may mga reklamo ka, sabihin, sino yon? Asian? Mm-hmm. Sino yung Asian? So for many years dito sa UK, Filipino ethnicity, Filipino choice is not mm-hmm. there. Laging others, laging Asian other. So ang isa sa mga pinaglaban ko, nang napunta po ako sa NHS England, which is similar to DOH in the Philippines, na first time po nating nagkaroon ng Filipino doon.

0: Is, inuna ko po yun, tinanong ko sa kanila, bakit walang Filipino? 50,000 na kami or more than dito sa UK ng mga nurses. Bakit hindi kami kasama sa bilang? So, nakipag-ugnay naman po tayo sa NMC, which is Nursing Midwifery Council, PRC natin, or PNA sa Pilipinas. And kasama na po siya, since 2021, sinama na po nila ang Filipino sa ethnicity. So,
1: okay.
0: From 2021, nare-record na ang Filipino ethnicity. Tapos sa NHS naman po, which is the National Health Service, which is the biggest, you know, health service in the UK, nasama na rin po tayo since 2025.
1: Okay.
0: And I'm very proud to say that I was part of that advocacy. So, without the data kasi, hindi natin malalaman kung may inequalities ba sa mga Pilipino.
1: Yes, at least may basis.
0: Sa mga 50,000 mga Pilipino, bakit less than 100 lang yung mga leaders na katulad namin, nagpo-progress pa ang Filipino, ano ang experience nila sa workplace. So, hindi ito because gusto nating maging special o naiiba tayo o nagpapabida tayo. It's about visibility and equity. Because once you see the data, then you can start asking the right questions. Those are the things that I've been advocating even outside of my actual role.
1: At nakatutuwa dahil meron kang ganyan, 'di ba? Inisyatiba, advokasya, iba 'yun eh, 'di ba? Parang hindi ka lang basta gumagawa o gumaganap ng papel, kundi meron ka talagang gustong makamit doon sa iyong kumbaga mga proyekto na inilulunsad.
2: Tama yung binanggit ni Ma'am Louie, di ba? Parang there are like around 50,000 nurses.
1: Ang dami.
2: Diba? Ang dami-dami. Naalala ko yung isang sikat na na TV drama. TV drama sa ano, hospital TV drama sa US. Ang madalas na tinatanong, siguro nag-run na sila ng mga 15 seasons na yata silang nag-run. Ang tinatanong, well, sa US ito, natanong, bakit parang hindi yata talaga kayo makatotohanan? Ni isang nurse dun sa staff ninyo, walang representation ng Pinoy. So parang hindi. Eventually,
1: naglagay.
2: Kasi parang, di ba yun na nga, parang hindi ka makakakita ng isang ospital sa mga
1: nawalang
2: Pinoy. Di ba? Talagang ano yan, kumbaga, hindi lang nila pwedeng mailagay kasi meron silang kumbaga diversity component. Pero, Pilipino talaga ang numero uno pagdating diyan sa larangan na yun.
1: Tama. And Ma'am Louie, since 'di ba nandito ka nga last week, sayang di tayo nag-meet. But of course, alam mo na yung mga programa ng DMW. Ano masasabi mo na meron talaga tayong ginagawa para sa ating mga kababayang OFW?
0: Kaya nga ako na natuwa kasi ang dami pa lang programs ng Department of Migrant Workers. But to be fair, in here I work very closely with the Philippine Embassy, no, si ang ating napaka engaging na Philippine Ambassador Luxin, Teodoro Luxin. Pero hindi po namin alam lahat ng mga programa ng DMW. And I include myself in that kasi pag ang dami na kasing hanash dito, so parang hindi mo alam. So, na-appreciate ko talaga yung conversation with the USEC and ASEC through the PSI and PSI link at mga DMW officials na open and honest conversation.
1: Apo.
0: So, marami pa lang mga ginagawa sila. Tapos, natuwa ako dun sa mga lahat ng mga sinasabi na reintegration, yung pabahay. Nakakatuwa kasi minsan puro negative ang naririnig natin eh. Kaya gusto ko talagang ibahagi sa mga tao dito sa UK ng mga Pilipino, na meron po na ginagawa ang DMW. Huwag tayo, minsan kasi nagpo-focus tayo sa mga, ay naku, galit ako sa Pilipinas, ang dami nangyayari sa Pilipinas. Pero madami palang magaganda talagang mga programa. So yun talaga ang ano, na pag umuwi tayo ng Pilipinas, there's still a place for us in the Philippines. Kasi
2: yes.
0: 26 years na ako sa UK, and sometimes you feel para kang estranghero sa sarili mong bayan minsan.
1: Uh-oh.
0: Pero I felt really honored and humbled na sinabi nila sa akin yung mga programa. And marami na kaming ano ngayon na nakaplano na yung mga caravan na para sabihin namin sa mga Pilipino. Kasi pag may mga facts ka na alam, hindi fake news, you feel better. And you know, for your mental health as well sa mga Gen Z's natin. So talagang I'm very, very
1: happy. Ang dami
0: kasing
1: hanash.
2: Yes.
0: Ano kasi yung pabida eh.
2: Tama naman ma'am, tama naman. At saka lahat naman po ito, syempre, mm-hmm. ay amin naman pong iniaalay yes. sa ating mga OFW. But of course, at the same time, sasabi nga namin, hindi, wag ho niyong hintayin na umuwi kayo dito mm-hmm. para maka-avail ng programs. Kasi marami pong programa maging para sa ating mga pamilya mm-hmm. and even before you come home. And minsan nagtatanong kasi Miss Jel yung mm-hmm. mga ano, hindi na po ako OFW, hindi na po yung status ko. Ang status ko na po ay resident, citizen, yes. mga ganun. Ang ano, hindi pa nila naaayos yung ng dual nila. So sabi naman namin, hindi po napuputol doon ang inyong pagiging Pilipino. Nagtutuloy-tuloy mm-hmm. po yan. And even the services of government. And it's not only DMW, ayan, maisingit ko rin. Isa sa mga matatatag din po nating kasama sa serbisyo para sa ating mga overseas mm-hmm. Filipinos in general, ang Commission on Filipinos Overseas, yes. sila SecLink ang ating mga kaibigan sa CFO. So, sobrang yes. ano talaga, sobrang lawak mm-hmm. ng range ng programa ng ating pamahalaan para po sa ating mga kababayan sa ibang bansa at sa kanilang mga pamilya. Mm,
1: alright. Ma'am Louie, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay?
0: Ayan, I'm very glad na binanggit niyo yung pagiging OFW. Marami na pong nag-aaway dyan sa mga, ano ba, OFW ba ako? Hindi ba ako OFW? Ako feeling ko talaga, OFW pa rin ako kasi I'm a Filipino who left home to work abroad. So, relate na relate ko yung term na yan. So, we don't need to be too technical about it. Mm-hmm. What matters is the shared experiences natin and services behind it. So, sa mga kapwa ko na overseas Filipino workers, particularly nurses and healthcare workers, lagi ko pong sinasabi, never underestimate the value of your voice. 25 years na po ako, umalis din ako sa Pilipinas to build a career sa UK. So naiintindihan ko lahat, yung sacrifice, being away from family, starting from the beginning, adapting to another culture, and trying to build a better future. Be proud of what you achieve. Kahit po hindi kayo magkaroon ng medal, kahit alamin natin ang yung importante po, nakakatulong tayo sa family natin. Lagi po natin, kahit anong bansa po tayo, alamin natin ang mga pribilehiyo natin, ang mga rights natin. Kung meron po kayong union, join your union, support each other. Don't be afraid to speak when something isn't right. At para sa mga ating naswerte na fortunate enough na maging leader sa iba-ibang bansa, na magkaroon ng seat at the table, ika nga, I think, ang responsibility natin is to the others, to lift them up. Hindi sapat na tayo lang ang nandun sa loob ng table o tayo na nakaupo sa table. We need to bring other people's voices with us. Huwag natin kalimutan po yung ibang mga Pilipino na hindi nakakaranas pag maging leader katulad natin. And that's what I hope to continue to bring through my role with Unison. First time po nagkaroon ng Filipina
1: yes.
0: na babae pa na leader ng Unison, which is the biggest union. So, please do get in touch. Please po mag-join na kayo ng union. Kasi ang rough estimate daw, 25% lang mm-hmm. ng mga Pilipino sa UK is a union member. So I want to increase that through this role. Thank you very much po.
2: Ayan. Maraming salamat po. Yan po ang ating ginawaran ng no less than, of course, the King.
1: Yes.
2: Diba? Of course, King Charles. And so, maraming salamat po sa ating kababayan. Proud na proud po kami sa inyo, Ma'am Louie Carullo Horn, isang nurse, Filipina nurse, mm-hmm. sa UK na ngayon ay gumagawa ng pangalan at of course itinataguyod ang karapatan mm-hmm. di lamang po ng mga Filipino nurses diyan, in general po ay ang lahat na rin po ng mga foreign workers and yes. foreign nurses mm-hmm. diyan po sa United Kingdom. Ma'am Louie, maraming
1: thank
2: salamat
1: so much,
2: po
1: ma'am.
2: Saludo po kami sa inyo.
1: Thank you so much po.
0: Thank you po.
1: Pwede na mag-rest. Ingat.
0: Thank you po.
2: Nakaka-proud na Ma'am
1: yes,
2: Jello. Nakaka-proud.
1: Ang sarap maging Pilipino, di ba, Ase?
2: Yes, so mm-hmm. yung po binabanggit, hindi po, ang sabi nga po namin parang na, ano nga ni Ma'am Louie kanina, minsan tatanong, OFW pa ba ako? O baka naman, no, hindi, at the end of the day po, Filipino po yes. tayo, ayan, Filipino po tayo. So, andito po ang inyong pamahalaan at patuloy po ang, of course, serbisyo ng DMW, ng CFO, para po sa
1: iba't ibang organisasyon.
2: Iba't iba po ito.
1: Alright. At bago pa tayo pumunta sa ibang announcement, syempre, Ase, at gusto muna natin muling magpasalamat dahil sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa ating programang Tahanan ng OFW, dahil muli po tayong kinilala bilang ranked number 3 sa overall radio program dito sa Radio Pilipinas 1 at number 1. Wow! Number 1 government-produced radio program na may 109,000 and plus-plus counting organic. Ito po, organic Facebook reach. Batay po yan sa RP1 July 2026 Facebook Performance Report. Kasama, kamusta naman yan, Ase?
2: Kasama dyan, syempre, yung maliit naming barangay sa FIC na nakatutok.
1: Sa dami ng fans mo, di ba?
2: Ayan, syempre. At of course, nagpapasama. Ay, nakalimutan ko palang batiin kanina, Ms. Jel. And I'm sure, nakikinig din, of course, ang ating mga labor attaché. But in particular, nasa London kasi tayo kanina. So, yeah, babatiin ko sila. But Marnie, of course, natin ang ating labor attaché dyan sa London. So, thank you po sa ating mga kababayan na sa palagian po ninyong pakikinig at pagsuporta dito po sa aming programa sa Radio Pilipinas. At patuloy po kayo na makinig at sumuporta. At syempre, going into the Burr months, maraming po kaming mga karagdagan, yes, pa na mga kumbaga ay programang ihahatid sa inyo at mga anunsyo po na dito nyo mapapakinggan.
1: Mm-hmm. Importante talaga yung tamang balita at impormasyon. Yes. At ito po ang ating programa ay alay po namin sa inyo. Muli maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig dito sa Tahanan ng OFW. Asek, meron ka pang other announcements?
2: Yes, maiksing lang po. Speaking of announcement and mga good news, ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair ang BBM-NRN Fair po ay pupunta, tutungo po sa inyong mga lugar. Tuloy-tuloy lamang po ito. Kami po ay nandiyan sa Bacolod City sa Monday. At may jobs fair po ito nakasama sa Robinson's Bacolod. At naka-flash po sa inyong mga screen. Paki-zoom na lang po ninyo pamaya-maya lamang para makita ninyo. Meron din po dyan sa Tabuk, sa Kalinga. At meron din po tayo paparating din dyan naman sa may San Andres Sports Complex. Dyan naman sa may Malate sa Manila. At soon, ayan, dadalhin namin syempre sa aking favorite na province, no bias, sa Palayan City sa Nueva Ecija po sa September po, unang sigaw ng Nueva Ecija. Nandyan po ang BBM-NRN Fair para po sa ating mga kababayang OFW yung nagbalik, at para sa general public din pong naghahanap naman ng mga trabaho rin naman patungo sa ibang bansa at locally, kasi kasama rin natin dyan ang Dole. So, ang bilis ng 1 hour?
1: Yes, ang bilis, no? Para nakakabitin. Medyo, paspasan na tayo lagi.
2: Mapapa-overtime tayo at mapapagalitan.
1: Oo, parang pwede pa naman.
2: Pwede
1: diba?
2: Pa naman.
1: So, hanggang September 14, yung finlash nating schedule.
2: Yes, hanggang September 14, and then meron pa po papunta ng Oktubre at papunta po ng Nobyembre. Siyempre, tuloy-tuloy po. Oo. Sabi nga po ay, kasi ito yung isa sa mga flagship na binabanggit lagi, na ano ang mga offering para sa mga balikbayang manggagawang umuwi at sa kanilang mga pamilya.
1: Papasok na tayo sa ano, last quarter. Excited, may kumakaway na eh. Di ba, may mga sumisilip na sa bintana.
2: Oo.
1: At syempre, bago tayo magtapos, batiin muna natin lahat ng ating mga kasama. Of course, syempre, bias ako. Strategic Communication Service, yung ating mga kasama na nakatutok, kailangan nilang tumutok sa atin. Tuwing Friday lang pala. Imagine once a week lang pala tayo, Asik, ano?
2: Yes.
1: Diba? What more? Kung mag-daily, kaya ba?
2: Try natin.
1: Why not? At batiin natin, ito muna mga nagpapabate from AGov Media, sina Sir A, sina Varian, Victoria, at syempre yung ating mga kaibigan sa media din, nakakatutok from News Central Media. Hello po sa inyong lahat. Wala ka na babatiin na, Sir?
2: Wala muna. Mga abangers lang sa mga abangers lang sa mga announcement yung mga alaga ko sa office. So wala muna sa ngayon, pero palagi namang ano yan, so
1: nakasuporta.
2: Pero shout out na rin syempre sa ating mga kasamahan diyan sa opisina, at ang daming tao sa lobby. Oo. Kasi kanina dahil sa roll out ng iba't iba nating mga programa, at so kami po ay saludo sa ating mga kasamahan sa Department of Migrant Workers, and of course sa OWA na rin.
1: Yes, at ingat po tayo, maulan ang panahon. Kabayan, nasaan man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, Service, ako po si Jel Miranda.
2: At mula naman po sa DMW National Reintegration Center for OFWs, ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko D. Guzman po. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sipag at dedikasyon ng TESDA Scholars, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dekalidad na Technical Vocational Education, patuloy na pinalalawak ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Muling pinagtibay ng pamahalaan ng suporta sa Technical Vocational Education sa ginanap na TESDA Ilocos Norte Mass Graduation, kung saan binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 1,150 TESDA scholars. Mula ito sa 23 TESDA accredited institutions sa lalawigan na nagtapos sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kasanayan at sertifikasyon nakamit ng mga nagsipagtapos ang magsisilbing susi sa mas magandang kinabukasan. Sa kaganapan, kinilala ni Pangulo Marcos ang sipag at dedikasyon ng mga ito sa paglinang ng mga kasanayang kailangan ng iba't ibang industriya. Ayon sa Pangulo, ang pinakamahalagang puhunan ng bansa ay ang mamamayang Pilipino. Anya, ang pamumuhunan sa kakayahan ng bawat Pilipino ay pamumuhunan din sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dating House Speaker Martin Romualdez posibleng nasa likod ng pagbawi ng salaysay ng 4 mula sa 18 dating bodyguard si dating Partylist Representative Saldi Co. May live report si Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Yes, Omar, posibleng si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi na salaysay ng 4 sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Saldi Co. Nabatid na isinama ng Ombudsman ang mga pahayag ng tinaguriang Baleta Boys sa gumugulong na investigasyon kay Romualdez. Sa punong balitaan, tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Ribulla na siyempre sino pa ba ang makikinabang dyan kapag nagrekant ang mga yan. Sinabi ni Ribulla na kakasuhan ng 4 na testigong umatras sa kanilang mga salaysay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Ribulla.
8: To be part of the as part of the accused, it's natural. Kaya hindi sila charged. Kasi nga, kung may testigo sila, hindi sila testigo, hindi siya charge na rin sila. Maku-accuse na sila.
9: Maku-accuse sila.
8: Meron sila. Accessories after the fact. Covering up.
7: At iginiit din ni Ribulla na kung babawiin ng mga testigo ang kanilang mga salaysay, maari pa rin silang iharap bilang hostile witnesses at gagamitin pa rin ng Ombudsman ang kanilang mga naunang affidavit bilang ebidensya sa korte. Matatanda ang inakusahan ng tinaguriang Baleta Boys ang pagdi-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Romualdez at iba pa. Samantala, Omar, naglabas na rin ang pahayag si Romualdez at mariin niyang itinanggi ang akusasyon ng Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Samantala, Maleta Boys, malinaw na ginamit lang sa paninira ayon sa House Prosecution Advisor. Si Kathleen Forbes sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naniniwala si House Prosecution Advisor Robert A. Sbarbers na nagamit namang ang tinaguri ang Maleta Boys upang siraan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kasunod dito ng pagbikant o pagbawi ng 418 Maleta Boys sa kanilang mga naunang salaysay na nag-uugnay sa ilang mataas opisyal ng pamahalaan sa umano'y Flood Control Kickback Scheme. Ayon kay Barbers, malino na ipinapakita ng kanilang pagbawi na may naghanda ng kwento at nag-udyok sa kanila na magpakalat ng maling mga akusasyon. Git niya na pinatitibay ng mga ng kredibilidad ng House Prosecution Panel dahil lumitaw na bahagi umano ang mga alegasyon ng planong sirain ng impeachment process. Naniniwala rin si Barbers na maaaring konsensya at hindi natupad ng mga pangako ang nagtulak sa apat na bawiin ang kanilang mga pahayag. Humaasa naman si Barbers na mas marami pang sangkot ang magsasabi ng buong katotohanan upang mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y paninira. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating panghuling balita, Maharlika Investment Corporation kinilala bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod ng Taguig. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Itinalangalaan ng Taguig City Government ang Maharlika Investment Corporation bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod. Ang pagkilala ay ginawa sa Taguig City Beacons 2026 Building Bright Partnerships. Ang nasabing pagkilala para sa tax year 2025 ay natanggap ng MIC sa loob ng wala pang 2 taon mula nang itatag ang opisina sa Taguig noong huling bahagi ng 2024. Inihayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. na ang parangal ay patunay na ang korporasyon ay tumatalima sa responsibilidad nito. Pinasalamatan din ni Consing ang pamahalang lungsod sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran para sa negosyo sa paigiit na patuloy na suporta ng MIC sa mga strategic governance para sa pambansang kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
18: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hello, Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sekim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. May mahalaga akong tanong sa inyo. Kung marami kang gagawin, halimbawa, gusto mong magbakasyon, may plano ka na kung saan ka pupunta, meron kang itinerary, may listahan ka ng mga restaurant na gusto mong subukan, excited ka na. Pero kapag tinanong ka kung magkano ang budget mo at saan manggagaling ang pera, ang sagot mo ba ay, bahala na si Batman?
1: Boss!
0: Hindi pwede yun, Budget Peeps. Dahil hindi sapat na maganda lang ang plan. Kailangan malinaw rin kung paano ito popondohan. Kung ang National Expenditure Program o NEP ang nagsasabing ito ang plano ng gobyerno, ang Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF naman ang sumasagot sa tanong na paano natin ito kayang pondohan. Ang BESF ay isang mahalagang dokumentong inihahanda kasabay ng panukalang national budget. Dito makikita ang kabuuang fiscal program ng ating pamahalaan at ang mga pangunahing economic assumptions na ginamit sa pagbuo ng ating budget. Kasama rin dito ang mga inaasahang galaw ng ekonomiya, ang plano ng paggastos ng ating gobyerno, ang ating inaasahang kita o revenues at kung paano tutugunan ang anumang kakulangan sa ating pondo. Sa madaling salita, ang BESF ang nagpapaliwanag kung saan manggagaling ang perang gagastusin. Saan nga ba nanggagaling ang pondo ng gobyerno? Malaking bahagi nito ay mula sa revenues o kinikita ng pamahalaan. Kabilang na dyan ang mga buwis, taxes, fees at iba pang mga koleksyon. Ang mga pondong ito ang ginagamit upang tustusan ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, ayuda, seguridad, agrikultura, transportasyon, at iba pang serbisyo ng ating pamahalaan. Pero paano kung mas malaki ang kailangang gastusin kaysa inaasahang kikitain? Dito rin ipinapakita sa BESF ang financing plan ng ating pamahalaan. Maaaring mangailangan ng gobyerno ng financing o pangungutang upang mapunan ang ating fiscal deficit, lalo na upang matustusan hindi lang ang mahalagang programa, kundi ang malaking mga infrastructure at capital projects ng ating pamahalaan. Pero hindi ibig sabihin ito na pwedeng umutang na walang limitasyon. Tulad sa personal na budget, kailangan pag-aralan kung magkano ang kayang bayaran, para saan gagamitin ang uutangin, at kung makakatulong ba ito sa ekonomiya at sa mga mamamayan. Budget Peeps, isipin natin ang pagtatayo ng bahay. Ang NEP, ang architectural plan, nandun kung ilang kwarto ang itatayo, anong materyales ang gagamitin, at magkano ang kailangan para matapos ang bahay. Samantala, ang BESF, ang financial plan. Dito sasagutin ang mga tanong na magkano ang ipon natin, magkano ang inaasahang kita, may kailangan ba tayong hiramin, at kaya ba nating bayaran ang lahat ng hindi isinasakripisyo ang iba pang mahalagang pangangailangan. Hindi pwedeng may plano ka lang. Kailangan kaya mo ring pondohan. Mahalaga rin ang mga economic assumptions na nakapaloob sa BESF dahil nakakaapekto ang galaw ng ekonomiya sa kinikita at ginagastos ng ating pamahalaan. Halimbawa, kapag lumalago ang ekonomiya, maaaring tumaas ang kita ng mga negosyo at manggagawa at maaari ring lumaki ang makokolektang revenues ng ating gobyerno. Kapag naman nagbago ang presyo ng bilihin, interest rate, foreign exchange rate o presyo ng langis, maaari rin itong makaapekto sa halaga ng mga proyekto at serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya naman ang ating national budget ay hindi basta binubuo gamit ang hula o pakiramdam. Nakabatay ito sa datos, economic projections, fiscal targets at masusing pag-aaral ng kakayahang pampinansyal ng ating bansa. At hindi rin maaaring basta magdesisyon ng gobyerno kung saan ilalaan ang pondo. May mga batas, patakaran at probisyon ng ating konstitusyon na kailangan nating sundin. Halimbawa, nakasaad sa ating 1987 Constitution na dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad sa budget ang edukasyon. Ipinapakita nito na ang pagbuo ng national budget ay hindi lamang usapin kung magkano ang available na pera. Usapin din ito ng pagpili kung alin ang pinakamahalaga at kung paano magagamit ang limitadong pondo upang matugunan ang pinakamaraming pangangailangan ng sambayanan. Kaya tandaan ninyo, ang NEP ang nagpapakita ng mga programang naispondohan ng pamahalaan. Ang BESF naman ang nagpapaliwanag kung saan manggagaling ang pondo at kung papaano mapapanatili na responsable at kayang tustusan ang buong national budget. Dahil ang responsableng pagbabudget ay hindi lamang tungkol sa paggastos. Ito ay tungkol din sa pagkakaroon ng sapat na kita, maingat na financing, at malinaw na plano upang mapanatiling matatag ang pananalapi ng bansa. Dito sa DBM, bawat gastusin, dapat may pagkukunan. Bawat plano, dapat kayang pondohan. At bawat piso, dapat gamitin ng responsable. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito. Dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Peeps!
1: Usapang disaster preparedness tayo ngayon. Ako, napaka-timely ng ating topic ngayong hapon.
2: Tama ka dyan. At para talakayin niya, kasama natin live na live po dito sa studio, Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang hapon sa iyo, Sir Junie. Kumusta po kayo at welcome po dito sa Usapang Budget
1: Good
2: natin.
1: Good afternoon po, Sir Junie. Magandang hapon.
3: Magandang hapon, Eric. Magandang hapon, Pao. Magandang hapon sa ating mga manonood at sa katagapakinig.
2: Sir Junie, simulan na po natin. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung ginagawa po ninyo sa Disaster Preparedness Service at syempre po na nasa ilalim po ito ng Office of Civil Defense. Ano-ano po yung mga katuwang din po ninyong mga ahensya?
3: Okay, yung Disaster Preparedness Service, no, this is one of the several services sa Office of Civil Defense. Yung mga services kasi sa OCD, lalo sa Central Office, ay nakahati-hati ito according to the thematic area ng Disaster Risk Reduction and Management. So, yung apat kasi na yun, di ba, prevention and mitigation, merong preparedness, so nandun kami sa Disaster Preparedness, and then meron pang Disaster Response, di ba, and Disaster Recovery and Rehabilitation. Dito sa disaster preparedness, ito yung kumbaga bago ang mga kalamidad, 'di ba? Ito yung mga paghandang ginagawa natin, 'di ba? Kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay mga exercise o mga simulation, yung mga drills, 'di ba? Yung mga NSAID na naririnig natin, no, earthquake drills.
1: Tama.
3: Yung mga ganyan. So lahat itong mga paghanda nandito under the Disaster Preparedness Service. Kasama dyan yung mga advocacies o kung ano yung mga ginugunita and observance like na yung National Disaster Resilience Month for July. So, lahat yun nasa Disaster Preparedness Service. Ang dito naman sa mga ahensyang kasama natin, no, sa buong, ang OCD kasi, no, Office of Civil Defense, kami ang executive arm ng National DRRM Council. Yung NDRRMC, ito ay halos ilan na 45 agencies na. Diba? So kasama siyempre DBM,
2: sobrang lawak,
3: 'di ba? Oo, kasama ang DBM, kasama ang iba't iba pang mga ahensya, pati yung ating pribadong sektor at saka mga civil society organizations. So yun yung mga kakasama natin ng mga ahensya, and then kasama din sa Disaster Preparedness Service yung koordinasyon natin sa mga private sector. So medyo madami-daming ahensya ang kasama natin dito.
1: Ayun. So, Sir Junie, no, napaka-timely talaga ngayon kasi ngayon nga, sunod-sunod naman po yung mga sakuna natin, bagyo, lindol, volcanic eruptions po. Tsaka ngayon nga pong Hulyo ay pinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. Ano po yung tema ng pagdiriwang na ito? Tsaka bakit po Hulyo ang napiling buwan para sa pagdiriwang na ito?
3: Okay, for this year, no, ang tema ng ating National Disaster Resilience Month o NDRM, ito yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Diba? Hulyo, nagsimula ito Hulyo, kasi diba, usually yung June and July, yun na yung start na yun ng mga tigbagyuhan season na. Diba? Parang
1: yes,
3: that's how it started. Diba? Ang ito namang NDRM at saka itong tema naman natin ngayon, ang sinasabi kasi natin, no, napakahalaga nung paghahanda. Diba?
1: Totoo
3: pagpaplano
1: lang.
3: At saka lahat ng mga, kung ano man pwedeng gawin. Pero hindi sapat kasi na naghahanda at nagpaplano lang, di ba? Dapat talaga kumikilos tayo, di ba? Tapos sabi nga ni Pangulong BBM, di ba? Sabi ni Pangulo, ang paghahanda dapat kasama na to sa araw-araw natin na pamumuhay, di ba? So yung pagkilos din natin, tuloy-tuloy din talaga ito,
1: okay,
3: no? Hanggang sa eventually, no? Kapag kumikilos at naghahanda kasi tayo, mas napapanatag din tayo. di ba? Kasi opo, alam mo kung anong gagawin, alam mo kung anong mga pinaghahandaan mo, di ba?
1: Sabi nga po nila eh, ligtas ang may alam.
3: Tama, tama.
2: So ito po Sir Junior, no, sabi po ng Pag-asa, mula May 8 daw po hanggang May 9 hanggang 17, may 17 tropical cyclones daw po na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, no? Mula Mayo hanggang Oktubre po ngayong taon. Paano po ba naghahanda ang Office of Civil Defense upang mapalakas po alimbawa yung paghahanda, lalong-lalo na po para po mas maipaalam po sa ating, sa mga komunidad po bago pa man dumating yung kalamidad?
3: Kasama dun sa paghahanda ng Office of Civil Defense, unang-una syempre ang ating mga ginagawa sa Disaster Preparedness Service, no, kung ito man ay mga pagsasanay, ito man ay itong mga advocacy ng mga impormasyon na ipinapaalam natin, no. Napakalaga nung binanggit mo, no, kung paano ito nakakarating dun sa mga komunidad, di ba? So ang Office of Civil Defense, meron din kamang mga regional offices, no? And then sa regional offices, di ba, I was mentioning sa NDRRMC may 45 member agencies, no? Yes, lahat po 'yung kasama natin. And then pagdating naman dun sa regional offices, ang OCD naman din ang chairperson din ng regional DRRM council. Ang dami ulit ng mga agencies doon sa kanya-kanyang rehiyon. Tapos direkta rin kausap ng mga RDRRMC natin, yung mga provincial na DRRM councils naman. Diba? And then alam naman natin, no, from the provincial, meron ulit munisipyo at syudad. So may mga DRRM councils yun hanggang sa barangay.
1: Barangay level.
3: Diba? Meron tayong mga barangay DRRM committees. Diba? So through that structure, no, so kumbaga, pinapaalam natin lahat ng mga dapat gawin sa mga paghahanda, no. Pagdating naman dito sa mga bagyo, ito nga, di ba, bagyo ang sinasabi ng Pag-asa, may 17 na maaaring pumasok, di ba? Lalo ngayon ang dapat tandaan ng mga kababayan natin. Ang sabi ng Pag-asa, mas kumonte, pero mas malakas. Dahil sa El Nino. Di ba? Naranasan pa lang natin yung El Nino, ay yung itong super typhoon, di ba? Mas malakas daw. Hindi man sa atin tumama, habagat naman ang Hinila dahil malakas siya, di ba? So yung mga paghanda natin dito, unang-una talaga dapat ipinapaalam natin ang mga itong impormasyon na ito sa ating mga kababayan, di ba? And then, kung maririnig nyo ngayon, lagi ng naka-preposition, di ba? Kasama kasi yun sa ginagawa natin, ang utos ng Pangulo ay maagap, akma at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So lahat yung naka-preposition year in, year out, di ba? Food and non-food items, mga pagkain, mga hygiene kits, mga shelter kits man yan, naka-preposition na yan. Ibig sabihin, nandun na yan dun sa iba't ibang lugar. Diba? So kasama yan sa mga paghahanda, no? Tapos ang napakahalaga yung mga katulad ng itong ginagawa natin, ano, maipaalam sa ating mga kababayan itong mga impormasyon na napakahalaga.
2: Siyempre, sabi nga po natin, no, hindi naman po kalamidad nga yan, so hindi natin talaga alam na
1: kung oh, ito kailan.
2: Na, ito na siya. Ito, mas matindi yung mangyayari talaga ngayon. Kahit nga po ba sabihin na ito malakas to, di ba usual, lumilihis pa yung bagyo. So talagang dapat mas naintindihan ng mga kababayan natin na anumang oras naman dapat ay handa tayo.
3: Tama, tama. Na kumbaga kasama talaga sa araw-araw na pamumuhay eh, na dapat conscious tayo lagi doon kung handa tayo.
1: Ayun, Sir Junie. Kamakailan naman po, Sir Junie, ay muli po nating nasaksihan ang pag-alboroto po ng Mount Canlaon tsaka Mount Mayon po na nagdulot po ng paglikas tsaka iba pang epekto sa mga apektadong komunidad. Paano po naiiba yung paghahanda ng OCD dito po sa volcanic eruptions?
3: Yung Office of Civil Defense naman, no, and again, as I mentioned earlier, no, as a coordinating body, so kasama namin yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, no, kung pagtugon man ito. Ang kaibahan nung sa bulkan at saka sa mga bagyo, no, unang-una, syempre, ibang hazard ito, di ba? May ashfall, di ba? Meron itong lahar, lava flow, di ba? And then lahar flow. So medyo ibang kakaibang paghanda siya. Pangalawa, usually itong like sa Mayon, sa Canlaon, mahaba ang evacuation ito sa, di ba, matagal ang
1: evacuation challenge. Alam mo po, no, Sir Junie, ako po ay taga-Albay. Kaya, pero hindi naman po kami epektado ng activity ng Mayon.
3: Okay.
1: Ang tagal niya nang sumasabog. So, super tagal po talaga, no, pag sumasabog po ang
3: diba?
1: Nag-alboroto po ang...
3: Correct. Pareho pala tayong Bicolano.
1: Ay,
3: so, I'm from Masbate. So, the last time na, di ba, the last time na pumutok ang bulkang Mayon, 6 na buwan. Kumbaga, nasa evacuation center. So, kakaibang challenge yun, di ba? Yung bagyo, magpre-preemptive evacuation ka, and then after a few days, o sabihin na, 1 linggo lang yun, pwede nang bumalik sa mga kabahayan, di ba? ang bulkan matagal. Diba? Like ngayon, ang Mayon yata ay parang nasa ilan na? 192 days na ang binibilang.
1: So, diba,
3: yung
1: mga activities,
3: diba? Ang taga, so parang lumagpas na sa 6 months yata, diba?
1: Opo.
3: So, yun yung isang kakaibang challenge doon. Kaya, yung mga sa camp coordination and camp management cluster natin, led by the SWD, with OCD, and all the other agencies, no, DOH. So, yun yung kailangan paghandaan doon, diba? Itong pangmatagalan na evacuation ng ating mga kababayan na nasa permanent danger zone.
1: Mm-hmm.
3: So, isa yun, ano, kakaiba. Pangalawa, syempre, yung mga ashfall, diba? So,
1: malawak din po ang
3: correct, malawak din 'yon, 'di ba? Depende sa hangin kung saan 'yon makakarating. So, kakaibang ano din 'yon, paghahanda, 'di ba? Kasi ang kailangan doon syempre yung mga mask, 'di ba? May mga alternative doon, 'di ba? Yung mga bimpo na ginagamit kasi hindi naman lahat at nakakaroon ng mask, something like that. So magkakaiba siya, ano? Respiratory syempre, napakahalaga, no, nung kung DOH naman ito. 'Di ba yung mga illnesses related to that, 'di ba? Kasi so medyo magkakaiba sila ng klase ng paghanda.
2: Meron po kayong tinatawag Sir Juni na Project Dina, no? So paano po mas nakakatulong ito na mas mapalawak po yung kamalayan po at kahandaan po ng public po sa mga kalamidad?
3: Yung Project Dina kasi ito yung dati na ito yung mga IEC, yung mga video materials kasi ito, no, na mapapanood mo kung ano yung mga klase ng mga hazards like dindon nun ito, bagyo, sa bulkan, diba? At saka sa mga storm surge, yung mga ganun, diba? Tapos makikita mo doon kung paano maghahanda, diba? Ngayon, meron kaming pinakabago. Ito yung Panatag Pilipinas Advocacy Campaign. Ito, ang ginawa kasi natin, gusto natin na mas maging simple, maging relatable and accessible, lalo na ngayon nung may panahon na siyempre nung social media.
1: Yes,
3: diba?
1: Sir.
3: So ito yung mga Panatag Pilipinas campaign. Ang ating ambassador dito ay si Dingdong Dantes.
2: Ayun, diba? Kanina commercial kanina.
3: Oh, yun, diba? Yung kanina, diba? Maiikli lang siya, tapos itinuturo doon.
1: Pero simplified po, no, sir?
3: Simplified siya, kasi we wanted it to be simple and relatable. Normally kasi, diba, parang medyo, lalo ang Pilipino, diba, parang natatakot or medyo
1: kung natataranta ba?
3: Oo, di ba? So this one we wanted to simple and relatable, di ba? Na pwede mo siyang isama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, di ba? Na susugan mo lang kung ano yung mga sinasabi doon. Pwede tayong makapagawa.
2: Actually, sir, effective siya kasi pag kino-commercial dyan, nakikita namin, meron pa siyang multiple choice na pinapakita. So parang ikaw din, pag pinanood mo, pinakinggan mo, uy, ano nga ba talaga? So ikaw mismo sasagot ka. Correct. Pag sumagot ka ng mali, sasagutin din naman yung host yung ano.
3: Kung tama.
2: Ito pala ang tama.
3: Kung ano yung tama,
2: mali pala,
3: diba?
2: Yung iniisip ko.
3: Oo, tapos ginawa siya, nilagyan ng mga illustration, di ba? Kung ano yung
1: graphics.
2: Gagawin, tsunami, mga ganun mga topics.
3: Oo, ngayon, ang sunod namin doon, lalagyan pa namin na siya ng mga sign language para naman sa mga kababayan natin.
1: Yes, maganda po yan.
3: Oo, yung mga differently abled persons. So, idadagdag natin yan.
2: Kasi parang compulsory po yata ito, no? Tama ba? Kasi every week nakikita
1: every
2: natin
1: week
2: siya.
1: Po, every week po, pinapalabas
2: every commercial namin may ganun.
1: Kay Dingdong. Oo,
3: kumbaga, pinapalawak talaga natin na sana mas maabot sa mga kababayan natin, no? Sa mga kabataan man ito. Or at all ages, no, na mapanood ito. Ngayon, napapanood na rin yung Panatag Pilipinas sa mga sinehan.
1: Ayun.
3: Diba? Sa mga sinehan, and then napapanood na rin siya sa mga terminals.
1: Airport, sir.
3: Sa airports, ayun, yes. Airport. Napapanood na rin siya. Sa mga seaports, nandun na siya, diba? So, plus, of course, sa social media.
1: Ayun, Sir Juni, no, ngayon nga pong tag-ulan at panahon naman ng mga bagyo nga, ano-ano po ba yung pinakamahalagang paghahandang dapat gawin po ng ating mga kababayan? Specifically po, bawat pamilya, before, during, and after ng isang kalamidad, mayroon po ba kayong mga paalala po na dapat laging tandaan ng publiko?
3: Sa ating mga kababayan, ano, ang una natin laging sinasabi, yun nga, panatag ang may alam, ligtas ang may alam, di ba? So sa impormasyon na yun, unang-una, dapat alam natin kung anong klaseng bantang panganib ang meron dun sa lugar natin.
2: Mm.
3: Ang DOST FIVOX, merong na-develop website, no, pwedeng puntahan, Hazard Hunter PH. Yung Hazard Hunter PH, pagka kung Google man ito, ito type mo siya, you'll be directed to hazardhunter.georisk.gov.ph. May mapa doon. Sa mapang yun, pwede mong hanapin yung tuktok ng bahay mo. Bubong mismo ng bahay mo. Pag dinouble click mo siya, lalabas yung hazard assessment. Mismo. Diba? So, o kung lugar man ito, kung opisina natin, so makikita mo mismo, doon lalabas yung hazard assessment. gaano kakalayo kung may fault system, gaano kakalayo sa bulkan, di ba? Gaano kataas kung babahain yung lugar mo.
2: Bukod po ba ito sa geohazard map or parang katulad din siya?
3: Iba pa, no? Iba pa yung... Although dito kasi naka-incorporate yung mga geohazard na mga maps, di ba? Pero dito sa platform na Hazard Hunter PH, incorporated na lahat doon, di ba? Kaya pagka yung lugar doon na double click mo siya, lalabas
2: na doon sa baha, sa baha, baha prone ba, yes, flood prone ba yung area niyo?
3: So malalaman mo mismo 'yon. So pag alam mo yung impormasyon na 'yon, alam mo rin kung anong uunahin mo na paghahanda. Di ba? Kasi maaaring kunyari kung ang inisip natin ay gastos na okay, ano ba dapat ang i-prioritize ko? So kung napakalapit mo sa fault system, dapat handa ka sa lindol. Diba? Kung binabaha ka, dapat handa ka kung anong gagawin mo kapag ka may baha. Diba? So yung ganung unang-una impormasyon na yon na makuha ng ating mga kababayan. Meron din ang DOST Pag-asa ng app, yung Panahon na app. Diba? Pwede rin nilang tingnan doon.
2: Ayun, lagi kong tinitignan.
3: Diba? Meron din ang...
2: Sa office po, lagi nakabukas sa akin yung DOST Pag-asa. Hindi ko alam kung addict lang ako saan or gusto ko laging...
1: Kasi sir, binabantayan niya yung bagyo.
2: Sinisisi po nila ako pag pumapasok yung bagyo.
1: Dapat hindi makapasok sa bar. Hindi ko daw
3: diba? So yung mga ganun paghahanda talaga, diba? Na dapat alam natin. Ang UP Resilience Institute, meron din yung UP NOAA.
2: Diba?
3: So makikita mo rin doon yung mga pagbaha. So itong mga impormasyon na to, kung baga available na ito sa cellphone mismo natin, makukuha natin. Diba? So yun yung pinakauna. And then pangalawa, syempre, ano na yung paghanda at pagkilos na dapat mong gawin sa pamilya, di ba? Kung ito man ay pagdating niya doon sa maghahanda ka na, kung may gubag kang kailangan, di ba? Napag-usapan ng mga miyembro ng pamilya, di ba, ng tatay at nanay, napag-usapan paano magkikita-kita, kung sakaling may lindol o kung ano man. So lahat po yun dapat pinag-uusapan ng pamilya.
2: Nakakatawa lang, Sir Junior, no? Kasi kung dati, halimbawa, pag may mga gandot pong mga darating ng mga kalamidad, ang pinaka na ready lang, halimbawa, yung mga agencies lang, or ito, ganyan, tayo yung magsasabi sa mga tao. Ngayon, parang sinasabi natin na parang bilang transparency, eto, pwede nyo nang tignan. Parang kayo mismo, pwede nyo tignan kung meron bang hazard sa lugar ninyo. Katulad nung binabahagi natin sa kababayan natin, halimbawa, segue na rin sa ano ng DBM, na meron tayong mga transparency portal na makikita kung nasan yung binadjetan, kung ano yung binadjetan ng gobyerno, kung ano yung ginagawa talaga ng gobyerno at kung may ginagawa ba. So, kumbaga, mahalaga na halahat din ng mga tao ay merong participation, citizens participation lagi para sa ating mga ginagawa.
3: Tama, di ba laging banggit ito ng ating Pangulo, no? Whole of society approach.
2: Whole of government, whole of society.
3: Whole of society, whole of nation. Kasi hindi pwedeng tayo lang sa gobyerno. Kasi kung tutusin, hindi lang naman talaga kaya ng gobyerno lang, di ba?
1: Opo, dapat actually lahat ng Pilipino dapat meron ding initiative na alamin kung ano yung mga nangyayari sa ating gobyerno, di ba? Or ano yung mga ginagawa ng gobyerno.
2: Bago ka magtanong, shoutout daw, Achi and Alais from Masbate, mula po kay Alay Bolon at
1: daming fans ni
2: LB Drihe is watching.
3: Mga kasama ko yan dati kasi galing ako ng Provincial DRRM office ng Masbate. So mga kasama ko po ito sa PDRRM ng Masbate.
1: Ayun, maraming supporters si Sir Junie. Hello rin po dyan sa mga friends ko sa Masbate, sa DA. Ayun, sir. Kinunek ko lang. Ayun, Sir Junie, no, totoo po ba na ang unang 72 hours or unang tatlong araw pagkatapos po ng isang kalamidad ang pinakamahalaga? Bakit po ito madalas na binibigyang diin din ng mga disaster experts?
3: Yung first 72 hours, di ba, parang yan yung golden hour na sinasabi, di ba?
1: Opo.
3: Napakahalaga niya kasi, halimbawa, di ba, kayang hindi kumain, kayang nung ganung katagal, no? Tapos kung halimbawa, itong mga, kunyari, biktima ng, lalo na yung lindol, di ba?
1: Yes, sir.
3: Ginagamit natin yan ngayon, yung 72 hours, di ba? Or, kasama din dyan kasi, no, na dapat kaya nating mag-survive ng 72 hours. Diba? Pag lindol ang pinag-usapan, halimbawa, yung the big one for the West Valley Fault dito sa Metro Manila, Greater Metro Manila area, kasi kasama si Region 3, Region 4A, Calabarzon. Maaring hindi ka agad makarating ang mga responders natin. Diba? Kaya kung paghanda ito, dapat tayo, no, bilang pamilya, no, handa rin tayo na kaya yung gobag sinasabi natin, pwedeng nakahanda ka ng 72 hours. Mm-hmm. Diba? Yung ganun din. Ganun din yung mga responders. No? Dapat kumbaga yun yung binabantayan. Naalala nyo yung mga lindol, di ba, na dapat makarating na doon kung ito ba ay rescue pa or retrieval na, di ba, na ginagawa natin. So, napakahalaga yun kasi kumbaga yung ang hinahabol natin doon ay may ligtas pa ng mga kababayan natin. So, kaya na napag-usapan yan. Yung dito nga sa mga lindol, no, itong West Valley Fault na movement, no, ginawa na rin nga yan, ginagamit na yan ng NCR.
1: Opo.
3: And then ginagaya na rin at ginagamit na rin ng ibang mga LGUs, no, yung yo-yo kung tawagin, na parang dapat masanay tayo na parang you're on your own on the first 72 hours na kaya natin mag-survive sa ganun. Kung yan may pagkain, tubig, mga first aid na panlunas, di ba? Na kung kaya natin gawin yon, di ba? At hindi kailangang magastos yan.
1: Hindi diba? Magastos.
3: Kayang paghandaan yan. Marami tayong pwedeng pagkunan ng impormasyon. Mari tayong humingi ng tulong sa mga DRRM offices natin. Ayan, kunyari mga kababayan ko sa MOBO, di pwedeng humingi sa MDRRM kanya Richard ng mga impormasyon. Ginagawa yon, di ba? Sa mga PDR, hanggang sa pataas na mga level at saka sa mga different DRRM workers natin.
2: Naku, parang gusto ko pang mas habaan kaso wala na tayong oras, sir. No? Sa pagtatapos po, siyempre, ng ating panayam sa inyo, no? Ano po ba ang mensahe ng Office of Civil Defense sa bawat Pilipino na nakikinig, nanonood upang maisabuhay po yung kultura po ng kahandaan at katatagan po sa harap po, siyempre, ng mga sakuna po na dumarating po sa ating buhay?
3: Ayun, sa paalala po sa ating mga kababayan, no? Well, unang-una po, no? Napakahalaga yung paghahanda, di ba? Lahat po ng mga kalamidad, pwede nating maiwasan kung tayo ay naghahanda. Diba? At yung paghahanda po, dapat sinasabayan yun ng pagkilos. Diba? Hanggang sa masanay na tayo na itong pagkilos na to ay kasama na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Diba? Napakahalaga po na pangalagaan natin yung ating kaligtasan. Diba? Lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pinagtatrabahoan natin, kung tayo naman po ay magiging ligtas, ay magiging walang kwenta po lahat ng yon, di ba? So napakahalaga po yung ating mga kaligtasan. Tayo naman, no, siyempre sa hanay ng mga government agencies, no, ay nakahanda naman para tugunan itong ating mga kababayan, ano. So yun yung dapat nating alalahanin lagi, yung paghanda at pagkilos para tayo po ay maging panatag.
2: Siguro sa mga kababayan natin na nakikinig, no, seryosohin na lang po natin, limbawa pag may mga gatherings, so halimbawa may event na earthquake drill sa mga opisina po sa eskwelahan, so hindi po ito dapat ginagawang katatawanan dahil po kumbaga kaya nga drill, iniisip natin na dapat pag dumating yung araw na to handang-handa na tayo.
3: Tama po.
2: Sir, baka po may mga gusto pa kayong i-shout out or bago po tayo magtapos.
3: Well, so, syempre ako on my part, no, sa ngalan ng aming Civil Defense Administrator, no, si Undersecretary Harold N. Cabreros, at saka sa NDRRMC chairperson din namin, no, na Secretary Gilberto Chidoro Jr., no. Siyempre, nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin, ano, at sa lahat ng

0: ngayon. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mas mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Bocal.
0: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong Friday Favorite Habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup.
1: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng mahigit 1,000 Tesla Scholars sa Ilocos Norte. Bagyong Maymay na humina bilang low pressure area, wala nang direktang epekto sa bansa. Pero habagat, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend, alamin! Mga abandonadong kabaong na may mga larawan at mensahe kontra China, natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad para matukoy ang mga nasa likod ng insidente. NBI at Bureau of Immigration kinumpirmang umalis ng bansa ang mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Big time oil price rollback, nakaamba sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. At sinong sikat na aktres at TV host ang nagbabalik showbiz?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, maraming kababayan natin sa Ilocos Norte ang magkakaroon na ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ito'y matapos si Daos ang Tesla Mass Graduation Ceremony para sa mahigit 1,000 nagsipagtapos sa iba't ibang technical, vocational courses at scholarship programs.
3: Dito personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at binigyang diin ang mahalagang papel ng technical vocational education sa paghubog ng kasanayan na kailangan sa mga industriya sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
4: Mahigit 1,000 trainees ang nagtapos sa TESDA Ilocos Norte Mass Graduation na ginanap sa Ilocos Norte National High School Gymnasium ngayong araw. Mainit na sinalubong ng mga TESDA graduates sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, at TESDA Secretary Jose Francisco Benitez na dumalo sa programa. Kinilala sa seremonya ang mga nagtapos sa iba't ibang technical vocational course. Kinilala sa seremonya ang mga nagtapos sa iba't ibang technical vocational courses at scholarship programs ng TESDA bilang paghahanda sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga graduates sa TESDA gaya ni Mercedes dahil nabigyan sila ng libreng pagsasanay at bagong kasanayan na maaring magamit sa paghahanap buhay.
5: Napakalaking tulong para sa lahat, especially sa akin kasi ako may edad na, kahit hindi man magamit pang abroad because of my age, at least magamit ko man dito sa Pilipinas.
4: Ayon sa TESDA Region 1, ang graduation ay hindi katapusan kundi simula ng mas maraming oportunidad para sa mga graduate sa lokal at international na labor market.
6: Yung graduation is just the ending of their training. It is an opening for them, the opportunity to work. Work is in the sense your duty as a citizen of this country, not only to the country but also to your family and yourself, just like other professionals, no?
4: Sa kanyang mensahe, hinikayat ni TESDA Secretary Benitez ang mga graduate na gamitin ang kanilang natutunan upang makahanap ng disenteng trabaho, makapagnegosyo at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya.
7: Graduates, may your journey ahead be filled with success, purpose, and endless possibilities. At kasama niyo kami sa TESDA sa journey na ito. Kasi kagaya ng lagi naming sinasabi, kung sama-sama sa TESDA, kayang-kaya.
4: Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng technical vocational education sa paghubog ng mga manggagawang may kasanayang kailangan ng mga industriya sa loob at labas ng bansa. Inihayag din ng Pangulo na dadagdagan ang pondo ng TESDA upang mas maraming scholar ang makinabang sa mga programa nito.
8: Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan.
4: Pagkatapos ng programa, binisita ng Pangulo ang chemodialysis, OB at PD wards ng Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital upang tiyaking maayos na ipinapatupad ang zero balance billing. Nagtungo rin siya sa Batac City Public Market upang kumustahin ang mga vendor na naapektuhan ng sunog noong Hulyo 5. Bahagi ang mga pagbisitang ito ng patuloy na paglalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Sa Ilocos Region, isinarado ang ilang kalsada dahil sa landslide na dulot ng mga pag-ulan dala ng dating bagyong Maymay, habang buong Ilocos Sur nakaranas naman ng brownout. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
9: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, naitala sa Ilocos Region ang ilang pagsasara ng mga kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Sa Ilocos Norte, naipasara ang Tagudin Cervantes Road sa Barangay Manatong Suyo dahil sa rock slide. Naitala rin ang pagbaha sa Barangay Paltit Badok Ilocos Norte na nakaapekto sa mga kalsada sa lugar. Agad namang isinagawa ang clearing operations. Tiniyak ng provincial government ng Ilocos Sur ang kahandaan ng bawat kinauukulang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang magresponde sa mga mangangailangan ng tulong. Bagamat brownout ang buong Ilocos Sur, walang naitalang malubhang epekto ng bagyo sa lalawigan.
10: Ito may rehiwa tayo, equipment tayo. Agad po si DPW at si Kenti Provincial Engineering Office. Customer nga nakasagana may aming MDRRMO na idadaluhan si PDRRMO, Kennedy Rural Health Unit.
9: Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ang 25 pamilya sa Santa at 16 naman sa Tagudin. Sa La Union naman, 5,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 15,000 na katao mula sa 119 na barangay ang apektado ng bagyo. 732 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers, habang 459 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa kanilang mga kaanak. Nananatili namang walang supply ng kuryente ang 42 na barangay sa Agoo, Bawang, Nagilian, Luna at San Fernando. 7 bahay ang bahagyang nasira sa Bawang, at sa Pangasinan, aabot na sa 26 na barangay ang binaha. Mahigit 4,000 na pamilya mula sa 31 na barangay sa lalawigan ang apektado. Wala namang kumpirmadong casualties, nasirang tahanan maging sa agrikultura at infrastruktura. Naghatid na rin ang DSWD Region 1 ang tulong sa mga evacuees sa Pangasinan. Tiniyak naman ng ahensya na sapat ang mga supply ng mga relief items na maipapamahagi sa mga apektado sa Ilocos Region. Janice Dennis para sa Bayan.
2: Nakaranas ng kabi-kabilang pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Cordillera matapos magpaulan ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Kasabay nito, dalawa rin ang naitalang nasawi dahil sa landslide. Yan ang ulat ni Angel Kate Lapizal ng PTV Cordillera.
11: Nararanasan pa rin sa Cordillera ang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Maymay. Kabi-kabila ang landslide ang naitala sa Cordillera. Apektado ang karamihang kalsada. Patuloy din ang clearing operation ng DPWH. Sa Baguio City, upang maiwasan ang pagbaha sa Lower Rakwari Barangay, nakamonitor ang mga kinauukulan sa bukana ng City Camp Lagoon. Maigting nilang nililinis ang mga basurang na ibabara sa screen upang makapasok ang tubig sa tunnel. Pinayuhan ang mga residente na iwasang magpaanod ng kanilang basura sa kanal. Sa Benguet, nasawi ang 2 cook ng isang eatery matapos matabunan ng gumuhong lupa ang bahagi ng eatery sa KM12 Chilan La Trinidad Benguet kahapon ng umaga. Nagpapagaling naman sa paggamutan ang isa pang nasagip na kasama ng mga namatay.
12: Masama ang loob namin o parang naano kami, nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na safety to. Na ganun, may nangyari.
5: ang alam ko may kunti lang, pero nung sabi nilang may nadagdagan, kaya pumunta kami kagad. Eh wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin.
11: Sa investigasyon ng mga otoridad, kumakain ang tatlong biktima sa loob ng eatery nang biglang gumuho ang lupa at sila ay natabunan. Magkakamag-anak ang mga biktima na mula pa sa Kapangan, Benguet.
13: In my opinion, amin ti karo ba, dagito'y tanod, amin nga concern, natin mulong dito'y panggap ti rescue ay jay talo. At nagpasalamat kami mo, iti munisipyo, ta in my damin, nga concern, pati province, at apay ni board, at amin.
11: Inaasahan namang magbibigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga kaanak ng biktima. Nagbigay na rin ng paunang tulong ang DSWD sa mga kaanak ng mga nasawi at nasugatan. Tig 10,000 pesos ang ibinigay na tulong sa kapamilya ng mga namatay, habang 5,000 pesos sa nasugatang individual na nasa pagamutan. Maliban dito, makakatanggap ng burial assistance at medical assistance ang kapamilya ng mga biktima. Nagpapaalala naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa mga residente na mag-ingat, lalo na at tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan na dahilan ng ilang pagguho ng lupa sa bayan.
14: Yung impormasyon, yun po yung tamang kunin po natin sa mga ahensya ng gobyerno. At pag sinabi po na lumikas po tayo sa mga peligrosong mga lugar, sana po gawin natin yun. And at the same time, makinig po tayo sa mga announcement ng mga kaukulang government agencies para po alam din po natin kung ano po ang gagawin natin.
11: Samantala, kansilado rin ang operasyon ng small-scale miner at ang turismo sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera.
15: Huwag tayong pupunta sa mga waterways. Tapos tignan po natin yung mga risk areas natin, lalo na yung rain-induced na landslide po natin. Possible it can happen anytime. Kasi medyo ilang araw na ito at saka meron pa yung epekto na sinasabi ng PAGASA na possible na akyat yung monsoon o habagat.
11: Angel Kim Pengosro, para sa Bayan.
3: Sa tuwing may masamang panahon o bagyo, hamon para sa mga magsasaka ang mahinang bentaha ng kanilang gulay. Kaya't nanawagan ng Benguet Municipal Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka na magtungo sa kanilang opisina para mabigyan sila ng tulong at suporta. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
16: Mahigit isang linggo nang nararanasan ang ulan dahil sa epekto ng habagat at ng Typhoon Maymay. Problema ng ilang magsasaka sa trading post La Trinidad Benguet ang mahinang bentahan ng Highland Vegetables ngayong linggo. Si Mang Cleo mula Bugyas, nagpapasalamat pa rin dahil kahit papaano ay may napagbentahan. Ngunit ayon sa kanya, binaharin ang kanyang taniman sa Bugyas.
17: Minsan maalam, minsan may subli, na flood.
18: Anya may tiikas-kas tayo tatanso.
17: Ano sana nga umay ti init santo trabahon manan.
16: Ayon sa Benguet Provincial Agriculture Office, karaniwang mahina ang bentahan ngayon ng mga Highland Vegetables sa trading area sa La Trinidad dahil sa kalagayan ng panahon. Sapat ang supply ng mga gulay, ngunit kakaunti ang mamimili. Malaking hamon sa mga magsasaka ang nararanasang ulan.
19: Far as we know, wala pa pong reports coming from the different municipalities relative to the submission of crop damages caused by Typhoon Maymay. We are waiting reports coming from the different municipalities. So if there are po, kasi alam po natin na during typhoons, matumal po ang bilhan ng mga gulay, lalong-lalo na po kung along the road or along Manila is flooded. So very slim po ang chances ng marketability ng mga vegetables.
16: Ayon sa Provincial Agriculture Office, wala pang ulat na naiparating sa kanilang tanggapan patungkol sa nasirang pananim dahil sa kalagayan ng panahon. Kaya naman hiling ng opisina sa mga magsasaka na magtungo sa kanilang sariling Municipal Agriculture Office upang ipaalam ang kanilang sitwasyon na magiging basehan naman ng tanggapan para sa suportang ipagkakaloob sa kanila.
19: Sa mga kapatid po nating mga farmers dito po sa probinsya ng Benguet, magki-coordinate po kayo sa Municipal Agriculture Offices through the Barangay Agricultural Extension Workers. Pakisubmit po ninyo ang mga extent ng damage sa inyong mga taniman, lalo-lalo na po sa area, sa extent of damage, then doon po mailalagay. Pag naisubmit po sa mga barangay agricultural extension workers, iko-consolidate po yan ng mga municipal agricultural offices, then they will forward it to us to the provincial agriculture office.
16: Patatas 80 pesos kada kilo, umbok 20 pesos, repolyo 25 pesos, sayote 40 pesos, carrots 40 to 70 pesos kada kilo, cauliflower 60 to 170 pesos at bagyo beans 35 to 70 pesos kada kilo. Binomonitor naman ng Provincial Agriculture Office ang kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka. Samantala, ganito naman ang sitwasyon sa strawberry farm dahil sa lakas ng ulang nararanasan. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
2: At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan. Mayor Awingan, magandang gabi po. Diane Carrer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
20: Yeah, so magandang hapon din po.
2: Alright, Mayor Awingan, kamusta po ang inyo pong lugar? Ano po ang pinakauling sitwasyon matapos po ang pananalasa po ng bagyo?
20: Opo, so hanggang ngayon po ay inuulan pa po yung ating bayan. At alam ko po lahat din po yung mga bayan ng Benguet ay talagang nararanasan yung ulan pong ito hanggang sa ngayon po.
2: So umuulan-ulan pa rin po sa inyong lugar. May mga areas pa po ba na medyo may pagbaha at mga kalsada na hindi pa po madaanan, sir?
20: Opo, so dito po sa atin, medyo nabaha po yung ating portion ng strawberry farm. Mm-hmm. And at the same time, some portions din po ng ating mga barangays dito po sa atin ay nakaranas din po ng pagbaha. And sa kasalukuyan nga po, medyo sarado pa po yung ibang mga kalsada po natin. Kasama po dito yung Lubas Ambyong Road na nakasara, and at the same time yung Benguet Nueva Vizcaya Road. At yung Longlong Baliti Road naman ay sarado rin po. Sa kasalukuyan, ino-open din po ito ng ating kawanin ng Department of Public Works and Highways. Pero dahil po sa some areas nito ay talagang gumagalaw pa po yung lupa, ay hindi pa po siya pwedeng daanan ng ating motorista.
2: Mm-hmm. As we speak po, Mayor, may sinasagawa po bang clearing operations doon po sa mga lugar?
20: Yeah, opo. So, nagki-clear po yung Department of Public Works and Highways, kasama po din po yung provincial engineering office, kasama din yung ating MDRRMC. Pero yun nga, dahil po sa gumagalaw kasi yung lupa na habang inaayos ito, parang delikado pa po sa ating mga motorista para dumaan. Kaya mas siguro mas maganda pag isara muna natin, and siguro bukas pag medyo gumaganda yung panahon, balik trabaho ulit para po i-clear yung ating mga kalsada.
2: Okay. Mayor, nabanggit yung kanina yung tungkol doon sa strawberry farm na alam naman po namin ay sikat at dinarayo po ito. Well, ano po yung mga nakalatag po kayong plano para po siguro bumalik po, makarecover from the situation po, Mayor?
20: Yeah, opo. So alam naman natin na talagang tuwing may bagyo at malakas na bagyo, talagang binabaha po yung ating strawberry farm. Dahil alam naman po natin na talagang swamp naman po siya dati. So ang ginagawa po natin is talagang nagkakandak po tayo ng regular dredging at clearing activities. And at the same time, siguro sa panahon na to, kailangan natin na gumawa ng isang drainage master plan para po siguro para makagawa tayo ng long-term plan para yung problemang to hindi na paulit-ulit na tuwing taon na lang ay binabaha po yung ating berry farm. So kanina po, kausap po yung district engineer natin. Nag-usap po kami na parang mag-meet ulit next week. Usapan kung ano pa ng mga engineering interventions na pwedeng gawin para at least makagawa po tayo ng mas long-term na engineering intervention dito po sa ating strawberry farm.
2: Mm-hmm. Alright, Mayor, mayroon po bang ibang sakahan na naapektuhan po nitong bagyo?
20: Pagsakahan naman po ang pinag-usapan natin sa ganitong klase ng ulan, lahat ng farmers natin apektado sa ngayon. So, ayun, talagang malakas po yung ulan at 1 week na po siyang umuulan. Mm-hmm. At talagang napakalakas po talaga yung buhos.
2: So talagang highly affected po ang sector ng agriculture. With that, Mayor, ano po yung maaari po nating assistance or assistance that you needed dyan po sa LGU para masuportahan po itong sektor na ito, lalo po yung maapektadong farmers po natin dyan?
20: Yeah, so again, sa ngayon, alam natin na mag-aaral.

0: ibibigay sa kanila, siguro mga farm inputs kung ano pa man tulong. At humihingi tayo ngayon sa Department of Agriculture kung ano pa man ang pwede nating itulong sa mga apektadong farmers natin. Mm-hmm.
1: Supply po ng kuryente, tubig at linya po ng komunikasyon na Mayor. Kamusta po dyan?
0: Opo, yung supply naman po ng kuryente, medyo may mga isolated na barangay po tayo na nawalan tulad po dyan sa may bandang Budiwang, sa may Binang, and sa may Purok 2 at Purok 3, sa may Tawang, isang barangay lang po to. Fortunately, medyo masipag naman po yung Beneco natin at talagang ginagawan po ng atensyon at para po ma-resolve kagad-agad yung pagbabalik ng kuryente sa kanilang lugar.
1: Mm-hmm. Mayor, may mga residente po ba na nasa evacuation center pa rin po hanggang sa ngayon?
0: Opo, sa ngayon po, mayroon 6 na pamilya na composed of about 29 members sa 3 barangays po to, Barangay Pico, Barangay Bakal at Barangay Lubas. Yung iba po kasi, ang ugali po dito, hindi na sila pumupunta sa evacuation center. Pumupunta na lang sila direkta sa kanilang mga kapamilya. Pero in record, we have 6 families with 29 members na nasa respective evacuation centers.
1: Alright. Mayor, regarding naman po doon sa napaulat na nasawi dahil po doon sa landslide, ano na po yung mga tulong na naihatid po sa kanila, both from national and local government po, Mayor?
0: Yeah, so opo, again, so kahapon nga po, we had nagdirekta po tayo, nag-coordinate sa Department of Social Welfare and Development, so SWAD, kung saan sila'y nagbigay kagad-agad ng tulong pinansyal sa 2 namatayan at na-injure. And at the same time, yung MSWDO din natin, inutusan po natin na kung ano man ang pwedeng ibigay ng ating local government unit ay bibigay din po natin sa kanila. Mm-hmm. And alam ko po na sa bayan din nila, sa Municipality of Kapangan, nagbibigay din po sila ng tulong sa mga kababayan natin na napinsala at namatayan dito po sa landslide na nangyari po kahapon.
1: Mm-hmm. Sa area po ba yung Mayor, talagang prone to landslide po ito?
0: Bulubundok po natin. Alam naman natin yan, lahat po ng parte ng Benguet. At very vulnerable po to, lalo na pag malakas po yung ulan. So for the last 3 days, talagang naka-receive po tayo ng an average of 200 mm na ulan. So that was a continuous 3 days, talagang vulnerable po talaga lahat po ng area dito po sa atin.
1: Mm-hmm. Alright, bilang pagtatapos na lamang po, Mayor, ano po ang inyong mensahe sa mga residente po ng La Trinidad? Lalo na tuloy-tuloy pa nga rin po itong pag-ulan po, Mayor.
0: So again, sa ating pong mga kababayan, dito po sa ating bayan, magtulungan lang po tayo, maging alerto palagi, and at the same time, panalangin tayo sa Diyos, dahil alam naman natin, nanggagaling din sa yung blessing sa Panginoon kung ano man pwede pa natin gawin. So at the same time, maging vigilant palagi, and ulit-ulitin ko, maging alerto po palagi.
1: Walang tatungkot, maraming salamat po sa inyong oras, La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan. At patuloy po kayong mag-ingat po dyan sa inyong lugar. Salamat po, Mayor.
2: Habagat ang magdadala ng kaulapan at mga pag-ulan ngayong weekend. Tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area sa Philippine Sea o yung dating bagyong Maymay. Sa ngayon, pinalalakas naman ang habagat o southwest monsoon nitong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin. Maliit na lang ang tsansa na magtaas ng signal warning sa extreme northern Luzon dahil malayo na ang distansya ng typhoon na ito at gumagalaw ito pakanduran papuntang Katimugang China. Hagit naman ang trough o yung buntot ng bagyo, ang Batanes at ang Babuyan Group of Islands, kaya makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, asahan pa rin ang makulimlim at maulang panahon sa bansa, lalo na sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Makararanas dyan ng monsoon rains dala ng pinalakas na habagat. Makararanas naman ng paminsang pag-ulan o occasional rains at maulap na panahon buong weekend sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at sa Antique. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at ng Visayas, abot din ang epekto ng habagat, posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Alerto po sa pagbuo ng lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways, at alerto rin sa posibleng pagbuo ng lupa. Samantala, sa Linggo hanggang Lunes, concentrated na lamang ang mas mabigat na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at sa Zambales. makararanas pa rin ng occasional rains sa nalalabing bahagi ng Ilocos at Cordillera Region, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Occidental Mindoro. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lunes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ng iyo.
1: At susunod, mga abandonadong kabaong na may mga larawan at mensahe kontra China, natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila.
2: At sinong PTV host and news anchor ang opisyal na ipinakilala bilang isa sa top 40 finalists ng isang fitness competition? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: For our next food crawl. Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
4: Videohan ko to ah.
3: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Okay na ako. Masaya na ako. Nakatikim na ako nito.
3: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Iginit ng Malacanang na lumago ang exportation at turismo ng bansa sa kabila ng pagbagal ng economic growth itong second quarter ng 2026. Samantala, para maibsan ang pasanin ng mga property owner at investor, pinapanukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso ang pansamantalang pagsususpinde sa pagpatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon, partikular na ipinanukala ng Presidente sa 20 ng Kongreso ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001, kabilang na ang posibleng pag-amyenda rito. Ang batas na ito ay naglalayong gawing patas pare-pareho at napapanahon ng pagtataya sa halaga ng mga lupa, bahay at iba pang real property sa bansa. Sabi ng punong ehekutibo, layo ng pag-amyenda rito na mabawasan ang pasanin ng mga property owner, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang makatwirang transisyon patungo sa bagong valuation system. Kinilala naman ng pamahalaan ang pagbagal ng economic growth ng bansa sa 2.3% sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa Malacanang, pansamantala lamang ang paghina dahil sa epekto ng sigalot sa Middle East na nakaapekto sa inflation, presyo ng langis, trabaho at remittances. Gayun din sa pansamantalang paghina ng mga proyektong infrastruktura habang pinaiigting ang kampanya laban sa korupsyon. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na lumago ang exports, manufacturing, agrikultura, paggasta ng pamahalaan at turismo na nagpapakitang nananatiling matatag ang ilang pangunahing sektor ng ekonomiya. Target ng administrasyon na mapabilis ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng infrastruktura, pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin, pagpapalawak ng ayuda, at pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, kabilang na ang mga industriya kaugnay ng AI at digital economy. Nanindigan naman ang Malacanang na mahigpit na tinututulan ng Pilipinas ang sapilitang paggawa o forced labor, kasabay ng pagpapahayag ng pag-asang agad na mareresolba ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kaugnay ng ipinataw na 12.5% na taripa sa mga produktong Pilipino. Target ng pamahalaan na maibaba ito sa 10% ngayong taon.
2: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
1: Batay sa pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque, kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa usapan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa paggawa at ang malinaw na posisyon ng gobyerno laban sa forced labor.
2: Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
1: Matatanda ang nagpataw ang Estados Unidos ng taripa sa mga produktong mula sa Pilipinas at iba pang mga bansa dahil sa mga issue kaugnay ng forced labor. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Mahigit 20 priority bills o pangunahing panukalang batas ang inilatag sa pagpupulong ng ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council, LEDAC, na target isulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-20 Kongreso. Bilang dito ang anti-political dynasty law na layong limitahan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng magkakamag-anak sa mga halal na pwesto. Party List System Reform Act na target palakasin ang representasyon ng mga marginalized at underrepresented sector sa Kongreso. Kasama rin ang Right to Information Act na magpapalawak sa karapatan ng publiko na makakuha ng impormasyon mula sa pamahalaan. Pati na ang pag-amenda sa Bank Deposit Secrecy Law para palakasin ang transparency at tulungan ang mga investigasyon laban sa korupsyon. Nasa priority bills din ang pag-amenda sa Ephera Law para tanggalin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer at iba pang batas na magpapaunlad sa ekonomiya ng bansa, magsusulong sa transparency at magpapabuti sa pagtugon ng kailangan ng mga Pilipino.
2: Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASTE Act. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Presidential Merit Scholarship Program, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AICS Act. Amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act. National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code.
0: Binweltahan ng prosekusyon ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa nagaganap umanong bending the law o pagbaluktot sa batas sa kanyang impeachment proceedings. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kwinestyon ng House Prosecution ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law o pagbaluktod sa bata sa isinasagawang impeachment proceedings. Ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, kung may malinaw na halimbawa ng pagmanipula sa batas, makikita ito sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education noong naging kalihim si Vivi Duterte na ahensya.
5: Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts nakalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yung acceptable use of confidential and intelligence funds. If there's anything that has to be answered with regards kung paano na-observe yung law, yung rules, yung regulations, it should be VP Sara Duterte.
4: Sinabi ni Ko na hinihintay pa rin ang prosecution ng paliwanag ng defense team ni Vice President Duterte sa mga natukoy ng Commission on Audit o COA na irregularidad sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds sa OVP at DepEd. Ayon naman kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi niya maunawaan ang tinutukoy ni Vice President Duterte na bending of the law.
6: Hindi ko alam kung anong saan banda no, na mayroong bending of the law. No, kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbo kung saan yung sinasabing merong bending of the law, no? If ang kanyang tinutukoy yung tungkol doon sa mga ebidensyang inilalatag ng prosecution mukhang mali yata, because ang sa panig ng depensa sila dapat ang magpatunay na itong mga ina-allege dito sa ating articles of impeachment mapapatunayan o ma-debunk sa pamamagitan ng ebidensyang hawak ng depensa.
7: If the Vice President is pertaining to the proceedings before House of Representatives, well, the Supreme Court, no, has already ruled on this matter. It has dismissed due to mootness the two petitions filed, no, before the High Court, no, to question those proceedings, no. So mismo na nga din ng sinabi, no, ng spokesperson ng impeachment proceedings, so clear, wala nang reason para hindi magtuloy-tuloy itong impeachment proceedings which are now pending before the Senate sitting as an impeachment court.
4: Matatanda ang binasura na ng Korte Suprema noong Miyerkules ang petisyon ng kampo ng Vice Presidente kaugnay sa impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Vel Custodio para sa Bayan.
3: Malaki ang kakulangan ni Vice President Sara Duterte sa pagpapakita ng profesionalismo o professionalismo. Sagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa pangalawang pangulo matapos niyang himukin si Castro na maging professional. Giit pa ni Castro, ang isang leader umanong profesional ay nananatili sa bansa para mamuno sa oras ng kalamidad, sumusunod sa batas at humaharap sa mga akusasyon na mga ibinabato sa kanya. Nagsagutan sa maghiwalay na pahayag si Castro at Duterte matapos tawagin ni Castro na baseless at nonsense ang akusasyon ni Duterte na tutaumanon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang International Criminal Court.
2: Malaki ang kakulangan ng Vice-Presidente sa pagpapakita ng tunay na profesionalismo at pananagutan sa publiko. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa, at hindi sa salita lamang. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi iyan professional.
0: May sagot si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng hamon sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tukuyin ng mga pro-China na opisyal. Ang kay Secretary Teodoro may sinusunod na pamantayan ng kagawaran hinggil sa reputasyon ng mga Pilipino. Binigyan din pa ng kalihim na nakaangkla sa mga umiiral na batas ang kanyang mga pahayag hinggil sa West Philippine Sea. Sa kitna na rin ng paghahain ng Pilipinas ng nautical chart sa United Nations para sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ipinunto pa ni Teodoro na hindi gawain ng Defense Department ang pagpaparatang sa mga Pilipino

0: ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration. Ayon sa Bureau of Immigration, noong Agosto pa umalis ng bansa ang mag-inang Legarda at Leviste sakay ng magkahiwalay na flight. Dagdag pa ng ahensya, wala ring anumang derogatory records ang dalawa nang sila ay umalis ng Pilipinas. Matatanda ang kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman, sina Legarda at Leviste, kaugnay ng umano'y plunder at graft na may kinalaman sa mga solar energy project. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, naghain si Senator Legarda ng medical leave mula August 3 hanggang 5. Ito rin ang kinumpirma ng tanggapan ng Senate Secretary. Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang personal na impormasyon hinggil sa biyahe ni Senator Legarda. Pero giit niya, hindi kailangan ng travel authority mula sa Senado kung personal ang layunin ng paglabas ng bansa. Sa hiwalay namang investigasyon, ipinasasabpina ng NBI si Representative Leviste, kaugnay ng umano'y honey trap lot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa pag-amin ng talent managers ng mga investigador, si Leviste umano ang nagpondo sa nasabing plot habang itinuro naman si dating Negros Oriental Representative Jean Paras na umano'y nag-recruit ng kababaihan para maisakatuparan nito. Nakatakda sanang humarap si Leviste sa NBI nitong August 6, subalit hindi ito nagpakita habang nagpa-reschedule naman ang kanyang pagharap si Paras.
1: Huwag po silang matakot o mag-alala na may subpoena. Binibigyan natin sila ng oras para magpaliwanag. Wala pa po tayong inaakusahan dito. We're just collating pieces of evidence to establish alleged violation of the law.
0: Bagamat nasa labas na ng bansa si Leviste, umaasa pa rin ang NBI na haharap ito sa ahensya sa August 11 kasabay ni former Congressman Paras bilang bahagi ng patuloy na fact-finding investigation. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Puspusan na pakipag-ugnay ng DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailang hakbang para matukoy at mapanagot ang nasa likod ng mga nagkalat na abandonadong kabaong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Gavel Yagas.
3: Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Caloocan, Quezon City at Makati ang mga abandonadong kabaong mula sa hindi pa natutukoy na grupo. Ayon sa National Capital Region Police Office, iniwan ang mga ito ng mga nakamaskarang individual, lula ng gray at puting van mula alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw kanina, kung saan ang mga kabaong ay naglalaman lamang ng mga lukot na papel at may banner ng mga mensahe laban sa Chinese Communist Party. Patuloy ang backtracking ng NCRPO sa mga kuha ng CCTV sa mga lugar kung saan iniwan ang mga kabaong, kabilang na sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City. Para naman sa alyansa ng bantay sa kapayapaan at demokrasya, bagamat nananatiling misteryo kung sino ang mga nasa likod ng mga inabando ng kabaong, malinaw umano ang saloobin dito na kumakatawan sa pagkontra ng maraming Pilipino sa harassment at bullying ng China sa West Philippine Sea. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea ay hindi laban sa mga Chinese citizens kundi sa kanilang gobyerno na hindi anyar may respeto sa international law. Ang Department of Foreign Affairs hindi kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan o pagbabanta laban sa kahit na sinong individual, kahit pa ito ay mga foreign nationals o mga opisyal. Bagamat itinataguyod ng Pilipinas ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression, nilinaw ng kagawaran na may hangganan ito, lalo na kung humahantong na sa pananakot o paglalagay sa panganib sa buhay ng iba. Anila, ang ganitong mga hakbang ay hindi naglalarawan sa opisyal na ugnayang panlabas ng pamahalaan at hindi rin ito ang paraan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng batikos o saloobin sa mga sensitibong usapin pampolitika. Muling pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas ang commitment nitong protektahan ang mga dayuhang mamamayan at diplomatikong opisyal alinsunod sa provision ng Vienna Convention on Diplomatic Relations at Vienna Convention on Consular Relations. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matukoy ang mga totoong kaganapan at mapanagot ang mga individual na nasa likod ng naturang insidente. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Hahawakan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa isyu ng flood control scandal. Samantala, isasama pa rin ng Ombudsman ang mga unang sinumpa ang salaysay ng tatlong dating bagmen Nagsumit na ng

0: Si David sa ahensya matapos nilang bawiin ito. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
1: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang kampo umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi sa mga sinumpang salaysay ng tatlong dating bagmen na nauna nang may nilagdaang affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng imbestigasyong isinasagawa ng anti-graft body laban kay Romualdez. Ayon kay Remulla, ipinakikita umano nito ang pagiging desperado na naturang kampo dahil may matibay anya silang kaso laban sa kanila.
2: You know what we're talking about? So you think the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan.
1: Iginit ni Remulla na dapat tingnan kung sino ang makikinabang sa naging pagbawi ng mga sinumpang salaysay ng mga ito. Sa kabila nito, anya mananatiling bahagi ng investigasyon ng mga nauna na nilang affidavit dahil ito ay isinumite ng malaya at walang pamimilit. Dagdag pa niya, kasama rin ang tauhan ng Office of the Ombudsman ng mga ito nang puntahan nila ang lokasyon kung saan umano isinagawa ang mga delivery.
2: The affidavits are there for us to use and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
1: Ani Remulla, nang lumagda sa affidavit ang mga ex-bagmen ay minakangiti o tumatawa pa dito. Iginit naman ni Romualdez na walang katotohanan ng akusasyon ni Remulla kung saan anya pagpapakita umano ito ng paghusga sa kanya. Ayon kay Romualdez, pinatutunayan lang ng pagbawi ang matagal niya nang sinasabi na mga paratang laban sa kanya ay hindi totoo o gawa-gawa lamang. Samantala, ang Office of the Ombudsman na ang hahawak sa isyu ng flood control projects. Kasama ito sa napag-usapan sa isinagawang pulong sa pagitan ni Senate President Win Gatchalian at Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulpo kay Ombudsman Remulla sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Tulpo, ito'y matapos silingin ito ni Remulla.
3: Kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So kung baka pakialaman pa namin, ikamapurnada pa and we don't want to do that.
1: Dahil dito sa ibang issue na tututok ang Senate Blue Ribbon Committee.
2: It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan eh? Going, ano naman, meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met.
1: Naghahain naman ng Office of the Ombudsman ng 9 na counts ng kasong graft sa Sandigan Bayan laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ito anya may kinalaman sa conflict of interest kaugnay sa pagiging umano'y contractor nito. Samantala, naniniwala naman si Remulla na babalik sa bansa si Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste kasunod ng pag-alis nito sa bansa.
2: Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba?
1: Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon sa dalawa. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Hinama ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers ang apat na membro ng tinaguriang Maleta Boys na pangalanan ng mga taong umano'y nag-utos at nagpagawa ng kanilang mga sinumpang salaysay. Ito ay matapos na mag-recant o bumaliktad ang apat na umano'y ex-Marines at binawi ang mga paratang na una nilang inihayag laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barbers, dapat panagutin ang sinumang mapatutunayang nasa likod ng umano'y scripted at fabricated na mga pahayag laban sa mga opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Matatandang inakusahan ng Maleta Boys ang ilang mambabatas na sangkot umano sa isang cash for signature scheme na iniuugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung saan isa si Barker sa mga unang nagsampa ng libel at cyber libel complaint laban kay Attorney Levito Baligod at isa o sa tinaguriang 18 ex-Marines.
5: Konsensya sila dahil apparently no doon sa kanilang pahayag doon sa kanilang pagre-recant pinangakuan sila kung ano-anong mga pangako no na 2 taon daw silang hindi na maghahanap buhay dahil bibigyan sila ng pera, bibigyan sila ng proteksyon, pero ngayon it seems no na lahat ng pinangako sa kanila pagkatapos nila makapagsalita at inihayag ni Attorney Baligtad at Baligod, so nagkaroon ngayon ng ika nga eh paglalahad ng katotohanan dito. So I guess siguro mas magandang makumbinsi rin nila no yung kanilang ibang mga kasamahan. At dapat siguro kung makukumbinsi nila yung karamihan sa kanilang mga kasamahan na maldita boys, eh siguro dapat eh maglabas na ng ano no, sila naman ang panagutin natin kung sino man ang nag-gumawa nitong fabricated lies na ito, sino man ang gumawa nitong paninirang puri na ito, eh siguro dapat panagutan nila yan sa batas.
4: Iniimbestigahan na ng PNP ang nagkalat ng mga kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ayon sa Malacañang. Samantala, may panawagan naman ang palasyo sa publiko kaugnay sa umunay planong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyong matapos ang pagbawi ng ilang maleta boys ng kanilang sinumpaang salaysay. Nasa linya ng telepono si Clazel Pardilla para sa detalye. Clazel?
6: Ayos na nawagan ng palasyo na huwag magpagamit sa planong destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kauna ito ng pag-atras ng testimonya ng ilang maleta boys na idinawid noon ang presidente at ilang pang miyembro ng unang pamilya sa flood control scam. Binawi ng ilang maleta boys ang kanilang akusasyon at inami na ginawa lamang ito para sa pera. Samantala, ipinaubayan na ng Malacañang sa ombudsman ang investigasyon sa maleta boys patungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez.
7: Huwag magpabitag sa ganitong plano para lang sa pera dahil may mga taong inosente ang inyong sisirain.
6: Naniniwala ang Malacañang na kailangan munang pag-aralan mabuti ang hiling ng Estados Unidos na i-extradite patungo ng Amerika si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Kabilang dito ang sex trafficking, fraud at cash smuggling.
7: Dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess at marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado.
6: Na-endorse department ang mga dokumentong may kinalaman kay Quiboloy sa Justice Department. Sa Lunes ito, sisimulang pag-aralan. Tiniyak naman ang Malacañang na iniimbestigahan na ng pambansang pulisya ang mga nagkalat na kabaong sa kalsada na may kanakip na lansahing nagpupundin sa bansang China. Ayon sa Malacañang, hindi pinipigilan ng gobyerno ang malayang pagpapahayag. Pero GET yung si Claire Castro, hindi ito nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Umapila rin ang opisyal na huwag lang maging sanhi ng pangamba at panggugulo. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Ice.
4: Maraming salamat, Clazel Pardilla.
0: Magandang balita naman po para po sa ating mga motorista dahil mayroong namumurong malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang energy sources, sinasaang bababa ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang presyo sa kada litro po yan ng diesel at gasolina. Pagtitiyak ng Energy Department, malaking inaasahang takyas sa presyo sa langis sa susunod na linggo. Ang dahilan naman nito ay posibleng resulta ng muling pag-uusap ng Amerika at Iran para sa usaping pangkapayapaan sa gitnang silangan.
4: Target ng DPWH na magdagdag ng pondo para matapos ang mga sinimulang proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Samantala, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bridge project at proyekto kontra baha sa Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Joya May Kimoyog ng Philippine Information Agency, Ilocos Sur.
8: Maglaan ng karagdagang pondo upang tapusin ang mga nasimulang proyekto sa infrastruktura. Ito ang pangunahing prioridad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay DPWH Secretary Vincent Dizon.
9: Finish the unfinished muna policy ng na-introduce ng ating Pangulo. Eh, napaka-importante kasi pagka ang project hindi natatapos, hindi nagbe-beneficio yung mga kababayan natin. And pagka natatapos yung mga proyekto, napapakita natin sa mga kababayan natin na talagang seryoso tayo at yung pondo napupunta sa tamang proyekto.
8: Nitong Biyernes, August 7, sinuri ni Dizon ang sinasagawang Luing Mangitayog Bridge, Kabaruan Libnawan Bridge at Estancia Bridge sa Pidig, Ilocos Norte na siniguro niyang matatapos ngayong taon. Sunod na binisita ni Dizon ang clearing at desilting activities sa Kawit River sa bayan ng Paway at lungsod ng Bataka. Layunin ng proyekto na linisin ang daluyan ng tubig at mabuwasan ang pagbahas sa mga mabababang lugar. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Dizon ang proyekto ng ahensya na Kawit River Diversion Canal bilang permanenteng solusyon sa pagbahas sa lugar.
9: Dadivert natin yung tubig, dadagin natin yung diretsyo na po. Okay? Ikagawa, meron din tayong pangalawang diversion para naman sa Paway. Nandun ako kanina, ito din ang magiging solusyon natin. So, bago pa dumating ang tubig sa Paway Center, kakaliwa na naman dito. Ito, itong orange na to. Ito, lahat po, kaya na natin yan para next rainy season, mababawasan na kahit papano yung baha sa Batang tsaka yung baha sa Paway.
10: Mula rito sa probinsya ng Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Joy Akimuyog ng Philippine Information Agency.
11: TV host at news anchor ng inyong pambansang TV na si Dayan Querer sumabak sa isang fitness competition. Samantala, Queen of All Media at actress na si Chris Aquino nagbabalik showbiz. Silipin yan sa Ulit Showbiz ni Chloe Fajardo.
12: The Queen is back! Muling sasabak ang Queen of All Media at aktres na si Chris Aquino, hindi sa drama o pelikula, kundi sa isang satirical and commentary style series na Chef Head of Insights and Content Analysis o Chika para sa isang sikat na online streaming platform. Ito ang unang proyekto ni Chris matapos ang matinding pinagdaanan sa kalusugan nito kamakailan. Sa Instagram post, ibinahagi nito ang teaser ng programa kung saan siya ay tila isang boss at mamimit ang editor na si Earl Jan sa isang editing room. Dito ay nagbigay siya ng mga suggestions sa iba't ibang pelikula na siyang ginawa naman ng editor at sa huli, approve kay Ma'am Chris. Sa ibang ulat showbiz, success means so little when we don't have the healthy life to enjoy it. Yan ang motto ng 37 years old TV host at news anchor na si Dayan Querer matapos siyang official na ipakilala bilang isa sa mga top 40 finalists sa ginanap na launch event para sa isang fitness competition. Game na ibinida ni Dayan ang kanyang advokasya para sa career wellness balance at age positivity para ipaalala na huwag kalimutan ng sarili at ibigay ang pagmamahal na deserve ng ating katawan. Goal din niyang baguhin ang kaisipan sa pagkakaroon ng edad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang honest realization tungkol sa pagtungtong sa near 40s.
13: This is the time that I consider my prime. Because sometimes when we turn 40, that's the age that we fear. But it is something that we should not fear about. It's something that we should prepare for.
12: Nag-iwan din ng mensahe si Dayan para sa mga nai-intimidate sa mga unrealistic standards sa social media.
13: What I remind everybody is to start small. And accept your own pace and love your own skin and you don't have to go big agad.
12: Magaganap ang finale ng nasabing kompetisyon sa susunod na buwan kung saan magkakaalaman kung sino ang tatanghaling 2026 Super Bod. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa mga update at balita, follow at like kami sa social media sites sa Facebook, X, Instagram, at YouTube na at PTVP.
11: Well, congratulations and
0: thank
11: we wish you all
0: you.
11: The best, all the energy and strength you yes. need for this fitness journey.
0: Mag-exercise tayo.
11: Oh, yan. Together. Tara. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Dayan Kerr ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
14: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas!
15: Radyo! Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
17: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
17: at serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
22: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio.
34: Radyo Magazine.
35: Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM Collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 Collab.
41: Collab.
42: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
43: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
44: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
43: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
45: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
43: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
46: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
43: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
45: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
43: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
47: Ito ang Presidential Broadcast Service.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
50: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
51: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko.
51: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
52: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
0: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Seven Dan in the evening. Salam, salam, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, on a Friday. Naku, nakaligtas na naman tayo isang buong week ng laban. Laban natin para sa pamilya, para sa lahat, para sa kinabukasan. At hindi natin napansin, tapos na naman ang whole week. Kung kayo po ay papauwi pa lamang, kung kayo ay papunta, o kaya nagre-relax at nakasakay sa mga kasama natin, mga nakatutok sa UVs via 104.3, the capital. Sit back and relax. Kami na po bahala sa mga balita na hatid sa inyo natin mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, dahil Friday, Jamaa Mubarak, doon tayo nakapag-pray sa Quirino. Buti nakaabot tayo doon. No, na kumbaga eh, nakapag-pray tayo sa Al-Asal. Sa may Quirino po yun. Anyways, ay, ang maganda doon kasi English speaking yung ano doon. And mostly of those who are going there are students from yung mga foreigners, foreign students. Kasi English speaking yung ano eh, yung sermon. English speaking sermon ng imam na kung saan ay naintindihan ng lahat. Kasi mostly po, like for example, in Quiapo, Taguig, yan. Puro Maranao, if not Tagalog, kaya hindi masyado pinupuntahan ng foreigner at saka ano. I mean, alam mo, it's the same thing also, no, na mafe-feel mo if you are in a foreign country na Arabic din. Halimbawa, nung nagtatrabaho din ako sa Saudi Arabia na kung saan alam mo yun, mga wala kang mahanap na English speaking na sermon sa mga masjid kundi Arabic lang. So wala kang naiintindihan. Pero sa Madina, dami. Meron kang pwedeng device doon na hiraman. Tapos every Friday prayer, may mga interpreter. May parang nakikita sa UN. Pwede mong hiramin upon the entrance of Medina or Mecca, tapos mapapakinggan mo through FM. FM yun eh. Na ito yung ma-translator. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ito na po ating mga headlines.
51: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Hinihinalang bahagi ng rocket natagpuan sa Cagayan ayon sa Philippine Coast Guard. PDRRMO Pangasinan na nanatili sa red alert, 12 barangay, baha, ilang lugar humuhupa na ang tubig. RDRRMC 1 nagbabala sa patuloy na banta ng habagat, publiko pinauna pinayuhang umasa lamang sa beripikadong impormasyon. Peace Order Security Measures sa Northern Mindanao sinuri ng Regional Peace and Order Council, Region 10 Technical Working Group. Senador Loren Legarda naka-medical leave ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. Paglabas sa bansa ni na Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Levisteki nung pirma ng Bureau of Immigration. Panukala sa mas mahigpit na COC requirements inihain sa Kamara. Zampen o Zamboanga Peninsula Regional Science, Technology and Innovation Week ilulunsad ng DOST-9 sa lungsod ng Dibolog, Zamboanga del Norte. Zamboanga, Sibugay, PNP pinaigting ang kampanya laban sa mga modified muffler ng motorsiklo. Governor Hoover supportado ang mga Sibugay noon na nakapasa sa UPCA 2026. 2.6 na halaga ng mineral ore na sabat sa Lanao del Norte.
50: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Yan po ang ating mga balita. Eto na ang ating mga diretso na tayo sa balita. Oo, sige.
50: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Hinihinalang bahagi ng rocket na tagpuan sa Cagayan ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
50: Radyo Pilipinas Report.
3: DK.
4: Natagpuan ng isang residente ang hinihinalang bahagi ng rocket sa baybayin ng Sitio 90, Barangay Babuyan, Claro, Kalayaan, Cagayan. Ayon kay PCG spokesperson na Commodore Noemi Gayabyab, walang nakitang markings ang debris na ngayon ay isa sa ilalim sa masusing technical na pagsusuri ng Philippine Space Agency. Sa ngayon, inilagay na sa ligtas na lugar ang mga pirasong hindi patukoy na bagay. Pinapayuan naman ang mga mangingisda at mga residente sa baybayin na huwag hawakan ang anumang hindi kilalang bagay na mapapadpad sa dagat at agad itong iulat sa pinakamalapit na lokal na otoridad. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, PDRRMO, Pangasinan, nananatili sa Red Alert, 12 barangay, baha. Ilang lugar, humuhupa na ang tubig. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
50: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
5: Nananatili sa red alert status ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office habang patuloy na minomonitor ang mga lugar na apektado ng pagbaha sa lalawigan. Ayon kay PDRRMO Operations Supervisor Vincent Chu, 100% na nakahanda ang response cluster at nagsagawa na ng deployment noon pang Lunes kasama ang PNP-PMFC Alamino City, Sabani. Sa pinakahuling tala, may 12 barangay ang nakararanas ng pagbaha, karamihan na sa Lingayen at Calasiao. Naitala rin ang pagbaha sa Alamino City, Bulinaw, Dagupan City at Pozorubio. Ngunit humupa na o patuloy ng bumababa ang tubig sa ilang lugar. Possible ang lahat ng major national at provincial roads at mga tulay maliban sa Malico, Villaverde na pansamantalang sarado. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa Alamino City at Bani. Bagamat nakabalik na ang ilan sa kanilang mga tahanan. Wala pang ilog sa Pangasinan ang nasa critical level bagamat bahagyan tumaas sa 6.1 meters ang level ng tubig sa Marusay River. Patuloy ding binabantayan ng mga komunidad sa kahabaan ng Agno River at mga baybayin lugar dahil sa umiiral na gale warning. Nakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa DILG, Coast Guard at mga lokal na pamahalaan upang paalalahanan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot at paigtingin ng pagbabantay sa mga ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Ayan, maraming salamat, Mildred Coquia. Kaya ingat-ingat po tayo kung saan man kayo naroroon kasi hindi lang dito sa Metro Manila, Mindanao, Luzon at Visayas. Visayas ha, I think medyo okay pa. No? Pero sa Luzon talagang ramdam din yung epekto ng habagat. Samantala sa Mindanao naman, peace order at security measures sa Northern Mindanao, sinuri ng Regional Peace and Order Council ng Region 10 Technical Working Group. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
50: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy,
6: Niripaso ng Regional Peace and Order Council o RPOC 10 Technical Working Group ang implementasyon ng mga nakaraang kasunduan, mga umiiral na pangkapayapaan at pangseguridad ng alalahanin ng rehiyon at balangkas ng mga rekomendasyon na kabatay sa ebidensya upang irekomenda ang mga ito sa third quarter full council meeting ng RPOC. Kabilang ang mga usapin sa anti-insurgency, violent extremism, anti-criminality, school violence, mga karahasan nangyayari sa mga paaralan, public at road safety, community-based rehabilitation, reintegration, at iba pang policing initiatives. Ang mga inisyatibang ito ay bibigyang linaw ng mga concerned agency na kanilang ipapresenta sa darating na third quarter of 2026 Regional Peace and Order Council 10 Full Council Meeting. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, RDRRMC Region 1 nagbabala sa patuloy na banta ng habagat. Publiko pinayuhang umasa lamang sa beripikadong impormasyon. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
50: Radyo Pilipinas Report.
3: Mildred.
7: Binigyan diin ng RDRRMC1 na mahalagang napapanahon, tama at beripikadong impormasyon upang maprotektahan ang buhay at mapalakas ang paghahanda ng mga komunidad habang patuloy na nararanasan ng habagat. Sinabi ni OCD Region 1 Assistant Secretary Lawrence Mina na nananatiling nasa red alert status ang konseho. Patuloy ang pagpapalabas ng weather advisories, preparedness, reminders at mahigpit na koordinasyon sa LGUs at mga ahensya ng pamahalaan. Binalaan din ng publiko na maaari pa rin magdulot ng pagbaha at rain-induced landslides ang habagat. Hinihikayat ang mga residente na sumunod sa preemptive evacuation orders. Maghanda ng emergency go bag at subaybayan lamang ang opisyal na abiso ng pag-asa, MGB at iba pang otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na maaaring makasagabal sa disaster response. Upang mapaigting ang kaligtasan ng publiko, pinaaalalahanan ng DILG at DSWD ang lahat na umasa lang sa opisyal na daluyan ng komunikasyon ng pamahalaan. Binigyan diin ng mga ahensya ng pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa panahon ng emergency ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa paglikas, makaabala sa operasyon ng pagtugon at maglagay sa mas maraming buhay sa panganib. Ayon kay DSWD Ilocos Regional Director Marie Angela Gupalan, tinitiyak ng ahensya na ang ayudang makatao ay naipararating sa mga apektadong komunidad batay lamang sa mga beripikadong ulat na sinusumite ng lokal na tanggapan ng DRRM at mga local social welfare and development offices. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Ay, maraming salamat, Mildred. Samantala, sa Mindanao naman, sa Zamboanga, Zamboanga Sibugay PNP, pinaigting ang kampanya laban sa modified muffler ng mga motorsiklo. Para sa detalye, live yatid sa atin ni Lesti Cubon.
50: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Lesti.
8: Yes, sir. Pinaigding ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo ang kumpanya laban sa mga motorsiklong gumagamit ng hindi autorisado o binagong muffler. Sa isang panayam, sinabi ni Colonel De Sugo na ang pagsugbo ng mga modified muffler ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng pulisya ng panghakbang para sa pampublikong ayusan at kaligtasan. Binigyan din ni Desugo na ang operasyon ay isasagawa upang tugunan ang reklamo ng mga residente tungkol sa labis na ingay, pagkaantala ng kapayapaan at mga posibleng panganib sa kaligtasan ng publiko na dulot ng mga iligal na binagong tambutso. Ang kampanya ay naglalayong hikayatin ang mga motorista na sumunod sa mga umiirang na batas at regulasyon na namamahala sa mga modifikasyon ng sasakyan na talalas na sugo sa mga may-ari at mga rider na at ayos na kondisyon ng kanilang mga motorsiklo ayon sa tamang batas at iwasan ang pagbabago na ginagawa na labis na labis ng nangingay o istorbo sa komunidad. Itagdag na Colonel Desugo na inatasan niya ang mga kapulisan sa buong kalawigan na paigdingin ang pagpatrolya upang makita sa publiko magsagawa na mga checkpoint at maglunsa ng mga information drive upang turuan ang mga motorista tungkol sa mga illegal na kinakailangan at ang mga kaukulang parusa sa mga paglabag na may kinalaman sa hindi autorisado at maingay na tambutso. Ikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at iulat ang mga aktibidad na lumalabag o gumugulo sa kayusan ng publiko. Ang isang Bongga Sibugay PNP ay nananatili tapat sa pagkatupad ng mga batas at natatutok sa mga komunidad upang mag-ambag ng isang mas ligtas at mas maayos na kapaligiran para sa lahat ng mga Sibugaynon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cook, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Yeah, maraming salamat, Leslie. Samantala, Zamboanga Peninsula Regional Science, Technology and Innovation Week ilulunsad ng DOST-9 sa lungsod ng Dipolog. Sa Zamboanga pa rin, Zamboanga del Norte, alamin natin ang detalye kay Justine Bulanon.
50: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Justine.
9: Lulunsad ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 ang Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Gaganapin ang natulang okasyon sa Zamboanga del Norte Sports and Convention Center sa darating na Agosto 12 hanggang 14. Inaasahang itatampok sa tatlong araw na selebrasyon ang mga technology exhibit, mga showcase hinggil sa iba't ibang mga inobasyon at produkto, mga forum, kompetisyon, seremonya at samot-saring aktibidad kung saan highlight ang mga inisyatiba at tagumpay ng DOST kasama ang mga attached agencies nito, mga katuwang na institusyon, lokal na pamahalaan, academic at industry stakeholders. Layunin ng Regional Science and Technology Week na paigtingin ang pagpapahala ng publiko sa siyensya at teknolohiya at ipakita kung papaano napapaunlad ng pananaliksik at inobasyon ang pamumuhay ng publiko, pagpapatibay sa mga lokal na industriya at sumusuporta sa napapanatiling pag-unlad ng mga komunidad sa rehiyon. Iniimbitahan ng ehensya ang mga mag-aaral, guro, mananaliksik, mga negosyante, innovators, mga ehensya ng pamahalaan at pamahalang lokal at maging publiko na makiisa sa naturang selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Justine Bulanon. 7:26 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aralan nilang paalala.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
13: This is a public service announcement Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
14: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Bahay kubo kahit munti.
22: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album.
21: Bahay, kubo, kahit
22: munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
21: Ang halaman doon ay sari-sari.
22: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
50: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:33 in the evening at nagbabalik po ang inyong programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po napapakinggan sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Syempre tayo po napapakinggan din sa 104.3 pang kasalukuyan sa The Capital FM. At syempre pa, tayo pinapapanood. Uy, o nga pala, 2 million na, no? Oo, 2 million na ang Radyo Pilipinas Facebook page. At tayo din po ay napapanood via Free TV sa Joint Corporation ng PTV at ng RP1 sa Channel 3, sa TV Plus Channel 3 at the Ford Box at 45 to 49.
50: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito, mainit na issue to. Senador Loren Legarda, naka-medical leave ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. Para sa detalye, alamin natin kay Nipa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
3: Nipa,
1: kinumpirma ng Office of the Senate Secretary na nakatanggap ito ng abiso mula sa tanggapan ni Senadora Loren Legarda na siya ay naka-medical leave mula August 3 hanggang 5, 2026. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., noong August 3 ay nagpadala ng liham ang Chief of Staff ni Legarda para ipaalam ang kanyang medical leave. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang impormasyon kaugnay ng pagpunta ni Legarda sa ibang bansa. Ayon kay Gatchalian, hindi pa nila napag-uusapan ang naturang biyahe at ipaniluwalang niyang hindi naman kailangan ng travel authority mula sa Senado kung personal ang layunin ng biyahe ng isang senador. Lumabas ang mga pahayag kasunod ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na umalis sa bansa nitong August 2 si Batangas Representative Leandro Leviste kasama ang kanyang ina na si Senadora Loren Legarda. Ayon sa NBI, hindi rin tumugon si Leviste kaugnay ng sabina na ipinalabas ng ahensya laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Nympha. Samantala, kaugnay ng balitang yan, paglabas sa bansa ni na Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leviste, kinumpirma ng Bureau of Immigration. Para sa detalye, nagpabalik, DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Report.
10: DK. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ang paglabas sa bansa ng mag-ina na sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Dana Santobal, tagapagsalta ng BI, bumiyaye ang mag-ina sakay na maghiwalay na flight noong August 2. Parehong walang derogatory records ang mag-ina sa oras nang sila'y lumabas ng bansa kahit hindi sila hinarang at pinayagang makalipad. Nauna nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na umalis ng bansa ang mag-ina matapos hindi sumipot. Si Leviste sa sampina ng NBI kaugnay sa iniimbestiga na umano honey trap at issue ng human trafficking. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, panukala sa mas mahigpit na COC requirements inihain sa kamera. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kathleen.
2: Ipinapanukala ni TGP Portalis Representative Bong Teves na pigilan ang mga kandidatong may umiiral na interes sa government contracts na makatakbo sa halalan sa kanyang House Bill 9142 o Electoral Conflict of Interest Prevention Act o obligahin na magsumite ang bawat nagahain ng Certificate of Candidacy ng isang sinumpaang salaysay na nagsasabing wala silang direkta o hindi direktang pinansyal na interes gayon din ang kanilang immediate family sa anumang government contract sa loob na nakalipas na 5 taon. Ang naturang sworn undertaking ay kailangan na lakip sa COC at ang hindi pagsusumite nito ay magiging dahilan para hindi tanggapin o kanselahin ang kandidatura. Inaatasan din ng panukala ang COMELEC na beripikahin ang deklarasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Government Procurement Policy Board, Department of Budget and Management at Komisyon ng Audit. Ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng impormasyon o papasok sa bagong government contract matapos maghain na COC ay maaaring maharap sa permanenteng diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon, kanselasyon ng kandidatura at mga kasong kriminal. Ayon kay Teves, layunin ang panukala ni Tiyaking ang mga nais manungkulan sa gobyerno ay nagsisilbi para sa interes ng publiko at hindi para sa pansariling negosyo o pakinabang mula sa pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Hey, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, Governor Hoover, suportado ang mga sibugay noon na nakapasa sa UPCAT 2026. Para sa detalye, nagbabalik live, Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti. Lesti?
50: sa Love Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Lesti Cubol. Samantala, okay, sige, Lesti.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, sir. Ipinangako ni Sibugay Governor Dulcian Cooper ang buong suporta sa mga nakapasa sa University of the sa College Admission Test o UPCAT 2026 na batid na umabot sa 600 at 63 na mga Sibugay noon ang kumuha ng UPCAT para sa academic year 2027-2028 na ginanap sa Provincial Capitol sa Bayanang Ipil sa Sibugay. Mula noong taong 2024, sa pamamagitan ng inisiyatiba ni Governor Hofer, ang UP ay nangangasiwa ng UPCAT sa Tambuanga, Sibugay upang maging accessible at unang state university ng Pilipinas para sa mga Sibugay noong hangat na maging eskolar ng bayan mula sa lalawigan. Bilang bahagi ng patuloy na suporta sa edukasyon, si Governor Hofer ay nangako ang buong suporta sa lahat ng mga estudyante sa Sibugay noon na makapasa sa UPCAT 2020 o nananais na makapag-aral sa UP. Ayon kay Hofer, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagdamit ng kanilang mga pangarap. Binati rin niya ang 600 mga future leader na humarap sa hamon, naghanda akibat ang determinasyon at pinaharap ang eksaminasyon ng kapang anya. Ito'y pasimula sa isang katangitanging paglalakbay at sa hinaharap na pagsilbi sa mga komunidad at sa ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Hey, maraming salamat, Lesti Cubol.
50: Sa Love Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Samantala, 2.6 na milyong halaga ng mineral ore na sabat sa Lanao del Norte. Nagbabalik Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: Dandy.
2: Natiktikan ng mga otoridad ng Police Regional Office 10 ang kargamento ng mga inang bato o mga batong mineral lulan sa isang Fuso van truck nitong Agosto 6 sa pinagsamang checkpoint operations sa Barangay Tagitik, Munisipalidad ng Kapatagan, Lanao del Norte. Nauwi sa pagkakaaresto ng truck driver, kinilalang si alias Kuya Boy, 31 anyos, residente ng Tangub City, Misamis Occidental, matapos na bigong magpakita ng certificate of registration ng sasakyan. Nagkakalaga umano ang nasumsum ng mga batong mineral ng 2,650,000 pesos. Nagmula pa ito sa Zamboanga del Sur patungong Cagayan de Oro City, subalit natitikan na sila sa bahay ng Kapatagan, Lanao del Norte ng mga personahe ng 1005th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, Kapatagan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd PMFC at iba pang enforcement units ng PPO Lanao del Norte at 5th Mechanized Battalion Philippine Army. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang tagumpay na operasyon at maayos na koordinasyon. Anya malinaw ang mensahe, hindi kukonsentihin ang illegal na pagmimina. Patunay ito kasama ang partner agencies. Seryoso na ipinapatupad ang mga batas pang kapaligiran o pang kalikasan. Tuloy-tuloy ang kanilang operasyon para mapangalagaan ang ating mga likas yaman at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
50: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Samantala, iwan namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala, narito po.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ang inyong napakinggan ay azan para sa Aisha Prayer.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, sa pamamagitan ng Social Civics Project Fund ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Narito at pakinggan at panoorin natin.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Ay po, inyo pong napakinggan ang Tinig ng Bayan.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:48 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At likewise, doon nga po sa mga kababayan natin who are into yung halal po, no? Kasi gaya nga po na nabanggit natin the last time na meron pong kumakalat na information with regards farming from IDCP on some products that are certified halal pero hindi ito o kaya binabawi na ng halal certifying body yung kanila certification and certain products. So ito po yung Argentina beef loaf, if I'm not mistaken, at saka yung CDO na mga products. So I think it's okay to disclose this because it is to the interest of the public who are not observing dietary restrictions, no? At yung halal certification. So nagsimula ito doon sa ika nga, no? Doon sa pagkakatuklas. Unfortunately, ang hindi maganda dito, no? Kumbaga for me, no, being a Muslim, unfortunately, kasi our products here, yung mga local products natin are certified, no? Are being certified by certifying bodies that are based here in the Philippines. Ganun po talaga yung sistema. And then from there, once certified na ito, pinapadala to other countries. No, kasi dalawa yung certification eh. There is local certification, there's international certification. So the halal certifying body should do so na to make sure that products being exported are halal. And nagkataon, isa sa mga masasabi natin na stricto din na bansa in observance of halal certification

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: This is a public service announcement.
0: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para

0: Filipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang pagkakasa ng whole of government approach kontra sa masamang panahon.
0: Headlines.
3: Higit 2,500 pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers dahil sa bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos muling tinalakay sa ika-apat na LEDEC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress.
0: Headlines.
3: Pagbawi ng alegasyon ng ilan sa tinaguriang Maleta Boys, umani ng samot-saring reaksyon.
0: Headlines.
3: Tiwala ng mga Pilipino sa Estados Unidos at Japan na nanatiling mataas ayon sa Pulse Asia Survey.
0: Headlines.
3: Palasyo, tiniyak na nakahandang tugunan ni Pangulong Marcos ang hinaing ng mga transport group.
0: Headlines.
3: Administrasyong Marcos nakabantay pa rin sa anumang paggalaw sa inflation rate.
0: Headlines.
3: Big time oil price rollback asahan sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: At embahada ng Pilipinas sa Thailand kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa nangyaring school shooting incident.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay ikawalong araw ng Agosto 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Ito'y habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para maibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Maigpit ding pinatutupad ang proactive measures para maibsan ang masamang panahon. Maigpit ding ipinatutupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pag-ulan at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
4: Handa na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
3: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 2,500 pamilya nasa evacuation centers pa rin dahil sa habagat at mga bagyo. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 2,519 na pamilya o 7,580 individual na lumikas dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis at Maymay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 74,755 pamilya o 261,448 individual mula sa 696 na barangay sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng sama ng panahon. Mayroon ding 672 pamilya o 2,206 na individual na pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Samantala, umabot na sa sa 5.47 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance na DSWD sa mga apektadong pamilya. May nakahanda rin ang ahensya ng 6.6 na bilyong pisong halaga na relief resources kabilang ang quick response fund at mga food at non-food items. Bukod dito, 9 na bahay ang naitalang lubusang nasira habang 83 bahay ang bahagyang napinsala dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng local government units para tulungan ang mga residente.
6: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon.
3: Si Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region Regional Director Albert Mogol.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 3,000 barangay sa Region 1 nanganganib sa baha at landslide. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Aabot sa 3,110 barangay sa Ilocos Region na ang kabilang sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 1. Batay sa rain-induced landslides and flooding advisory ng MGB, epektibo mula August 7 hanggang 10, kabilang sa mga lugar na dapat magingat ang mga komunidad na may mataas na posibilidad ng rain-induced landslide at pagbaha. Sa datos ng ahensya, sa Pangasinan, nasa 145 barangays ang may very high hanggang high susceptibility sa landslide, habang 241 barangays ang may moderate susceptibility. Para naman sa pagbaha, 423 barangays ang may very high susceptibility, 1,148 barangays ang high susceptibility, at 1,028 ang moderate susceptibility. Pinayuhan ng MGB ang publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok, na manatiling mapagmatsyag sa lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso ng LGU. Hinihikayat din ang mga residente na maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kanselado ang biyahe na ilang mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang dito ang mga biyahe ng barko sa Batangas, Mindoro, Bohol, Palawan at Western Leyte, Biliran. Ang mga biyahe ng mga fast craft sa rutang Batangas-Puerto Galera, mga biyahe ng Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries at lahat ng fast craft vessels sa Port of Calapan. Kanselado rin ang mga biyahe mula sa Puerto Galera, Abra de Ilog, San Jose, Getafe, Hagna, Culion, Coron at Maasin. Nilinaw naman ng Philippine Ports Authority na hindi ito ang nagkakansela ng mga biyahe. Automatikong nakansela ang mga ito kapag nagpatupad na ang Philippine Coast Guard ng no sail policy o kapag nagpasya ang shipping lines na kanselahin ang kanilang biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakapag-abot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa 7 buwan nang nananatili sa evacuation centers dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong, kasama ang 14 million pesos mula sa mga local government units at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ang DSWD ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychological support interventions din ang naisagawa ng kagawaran. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ng ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Bayon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikaapat na Legislative Executive Development Authority Advisory Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong noong Huwebes kahit sinuspinde ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Partylist System Reform Act, People's Freedom of Information o Right to Information Act at ang pag-amyenda sa Bank Deposits Secrecy Law o BRITE Act.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilibot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at obstetrics and gynecology ward. Ginamit din ang Pangulo ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pasyente at mga serbisyong ibinibigay ng ospital. Kung matatandaan, pinalalakas ng pamahalaan ang mga pampublikong ospital upang mailapit ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Layo din ng gobyerno na palawakin ang kapasidad ng ospital sa pamamagitan at ng pagtatayo ng bagong main building na mayroong 150-bed capacity. Ito ay upang mas marami pang pasyente mula sa Lawag City at mga karating bayan ang mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Personal ding ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasirang bahagi ng Batak Public Market kasunod ng mapaminsaling sunog na sumira sa pangunahing gusali ng pamilihan noong Hulyo. Sa kaganapan, sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 20,000 pesos na tulong sa 128 na apektadong stall owners. Ipinagkaloon din ng Pangulo ang 150 million pesos na Local Government Support Fund o LGSF Special Allotment Release Order para sa rehabilitasyon ng pamilihan. Bahagi ito sa ganap na suporta ng administrasyon sa pagbangon ng mga apektadong negosyante at manggagawa ng Batak Public Market. Nangako ang Puno Ekotibo na patuloy na ang pagbibigay ng tulong sa kabuhayan ng mga apektadong stall owners at paglalaanan ng pondo para sa pagtatayo ng mas moderno, mas ligtas at mas matibay na pampublikong pamilihan.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagkasundo na ang mga employer at mga grupo ng mga manggagawa na ipatupad ang 85 pesos wage minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito ang napag-usapan sa pagpupulong ng mga employer at mga manggagawa. Bukod dito, sinabi ni Tolentino na nagkaisa din sila na ipanawagan sa korte na alisin na ang ipinatutupad na temporary restraining order. Sakaling alisin na ang TRO, ipatutupad ang naaniya ang wage order para sa mga manggagawa na unang naudlot dahil sa utos ng korte. Samantala, nagpapasalamat naman si Tolentino sa iba pang mga employer na nauna nang nagpatupad ng wage hike kahit naglabas ng TRO ang korte.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 16 minuto makalipas ang 6 ng umaga, na babahala si House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law umano sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tolosa, ang ganitong pahayag ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa impeachment court at sa mismong proseso ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon. Ipinunto din niya na ilang ulit nang ipaniliwanag ang naging proseso sa Kamara at naibasura na rin ng Korte Suprema ang mga petisyong kume-question dito. Sa halip na questionin ang integridad ng impeachment proceeding, sinimok ni Tolosa si Duterte na humarap at direktang sagutin ang mga allegasyon laban sa kanya sa paglilitis.
8: I really find it troubling, the statement and concerning. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process. And it also, not just the process itself, but the impeachment court. And of course, ultimately, the presiding officer, no, who is responsible for the conduct of the proceedings and the rulings being issued. Because if you're saying this bending the law happening here, she's saying that there are unlawful acts being done in these impeachment proceedings that are being tolerated, no, by the impeachment court with the presiding officer. No? I think that's uncalled for.
3: Si House Private Prosecutor and Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin naman ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Sur or del Norte Representative Robert Ace Barbers na 4 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang issue sa confidential funds. Ngunit sinabi niya na wala pa rin na ipakikitang sapat na mga dokumento upang maipaliwanag ang paggamit ng mga ito. Hirit ni Barbers, mas mainap na maglatag ng ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaysa maglabas ng mga pahayag na umaatake sa proseso ng impeachment.
9: Other than issuing statements that are quote-unquote attacking the process, the integrity of the process being done in the Senate now, it's better that she appears and answer all these allegations. Kasi para tapos na, no? Hindi na tayo humaba. Yun naman ang ating objective. Imagine 2022 pa ito. Hanggang ngayon nga, ARs pa rin, acknowledgement receipts pa rin yung ebidensya, yung kanilang sinubmit na liquidation. It's already 4 years, no? Since the issue came out.
3: Si House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, naniniwala si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na nagamit lang ang mga tinaguriang Maleta Boys upang siraan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kasunod ito ng pag-recant o pagbawi ng 4 sa 18 Maleta Boys sa kanilang mga naunang salaysay na nag-uugnay sa ilang marataas na opisyal ng pamahalaan sa Money Flood Control Kickback Scheme. Ayon kay Barbers, malino na ipinakikita ng kanilang pagbawi na may naghanda ng kwento at nag-udyok sa kanila na magpakalat ng mali mga akusasyon. Iginit din niya na pinagtitibay ng mga recantation ang kredibilidad ng House Prosecution Panel dahil lumilitaw na bahagi umano ang mga alegasyon ng planong sirain ang impeachment process.
9: Yes, deliberate yan. No? Pinlalo nila yan na siraan yung mga nasa likod nitong impeachment na ito. Remember, constitutional duty ng mga kongresista na mag-initiate ng impeachment proceedings, mag-initiate impeachment complaint. At ito'y idadaanin sa proseso na ang tawag natin ay due process, no? Na binibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan ng oras para magbayag siya ng counter dito sa mga usaping ito.
3: Si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inawi ng 4 na dating bodyguards si dating Congressman Sal Dico ang kanilang allegation laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang allegation at pumirma lang sila sa naunang joint affidavit kapalit na pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binabalik inawin nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng salaysay ng 4 sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Nabatid na isinama ng ombudsman ang mga pahayag ng tinaguri ang Maleta Boys sa gumugulong na investigasyon kay Romualdez. Sa pulong balita, tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na syempre sino pa ba ang may kinabang dyan kapag nagrekantiyan. Sinabi naman ni Remulla na kakasuha ng 4 na testigong umatras sa kanilang mga salaysay.
10: Tell me, Judge.
11: What charge, sir?
10: As part of the, we will, as part of the accused.
11: It's natural.
10: Kasi nga, kaya ka hindi sila charge. Kasi nga, kung may testigo sila. Pag hindi sila testigo, teacher charge namin sila. Maku-accused na sila.
11: Co-accused sila ni Martin.
10: Oh, magiging co-accused sila. Meron sila.
11: In what particular
10: accessories? Accessories after the fact. Covering up.
3: Iginit din ni Remulla na kung babawiin ang mga testigo ang kanilang mga salaysay, maaari pa rin silang iharap bilang hostile witnesses at gagamitin pa rin ang ombudsman ang kanilang mga naunang affidavit bilang ebidensya sa korte. Matatanda ang inaakusahan ng tinaguri ang Maleta Boys ang pag-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Romualdez at iba pa. Samantala, naglabas ng pahayag si Romualdez at mariinit itong itinanggi ang akusasyon ng ombudsman.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, giniit ni Senador Ping Lacson na ang pagrekant ng ilan sa mga 18 Maleta Boys sa kanilang mga aligasyon tungkol sa paghatid ng pera gamit ang mga maleta sa ilang personalidad ay nagdulot ng mas marami pang tanong. Binigyang diin ni Lacson na napakarami ng pabago-bagong pahayag ang Maleta Boys sa iba't ibang fora at venues, kaya hindi na alam ng publiko kung alin sa kanilang mga aligasyon ang dapat paniwalaan. Naising malaman ng senador kung ang 4 na nag-recant ay bahagi ng 8 napaulat na nagsumite ng kanilang sworn affidavit sa Office of the Ombudsman. Higit sa lahat, iginit ni Lacson na dapat tukuyin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng Maleta Boys at ng kalituhang kanilang nilikha nitong mga nakaraang buwan. Anya, kailangang tugisin at panagutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino Church Leader Apollo Quiboloy. Si Quiboloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ikinulong siya mula pa noong Setyembre 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Ay kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, in-endorse na sa Justice Department ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senator Risa Hontiveros ang kahilingan ng Estados Unidos na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senadora Loren Legarda kinumpirma ang kanyang medical leave. Senadora, nanawagan sa publiko na huwag bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe. Mula Senado, narito ang ulat ni Nymph Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
12: Kinumpirma ni Senadora Loren Legarda na nagfasya ng medical leave mula August 3 hanggang 5 alinsunod sa rules ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Legarda na formal niyang isinumite ang kanyang medical leave at hiniling sa publiko na huwag iugnay ang kanyang biyahe sa mga anya'y walang basehang aligasyon laban sa kanya. Giniit din ng senadora na hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe at huwag itong ikabit sa mga paratang na anya'y nakakasira sa kanyang reputasyon. Hindi naman na isiniwalat ng senadora ang dahilan ng kanyang medical leave, gayon din ang iba pang detalye tungkol sa kanyang naging biyahe. Una na rin kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang paghahain ng medical leave ni Legarda. Ang paglilinaw na ito ni Legarda ay kasunod ng naging pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na umalis ng Pilipinas sina Legarda at kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste noong August 2. Ayon kay Matibag, biguring tumalima si Leviste sa sampina na ipinadala ng NBI noong Webes, August 6, kaugnay ng aligasyong sangkot ito sa isang umanoy honey trap na naglalayong bitagin si Executive Secretary Ralph Recto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ipinag-uubayan na ng Malacanang sa Ombudsman ang desisyon kung isa sa ilalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Puhalte. Ito ay kaugnay ng umano'y hindi makadarong ang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag. Isang reporter kasi ang nagtanong kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangailangan mag-issue ng preventive suspension laban kay Puhalte. Ayon kay Castro, wala namang impormasyon ng Malacanang kung nag-usap ang Pangulo at ang kalihim.
4: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
3: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Estados Unidos at Japan. Ito ay ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Nakakuha ng good net trust ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang mga nasabing bansa. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula Hunyo 20 hanggang 29. 1,200 Pilipino na edad 18 pataas ang lumahok sa nasabing survey.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa buo Pilipinas, 6:28 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang nasabing pahaya. Ito ay makaraang sabihin ng grupong Manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng mga accredited na gusilinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong ang transport sector o makatutulong sa transport sector ang 12 pesos na fuel subsidy na epekto o na epektibo simula Agosto 15.
4: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave o kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
3: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Anya, hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
15: Sabi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform photo 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
3: Samantala, simula sa Agosto 10, i-wave o hindi muna maniningil ng mga provincial buses na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange na i-wave ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
15: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no? They're going to wave the toll fee for all provincial buses. Kaya nakiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude sa PITX.
3: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mananatiling suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe. Anya, ito ay dahil nakadepende ito sa dami o tala ng pagtatanong ng gagawing pagdinig o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muling magsasagawa ang LTFRB ng pagdinig sa Lunes sa ugnay ng panukalang dagdag pasahe. Ayon kay Mendoza, kabilang sa mga nakabinbing petisyon ang 2 pisong dagdag pasahe mula Manibela at 10 piso o 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
16: Lucy, very fluid pa ho yung aming hearing dates. To give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions na gusto nyo marinig, no? At give everybody the opportunity to be heard.
3: Sa LTFRB Chair Vigor Mendoza.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Capastanlac na magsagawa ng konsultasyon. Ito ay para tiyaking maisasagawa ang PAC-Silica Project sa balanse at responsableng paraan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuing PAC-Silica Project ecosystem sa New Clark City sa Tarlac. Sa pulong, sinabi ni Castro na inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang PAC-Silica ng advanced industries at high value investments sa New Clark City. Gayun din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasaka doon.
4: Mula sa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinapanukala ng isang mambabatas ang mandatory at regular na pag-inspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa inihaing panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act, sinabi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala dapat inspeksyonin ang DPWH projects tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ang DPWH projects upang tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naniniwala sila Camarines Representatives Luigi Villafuerte at Mix Villafuerte na mas malakas na ang papel ng mga lokal na pamahalaan o LGU sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12321 o ang Last Mile and GIDA Schools Act. Ayon sa magkapatid na Villafuerte na kapwa co-author ng RA 12321, papalawakin nito ang access sa edukasyon ng mga mag-aaral na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Sa ilalim ng batas, inaatasan ng Department of Education o DepEd na bumuo at maglabas ng pambansang mapa sa loob ng isang taon na magiging gabay sa pagkaplano, paglalaan ng pondo at pagkapatayo ng mga eskwelahan sa mga malalayong lugar. Binigyang diin din ni Representative Mix Villafuerte na isa itong makabuluhang batas upang hindi na maipagkait ang edukasyon sa mga kabataan dahil lamang sa heograpiya o malayang lokasyon o malayong lokasyon ng kanilang tirahan. Ayon naman kay Deputy Majority Leader Luigi, malaki ang magiging ambag ng mga LGUs sa ngarin ni PBBM para sa basic access sa basic education.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Senate Committee on Labor Chairperson Joel Villanueva ang agarang pagpapatupad ng trabaho para sa Bayan Plan. Ito ay matapos iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayon sa pinakauling datos ng PSA, umakyat sa 2.59 milyong Pilipino ang walang trabaho noong June 2026, katumbas ng 4.9% unemployment rate. Mas mataas ito kumpara sa 2.50 million o 4.8% noong May at sa 1.95 million o 3.7% noong June 2025. Sinabi ni Villanueva na ipinapakita ng mga datos na kailangang pabilisin ang implementasyon ng trabaho para sa Bayan Act. Aniya layunin ng batas na magkaroon ng pangmatagalang pambansang estratehiya sa paglikha ng dekalidad at matatag na trabaho. Ito ay para hindi mapilitang tumanggap ang mga Pilipino ng anumang hanap buhay na hindi sapat para masuportahan ang kanilang pamilya. Ayon pa kay Villanueva, ang mataas na gastos sa pagnegosyo ang isa sa mga dahilan ng mabagal na paglikha ng trabaho. Kabilang dito ang mataas na presyo ng langis, system loss charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer at red tape sa supply chain.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard o PCG sa kaukulang ahensya ng pamahalaan para malaman ang pinagmulan ng na-recover na pira-pirasong bagay sa Cagayan na pinaniniwala ang rocket debris. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, natagpuan ito noong Huwebes sa dalampasigan ng sitio ni Naidi, Barangay Babuyan, Claro, Kalayan, Cagayan. Bahagian niya ito ng pagsisikap ng gobyerno para matiyak ang maritime safety o kaligtasan sa mga karagatan ng bansa. Dahil ni Cayabyab, inilagay ng Coast Guard personnel ang na-recover na bagay sa isang ligtas na lokasyon habang hinihintay ang resulta ng technical assistance ng mga otoridad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste galing sa sugarcane. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na malubhang naapektuhan ay ang Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng regular na flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula infested areas, pangalagaan ang natural predators at parasitoids at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:40 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline.
17: is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:42 na umaga. Matamang binabantayan ng pamahalaan ng inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hunyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Anya, patuloy namang ipinatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
4: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas. Yung economic growth ay gagawin po.
3: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, positibo ang Malacañang nababawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na pinataw sa Philippine exports. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor. Ito ay sa pamamagitan ng umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Anya, sa ngayon, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
4: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
3: A Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, asahan na ang big time oil price rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mino Plat, Singapore at Galap ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Commission on Women, pangungunahan ng kauna-unahang Committee on Decorum and Investigation of CODI Summit 2026. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nangungunahan ng Philippine Commission on Women, PCW, ang kauna-unahang CODI Summit 2026 na layong palakasin ang pagsusulong ng ligtas at gender-responsive na workplaces. Bit-bit ito ang temang tindig babaylan, pag-aabuso'y wakasan na sumasalamin sa tapang, karunungan, integridad at malasakit sa paglikha ng ligtas na working environment. Gaganapin ang summit sa August 13 sa SMX Convention Center sa Taguig na dadaluhan ang mga kinatawan mula sa government agencies, human resource professionals at gender advocates. Sa panian ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior God Specialist Jansen Micah Fajardo na bibigyan din sa summit ang mga umiiral na batas at mga hamon sa pagpapatupad ng CODI. Ang Committee on Decorum and Investigation o CODI ay mekanismo nagsisiyasat at tumutugon sa mga kaso ng gender-based harassment sa workplace. Naniniwala rin ang ahensya na ang safe space ay hindi lamang pulisiya kundi isang kultura.
22: Ang CODI at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employers, syempre dapat ay hindi lang sa isang oras. No? Dapat ito ay long term.
21: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas News
3: Nationwide. Sa iba pang balita, Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa naganap na school shooting sa bansang Thailand. May report si EJ Lazaro.
23: Radyo Pilipinas Report.
24: Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na ligtas at walang nasaktang Pilipino sa naganap na pamamaril sa Debsirin School noong Taburi, araw ng Biyernes, Agosto 7. Ayon sa Embahada, kabilang sa ligtas ang walong rehistradong gurong Pilipino na nagtatrabaho sa naturang paaralan. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa komunidad ng paaralan at sa pamahalaan ng Thailand kasunod ng trahedya. Batay sa ulat ng lokal na otoridad, nagsimula pamamaril bandang alas 10 a 12 ng umaga sa ika-6 na palapag ng Building 5 ng paaralan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang estudyante na eskwelahan na umano'y nagbaril din sa sarili matapos ang insidente at nasawi. Patuloy namang minomonitor na Embahada ng Pilipinas ang sitwasyon at nakahandang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga Pilipino sa Thailand. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:48 ng umaga, inihain ni Senador Cheese Escudero ang Senate Bill number 2387 na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng Sanggunian Kabataan o SK. Layunin ng panukalang amyendahan ng Republic Act number 12232 o ang batas na nagtatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Escudero na mahalagang mapanatili ang katatagan ng pamahalaang barangay dahil ito ang pangunahing unit ng gobyerno sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Ayon sa Senador, ang pagpapaba o pangpapahaba ng termino sa 5 taon ay magbibigay ng mas sapat na panahon sa mga opisyal para maipatupad ang kanilang mga programa at proyekto, mapanatili ang tuloy-tuloy na pamamahala at mabawasan ang pagkakaantala ng mga programa dulot ng madalas na halalan. Dagdag pa dito, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na higit na mapagtuunan ng pansin ang paglilingkod sa publiko kaysa sa paghahanda para sa mga eleksyon. Sa ilalim ng panukala, layon ding palakasin ang kakayahan ng mga barangay na maisakatuparan ng kanilang mandato sa ilalim ng Local Government Code of 1991 bilang pangunahing unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa ng at proyekto at polisiya ng pamahalaan, gayon din bilang forum para sa pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan at mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa komunidad.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal lang dapat nanagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laman sa kababaihan at mga kabataan. Ipinunto ng senadora na si Quiboloy ay inaakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at nararapat lamang na managot siya sa mga lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon sa mambabatas, ikinagaan ang kanyang loob na hindi lang isa kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad ng napanagutin si Kuya Buloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Binigyan din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Kuya Buloy sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya sa bansa ay nagbibigay anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ang mga biktimang naglakas loob magsalita laban sa kanya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinarangalan ng Taguig City Government at ang Maharlika Investment Corporation bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod. Ang pagkilala ay ginawa sa Taguig City Beacons 2026 Building Bright Partnerships. Ang nasa aming pagkilala para sa tax year 2025 ay natanggap ng MIC sa loob ng wala pang dalawang taon mula nang itatag ang opisina nito sa Taguig mula noong huling bahagi ng 2024. Inayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael D. Consing Jr. na ang parangal ay patunay na ang korporasyon ay tumatalima sa responsibilidad nito. Pinasalamatan din ni Consing ang pamahalaang lungsod sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran para sa negosyo sa baygiit ng patuloy na suporta ng MIC sa mga strategic governance para sa pambansang kaunlaran.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasalamat ang mga lokal na pinuno ng Butuan kay House Speaker Faustino Bodje D. III para sa pagpapatupad ng Legis Here, bawat batas mahalaga sa Caraga State University kahapon sa ngalan ni Mayor Lawrence ni

0: sod para sa inclusive at smart governance kung saan nagiging mas mulat ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan kapag nauunawaan nila ang mga batas. Hinimok ni Desiata ang mga residente ng 86 na barangay sa Butuan na aktibong lumahok, magtanong at magbahagi ng kanilang mga lokal na karanasan upang maging gabay sa pagbuo ng mga hinahara na panukalang batas. Una nang sinabi ni Speaker D na target nilang maabot ang lahat ng probinsya sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Pacific Ministers nabigong magkasundo para sa tugon sa missile test ng China. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nabigong makabuo ng iisang posisyon ang mga foreign minister ng Pacific Islands Forum matapos ang kanilang pagpupulong hinggil sa magiging opisyal na tugon kaugnay ng kamakailang missile test ng China sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng magkakaibang pananawang mga kalahok kung dapat bang maglabas ng matinding pahayag o pairali ng mas maingat na diplomasya. Iginiit naman ng ilang bansa na mahalagang ipakita ang pagkabahala sa anumang kilos na maaaring magdulot ng tensyon at makaapekto sa seguridad ng rehiyon. Samantala, may mga miyembro namang nagsabi na dapat nang panatilihin ang bukas na komunikasyon sa Beijing upang mapangalagaan ng matagal ng ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika. Dahil sa kawalan ng pagkakasundo, walang nailabas na magkasanib na pahayag ang mga ministro. Sa kabila nito, muling iginiit ng mga leader ang kahalagahan ng dialogo, paggalang sa pangdaigdigang batas at mapayapang paglutas sa mga isyong pangseguridad upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Pasipiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala magpapatuloy ang kampanya sa National Bank Open sa round of 32 ng women's singles kaharap ang American netter na si Katie McNally mamayang alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
3: Magpapatuloy ang kampanya ni Alex Ayala sa hard court bilang preparasyon sa parating na US Open sa kanyang pagsabak sa round of 32 ng women's singles sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Makakaharap ng Philippine tennis sensation si Katie McNally ng USA sa third round ng WTA 1000 event mamayang 8 ng umaga oras sa Pilipinas para sa pwesto sa round of 16 ng nasabing kompetisyon. Bago ang kanilang tapatan, dinaig ng 25th seed na si Ayala sa round of 64 si American Alicia Parks 6-1, 4-6, 6-2 habang tinalo naman ni Katie McNally ang 6th seed na si Linda Noskova ng Czechia 7-6, 6-1. Samantala, nagtapos na ang kampanya ng tambalan nila Ayala at American tennis legend Venus Williams sa women's doubles ng 2026 National Bank Open matapos nilang yumukod kila Lyudmila Samsonova ng Russia at Miyu Kato ng Japan 4-6, 3-6 sa round of 32 ng torneo. Mula Sports Radio, kasi ni Team Tapales, nag-uulat pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabari natin ng maligayang kaarawan ng aking ina na si Mama Teresa Gaitos at congratulations din sa aking kapatid na nagtapos na sa kolehiyo na si Jeric Gaitos. Gayun din ang mga nagdidiwang ng kaarawan ngayong araw. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Muli, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating technical side, kila Engineers Wally Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Kenneth Nadwa, at gayon din sa BBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:57 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account.

0: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Tamang oras sa buong kapuluan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Tamang oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Magandang araw, Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ngayon ng Sabado, ikawalo ng Agosto 2026. At kayo ay nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman Journalist Ralph A. Gonzalez, ang maghatid sa inyo ng makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
5: At ako naman po si Seaman Second Ryle Andrew Ocasi, Philippine Navy, ang magdadala rin sa inyo ng mga balita tungkol sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras. Hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas sa Facebook page.
0: Tamang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at dumako na tayo sa headlines ng ating mga balita. Philippine Navy matagumpay na tinapos ang RIMPAC 2026. Muling pinatunayan ang kakayahang makipagsabayan sa pinakamalakas na hukbong dagat sa buong mundo.
5: Bahagi ng katatapos lamang na RIMPAC 2026 sa Philippine Navy, pinarangalan ang opisyal ng Mexican Navy at itinaas ang ranggo ng 5 mandirigmang dagat sa Hawaii.
0: Philippine Navy ipinakita ang suporta sa international humanitarian law.
5: Makasaysayang officer exchange sa pagitan ng Philippine Navy at Mexican Navy, matagumpay na naisagawa.
0: MBLT-8 na mayagpag sa Armas Patrol 2026.
5: Combat Engineering Brigade may bagong mga pinuno.
0: Naval Forces Eastern Mindanao nagsagawa ng feeding at gift-giving program sa Siargao Island, Surigao del Sur.
5: 71st Marine Battalion Landing Reserve sumailalim sa matinding pagsasanay.
0: Philippine Navy tumulong sa pagdakip ng top 1 most wanted sa Davao Oriental.
5: Commandant Summit 2026 ng Naval Reserve Officers Training Corps Unit matagumpay na naisagawa.
0: Dumako na po tayo sa detalye ng mga balita. Philippine Navy matagumpay na tinapos ang RIMPAC 2026. Muling pinatunayan ang kakayahang makipagsabayan sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa buong mundo. Mula sa Hawaii, matagumpay na nagtapos ang Naval Task Group 84 ng Philippine Navy sa RIMPAC of the Pacific o sa RIMPAC 2026. Ang pinakamalaki at pinakapresteryosong multinational maritime exercise sa buong mundo. Sa pagtatapos ng ehersisyo sa Joint Base Pearl Harbor, HICAM, Pinuri ni Combined Task Force Commander Vice Admiral Jeffrey Hablon ang 30 bansa na lumuhok dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng magkasanib na operasyon sa impapawid, karagatan at lupa. Nagbahagi rin ang kanilang mga naging karanasan at mahalagang aral ang mga pinuno ng bawat delegasyon. Patunay na lalong tumitibay ang ugnayan ng mga bansang magkatuwang sa pagpapanatili ng pandaigdigang seguridad. Hindi lamang sa kausayan ng operasyon ang ipinakita ng Pilipinas sa closing reception na inihanda ng United States sakay ng aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt. Ipinagmalaki rin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga pagkaing Pilipino at produktong gawang lokal. Sa temang Partners Integrated Prepared, pinagsama ng RIMPAC 2026 ang nasa 30 mga bansa, 30 mga barko, 5 submarino at 15 puwersang panlupa, may higit 190 sasakyang panghimpapawid at higit 30,000 tauhan, isang pagsasanay na nagsisilbing sukatan ng kahandaan at kakayahan ng mga o ng hukbong pandagat sa harap ng mga lumalawak na hamon ng Indo-Pacific. Para sa Philippine Navy, ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang 5th paglahok sa RIMPAC ay hindi lamang isang diplomatikong tagumpay. Isa itong malinaw na patunay ang hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy na umuunlad, lumalakas, nagiging mas handang tumugon sa anumang banta sa karagatan habang pinagtitibay ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Samantala, kasabay ng matagumpay na pagtatapos ng Rim of the Pacific o RIMPAC 2026, muling pinakita ng Philippine Navy ang pagpapahalaga nito sa kahusayan ng mga tauhan at matatag na ugnayan ng mga kaalyadong hukbong pandagat. Sa isinagawang seremonya sa Joint Base Pearl Harbor, Hickam sa Hawaii, na bahagi ng mga aktibidad na kakatapos lamang na RIMPAC 2026, pinangunahan ni Captain Paul Michael P. Echenova, ang commanding officer ng BRP Miguel Malvar, ang paggawad ng letter of commendation kay Ensign Jesus Gerardo Garcia, Infante ng Mexican Navy. Kinilalan si Ensign Infante sa kanyang naging bahagi sa personal exchange program kung saan sumakay upang obserbahan ang mga operasyon ng barko, makibahagi sa pagpapalitan ng kaalaman at palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Philippine Navy at Mexican Navy sa panahon ng RIMPAC. Kasabay nito, 5 tauhan ng BRP Miguel Malvar ang opisyal ding itinaas sa ranggong Seaman Second Class bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon, na profesionalismo at tapat na paglilingkod sa hukbong dagat. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Captain Echenova ang mga bagong na promote na mandaragat na ipagpatuloy ang mataas na pamantayan ng integridad, disiplina at kausayan sa kanilang serbisyo. Pinasalamatan din niya ang Mexican Navy sa patuloy na pakikipagtulungan at pagkakaibigang lalo pang pinatatag ng sa pamamagitan ng RIMPAC 2026. Sa ipinakita ng aktibidad na ito na ang RIMPAC 2026 ay hindi lamang naging plataforma para sa pagsamang pagsasanay militar, kundi nagsilbiring pagkakataon upang kilalanin ang kahusayan ng mga tauhan at higit pang patibayin ang ugnayan ng Philippine Navy sa mga kaalyadong hukbong pandagat. Sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas at mas matatag na maritime security sa rehiyon.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Tamang oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Tayo ay nagbabalik matapos ang ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Gatong!
9: May nagwawala sa labas?
10: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
9: Siatong? Ano yan?
10: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
9: Di nga, paano siya nilalaro?
10: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
9: So there's a pitcher since parang baseball siya?
10: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
8: Siatong!
10: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
9: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
11: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bugbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
4: Sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: 738.
0: At tayo ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas. Muling pinagtibay ng Philippine Navy ang matatag nitong paninindigan sa pagsusulong ng karapatan ng pantao at International Humanitarian Law o HIL o IHL kasabay ng pag-unita sa National International Humanitarian Law Month. Isinagawa ang seremonya sa pamamagitan ng flag raising ceremony nitong Lunes, ika-3 ng Agosto sa headquarters ng Philippine Navy. Bit-bit ang temang pinilakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Muling nanumpa ang mga opisyal ng enlisted personnel at civilian human resource ng Philippine Navy na igalang at isulong ang karapatang pantao habang tapat na ginagampanan ang kanilang mandato sa paglilingkod sa bayan. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Jose P. Inglasan ng Philippine Marine Corps Chief of Staff, Chief of Office for Low Armed Conflict, ang panunumpa ng Armed Forces of the Philippines Soldiers Pledge of Reaffirmation of Commitment and Support for International Humanitarian Law. Samantala, inihatid ni Rear Admiral Edwin M. Nera, Philippine Navy Chief of Staff ng Hukbong Dagat, ang mensahe ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio G. Navarrete. Sa kanyang mensahe, hinikayat nito ang bawat kawal na maging tagapagtanggol hindi lamang ng buhay, kundi maging ng dignidad at pagkatao sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapayapaan, paggalang sa karapatang pantao at pagsunod sa pandaigdigang batas. Ang pagdiriwang ay patunay na patuloy ang pangako ng hukbong dagat na isabuhay ang International Humanitarian Law habang ginagampanan ang tungkulin sa pagtatanggol sa sambayanang Pilipino at pangangalaga sa karagatang nasasakupan ng bansa.
4: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Samantala, makasaysayang officer exchange sa pagitan ng Philippine Navy at Mexican Navy, matagumpay na naisagawa. Narito ang detalye mula kay Seaman Second Journalist Alex Taliedo Jr., Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kasunod ng kakatapos lamang na Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026 sa Hawaii, ibinahagi ng Philippine Navy ang isa pang makasaysayang tagumpay matapos maisagawa ang kauna-unahang Officer Exchange Program nito sa Mexican Navy. Isinagawa ang programa sakay ng frigate na ARM Armado de Mexico Benito Juarez o POLA-101 ng Mexican Navy, kung saan kinatawan ng Philippine Navy si Lieutenant Junior Grade Efren Rolyosa, Deck Officer ng BRP Miguel Malbar o FFG-06. Sa loob ng 3 linggong at sea pace ng RIMPAC, nakibahagi si Rolyosa sa araw-araw na operasyon ng Barkong Pandigma ng Mexico. Nagkaroon siya ng pagkakataong matutunan ang kanilang mga pamamaraan sa shipboard operations, pamumuno at pagpapatupad ng mga multinational maritime exercises kasama ang iba pang hukbong dagat. Bukod sa pagpapalitan ng kaalaman at pinakamahuhusay na practice sa larangan ng operations, nagsilbi rin ang programa upang higit pang mapalalim ang ugnayan ng Pilipinas at Mexico. Ipinakilala rin ni Rolyosa ang kulturang Pilipino habang natutunan ang tradisyon at pagpapahalaga ng Mexican Navy na lalo pang nagpatibay sa samahan ng dalawang bansa. Ang matagumpay na pagtatapos ng kauna-unahang Officer Exchange Program ay sumasalamin sa lumalawak na kooperasyong pandagat ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa, kasabay ito ng pagtatapos ng RIMPAC 2026, ang pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo na layong palakasin ang interoperability, pagtutulungan at seguridad sa Indo-Pacific region. Mula sa CMOUNCR, ako si Seaman Second Journalist Alex N. Taliedo Jr., Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
13: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Samantala, isinagawa ng Combat Engineering Brigade, Philippine Navy, ang Joint Change of Command Ceremonies para sa Combat Engineering Battalion Southern Luzon at Combat Engineering Planning and Design Center nitong Lunes. Pinangunahan ni Commodore Jeff Rene S. Nadugo, Philippine Navy General Staff Corps, ang Commander ng Combat Engineering Brigade, ang seremonya na sumisimbolo sa maayos na paglilipat ng pamumuno, pananagutan at responsibilidad sa loob ng unit. Formal lang ipinasa ni Commander Randy P. Morales ang pinuno ng Combat Engineering Battalion Southern Luzon kay Commander Ariel B. Tabangkura, habang ipinasa naman ni Commander Lorenzo Reynaldo B. Robredillo Jr. ang pamumuno ng Combat Engineering Planning and Design Center kay Lieutenant Commander Rowell T. Braga. Ang kanyang mensahe, sinabi ni Commodore Nadugo na ang pagpapalit ng liderato ay hindi lamang tradisyon ng militar, kundi patunay ng patuloy na pagpapaunlad ng pamunuan, kahusayan at organisasyon at kandaan ng Combat Engineering Brigade sa pagtugon sa mga misyon ng Philippine Navy. Pinasalamatan din niya ang mga outgoing commanders sa kanilang dedikasyon at mahalagang ambag sa pagpapalakas ng kakayahan ng brigade, habang pinahayag ang kanyang buong tiwala sa bagong opisyal na mangunguna sa kanilang mga unit. Bilang pagkilala sa kanilang natatanging paglilingkod, ginawaran sina Commander Morales at Commander Rob Relindo ng Military Merit Medal at Battalion Commander's Plaque para sa kanilang mahuhusay na pamumuno at malaking kontribusyon sa Combat Engineering Brigade. Sa kanilang huling mensahe bilang mga commander, kapwa nagpahayag ng pasasalamat ang dalawang opisyal sa mga sundalo at civilian personnel na naging katuwang nila sa pagtupad ng mga tungkulin at hinikayat ang lahat na ipagpatuloy ang disiplina, pagkakaisa at dedikasyon sa serbisyo. Ayon sa Combat Engineering Brigade, ang matagumpay na pagpapalitan ng pamumuno ay nagpapatunay ng patuloy nitong layunin na makapaglinang ng mahusay na mga leader, mapanatili ang operational excellence at higit pang mapalakas ang engineering capabilities ng Philippine Navy para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino.
13: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Hindi lamang sa pagbabantay sa karagatan, aktibo ang Philippine Navy. Sa Surigao del Norte, naghatid ng pagkain, regalo at ngiti ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa mga mag-aaral ng isang pampublikong paaralan. Narito ang ulat mula kay Seaman First Class Sheila G. Barcelona, Philippine Navy.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao ng isang feeding at gift-giving activity para sa mga mag-aral ng Kankohoy Elementary School sa Barangay Kankohoy del Carmen, Surigao del Norte. Isinagawa ang aktividad sa ilalim ng temang Serving Beyond the Seas, Nourishing Communities bilang bahagi ng patuloy na programang pangkomunidad ng Philippine Navy. Bukod sa pamamahagi ng masustansyang pagkain, nagbigay rin ang mga tauhan ng Navy ng mga regalo sa mga estudyante upang makapaghatid ng kasiyahan at suporta sa kanilang pag-aaral. Ayon sa Naval Forces Eastern Mindanao, layunin ng programa na higit pang mapatatag ang ugnayan ng sandatang lakas at ng komunidad habang isinusulong ang malasakit at serbisyo publiko. Binigyang din ng Naval Forces Eastern Mindanao na ang misyon ng Philippine Navy ay hindi lamang nakatuon sa pagtatanggol sa karagatan, kundi maging sa pagtulong sa mga pamayanan, pagbibigay ng pag-asa at pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga programang makatao. Mula dito sa Fort Bonifacio, Taguig City, ako si Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy. Nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas at Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
13: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Samantala, nagpakitang gilas ang mga Marines ng Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT-8 matapos magwagi bilang isa sa mga pinakamahusay na unit sa isa sa pinakamahihirap na field training exercises ng Philippine Marine Corps. Narito ang detalye mula kay Apprentice Seaman B-Mark Belinario, Philippine Navy.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Matagumpay na natapos ng Marines ng Marine Battalion Landing Team 8 na nasa ilalim ng Fort Marine Brigade ang Exercise Archipelagic Raiding Marine Allied Sovereign o ARMAS Patrol 2026. Layunin ng naturang pagsasanay na higit pang palakasin ang kakayahan ng mga Marines sa taktikal na operasyon, asahin ang pamumuno sa antas ng maliliit na unit at ihanda ang mga sundalo sa pagtugon sa iba't ibang komplikadong sitwasyon sa aktwal na operasyon. Sa ikalawang taon ng Exercise ARMAS Patrol, nagsama-sama ang mga Marine Rifle Battalion, Special Forces Regiment Airborne, Philippine National Police Special Action Force at Philippine Coast Guard Special Operation Force sa serye ng matitinding Mission Essential Exercises. Kabilang sa mga isinagawang pagsubok ang Amphibious Raid, Convoy Operation na may Simulated Vehicle Ambush, Tactical Combat Casualty Care, Area Reconnaissance, River Crossing, Sniping, Close Water Battle, Link-up operation, retrograde operations at isang komprehensibong identification test. Sa kabila ng mahihirap na hamon, namukod-tangi ang Team Peacemaker sa pamumuno ni 2nd Lieutenant Emmanuel Q. Kibal, Philippine Navy Marines, matapos makuha ang isa sa tatlong Bronze Medal Award na iginawad sa Exercise ARMAS Patrol 2026. Ayon sa MBLT-8, ang pagkilalang ito ay patunay ng mataas na antas ng disiplina, katatagan at kahandaan ng kanilang mga Marines na ipagtanggol ang Northwestern Luzon frontier at pangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Mula sa MOUNCR, ako si Apprentice Seaman B-Mark Gibilinario, Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Samantala, naging mahalagang katuwang ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM ng Philippine Navy sa dalawang matagumpay na law enforcement operations sa Davao Oriental. Sa unang operasyon noong Agosto 1, nakatulong ang intelligence unit ng NFEM sa pinagsanib na operasyon ng pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto kay Arnold Cavitay alias Toto, na kinikilalang top 1 regional most wanted person sa lalawigan. Si Cavitay ay inaresto sa Tarragona, Davao Oriental sa bisa ng 3 warrant of arrest kaugnay ng mga kasong murder at homicide. Matapos ang operasyon, agad siyang isinailalim sa kustudiya ng Tarragona Municipal Police Station. Samantala, nitong Agosto at 3 lamang, muling nakipag-ugnayan ang NFEM sa Criminal Investigation and Detention Group o CIDG, Bureau of Customs, Intelligence Partners at lokal na pulisya sa isang anti-smuggling operation sa San Isidro. Dalawang suspect ang naaresto matapos mahuling nagbebenta na at naghahatid ng mga pinaghihinalaang smuggled na Green Hill cigarettes na walang legal na graphic health warnings. Nasamsam ng mga otoridad ang 59 na master cases ng sigarilyo na tinatayang nagkakalaga ng 3,835,000 piso, isang closed van truck at budel money na ginamit sa entrapment operation. Mahaharap ang naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law at sa mga probisyon ng National o ng National Internal Revenue Code kaugnay sa mga produktong hindi nabayaran ng kaukulang excess tax. Ayon sa Naval Forces Eastern Mindanao, patuloy nitong ginagamitin o ginagamit ang kakayahan sa intelligence at makikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies upang suportahan ang kampanya laban sa mga wanted na kriminal, smuggling at iba pang illegal na aktibidad na nagbabanta sa kapayapaan at seguridad sa Eastern Mindanao.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Oras sa buong kabuluan, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas pagkatapos ng ilang paalala.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
16: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
17: 738.
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
21: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
20: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless chemise. And the panuelo, which is a stiff scarf.
21: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
20: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
21: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
22: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
23: Miss Philippines!
21: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
20: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
21: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
20: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Bugbong dagat ng Pilipinas.
25: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At tayo ay nagbabalik sa ukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
5: Samantala, isang malawakang pagsasanay ang inilatag para sa mga miyembro ng 71st Marine Battalion o Marine Battalion Reserve upang matiyak na handa silang tumugon sa anumang misyong ipagkakatiwala sa kanila. Nagbabalik si Apprentice Seaman B. Mark Bilinario, Philippine Navy.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsimula na ang paghahanda para sa isasagawang course training ng 71st Marine Battalion Reserve sa paunguna ng Marine Corps Force Development Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng reservists ng Philippine Marine Corps. Pinangunahan ni Captain Antonio G. Gonzalez, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commander ng Education and Training Unit at Course Director, ang orientation kung saan tinalakay ang layunin ng kurso, mga pagsasanay na daraanan, schedule at mga pamantayang dapat maabot ng bawat reservist. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na higit pang patatagin ang pundasyong militar ng mga reservist at hihanda silang makiisa sa mga regular na unit ng Philippine Marine Corps. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang panawagan ng tungkulin, inaasahang agad silang makapagsasagawa ng operasyon at makasasabay sa mataas na pamantayan ng mga regular na Marine. Kasama rin sa briefing sina First Lieutenant Jerry B. Casalio, Philippine Navy Marines, at Second Lieutenant Althea Elaine Suan, Philippine Navy Marines, na nagbigay ng gabay hingil sa mga inaasahang disiplina, kakayahan at profesionalismo na kinakailangan sa buong pagsasanay. Dumalo rin sa aktibidad ang commanding officer ng batalyon na si Major Virgilio Leonzo B. Lumutan, Philippine Navy Marines Reserve, kasama ang iba pang opisyal at non-commissioned officers, habang 53 reservists ang nakibahagi sa naturang briefing. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Marine Corps na bumuo ng isang reserbang pwersang disiplinado, mahusay at laging handang tumugon sa anumang hamon sa seguridad ng bansa. Mula sa MOUNCR, ako si Apprentice Seaman B. Mark G. Bilinario, Philippine Navy, nag-ulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
24: Hukbong dagat ng Pilipinas.
25: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
5: Sa karagdagang balita, Commandant Summit 2026 ng Naval Reserve Officers Training Corps Unit mula sa iba't ibang bansa, matagumpay na naisagawa. Mga detalye mula kay Seaman Second Mark V. Mabida, Philippine Navy.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Nagtipon-tipon ang mga komandant ng Naval Reserve Officers Training Corps o NROTC unit mula sa iba't ibang panig ng bansa sa kauna-unahang NROTC Commandant Summit 2026 na isinagawa sa Naval Station Jose Francisco sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ang summit ng Office of the Assistant Chief of Staff for Reservists and Reserve Force Development, N9 Philippine Navy, katuwang ang Reserve Command ng Philippine Navy, bilang bahagi ng pagpapalakas ng koordinasyon at pagpapaunlad ng NROTC program. layunin ng pagtitipon, ang pagtibayin ang ugnayan ng mga NROTC commandants, pag-isahin ang mga estratehiya sa pagsasanay at higit pang ihanda ang mga NROTC cadets upang maging disiplinado, mahusay at mission ready na reservist ng bansa. Dumalo bilang pangunahing pandangal at tagapagsalita si Major General Doroteo Jose M. Halandoni ng Philippine Marine Corps, Commander ng Reserve Command, Philippine Navy. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Halandoni ang mahalagang papel ng mga NROTC unit commandants sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga reserve leaders na magiging katuwang ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol sa bansa. Ayon sa Philippine Navy, ang naturang summit ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang kalidad ng pagsasanay at liderato ng NROTC program bilang paghanda sa mga kabataang magsisilbing maaasahang reservist ng bansa. Mula dito sa Naval Station Jose Francisco Fort Bonifacio, Taguig City, ako si Seaman Second Mark Mabida, Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Samantala, mas pinaigting pa ng Philippine Navy ang suporta nito sa mga komunidad sa Siargao Island sa pamamagitan ng isang livelihood seminar na naglalayong lumikha ng pangmatagalang kabuhayan para sa mga residente. Isinagawa ng Naval Forces Eastern Mindanao sa pangunguna ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao o CMOU-EM ang Community Livelihood Seminar nitong Webes sa Multipurpose Building ng Barangay Kancho o Kangkohoy sa Del Carmen, Siargao Island, Surigao del Norte. Taglay ng temang Transforming Local Resources into Sustainable Livelihood Opportunities, layunin ng seminar na turuan at bigyang kakayahan ang mga residente na makipag o mapakinabangan ang mga likas na yaman sa kanilang lugar bilang mapagkukunan ng matatag at pangmatagalang kabuhayan. Tinalakay sa programa ang mga praktikal na paraan ng pagnenegosyo, wastong pamamahala ng lokal na yaman at mga estratehiya sa dagdag na pagkakakitaan upang higit na mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa o naumunlad sa sarili nitong pagsisikap. Ayon sa Naval Forces Eastern Mindanao, bahagi ito ng patuloy na advokasya ng Philippine Navy na hindi lamang tiyakin ang seguridad sa karagatan kundi maging katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan at katatagan ng mga pamayanan sa Eastern Mindanao.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Nagdaos ang Naval Forces Central o NFC nang magkasabay na seremonya para sa pagpapalit ng liderato, promotion ng mga enlisted personnel at pagkilala sa isang opisyal na magre-retiro sa serbisyo. Narito ang detalye mula kay Seaman First Maribel A. Flores, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sinagawa ng Naval Forces Central Philippine Navy sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City ang tatlong mahalagang seremonya bilang pagpapatibay sa pamumuno at pagkilala sa dedikasyon ng mga tauhan nito. Pormal na isinagawa ang turnover ng tungkulin ng Assistant Chief of Staff for C4ISR Systems OC6 kung saan pinalitan ni Lieutenant Commander Joe Michael A. Araro, Philippine Navy, si Lieutenant Mir John Ryan Vic S. Caruluan, Philippine Navy. Kasunod nito, itinampok ang pinning of rank ceremony para sa tatlong enlisted personnel na naitaas sa ranggong Seaman Second Class bilang pagkilala sa kanilang mahusay na pagganap sa serbisyo. Pinarangalan din si Lieutenant Caruluan sa kanyang halos 11 taong tapat na paglilingkod sa Philippine Navy. Ginawaran siya ng Military Merit Medal bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa organisasyon. Ayon sa pamunuan ng Naval Forces Central, ang mga seremonyang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagpapatatag ng liderato, pagkilala sa profesionalismo ng mga tauhan at pagpapanatili ng kahandaan ng Philippine Navy sa pagtupad sa mandato nito. Mula sa CMOU-NCR, ako si Seaman First Class Photographer's Mate Maribel A. Flores, Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Oras!
2: Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Oras sa buong kapuloan, 43 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo magbabalik dito sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
29: Balitang pambansa.
30: Sa ulo ng ating
29: pinakamalawak na pagbabalita.
31: Ang Radyo ng Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
34: Ang Radyo ng Publiko.
35: Radyo Publiko.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan
37: sa sambayanan.
38: Ay inyo ring mapapakinggan
39: sa 104.3 FM band.
40: Magkaisa.
41: Pagtulungan.
42: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: Sa 104.3
46: The Capital.
47: Ang ating mga programa at serbisyo
48: para sa mamamayang Pilipino.
49: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
50: Monday to Friday
51: sa 104.3 FM band.
52: Radyo Pilipinas,
53: Radyo Publiko,
54: and The Capital.
55: Ang boses ng Pangulo.
56: Sabay na maghahatid ng serbisyo
57: sa mamamayang Pilipino
58: in the new era of collaboration.
59: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
60: Radyo Pilipinas,
61: Radyo Publiko,
62: sa 104.3
63: The Capital.
64: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Publiko.
67: Hukbong dagat ng Pilipinas.
68: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
69: Sa Radyo Pilipinas,
70: Radyo Publiko
0: 738. At tayo nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Pinangunahan ni Major General Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines, Commander ng NCRCOM, ang seremonya ng pagpapalit ng pamunuan ng HHSG na isinagawa sa Camp Aguinaldo, Quezon City nitong Lunes. Formal na ipinasa ni Commander Felix Berto I. Iral, Philippine Navy General Subcor, ang kanyang tungkulin bilang Acting Commandant ng HHSG upang lubos na makapag-focus sa kanyang pangunahing responsibilidad bilang Assistant of Unified Command Staff for Logistics o U4. Sa kanyang panunungkulan, kinilala ang kanyang mahusay na pamumuno at dedikasyon sa pagpapalakas ng administratibo, logistikal at iba pang serbisyong suporta ng unit. Samantala, formal nang nanumpa bilang bagong komandant ng HHSG si Major Mar Antonio Barreto, Philippine Air Force. Inaasahang ipagpapatuloy niya ang mga naumpisang programa ng unit. Higit pang papalakasin ang kahandaan nito at isusulong ang disiplina, pagkakaisa at mahusay na paglilingkod ayon sa NCRCOM. Ang pagpapalit ng pamunuan ay mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng epektibo o epektibong pamamahala upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpatupad ng misyon ng Armed Forces of the Philippines sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
25: Hukbong dagat ng Pilipinas.
26: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
5: Samantala, Air Warfare Force ng Philippine Navy matagumpay na isinagawa ang health caravan sa Cavite City. Narito ang detalye mula kay Apprentice Seaman Juris Carl Abukay, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tagumpay na isinagawa ang blood donation drive at health caravan ng Air War for Force ng Philippine Navy bilang bahagi ng pre-anniversary activities nito sa Sangley Point, Cavite City. Idinaos ang aktibidad sa Magloyan Hall noong 30 ng Hulyo kung saan nagkaisa ang mga opisyal at tauhan ng unit sa isang programang naglalayong isulong ang kalusugan, voluntaryong paglilingkod at malasakit sa kapwa. Bukod sa voluntaryong blood donation, nagkaroon din ng iba't ibang serbisyo medikal at health consultations upang hikayatin ang mga kalahok na pangalagaan ang kanilang kalusugan at makatulong sa pagpapalakas ng supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Ayon sa Air War for Force, ang programa ay nagpapakita ng kalagahan ng pagkakaisa, malasakit at kahandaan hindi lamang sa pagtupad ng mga misyong militar kundi maging sa pagliligtas ng buhay at paglilingkod sa komunidad. Binigyang diin din ng Philippine Navy na sa pamamagitan ng mga gawain tulad nito, patuloy nitong pinangangalagaan ang kapakanan ng mga tauhan habang isinusulong ang makataong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Patunay na ang tunay na kahandaan sa serbisyo ay nasusukat hindi lamang sa kakayang operasyonal kundi king sa malasakit at pagtulong sa kapwa. Mula dito sa CMUU-NCR, ako si Apprentice Seaman Photographer's Mate Juris Carl Isabukay, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
68: Hukbong Dagat ng Pilipinas,
1: Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Samantala, pinangunahan ni Major General Vicente Blanco III, Philippine Navy Marines, ang Commandant ng Philippine Marine Corps, ang Change of Command Ceremony ng 2nd Marine Brigade na ginanap nitong Lunes sa Headquarters 2nd Marine Brigade, Marine Base Domingo de Luana sa Sangasanga, Tawi-Tawi. Formal na ipinasa ni Brigadier General Bayani V. Kuraming, Philippine Navy Marines, ang tungkuling kay ang pamumuno sa brigada kay Brigadier General Armando B. Custodio, Philippine Navy Marines, bilang bagong commander ng 2nd Marine Brigade. Bago ang seremonya, nagsagawa ng wreath-laying ceremony ang bagong commander bilang pagpupugay sa mga marino nag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa bayan, na sinundan ng arrival honors. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Major General Blanco ang naging pamumuno ni Brigadier General Kuraming at ang mga tagumpay na naitala ng brigada sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ipinahayag din niya ang tiwala sa na maipagpapatuloy ang bagong ng bagong commander ang mga nasimulang programa at lalo pang mapapalakas ang kahandaan at misyon ng unit. Nagpasalamat naman si Brigadier General Kuraming sa suporta ng mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya sa pagtulong sa mga operasyong isinasagawa ng Philippine Marine Corps sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang pagpapalit ng pamunuan ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng PMC o ng Philippine Marine Corps na mapanatili ang profesionalismo, kahandaan at epektibong paglilingkod para sa seguridad ng bansa.
68: Hukbong Dagat ng Pilipinas,
1: Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Samantala, inaanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audiovisual presentation na ihinanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.
3: The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable.
4: the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas?

0: kasi maybe they are heroes for me.
1: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
2: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Personnel Management Center Philippine Navy ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
3: Hinihikayat ng Personnel Management Center ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
2: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physical at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa mga initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ng NCIP certification.
3: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa makabuluhang karera sa serbisyo militar.
2: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang Personnel Management Center Philippine Navy Annex sa Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center Philippine Navy.
3: Paalala mang ho sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
4: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng Hukbong Dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Esbeleta, Philippine Navy. Huya, sir!
2: At sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong mga very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at tumatangkilik sa ating programa.
3: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po si Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez ang iyong likod, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: At ako naman po si Seaman Second Ryle Andrew Kaasi, Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan ang hukbong dagat ay laging handa hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong

0: pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
8: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
9: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
7: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
9: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
10: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
9: Mas mabilis na ang benta ko.
11: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
12: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
13: Sa panahon ng

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radio Pilipinas.
3: Hello, great day, mabuhay mga ka-AI! Welcome to a very special and historic episode of AI Talks with the Voice Master! Ang kauna-unahang regular radio program sa Pilipinas na nakatuon sa artificial intelligence, AI education, emerging technologies, at syempre sa kinabukasan ng bawat Pilipino! Yes, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines, founder ng Creative Voices Production, Certified Voice Artist Program, AI Education Philippines, at ang inyong AI Voice Master. At syempre, ako rin ang founder ng Maribelis